0: kita na ng seryo, sa tiwa sa natmihin mo.
1: Mm. Ag 500 pesos, nabi ka raro penalty. Ag kung kakon, hindi yun saan na magsagad riniklamo sa gastos, pasinsang sa mga imaiguan niya tricycle driver. Kababo nga nag-aging ayuda ro gobyerno, may mga kunano ka mong subsidy nga to, say kuman, kuha man ninyo ginadirect ro nga ginakapital sa gasolina. Dato nga to, kay pilagid ro, wala ikabot ni mga gatos ro sublimation nga ro, nga uniform nyo, nga magamit nyo adlaw-adlaw, di ba konsyal, kababo nga ayuda ro nag-aagi ka na, nahadlok na saan na magastos.
0: Ag do point manabi karon ka K5 Leonard, ay partner nin mo doon sa pagpangabuhi.
1: Correct.
0: Kung yung mga line trabaho ay public transportation.
1: Oh.
0: Siyempre, sambilog daw yun sa imong requirements. So,
1: like common, yes, sa, like, yeah, common sa private, gatrabaho. Ti, gatrabaho kami, tiga ba kakita't uniforme ron nga masuksok man ato para maging presentable man kita adlaw-adlaw. Mauron man doon, apisal matod sa tricycle and sanda, tricycle driver.
0: Oh, pero kumbaga high party tanda nga job. So kung yes, gusto nanda nga presentable sanda, manami sanda din do at nga bida nga dapat ta ubrahon. Aga nintindihan man aton tanda nga sentiment kaso din yun ni. May aton na bing ordinance at tapos ay gini-implement. So kinangan naton magugugaw ni tabaga adjustment ma.
1: Sige. May mga third offense racons. Ruray nga ranga kuan 500. Do you know fix yung tagidron nga kwan imaw? Penalty sa hindi magsunod?
0: Akon dito rin yung pagkasayad galit. Bukon niya sa 500 din. Medyo 1,000 karon ka kay Pajunad eh.
1: Kahapon, ang badcap nga na istorya ko eh. 500 yung ako nora tiniket sa datong atong nadakpa na eh.
0: Ay, base mataho. Pero, ano, may ano man namin ka kay Pajunad. Kasi sa amo nabing ordinance ka bagong arawaw, ta naman yung specific do fines. Kasi wa mata naman ding dugangan do fines, wa man naman ding buhinan.
1: Okay.
0: So naka-align matagihapon imaw sa ana i-traffic code.
1: Mm-mm. Sige. Cons, last lang mensahe nimo sa kalibunon nga nagapamati makaron. Party ko ray nga rang update ko mga tricycle driver ta.
0: Thank you gid kay K5 Leonard no sa dayang chance. Siguro hay sa aton nga mga igmanghod no, especially do aton nga mga drivers nga kung si Inhay, medyo, sa tingin ninyo is, medyo na-happy ka mo, or feeling ninyo, ay, ang kabiyado ka mo sa rayang arang, ano, ay, pasensya gidanay. Kasi, do point mo lang naton kara, ay, abo man na, medyo gusto magsunod, abo man do gusto nga, mas abo, yak, gani, sanda actually, kasi kahapon ka ba, abo man doon na ka-uniform. Nga, gusto tananda kung ano do, anong federation president na ginatuyo, ikamayad nga, para mag-support sa atong banwa, sa transport sector, especially sa public transport, ay siyempre, kung ano doon ang ginadangot ka mon, buli ka naman, basta sayod naman, nga the purpose of the intention is ma-economy at kamayan. So, siyempre, as a doon da ato nga trabaho sa public transport, ag part the uniform, ito ato nga kumbaga trabaho, ay hopefully, ay mag-comply lang din kita. Kasi yan eh, ay para mandan kinyo, bukong mandan it para kamon. Aga, kumbaga, ay mandali, ano, abiron eh, kung uwa ikaw nila magsunod, hindi ikaw mag-driver para makarundaan na kaon niya sabat eh.
1: Yes, yes.
0: So, waman kita nila nga maghambal kinyo do yun, pero since yan eh, do yun do approve na itong ordinance, ay kailangan na ito na magsunod. Kasi, gina-professionalize man na ito, nga maging manami kamatanawon, no? Vibrant ka mo, discipline, doon doon atin nga mga ginatuyo eh. Plus, do design it uniform naton ay ginapromote naton do atin nga tourism and culture. Kasi yan eh, ay ina do atin nga mga ginapabugay sa kalibod, do atin nga ati-atihan, do atin bukintigayon, atin nga bakawan, no? Do yun, aga, syempre do atin nga museum and cathedral, inaman doon, no? Mga gina, ano naton, atong pinya industry na kung si Inhay, well known kita sa Bukonyak National, International. So, doon malang man doon. Para mas ma-identify kita. Ag makabulig-bulig ron nga. Once nga makita na lang na kainipong ka mo, do atong commuters, ay mabatsa ganun lang, safe kami. It's because kung gasakay kami, iya kami gasakay sa side namon nga legal, franchise. So, yun doon yung mga.
1: Sige. Thank you, Kon, sa oras. Ag sa Oman, good morning, Kimo. Sa day nga rang time, no? Thank you, kid. Good morning, sa Oman, Consial Guzman, sir. Thank you, kid.
0: Thank you, man, K-5 Junard. And more power kinyo sa K-5 News FM, Kalibo.
1: Okay. Nabatian na si SB member Matt Aaron Perrin Guzman. Miyembro itasang ng bayan niya sa Kalibo, mga K-5.
2: Puro de los Pobos.
1: Ito may kantanan sa natabong arang Dayak Panay kahapon at law itay ka nga Lunes. Lunes ka Lunes man, dakpan ang iman ako. What uniforme. Kato niya pagbalik, balikan ta para. Matapos sa mga importante. Nga pahanom dom, stand by.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa kasi man kapin.
4: Pila imong na inom DTX 500?
3: Pag-yod ka sab.
4: Duha na ka sab? Yun sa amin yung pag-inom.
3: Multago gabi eh.
4: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oh.
4: Pila na may sugar ni Moron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
5: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500? Na isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy?
6: Mm-hmm. Ako yan nag-inom kay DTX 500.
5: Nga man?
6: Kag Mighty C. Amun ini may dako nga mabulig sa akon pangkreas.
5: Correct.
6: Especially mga tao na may family history sa diabetes. Uy, ang oxidative stress kang nagakos sa inflammation kung ini magapadayon
5: kung may diabetes ka sir boy dali ka katiglo ang pangkreas hago bla ka tama hago ang pangkreas
6: ini tungod nga kulang ka sa antioxidant sir GP ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS a type of free radicals. Kung dutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an mo tibudlay na.
5: Correct na sir boy no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magkubag yung pangkreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag Mighty C ang imo nga lawas sir boy.
4: Gusto kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX 500 kag Mighty C sa pag-manage pagtapna sang blood sugar levels. Kung pangkreas pambato no sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag Mighty C ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay sa may mga fatty liver da ang DTX 500 kag Mighty C makabulig sang dako sa pagpakupo sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga ang nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
5: Wow. So amo na sa mga palainom da no take note kung gainom manggig ka dapat inom ang DTX 500 kag Mighty C. At least ginainom nyo agod nyo may ara man tani sang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
2: DTX 500.
7: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginabatsyan ko sir ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500.
8: Sa kapila ka mag-inom?
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan.
8: Subong kamusta?
7: Huwain ni ko ginapatsyak maskin gamay.
8: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
2: DTX 500!
9: Dugang ang mga benefits, iniblak may problema ka sa thyroid.
5: No.
9: Ang DTX 500 gag Mighty C kinanglanon gid. May tuman ini ka dako nga rule sa aton nga thyroid. Kung ini maigo sa oxidative stress, magka problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amo ni mga hormones na kung ini abnormal dako epekto sa imo kayong lawas no
5: either hyperthyroidism or hypothyroidism engineer
9: nung sa problema ini sang metabolism na kung hyperthyroidism
5: ganiwang ka
9: nya budasig ang dasig imo nga heartbeat
5: correct
9: no kag gamudlak
5: imo mata gamudlak abi nimo gi akig sa imo
9: correct
5: gamudlak may hyperthyroidism dili ang hypo naman permi ka kapoy
9: ganiwang ka
5: ginapanugnawan ka miskan tambo ka
9: correct oh kag daw
5: wala gana
9: magkaon kamudlay ka maginawa kag
5: ginakonstipate
9: pigaw ang imo nga memory.
5: Piga pa gid memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag may TC, malikawan gina.
9: Correct no,
5: na lang imo nga no.
9: Dapat lang.
4: For only 14 pesos ha. Amo nang protection nga matag sa imo.
6: Kag hindi lang amo na. Amo ko naman ang oxidative stress makahatag man high blood. Maka
4: high blood pressure
6: problema ka man sa arthritis. Healthy kag imo ang brain mo healthy kag ang liver mo healthy kung naka-DTX 500 ka.
5: So malikawan ang pagdako kag paghubag man sa imong prostate gland. Te, madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag MyTC. So hindi na magulat nga magbalatian ka, i-DTX mo na, i-MyTC mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the

0: ang kampeon na istasyon K5 News FM. Leonard Viray, Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:15 on, daton ka rin oras, balik kita sa aton ka rin pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gihapon, inyo ka rin anchorman, K5 Leonard Viray. Oy, sa mga bagong bugtaw rin na, mamahaong kamo ag magpaligos, no? Ag mag take it day ka rin power duo combination, the DTX 500, ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Papasugun taraton ka rin agawas, no? Ay harang at least nagsilak kung kipay Bolivar, dire-direchong masilak na sa leso pag-agin nyo. What gagom, no? Won it, gainit simpo kitang nakikita, no? Dire-direcho manda, ay di man kita pikto si Josie sinay pag-asa to kina, di ba? So, dapat lugawas naman ay mapag-on still sa Gyapon. No? Hindi na tumambal kung anong mga batian na pwedeng mag-abot katon. So, dapat naka-DTX 500 kita ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C rong ginakabig ng Power Duo combination.
2: Yan.
1: Nga ro, DTX 500, sa ibang kamo, ginakabig nga the superior antioxidant nga nagasukoy sa bagatian nga diabetes. Ginabuligan pa ma-regulate rung nga mga blood sugar levels aton kan nga gawas, gina-prevent rung mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga K5.
2: Wow!
1: Tapos pamanan pagit Mighty C, ay kun may bastante kang bitamina sa gawas, gayo ka sa simpleng sakit yagnat ubot rang kaso, indi ka pagdutlan pagkamo. Bastante sa vitamin C. Pag-on re-immune system. Aside sa ring yung butang, mabuligan pagkikamo ni Mighty C nga mapa-increase ng collagen production sa aton nga gawas. Ag suportahan aton ka ng cartilage ag aton nga makatuganan. Ng mga maguyar tugan nga nagalinag. Tukla daw pirmi ka nga nagabiling ag napamatsaga mo mahina gidri mo nga mga katuganan imo nga joints, no? Pirmi mapuy-puy kuwang ka sa vitamin C. Mag-inom Mighty C ag DTX 500 adlaw-adlaw.
0: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
1: Sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pag ililiba, dato aro may kantanan sa mga nagabiyahe. Ay pilang bilo, amo gitabi ka rin ng batikos man kapon, amo na mo to. Side ka mo, nintindihan taman, ay simpre sa iba na ton, pag pangabuhi, ag pag drive iya sa kalibo, mabudlay sa kaping kung sang adlaw. No? O matod ka kita, asan na bubastante, nga ipakaon man sa pamilya, compared ba tood nga mga una aga trabaho sa government or even sa private, nga may ginasaligan nga sweldo every month. Kanamiray, no? Pabor man kinyo kung kamo na sa asosasyon. O matod may mga ginabayran, amunay mo to, ribabi what salig, sanda nga mga presidente ay. O, marindit ana magpa... magsugod sa sangka asosasyon. Gusto na, asulo ta kita, magsinugod ka pating nina kababo, meeting mo, muni mo to, pagbabo nga mga chichiburitsi. Ay, diyahan pa rin katon man yung sanggunang bayan, do party ka rin. Aguna rin katon, do iba kapon man sa opisina ni Ma'am Vivian Briones. So, gintaw at detalye, do mga dakpon kita karakat, may mga association nga wag kita kayo ni Pormi kapon, nalipat ko no, riba, hintikitan. Ita dator ang sayo ng kapon ay daywang beses ko pinamangkot sa bilog nga auxiliary police tapos abo kan daro sumabat ay nagatugumpok sa nakapon sa opisina TTMD. Ewan kami maghiliabot ni Konsehal Guzman ay hapon ni Maurito Hagos. Ako ay alas 11 ito takita kapon o alas 10 no? Maki 5 ito kita kapon with K5 Jim Lee. So gatumpukan to sa nakapon do mga gitakop agro mga auxiliary police makon madam may pila makon bayi to kapon eh haron do video tao kita nyo man kapon naon sa nakapon nagatumpukan iya mataro kap sa kilid makon ay pila makon do ticket kanda 500 pesos sa kita mo gilang makon doon sa 500 pesos patahi sa dato 380 350 ano riba depende sa paprintingan din na o tagahian di ba sublimation may 350 ka na okay na ron. Okay sa nga ay suksok mo man adlaw-adlaw. Napatahing ani kamot jersey bisan wa mo gampang sa basketball. 'Di ba? Mapatahi ani kamo rinat kun ano pa nga mga jersey nga basta ang kamo ka pa uniform wa man kamo gampang. Oh, tapos do yon nga ginagamit yo adlaw-adlaw sa trabaho ay di ta ninyo makomply. Tapi may mga association, no? Ay gin-explain yung kandaron nga July 13 umpisada na it pagpangdakop karon. Sa mga wak uniforme gamit rong toda nanda nga mga uniform. Oh, kalibo violet, white and violet. Tigayon green, linabuan green man. Pook, I think orange. Oh. Mauron doon. Mga K5, nakadepende kung ano nga barangay. Ay sundo naton kasi simple man lang man babong ayuda man naging gamit aging ginbaton na correct. Humatuod ba? So giran gabaka ni kamot sang kahon nga ilim noon kabayo karong puga nga sobra 700 ro sang kahon. Dili ni uniform hindi gid ma-comply. Okay kontak kon mga what association nga ay ma maidiyahan pagidaron nga makarason sanday what amatod sanday association. Pero gin may mga option kan daron nga ginlatagon raton nga sang ng bayan do TTMD. Kakaw ano ro importance it ro nga ginatawag pagpamyembro sa ro nga asosasyon ano ro mabuo mo kapin man ang mga ayuda oh di ba e kon ro gobyerno naton sa ibang kamo nga nagabase sa ayo ayudang ginatawag oh gabase sa listahan ay kon amat ginabo like what happened kore nga nga fuel subsidy oh hay ano ro gimbugan it detalye katon nga national government at siyempre ro mga listahan nga una sa munisipyo ay legit yung taron nga mga tricycle driver. Ay kung magtiksang bato pasanda at may deadline na mayroon for submission, it ro'y nga butang nga mga miyembro, ay ti malate ro'y munisipyo kung ma-identify pa sa natiksang bilog to. Mayroon nga may asosasyon, agad madasig sanda nga ma-identify, rin ba, ngayon mo pa nagpamiyembro at may sayran ng baton to at libo-libo. Oh. Sa ayuda nga ni kadasig rin ba? Tamaan ng tamaan. No? Pero riba kita nga na, nahadlok kita magastos 300 pasado. Hmm. Kung ilim nun, kadasig kita sanda. Ay, comply na to. Ay, para man nun sa kalibunan matuod. Hindi to mamba nga mabasog na kita ko gobyerno yas sa kalibong hambon amo muni mo to. Gandon, party man nun, halimbawa kung mga negosyo ga-improve man. Ay, uniform kita mo, blazers nanda. Apo ba taga-pabor nga nga, mismo nga driver gondon, mga tricycle driver, nag-open, nag-suggest sa mismong official it banwa. O nga, malay uniform lang gid na maton. Tanan-tanan kita per association. Uniform na ton, kasugot kita kung anong kulay. Matinang tricycle na to, mata dapat imong kulay ko uniform. Hindi nga sagad pag gusto ka mo design, ay dapat ibutang tali ka na. Kat mga pwede atunan niya sa kalibo. Like kita mo lang uniform, may mga tigayon niya nakabutang na tigayon hills, Bakawan Eco Park, at Buswang, etc. Para daw, while ga drive promotion man gihapon kung andang nga turismo riya. Di ba? Sa rock it kalibo, basurang nakabutang sa puste, awa matanang butang galing. Karon, awa matahe, buko maturis pat doon. Mga maurun ba? Oh. Iti, namitan awon sa nakapon, subgang mo naka-uniform. Compared sa blazers nga may nagpanimuot pang kulamat, baho utay. Eh, di man doon matubos kitya ba matod. Eh, pali man naman lang sa blemision. Eh, riba nang patahi, daywa. Ay, sabi, para ka naman ito, nadlaw. Ati, uba, yaba, soksok nagbago, pag mga soksok, swap-swap gang. Pero iba, gidwagid, sa milugang. Uba, laba, soksok, maga. Rin gido, rin doon natabo sa iba, gid, mga K5, di ba? Eh, importante man, watakita matikita, watakita ay masampuli, ay nag-comply, tama na kita, K5 Blood, parte man na sa rin nga ron nga implementation ay ordinance out, abiro ni. Ordinance nga dapat sundo nanda. Mga K5, di ba? Ay, kasimple lang kung imo intindihon. Kung waksan na niilat magpa-member sa association, ay doon doon ginabasit local government unit, ay kung may ayuda, karong gabasi man doon national government, ay kaguoy kita kamo, kamo man gapong kaguoy. Mga K5, dito ka-join sa mga what mga monthly juices ba nga daw, pag-grupo-grupo lang, di ba? Ag piliyon yung man, di ba? Di ba, bigan, issue ng dike at saan mga presidente, di ba, bukot pabor. E may nabi man, nakipayb na, may mga magic-magic pa ta. O, nakadawga at manaramon nga mga tipon ko among asosasyon. Ay, may, depende rin na sa style mata ko pag dumaya ko kada asosasyon, mga K5, di ba? Dahil ayuda-ayuda nga ra, unang gitaron halimbawa, may mga affected kita nga mga tricycle drivers like what happened ko pandemic o kuray nga fuel subsidy di madali ka mo kasurebol nga mabaton ka mo ay una ka mo sa ring association ay kaong gabase lo gobyerno ay pag hinaman mo association ti legit sanda ginacknowledge sanda ko local government unit ti legit sanda rin yung mga tricycle drivers no need na nga magtisang bato pagkita rito at least ay wamat enough nga manpower kundo national government o madturiag magpang-identify kundi kasandig maging sanda sa datos nga gina-provide kanda ko local government unit. Diba? Doon doon. Well, like, kita nyo doon kan magkaroon isyo sa bugas. Ayan. Sampulan ko lang before ako mag-add sa bugas. Ayan. I-share ko lang gid. Bipo na ton balikan si Kapitan Neil Canelario sa basura ng sa Kalibo.
2: Yahoo!
1: Abo makaron nag-reklamo. Hagos tanan nga banwa nag-text ka to nang nagapabot message. Nga, ano man na K5 Nardro? Bagasihan kuraya nga rang ginatawag naton implementation, no? Itraya karang BBM. Bawat bayan makikinabang. Manami ang mga kolon nagpausok ka ng nga program eh. Dahil nga nga BBM or Bawat Bayan Makikinabang Rice Program, dahil nga is program da it national government para mga ka-K5 mapabaskog. No? Nga maayudahan, mabuligan, matabangan, ro mga Pilipino. No, nga nagakabudlay sa makarangat simpo, epekto at ginatawag naton krisis. No, mga K5. Gutom, kurang rokita, husto lang iba kahit bugas. So kahit papano, may una man na nga ika-provide kita sa mga Pilipino, kada banwa. Ay ngagan ko programa is BBM, bawat bayan. So kada banwa, bawat bayan makikinabang. Ayan. Hey, kaso pag-abot riya si Idago, may mga langulango nga rang mga pag-abot sa implementation, ginagaktan ng dat mga politika. What at problema kung ta si Babaw eh. No, una to rin initiative ko, national government, especially ay pari Marcos ng mga, pari Marcos, ay PBBM, no, si Marcos nga tabangan do mga pobre. Eh makon mo, ginapagi sa mga barangay officials, riba uwa man gagi sa barangay officials, like what happened kung nas makato nga to? No? Nayaktan it isyo politika. Ako gapati ko karay. Ninyaktat isyo politika. Nga man, ay riba nga mga banwa, gareklamo. Dahil gin-provide ba na ron sa aton nga probid sa Taklan, ay dapat pagarihor implementation. Pagarihor o pagtumod sa daya karang nga mga beneficiary. No? Mga K5. Now, kung akon insindihon, dong daya karang DILG DBM Joint Memorandum Circular Number 1 Series of 2026 mga K5. Yung implemento niya rin yung programa. Daya nga rang gracia, no? Matauan itig 5 million pesos every municipality. Kada bayan, sinandaron eh. Bawat bayan yan ero programa ko gobyerno. Oh. Para matauan it bugas. Bukod at kwarta ron, bugas nga nagabalor it 5 million pesos. So, depende ron kung si inanda ginabuog or kung sino ginatsus nanda nga supplier. No? Ay may balita nga to nga 10 kilos na nakabutang sa sako, pag kilo, 8 kilos, 9 kilos na lang. Ay kung mga tarantado man nga ng mga supplier, ginabugos mananda. May kita yun, gusto pagid nga kumita, mga K5.
0: Komentaryo nga pata, diba? Kag servisyo nga wagas.
1: Ay, abo man karon nga pangtunto. 10 kilos sa sako, 8, imidya, or 9 bigid, 9 kilos siyang gid. Ay matag, tigliniboro gina-purchase kanda, tigpilang tonilada. Ay makumuros ang kilong itapyas mo, ti gakita gina tostoro supplier ko rin nga ng programa ko gobyerno ta. Na ginayaktan nanda ko andang amang kabalastugan, may nadakpan na karon sa nasyonal. Agin pahalin na ro, totanga na eh, driver na ro ginpahalin, agra ng pahinante, ay kunong ginsandat ang nagmagic-magic ha, nga mamakot sanda pagid, kundi pati gagson pagid taglatong mga main nga supplier doon, na ito gina, pankanda, gina pamutos rin nga ng sako-sako nga bugas. Diba? Agtataka nanda ko rin nga nga logo it bagong Pilipinas, bagong muka, makipag. Ano nakabutang sa sakuro, logo it bagong Pilipinas. Dapat kong bangon Pilipinas, sa bukot bagong Pilipinas, no, kung kakon, bangon Pilipinas. Kaya nga, mayroon problema sa Pilipinas nga na. Makaroon, guuyang kita't milyones nga budget sa impeachment. O, while nga ro, atong ibang probinsya ay nagganganga, ito, wasak na bagay, ay nigo ni Inday, agkohabagat. Balik kita sa bugas before kita nga mag-ads. Ano giban man na K5, Nardo? Bagasihan ka ron? Ay ako niya ning hambag pabalik-balik sa atong interview, sandig kay Engineer Alexis Apolonio, provincial agriculturist naton. Dapat imol, pobre, what ginakaon? What ginakita? Pag hinamba mo, what ginakaon? What ginakita? Normal nun, what ginakita? What ginakaon? What mga trabaho? Pobreng aklanon. No, numero uno gitron. Pag hinamba mo pobreng aklanon, normal, sandarak at mga makabig naton nga pinaka kwanggit, pobre, mas pobre pa sa porpis. Oo, ay di ba porpis ay kat mga pobre gid. Mas pobre pa karon ay di bali porpis, gabaton taron. PWD, mga person with disability, kat mga hindi ang dakat mga hindi katikang, pakaw, or hindi kakita, abo-abo, pero kategorya karon. Riba karon ay may mga kondisyon sa gawas. Consider doon yung PWD. Ang iba pagid nga una man doon, may mga certification man sa nang ginapakita sa barangay. Eh dapat magsamba-samba pati ingto kay kapupita, ano ra? Kay kapupitan, ano kay kapitan? Kapitla, kung kita man. Kay kapitan, nga samba-samba ka pa rito kay kapitan. Ka-PWD ko, huwag itang gapo ni lista na anuman. Nag-distribute na kamo halin sa province. Nag-distribute na ng local government. Eh, daywabi ron, may province, may LGU. 5 million no budget sa kada LGU. Huwag naman na kami kap, ilista. Na ano man, porke kontrapartido ko. Huwag naman na kami ilista. PWD ako. Single or solo parents man ako. Oh. Pasok man man ako gapon ko na eh. Senior citizen ako, nga wamat pensyon. Nubintaho naman angan man na si Kwan, wag gapot pensyon. Oh. Ay, hugat, pagkita nga may makuha na to, nga may makakasalistahan bago makasugod. Huwag hapon kami man nakasugod, bisan sa bugas, nung gilang. Oh. Abo ka question ka ron. Agnormal, hindi gidapat four-piece beneficiary. Hindi pwede ka ron mga four-piece member. Nga man, may ayuda at inyong gobyerno, may inyot ang ginabaton nga pang budget nyo sa bugas. Diba? Ay na ano, hindi nyo ma-feel ron, ay ginabaka nyo tatlong neck rito sa baraka. Kaya napabakayot akin nyo ron pagkaon, medical, nga halimbawa, mga bugong una, kung may nagamasakit kinyo, pambakay na parte sa education kinyo, unga, lapis, ballpen, papel, ICN. Hindi nyo man mabakar yung unga rin at papel at bulpis, ay, papel at ballpen. Hindi nyo mabakar papel at ballpen, ay, wang kunot kwarta, what budget? May purpose ka mo, hindi nyo mabakar yung unga, ayabot, ay ginabinakan nyo to't kunanog, giinutang ka muna sa mga lindingan ang pagdatot rin yung ito niya, ibayad din yung ginabaton. E binakanyo at TV, binakanyo at kunano rin na. Ngayon, hindi na pwede dapat adtunan ka ron. Iba't aro, target, gina-aim it government kunta ka ron. Ay, galing mga kapitan, malami nga, tamaan-tamaan, ginauna, ginananda rin man ng katsurbol butante. Abi, please lang, tamaan-tamaan ha, hindi nyo pag ginaktit politika. Pero yan ang pung kilong bugas. Auroy malanggit kung tama kasamit raton nga mga pobreng Pilipino, inyo pa nga laktan din at mga kabalastugan nyo.
0: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga waga.
1: Alas 8.32 sa raton nga oras, balikan ta. Rung mga dugang impormasyon, ag balita. Matapos siya importante. Nga pahanomdom, standby.
0: Ang kakampiyon nga estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5.

mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drop

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang Dietry Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: Dietry Bayo, ang Dietry, yung may Visio, ang Visio, yung may Dietry. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Sport Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Bater ng ating memoria
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ayaw mag-start ng sasakyan? Huwag magpanik. Sa DS Battery Center, siguradong panalo ka sa tibay at kalidad. May Motolite batteries para sa mga private cars, SUV, MPV, sedan, pickup,

0: truck, pati heavy equipment, motorsiklo, generator, e-bike, e-trike, motorboat at solar battery. Matatagpuan sa corner Roldan at Mabini Street, Poblacion at Calibo, Aklan. DS Battery Center, Motolite Battery Distributor sa Aklan. Lakas na maasahan, saan ka man bumiyahe.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, puro Delos Pueblos.
2: Alas 8:40 gon daton ka nga oras, balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo ka nga anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, good morning gilianay ha, sa mga tagpamati naton kay Madam Maria Lisa Nacor, good morning. Kay Jose Nelson Delphine, may nga pag pamati man na sa may issue banga. Ag una kay Radyo Bao na ano nga mga pangalan sa Facebook ko tara. Baliktad eh. Good morning, watching from Barangay Alfonso 12. Ayan. Kay Viray Jelly. Ayan, good morning man. Kay Madam Jocelyn Sagibo Sarandona Zubiaga, good morning. Live watching iya sa may Sibaliw sa Libakaw kuno. Una kay Zelki Apliha. May pagpamati, good morning ha. Shout out do Temporaza family sa may Tibyawan Makato sa may Sityo Manggatong. Good morning. Na kay Raymond Herbacio nga nagatutok man makarang agahon. Thank you so much no. While nga nagahigop ko no, itay ka nga DTX Coffee Mix. Good morning kinyo tanan-tanan una. Ag thank you and good morning man sa kay Ma Maria Lisa Nacor watching makaron. Ag kay Ning Apolinario watching iya sa may Hong Kong. Pamilya ra it datong atong ginbuno ngani makon sa Libakaw no. K5. So good morning, thank you kids sa pagpamati no. Ito sanda sa Hong Kong makaron no, mga kababayan ta nga mga OFF W no nga naga subaybay ko aton yung mga balita iya sa aklan. Well, sa aton nga pagpadayon, inom kita D3 Bio anay sa mga suki na aton nga tagpamati. Importante ra because nga ro, pag inom it D3 Bio, makapahealthy sa aton nga brain. Ag aside sa ginabuligan nga mangin healthy ro brain, because nga may una ra sangkap nga VCO or extra virgin coconut oil, nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride, nga nagabulig protektara sa aton ka nga ikaayong gawas. So dapat inom kita D3 Bio, ang kampiyon yung suplemento. Antiviral, antibacterial, antifungal, specialist mga kakipipe. Inom itay kada nga D3 Bio no. Ag syempre ro mga lolo natong hindi katugan do D3 Bio bala kinyo ma-improve rong quality of sleep because may ketones nga sangkap ro D3 Bio nga nagaserbi nga pagkaon ko aton nga brain. Ag aside karon mga K5, mabuligan kita ni D3 Bio kapin sa mga nagasakit ra ng ngipon pero dahilan malang man karon do mga bakterya nguna sa imong ba nagatiner no maron nga nagasakit ay may mga samad. So obraho nimo take kat daywa ka kapsula at D3 Bio puson sa baba imong limugmog rin at mga 2 to 3 minutes ag before nang tunlon. Pagtugon mo pag agi sa esophagus pa sugod sa gawas tanan nga bakterya nga magyan o kon mga kon ano pa rin nga mga viruses nga magadaga kimot bugatian patay because of D3 Bio.
1: Yonar Viray, puro Delos Pueblos.
2: Sa aton nga pagpadayon aton iplastar day nga nga balita no. Ay medya agang-agang linyada ni Kapitan Neil Candelario no. Pero sige yang ay basi makon. Ito abi resenda sa Metro Manila eh. Lo mga kapitan aton tanan-tanan may mga ginatindiran no nga mga seminar no. Parte rong andang para mas mangin manami no randa nga serbisyo publiko sa kada barangay. Kay may nga mga seminar do ginapang-agyan karon no mga K5 para nga makon pagid matawan sa dugang nga kaalaman no? Knowledge para nga madumagahan ito sto randa nga mga barangay di ba so, pero riba gid arena ay grabe ka bagan gid lata gid makon nga originalista kat mga literal pamilya ko mga supporters literal nga mga supporters abi kwan nyo man bukot at inyong kwarta ron para magkamot aron mag kamot na maghari-harian din na sa inyong barangay nga para kamo ro may power nga maglista. No? Bukot inyo ron, mahuya man kamo, bukot pa inyong kwarta ron ay, nga ginbakay ko bugas nga ron. Bukon, amon don inyo, nga mga nagapamati, tanan kita aton don. Pagi ron sa mga taxes ginabayad ta. No? Like kamon sa private, no? Tiginakaltasan kami. Ramon nga mga sweldo, abi nyo fix sa tagidron nga mauron ka bahol, di ba? Kaltasat ka government. Tanang gina-purchase ta sa liwan may mga taxes ton. Oh. Te paldo permira ton nga gobyerno.
3: Yahoo!
2: Oh, okay ta konta nga pamatian mo paldo, nga ibalik man paagi sa manaming serbisyo, nga wa kontat mat may ginapili, ikaw naman, okay mat ang implementation si Babaw, pag-abot niya si Dagom, ginayaktan nanda ko mga isyo politika. Ano budlay abi dapat makon sa aton sa government sa national dapat ko ta improve na nanano man abi ko naman sanda man pasimuno no mga K5 ay pag abot niya si Dago may oh mana kun anyong grupo dato lang grupo ah partido pa partido ah diba pa bungugan pag mo pa bulag-bulagan pag mo dinhi nampang kis ah dinatawag ko naman kay ibang mga pobre pila ka muna, hindi man kami kasamit karon ay bukomat at kamit man at magapit sa guwag. Accept na mo namong kapirdihan man ang yapon sa eleksyon. Ah. Ay, kamon daog, ay kamon anay busog. Kung dumagan yung man naramong manok, ang kami man dumaog, kami man kato busog. Kamo man do hindi karaka kaon, ang kasamit ko kung ano nga may programa man. Hindi tantabo yata sa Pinas. Bagay sanay, partido, kita mo sa Senado, kita mo sa Nasyonal, o. Oh. At ay nampang makaron. Wagas kant at dignidad ko iba. Ay, Ginoo kong Diyos. Alas 8:46, raton ka ng oras, mga K5. Sa aton niya pag ililiba, sa aton niya balita, nasyonal, ay aton anay himayon do dahil nga nga may kantanan, mga K5, sa kakanabo nga sa Senado. No? Sa rin nga nga ginatawag naton na impeachment, no? Mga K5, ay kahapon, may mga typo nga to no sa mga reklamo ay hindi man manaka kanon epekto sa impeachment case harmless error so makaranga July 14 no magapadayon mga K5 rong daya karanga cross examination sa ikawa nga testigo itay karanga prosecution. Bati nyo man to kahapon sa mga ginpang buyan ng mga statement aga gin question ni Senador Judge Juan Miguel Zubiri nga kahapon mga alas 8 gabi yata no ginang ginambal nga suspend anay ro nga nga pagpamati no abang nagapadayon ro day nga pagpamangkot ni Defense Counsel Attorney Mark Vin Luan kay National Bureau of Investigation or NBI Regional Director Jeremy Lotok. Ay sunok kay Zubiri, ay pisar kilala na nga rong nga kung kita, maidid kita nga magpamangkot rong depensa sa mga isyo may kantanan sa rin nga isyo ay ipaday lang man na naton hinaga July 14 din yung mga dugang nga mga pamangkot. So, nagkasugot patato sa nakapon. Makarangad daw, magapadayin ron. Pero, may kantanan sa mga ginahaboy kay Inday Sara, no? Nga mga ato pagpamagag, etc. May mga pag-hire ko mga killer para patyon no presidente, no first lady, agro former house speaker. At mga si Romualdez ba? Ay, tanaw na ito doon ay sige das na kararo pag-usisa, pagpamati. Ag rero ginuhat matawo kung ano gid man do decision kung mga senador judges naton. Kung ma-impeach ginman baga si Inday Sara o kung hindi, sana ka nang posisyon bilang vice presidente. Ay nagkapinugahak pa ko na ng igmanghod, no? Si Baste nga. Manara nga ng butang klaro ito manara nga ginaparalisan ng dahro kampo ni Inday Sara biron. Dahil nga party gapon doon sa eleksyon, no? Ay what iba bimana nga makatapat sa anda ka nga manok man, posibleng manok o administration, ay nagasunggunanay man do ibang gabinete nga ni, marami mga changes man sa Department of Education, sa Department of, DILG, no? Sa mismong interior local government, may mga changes. Yan. Ito kung ano ro changes nga na, base sa bon kung may singkiring wa pagkilinsindihan no dating ng buyot, agro administration. Or base kung para mas ma-develop ag mapanami pag ito servisyo, maroon nga may mga changes nga nagkakanabo. O mga K5, dito masayran doon eh. Agwa pamat may gina-declare gid nga manok, although nga naghambang may mga interview nga to kay Remulla, no? Mga K5, posibleng imaw. O, kung pamangkutom lang mataron doon, di ba? Pero di tama na pag doon mahambang, ay mga yo paman 2028. Hamba ko na imakon, masyado gimat ang mga yo. Ay wapa na imakon kaabot ro eleksyon mga kapitan. Ah, kapitan. Yata gimakon kita sa nasyonal. Yan ay karani kita makon sa barangay nga ra. Importante ra. No? Ay karat alo totok ro pumoyong Pilipino. Kasi barangay gatubang sa nadlaw-adlaw sa opisyal ang ginabuto nanda compared sa nasyonal. Nga kon amat gaadto man sa banwa, pero dekada ni mo makita o matuman o hindi yun ni mo makita as na matapos sa term. Eh siyempre, ito sa nag-opisina sa nasyonal. No? Like mga kongresista kanina ito niya sa lokal. Ito taron sa kongreso. No? Ito ta nag-opisina sa daron. Manong kung naman mga ikat bulig sa mga congressional office or kung sa mga konsing opisina, eh, kung nagaka mong sa nanggit makita dahil ito taro presensya na kaon dapat sa nasyonal. Nag-debate sa nariton ang nag-create at mga manami nga layi pagi sa mga duso na ng mga house bill. Yan. Ito kung may naduso pa na itong mga kilaga nga ito. Ng mga house bill. Eh, basi makon puro bill-bill lang kamuna na pinabahaw ko tiyan. O, di ba? Ibang mga congressman nung kabahaw tiyan. Alas 8:50 aton nga oras. Standby ka mo ha. Ay hindi na aton follow-up man sa aton nga pag-ililiba. Ro, rin nga nga may kantanan sa basura. No? Ay, ang agang Abilinyada Makonikap, ag ko aton nga taga solid waste, aton hindi na nga abuton na lang sa aton nga pag-ililiba. Ro, rayang nga nga mismo naton, no? Nga public services officer, si Ma'am Samoy, si Ma'am Herlin, mangutaan na kita ito kung ano raanda nga ginmitingan with Capniel, paano masolusyonan, doon nga rin nga problema, ay normal, barangay Bicaras ang bilog sa may mabaho nga papel, parang makambaga, maayos rin nga rin nga mga basura sa poste-poste, nga naagahan anag, what ama pick up ko mga garbage collector, ay hamba nga naman ko iba, gasunod sanda sa mga schedule, kung ano rin na, kung dayaro pasok sa schedule, doon man nga kolekta. Ay ribabi rin na butang nga butang lang. Wa man nag-segregate kani ay may gina-implement riya nga no segregation no collection policy. No, ayun na ron nakabutang ni karon nag-i-sort na paman doon ay siyempre kapital ta right kapital agat sentro ko Aklan Kalibo. Ay abot ang tao everyday yan nagapamasar bukod at pure Kalibo no nagalibot riya. Kundi bilog nga Aklan agriba nga mga taga ibang probinsya. No, ay wa ma likawin atong atong basura di kada sa Miatubang ko provincial hospital. Again question ana ay manano man ra ay kolegin desisyon ang gin pa pick up o naduga gon to pilang adlaw man ang mabuol so pasyamat man doon do mga gapit di karong lugar ay may mga kahanaan pa be no ag sa ibang kita nga printed hospital doon ang tugo ko na ron ang nagahugom mo di ba pasintabi sila nagkakaon rin ha nga may mga hugom mo tabi no reklamo ko pumuyo may mga bagay man di ka may mga may mga nag-board man din na sa miunahan, may nag-i-star man itong mga residential area. O, ay, basi makong andang basura, huwag masigregate, kaping ko, I'm not saying it, tanan nga nag-board yung rero may ubra ka ron. Iba ka mga taga-una man, ipamutos yung ang bugkoso, nag-ibutang man, tungtong. May makita ka nga mga daywa tatlo, itongtong makusang bilog raan na, pagkakaon itongtong naman dahil yun, hasta nga nag-iinabo, nga nag-iinabo. O, kumbaga ay, natugad man di iba, ah, gali, may natungtong man. Kaya hinaga, tungtungan ko man. Kapin eri ba, wong ba it may mapilakan? Sa ibang kita karon kapin sa mga nag-apartment, nag-board yang, di ba? Apasig, ginanda, ipilak, randa nga mga natipon nga basura. Ay, so, ay kapin kon, waman it, may nag-collect gid nga taga sa mismong apartment, nag-pamahala. O may anda nga kwalabi, utility rin na nga pwede masugo. Nga, aray, isegregate mo na. dapat kunta karon atong ikaugali ito, like Japan. Oh. Unga pagata gintud anyo tanan darito kon paano maglimpyo. Oh. Gina-explain ito storo biodegradable ag non-biodegradable. Mga hazardous, no? Agro may mga toxic na pwede makakuan kanda, maka apekto. Oh, ginaturan sa naron naglimpyo ta rito, tigo ta. What a gina kuan ituro mga unga nga bi cleaners pa. Kusa sana pag-abot kinan, limpyo ta. Ayas aton sa Pinas, ah, kung mega pilak, pilak man na yun, ah. Upak it plastic, pilak man. Upo sige niyo, pilak man. Basura. Bara sa kanal, magbaha, reklamo man dayon, di ba? Ilang kita kung mga Pilipino, di ba? Well, yapaw, tat oras, makaroon yan, law, it, Marte, sinaga, Miyerkules, kitakits kita sa Yapon, sa Foro de los Pueblos, mga K5. Aga bisita ka mo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Bakay ka mo at DTX Beauty Soap sa mga gusto rin na nga magputi ag mapduga rong mga pimples, makakas rong mga pimples, DTX Beauty Soap kita. Ag sa mga mabaho o kilikili, ga problema nga hamatit maurat ang manarang hugo, manakipay nard, ay may germs doon, Klinika Dio Fresh Dio Rolon Kapatyon ni VCO, root germs kasi imong kilikili nga dahilan itpagbaho. Klinika Dio Fresh Dio Rolon na. Ag sa mga mister nga retreat ag surrender sa andang nga mga partner, mag-extend the food supplement for men. Yeah! O, tanan doon mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. May libreng check-up, Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga kakipay.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
2: Gapot at oras, magkarangadlaw, it Martes. Ag sa supervision ko, Malwan Mabot, very generous and chief executive officer. Ato niya CEO, Bossing Doc Ramil Uy, station manager SM Gloria Villas Manio. Inyang anchor man, K5 Yonar Viray, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa Calibo. K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boy

0: Bisyo. Ang D3 Bio. Yung may Bisyo. Ang Bisyo. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Kanto ta sa mga benefits, sir boy. Okay. Dugang nga mga benefits. Aside sa nga ang D3 Bio, nami siya sa gitawag
2: hunger suppressant.
1: Mm-hmm. Or appetite suppressant.
3: Why naguros ang pinakabudlay gidya bulngon nga klase virus ang HIV?
1: Mm-hmm.
3: Once nga matakdan kanya do, death sentence nimo.
1: Ganun, no?
3: Oh, why na sir boy mm-hmm. makaya ni D3 alone?
1: Mm-hmm.
3: The only nga gin-studyhan is ang VCO.
1: Mm-hmm.
3: Dako sang improvement sa San Lazaro Hospital sining mga HIV positive. There are those nga nagkalamatay, there are those nga ang porting ing padayon nga inom sang BCO ang ilang take nakasurvive sila and until nabuhi pa.
1: Ang importante mo sir GP
3: 20 years ago
1: madugangan lay mo kabuhi bisan may HIV ka.
3: Uh-huh. Imagine ka
1: ang hope bala nga ginhatag mo sa ila dako na bagay. At least siya may time pa nga maghinulsol.
3: Kaya gani dok ang HIV nga waay niya bulong kag buwan ka matakdang direkta kag sa AIDS. How much more ang pandemic nga maka damo gani ka survive.
1: Oh.
3: So dira na lang
1: kag
3: pag viral.
1: Pag viral ang yung problema,
3: you take D3Bio kay may duwa na siya doc subong no ay labot sang monolaurin may
1: monocapril
3: may monocapril basta nga wala
1: may monocaprilin pag ito
3: nga wala ina sa
1: prin monocaprilin and monolaurin puro mono na
3: so meaning makajita ka na, gabulong ka pa si mo viral load.
1: Ang bintaha, Sir JP, nga adlaw lagi ka mag-inom sang D3Bio. Because after 8 hours, dula na siya.
3: Husto.
1: Tiyangin mo yalawa, Sir Boy, wala na ga-produce ang BCO. Wala na sa ga-produce ang BCO. So you need, every 8 hours, butangan mo D3Bio. Kay, ang mata mo na siya, from monolaurin, after 8 hours, Sir JP, mahimo na siyang ketones.
3: Oo.
1: So meaning papaghimo niya ketones, dula ng monolaurin. So you need 8 hours, every 8 hours, inumgi ka sa D3Bio para may magtiyog-tiyog na mamatay sa imo, ano?
3: Protected ka.
1: Protected ka. Isa lang kayong ilimnan nga hindi ka kainom, ang matabo sina, pwede kaya malatnan.
3: Kaya hindi sabi, Doc, stocking?
1: Dali ka, ang bintaha lang, kung trangkaso ka na, pag inom mo, ma-minimize, instead matrangkaso ka, tagtatlo kadlaw, pinapito kadlaw, ma-assured din niya.
3: Shortened,
1: kung nainom kaya D3Bio.
3: Kaya hindi mo nakalala ang itikto sa imo?
1: Amo na mga bintaha, kung always ka gainom D3Bio. Aside sina, tingnan namin mo brain function eh. Kaya wala sang iba niya pagkaon nga the best para sa brain is ketones from D3Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: DOST Secretary Fortunato de la Peña declared, once you take extra virgin coconut oil found in D3 Bio, it will lower the coronavirus load to 60 to 90%.
2: Grabe, no?
1: Once taken by the patient. Mm. And that is basically on the page of DOST by the secretary itself.
3: Ang nami gina itong serboy nga kumpanya di, way pa kaya na corona, sige ka na inom.
1: Sige ka na inom.
3: Ang amo na ganang perfect nga interval sa pag-inom is every 8 hours gidya. So meaning pa katatlog ka mag-inom sa isa kadlaw.
1: Hambal pagid nila. Ano pagid gali kung magdamo pagid ang imo intake sang extra virgin coconut oil. Hambal nila, it's very promising but they could not basically declare it. But ang DOST nagambal, ha? So basically, ang effects ng extra virgin coconut oil sa D3 Bio, hindi matawaran, it kills any kind of viruses. Ang HIV ni Sir JP, napunggan. Ang COVID, ambal sa DOST, napunggan.
3: Importante maging magkaagi ka COVID, Sir Boy. Kablo ka nga, importante makaagi ka COVID.
2: Motivation.
3: Para may antibodies ka.
2: Hindi ka na malatnan.
3: Oh, para may antibodies ka na. Amo wala na importante pero ako dere ko na intindihan nga di dai pwede gating bon nimo inom ang D3 Bio halimbawa isa ka baril imnon mo kay dere ko na intindihan nga after 8 hours ang munulaw rin mahimo na siya nga ketones so dapat every 8 hours inom ka gidya para protektado ka.
4: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio. Health News.
5: This is K5 News FM. Your official news and music station.
6: Pagdamo ko ang may complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
8: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
9: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining doa Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
8: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
9: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
8: Ano ang mga symptoms, doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
9: Usually pagpangluya, kisa problema sa mata,
8: ay damo na,
9: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
8: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao.
9: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Mm. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Down. Pero kisa, una pa kayong guba ang ano?
1: Ang lawas.
9: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permit change oil. Mm-hmm. Amunahin mo mo, Sir GP, permit change oil. Ginatagungan sa kampiyon niya klase sa fuel. Mm-hmm. Sa lawas ta, dapat ginatagungan ta sa nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula. Mm,
1: may madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nag-resulta sa aging. Mm.
9: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Mm. Nga ang byproduct sang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. Mm. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Mm. Balaan mo na, areo, guba na ni guan, piston, piston ring ni, wala na ni. No? Mm. So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
1: Daw mintinado nga sa lakya, no?
9: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. Mm. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
0: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. DTX 500 DTX 500
2: ito masyon sa barangay
10: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
2: Gapangalay sa kong tudlo sa kong mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumarkog. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: 3 times.
10: Kamusta ang alay isang kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing. Ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or the or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
9: Mm. So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Mm. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma gaprolap sa vaginal canal or kinatawa sang babay, Sir GP. Mm. Tingala ka nga gasakit kung magkontak kamo ni Mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Mm. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusa ng itwag mga significant health issues, kaangay sa itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Mm. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Mm. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw, kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
9: sa imo nga baklan mo ya DTX. Hmm. Amang,
1: hindi chocolate.
9: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Hmm. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung palainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
11: Mm-hmm. So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
9: Biktima no?
11: Aha. So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo na kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mo na nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
12: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically masulod na ang inflammation. So kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why okay, antioxidant kabalo naman ta nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
9: Naglupok na.
12: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm-hmm.
9: Naamigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 yag Mighty C, Sir Boy. Dogasakay ka lang sa tanki or armored car.
12: O kampiyon.
9: Protektado kaya, bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 yag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag-100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado, mabuhi kaya saan gito ang malawig. Nga wala saan may ginabatsyag. Ina kung naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta di sa isil.
12: Correct.
9: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
13: DTX 500, ulang sa pagkaon sa putang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
13: DTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
16: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila. Kisa nagligad. Sikisakit. Kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Dr. Marcos ang Mighty C. Alkaline. Vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit. Sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
17: Pagpalit sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel.
21: Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City,
19: atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo,
21: Refentor Building,
19: Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique,
21: Juan Tiong Building,
19: Barangay 8, Bagumbayan,
21: fronting kay Sano Mall.
19: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
21: Kulasi,
19: National Highway,
21: kilid sang LBC.
19: Clinica de Alternativo Medicina,
21: Kabangkalan Branch,
19: located at ACM Building,
21: Texas Street,
19: corner Bread Box,
21: Kabangkalan Public Market.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Sagay City.
19: Radyo Bandera Compound.
21: Likod sang Pag-ibig Office.
19: And
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City.
21: Ernai Street.
19: Fronting Paglaum Sports Complex.
22: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Sir Boy, anong mahi sa mga mabaho ng alawas kag ilok?
12: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
9: Gamit ka sang DTX 500 beauty.
11: Oy, DTX 500 beauty.
23: Kitin pa size kanyang beauty, doka.
9: Oo,
3: beauty.
4: Mampa-beauty.
5: Gindugangan ang ingredients.
3: Oh. Okay, ingredients. Nga beauty.
23: Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
3: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
5: skin. Kung baho hindi na beauty yan.
3: Beauty.
5: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade. Ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pero minato na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
3: Klinika Dio Fresh.
5: Klinika Dio Fresh. Para Priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
3: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya tapnaon ang mikrobyo, nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang hindi ka tiyo fresh.
5: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
3: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon, kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape, nga puno antioxidant, nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
5: Pero, kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh? Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So, namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kagiban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
3: Stevia sweetener.
5: Oh, the healthiest coffee in the world.
3: Oh, ambal. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant. May ergotayonin nga nin sa gano mushroom. May DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto nyo mag-fresh pa kamo pag mata nyo, pagtapos nyo sa inyo chef, mag-DTX Premium coffee kamo. Tilawin nyo.
5: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
3: Oh, correct, no? Pero kung gusto nyo, kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang silula, free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
5: Sa Dong mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX sa Premium.
3: Butang.
5: Okay. Sigurado, inom na ni mo. Bastante nami, panguan, ang imo nga batsagon. So, wala na sang iban nga kape, nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
23: Kung may bago kitang abon, gin pa nami, pag ginamon ng amon nga oil.
5: Bantayan, ang bago nga mag-abot, DTX 500 Liniment. Nga,
3: ka.
5: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 Liniment. Bantayan nyo ha kay
3: upgrade nga Liniment.
5: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
23: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
3: Healthy circulation. Kaya ang extend, may maca, kag-crabawaska, ining mga Peruvian herbs, kaya padasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
5: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
23: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
3: Nasabat na.
5: Ginapangita ka ginapangita na.
23: Ginapangita.
5: Budlay ng ginakadlokan.
3: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon.
23: Monster manoy. Monster manoy.
3: Feeling young. Performing young, kasi extend. Ayan,
5: feeling young, performing young.
23: Alright.
5: Wow, grabe.
17: Informasyon sa ikaayong...
23: Ako ka nang engineer, ha?
17: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
17: Talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ini nga flu ni, gagwa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mugyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. So kung adlaw tun anta, a little review, paano ka bala putik tahan gid ni Dietrich Bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
9: Mm. Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo.
3: Mm-hmm.
9: Nga kung palainom ka Dietrich Bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes.
3: Mm-hmm.
9: Pero may namo ginabalik-balik nga ang Dietrich Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang Dietrich Bayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful, ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang ano, ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
3: Hindi siya kapadamo.
9: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, Dietrich Bayo, kaya nga, gadaan mo ang monolaurin sa imong mga selula, so hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
3: Kung makasulod?
9: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
3: Kaya ga.
9: Halimbabi na ulahis monolaurin.
3: Oh, okay, why ka nitong mati?
9: O kayo nalipatan mo yo tobar di Tribayo. Ti nakasulod gid siya no si virus, pagwa ni virus, patay man.
3: Patay ka po.
9: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gika Dietrich Bayo. Kag ang nakanami sa Dietrich Bayo, hindi lang ya virus ha, nga iya pat yun, tanan nga kagaw, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
9: Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang-kaya nga pat yun ni Dietrich Bayo. Te, biskan may HIV ka pa, adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga ini dako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
3: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang BCO nga makita mo sa klinika Dietrich Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika Dietrich Bayo. Ang namigid sa Klinika Dietrich Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
9: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
3: Layo ka mapatay, kakugarain. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang Dietrich Bayo ginapanami ang imo atay. Why? Because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay. Ginapagwa niya. Ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, hindi well, lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busipon kagilanat, ga-klinika Dietrich Bayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sang klinika Dietrich Bayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika Dietrich Bayo.
4: Dietrich Bayo, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Dietrich Bayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Dietrich Bayo kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. Dietrich Bayo. Dietrich Bayo.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Dietrich Bayo with the VCO. Nagula ang ginabatsyag sa lawas.
4: Dietrich Bayo. Ang Dietrich Bayo. Physio, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyag di bugit katam.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City.
21: At
0: Tubang sa PLDT McKinley Street.
21: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
21: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
21: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
23: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
9: Damo health benefits sa mga ga-practice sang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
23: Gusto.
9: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka, kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Klinika D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Klinika D3 Bio.
12: Kamu na ka-kampiyon sa Klinika D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha, sa Klinika D3 Bio is enough to power you. Abi example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote, hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
11: Kapalawig, ah, no? So, ang Klinika D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Klinika D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar nato sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
9: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sang
23: binder
9: mo dyan.
12: Ha? Oo, tuwi na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
9: Oo.
12: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
9: Sa mga gusto nga gamay, gusto rin mag-gamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
11: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Klinika D3 Bio ka, tumagin na padamo niyang leptin.
9: Ay, mo dyan?
23: Hindi ah, para dasi man mabusog ka kung tulok sa iban.
11: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan na ton, ina, kung naka-Klinika D3 Bio ka kadadlaw.
23: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health na ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 Bio kabangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
12: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Klinika D3 Bio topically.
3: kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na way gid nakwa sa mga kiway kagasanto way kagahabon nga mga healthy butangisang klinika dito Bayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Klinika dito Bayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na or even ginatawag pa ginatawag nila mga skin parasites ang cause na kayang-kaya sang klinika dito Bayo. Pwede ka maging hamis. Kung adlaw-adlaw, ga klinika D3 Bio ka.
1: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buhi, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa manami nga buhi. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Pag may PC para araw.
15: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay

0: Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care.

0: Oo, ah. Ari lang ko diya. Wala man ko galing de.
1: Ay, oo, gali. Ako gali ang bago lang abot. Sorry, nalipat ko, Mr. President.
0: Okay lang. Ang sikreto agod nga hindi ka malipat, kag aktibo gyapon ang imo paminsaron, dapat magamit ka sangkok. Kukwa.
1: Next time, Mr. President, ah.
0: Ano ang pinakanaming balita mo nga dala?
1: Many maleta are coming, Mr. President.
0: Inaya. Kada balita, bilang unod.
1: Wala pa unod, Mr. President. Sulodlan pa lang ang inagpalapauta.
0: Ati yes, Japon. Kampiyon, Japon. Agod damo aton sulodlan nga kwarta.
1: Sadya-sadya, ino.

0: Daddy, may pamangkot naman ko sa imo.
1: Ano naman, ina Jupiter, my son?
0: Kung magkagawad ka naman gidad sa barangay, Dad, ano ang una mga pangawaton?
1: Aba, my son Jupiter, sa tutuod lang hindi ko na mahimo. Basi kon himoon ko na una palang adlaw, tiwas na ko dayon.
0: Ano galing imo kawaton, Dad?
1: Pangawaton ko ang problema sa mga tao.
0: Nge, abe ko gani kong kwarta.
1: Pero ano ka kung kwartang pangawaton ko, hindi na nakagawad ang tawag sa akon, kundi wanted persona.
0: Ano pag ina na pangawaton mo, Dad?
1: Pangawaton ko ang mga mikropono sang mga Marites.
0: Kaya nga, Dad.
1: Kay kung wala mikropono, mabuhin ang chismis.
0: Daddy, basi mabakal sila megaphone?
1: At ikawaton ko man ang bateri sa mga megaphone para hindi nila magamit.
0: Dutuso ka kay Daddy, ha?
1: Kagpagawaton ko pagid ang katamad sang tao.
0: Nami na, Dad. Agod tanan, manglimpyo sa barangay.
1: Amugid kagdala ka na da.
0: Daddy, abi ko gijabla, laing gijablang plano mo.
1: Jupiter, my son, kung gasugod ka pa lang sa politika, pakita ka na isang imo kabuot.
0: Kagano ang buot mo si Lingon, Dad?
1: Hindi ko pagulpihon. Man, masakit. Kit na kung gulpihon mo lang ya.
0: Aray ko.
1: Amat-amaton mo lang hasta nga maghalog para nga magpalapaw ka. Ha, palapaw ka lang. Mm. Kay hindi na yung pangawad sina. Kay ti may mihuraman nga project. Hindi pangawat ang tawag, kundi palapaw lang.
0: Sadya-sadyay, no?

Kadami lang. Kay may maabot naman kami nga kalawaton kag inupalapaw nga mga projects. Kay minalita naman yung mabalik sa amon. Kadami gid subong sang lakat sang kongreso. Sa dalumbalay, sa senado, kag sa babaw balay. Kay kulukar gid ya sang akon mga tawo. Sa dalumbalay, ara si Congressman Bunjing. Sa babaw balay,

Harap man si Sherlus gagwat chan. Ang kanami lang kay suportado man ako sa mga Tulpox Brothers. Amo na silang mga kampiyon ng mga media eh. Sila nang sakit mga atake. Pero subong, wala na ka pang-atake ah. Kay Paldo na sila eh. Malapit na lang ang katapusan mo Inday Saray Lustay. Yutay na lang inadlaw. Kagtiwas ka na sa imong posisyon. Mansupladita ka eh. Ako yung adaan nga, good boy kuya. Wala kuya bisyo. Gagamit lang kuya kok. Kukwa. Ipatawag ko man si Ibusman Rimulya bala. Pamangkuton ko siya sang update sang dalagan sa mga kaso sa mga sutab ng mga senador. Man ang iban, kung magpadayon Japon kontra sa akon, samtang kakontra sila sa akon, gagugagwa man ang ilang mga kaso ah. Dapat sila magpili sa akon, ha? Hindi sila magkontra. Kaya kung magkontra sila, may kaso sila. Kung hindi magkontra, may malita. Tidin pa sila. Sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket, palapit ni Blanay, boss.
1: Boss. Yes, ano naman, Boy Ramon? May dala ka naman bala nga mas mainit igit pagid nga balita.
0: Boss, kada bukas ko sang radyo kag cellphone, impeachment na yun ang ginastruyahan. Kag ang mga tao, boss, wala pa gani tapos ang impeachment trial. May desisyon na dayon? Ang iban gani, boss, headline pa lang sang balita, ang nabasa, pagkatapos, doobugado na dayon magambal. Di ba, boss?
1: Ah, laban gid, Boy Ramon, laban gid.
0: Damo subong, boss, mga perfectionist sa Facebook eh.
1: Kag nagdamo man bala ang analyst sa tanan nga balita, no?
0: Piling nila bala, boss, expert na gid sila magkulo komentar.
1: Amo ginaguro ang panahon, subong.
0: Ang pinakalain lang na bala, boss, kung magdisgustuhan ay sila sa opinion, hangkatanay din tapunglay, ah.
1: Bawaw daw ang kilala ko man ba?
0: Para muntat ako nung baisay, boss, ah. Rikta na lang tapunglay, ah.
1: Nge, kung hindi gani kasarang sa baslanay opinion, hindi gani sa dibatihay, rikta na lang panghangkat tapunglay.
0: Oo, boss, para isa, ah.
1: Sadya-sadya, no?

0: payo.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO, ang BCO. Yung may D3.

0: Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. For Milang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako gali si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsan.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: toto da ko bot.
1: Ano man diyan laba-laba.
0: Dogo po lang mata mo ha? Wala ka katulog?
1: Nakatulog eh. Grabe akong damgum.
0: Nagdamgo ka na naman? Kasi milenaryo ka na sa damgo ha?
1: Hindi ah. Ikaw ya ang gindamgo ko. Nakita ko nga nangin beauty king ka. Ikaw kuno ang pinakagwapo sa tanan.
0: Te ano nga kung corona be?
1: Taklob sa kaldero.
0: Abi mo gani. Ara ka man sa damgo ko. Nangin si Katya kuno nga singer.
1: Bao, nami ba?
0: Oo, grabe ka nang palakpak sa mga audience eh.
1: Nanamian sila guro sang tingog ko eh.
0: Hindi, nagpalakpak lang sila. Kaya nalipay sila tungod natapos gid man ang kanta mo nga libagon. Hindi ka magsiling nga nagdamgo ka pagid ha?
1: Mayara pagid eh.
0: Tige daw.
1: Oo, singer ka man to.
0: Pwede eh. Ina, may makuyadaan pa kang taon.
1: Ano nga nami, ma'am? Nasamtang gakanta ka, ang tanan-tanan mo nga audience bala, puro tanan mga bungol.
0: Nge, sadya-sadya eh, no?

0: mami kayot?
1: Ano naman, Venus?
0: Kadalagan, gito sa Chay Marito, samtang ga pauli, ah.
1: Hindi, gidya maghalindi sa karinderiya, kuno wala siyag suhol sa pagbantay kay Norumbing di Malunhaw Hospital.
0: Eh, tingaga dalagan gito siya, ah.
1: Dalagan siya kay ginsukot ko na siya sang iyaka o tangan sa akon,
0: oh. Ano?
1: Sos amo man lang tugalay makapalakat sa iya, sokton siya sang utang iya.
0: Ay, kaluoy man.
1: Ako ya sokton niya samtang siya wala gabayad sang kautangan niya.
0: Amo man lang tugaling makapahalin sa iya, mami.
1: Oo, ah. Kundi eh, gasala siya pangita alagyan kundi in siya maagi.
0: Oh, ay, gani man. Amo gani, mami nga nagkabulunggo, gakalabunggo siya kaina, kung sa diin siya maagi puli.
1: Man, si Mari Marites, kinahanglan maunahan mo siya sa dungan, kay kung hindi, ay, perde kagid sa iya.
0: Ay, tiyan mo nagali, mami, ang kapital mo sa iya. Ha?
1: Oo, amo na, ang utang niya. Kati, abot ko naman nga wala siya inugbayad mo.
0: Ay, sadya-sadya, ino?
1: Ay.

0: Oy! Ari ka mo ni gali toto bongkoy kag toto ko na toy?
1: Oh, Chay Baraga. Ari ka di ganyan kami pa. Chay Barog, may pamangkot ko pala same, oh.
0: Oh, kaya gano'n man na toto bongkoy?
1: Nga, sa subong choy, wala ka rin dyan ka puti, hao.
0: Ay, abaw. Kabalo ka, Toto Bongkoy, sa kulor ko gid niya.
1: Ay, gali ka, Choy. Meaning, hindi ka niya gali magpute, bisan paliguan ka pa, Kloren.
0: hindi na gid mga Toto, kay natural ko ni nga kulor eh.
1: Ate, sige, Choy, ha? Ayaw gali, Choy. Ngari ka di ka tambayaw.
0: Kay Tidiriya, malingaw ko di sa mga istoryas palibot eh.
1: Basiguro ka pa nila kadi sa mga uyabay nga gakadlanay nga daw tok mo kagpunay.
0: Ay, aba! hindi. Wala.
1: Oo, Manchay Borog. Basiblaga pang lingling kadi sa mga uyabay, haw.
0: Hindi nyo kuya pagpariuson sa mga ginahimu nyo di, ha? Ah, buta na kamuya.
1: Sadya-sadya, ino?
0: Wow!

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyang mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay palan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Forbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiotics, nagatapna sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: sa natin ang ating memoria
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Phil Uy. PGX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugot inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. The best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
3: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba colon or digestive tract. Kag syempre sa time mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, hindi makabulig sa kuko.
1: Normal nga normal passing sa stool.
3: Ilabi na kung adladlaw ka gainom DTX 500, ganormal ang pupo, gina-atipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least, biskan paano, magnami ang imo nga pupo kung pag-isar. Nakainom ka DTX 500.
1: Oho. Correct. Agrigi ko na, Doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, Doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Diba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
4: Basically, Sir JP, ang color nila is aline from bilirubin.
1: Oh.
4: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
1: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech.
3: No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya.
1: Na,
3: siyempre, damo kagaw da. Ang nga nag-produce ang mga gases.
1: So, walang ikilihamot ka pupo?
3: Baho, o. Meaning pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kada gabi isang kapayas lang tawo na to kung Indiano.
0: DTX 500.
3: Shake kami kapayas. Imnon mo isa kabaso. Tapusan parisan mo DTX kag Maytisi.
1: Pagkaga, wapak.
3: Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500. Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kagana ka nami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga
0: DTX 500.
3: Bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
0: DTX 500.
5: Si Catalina Habagat, sang puro kan tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos yung pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinance ko, nag-exer ka namin, namin nag-exer ako nga mata.
0: DTX 500!
3: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sa karabaw.
1: Oh.
3: Ang sinyalis naman sa hindi naming bawel, pareho sa pupo sa kanding. So, kinanglan ang pag-exer niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week. Ang iban gani once in 2 weeks di may mga problema na ng kulon da no? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag Maytisi para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
1: Husto.
3: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka, kaisa mo lang kung magpupo man.
1: Husto.
3: Kay wala ka kandito DTX 500. Wala ni mo atipa na ang health sa imo nga tinai.
1: Husto. May ginatawag kita, Doc, nga Bristol Stool Chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol Stool Charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types ang pupo.
3: Pito na ka type, Sir JP? Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
1: Kulang fibers.
3: Ti dapat ya kaong gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
1: Gayum-yum si boy.
3: Inom ka DTX 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sa inflammation. So ang importante ni Sir JP amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinae.
1: Oho.
3: Kung gahubag imo tinae, iti expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinae para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinae.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan.

0: más sa K5 News FM Kalibo alas 10 sa unoy tagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya top of the hour news. Nagapag-white warrant of arrest rong Makati City RTC Branch 148 kontra kay Attorney Levito Levy Baligod angot sa daywang account sa kasong cyber libel. Yakin pasaka ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Nag-ugat rong kaso sa pahayag ni Baligod angot sa aligasyon ni anang mga kliyente ng mga ex-bodyguard sa aides ni dating Congressman Zaldi Co. Sunokan dahil naghatod si Gonsanda it maleta ag pera nga kickback sa Forbes Park sa residensya mismo ni Secretary Laurel. Ugot man rayang agin pamlibaran it opisyal agin pahayag nga baon imo nag-a-star sa lugar halin pa ko 2018. Gintagana sa 20,000 pesos rong kada counts yan sa ikaso nga may kabilugan nga 40,000 pesos para sa temporaryong kahilwayan it abogado. Ginkumpirma ni Attorney Baligod nga nabato na narong warrant pero ginapunto kara nga masaga rong address. Paginungod si Gon nga ginataora ita piskalya rason nga wala na mabato ng subpina paagwain mo nakapagsumite ita counter affidavit. Agin nirabati anong K5 Top of the Hour News. Inahatod kato ni TTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasarisari nga masakit ka para type blood diabetes, maginomit DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kanjami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service, always number one, number one. Number 1, K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: the Sean Sucker Libo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Hitri Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitri namon patumaron sa Hitri Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitri Bio.
2: Hitri Bio.
0: Ang Hitri Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Hitri Bio. With Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag saman ka register nurse sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3
0: yung may Visio,
2: ang Visio
0: yung may D3.
2: D3.

0: dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalida sa mga nagkalaylay nga Energy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang

0: Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics.

0: nga palupok? Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matungkay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: K5 Kalinga.
8: Sweet Joe.
9: Okay, class. Mamangkot ako sa inyo kung ano-ano ang mga ngalan ni Dr. Jose Rizal. Tiklay?
10: Ning, Krisistomo Ibarra, ma'am.
9: Very good. Istoy?
11: Ning, Jose Protasio Rizal, ma'am.
9: Very good. Abnoy? Diin makita si Jose Rizal.
12: Ning, sa piso, ma'am.
13: Sweet FM.
14: How sweet.
7: Hey, hi, Kalinga One Time.
15: Ang kampyon na istasyon.
16: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Marakas, mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon. Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc. Pwede yung siji lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, may kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
1: Ang muling ipiko ito, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
2: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos, ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan ka gid, ikamatay mo gid na yan. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla, Doc, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance sa antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil, nga number one component sang D3 Bio, kag wala sa vitamin D3. D3.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabot ka.
1: Ako, nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because this is prescribed by Mother Nature itself. Because ang una, anong ibalang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
2: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
1: Uy, ko kapi para sini.
2: Nagsulod lang na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
1: Wow, no?
2: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment lang, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuhan, hindi na maubos ta ng Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: May aton yun makarang bagong Department of Health Secretary. Pinagiron kay Secretary Dr. Rosie Puhalti Jr. Matapos nga gin-appoint imaw ni President Bongbong Marcos. Ang orthopedic surgeon ag veteran pag-abot man sa ginatawag karang public health official naton. Ginbusla na si dating Department of Secretary o Department of Health Secretary Teodoro Herbusa nga nag-resign bangod sa anak kuno karang health reason sunora sa Malacañang. Pero ro mga grupo tatronday karang Alliance of Health Workers o ginatawag karang AHSW nagadimant at ginatawag karang accountability. Dapat magsabat. Dapat ay masabat. Dapat masabat gid ni Herbusa. Oro anang ginobra nga makonsider nga mga graft and corruption sa pamunuan itaton karang Department of Health. Taliwas man na sa runday karang rason ko atong Malacañang nga nag-resign. Pero bukon it klaro ra, agbasi man na nga, raya nga si Herbusa, nagpanaog o ginsipa ko atong karang gobyerno, bangod sa mga pending karang allegation, ag posibleng kaso mga K-5. Sunungan na ni kay Presidential Communication na Office of the Undersecretary Claire Castro, kinkumpirma nga ro appointment ni Puhalti, sarunday karang ginpatigayin karang nga press briefing ag, ito report nga nga pagpanaog ni Herbusa sa nakarang posisyon. Ay suno kay Sekretary Castro ay nag-resign voluntarily. Aron dahil karang Herbusa, bukong tamat ginsipa imaw bangod sa ginatawag karang multiple graft complaint nga ginpile ka na sa Office of the Ombudsman. Hindi rin man ay rason tako anang ikaayong gawas. Ay pwede man abili mo matago ron. Kaya nagmasakit ka man na ay dahil sa imong kaso, di ba? Kita mo rung mga public official, wait sakit ron, pero pag ma-involve mo sa mga graft and corruption, hikulong ron, nagpa-hospital arrest tayo doon. Abutan ng kwan-kwan, tao ko minatood man siguro nagmasakit sanda. Or nagpamasakit-masakitan niyang siguro abi. Sa bagay ron, doon doon kamatuuran nga kita nga tao, ay hindi na pwede kita nga magpahuway o magduhong mana. Or kulungon, ay kinang nagahuga kita, kinang nagatrabaho. Ay siyempre, kung may trabaho ka, tapos gulpik at nga ginkulong ka, ay nakaka-stress tamatod ron, ag apektado tamatod mo yung kangawas. No? Posible man. Pero siyempre sa part na kurunday karang nga mga alyansa nga rayawas na nagapati, bangod may mga kaso tarang ginapangatubang, pending sa aton karang nga korte. Runday karang nga si Herbusa mga K-5. Tayang si Puhalti Jr., no, atong nga bagong sekretary, ay gin nagkanda, nangin leader da ko atong health department. Hagos pila ka mga dekada man ang nagserbi bilang doktor, hospital administrator, educator, ag public servant. Nagtapos ay mo sa University of the College of Medicine. Aga na karang habura na karang master degree in hospital administration sa Ateneo Graduate School of Studies o School of Business rather. Nag-join ni Mao sa Department of Health sa kunang taliwan pang 1991 na kumpleto na karang orthopedic residency ag Philippine Orthopedic Center kunang taliwan karang 1994. Ginrecognize man na si Puhalti bilang sa nang karang Career Executive Service Eligible in 2008. Ag nag-survey mo bilang faculty member at University of the Philippines, Manila, FAU Nicanor Reyes Medical Foundation, San Beda College of Medicine. Si Puhalti ginexpected, ginexpectar na mag-sustain sa runday karang Marcos Administration. Ako papaskugon dong aton nga ng healthcare system iya sa atong Pilipinas ag expand pagid rong quality health services para sa aton karon nga mga Pilipino mga K-5. Pero suno sa rin dahil karang mga grupo nga at mga aliansa nga grupo nga AHW ay bukon man na ita transparent, no? Nagpanawagan sa tinatawagan nga accountability. Dapat manabat kita man na rin ang serbusa nga ra. Ay sana nga ginubrang bukod transparent ag may mga investigation halin sa aton karang office of the ombudsman ag ipapagid ng mga appropriate oversight bodies nga imbulbado sa runtay karang alleged violation sa procurement laws angot sa 1.8 billion program for mobile primary care facilities nga may ginausoy sa nakarang budget mga 1.8 nga na naduga ta billion ta ha bukat million billion of pesos ta. May unang complaint si Herbusa Formal. May napagid nga 1.4 billion essential medical supply, 68 million expired reproductive and mental health drug, alongside may 1.3 billion pa nga undelivered nga mga vaccine. Asos Mario Joseph. So rin ang aton nga dating DOH, dating or empleyado mismo ita DOH. Aron nag-file sa aton karang Office of the Ombudsman. Gina-question na tayo karang liquidation karang 1.29 billion pesos public fund na gin-transfer sa UNICEF for vaccine ag medicine procurement. Ay sanda lang man gilang makasahid kung nasa sudmat ita departamento. Aron makasahiran ka na, aron makasahid kung mga nagkakatabo ng mga graft and corruption ag anomalia. Kaya rin makararo ginakuan, ginagagas itong dahil karang grupo nga ita AHW, grupo nga at mga aliansa nga mga health workers nga despite nga nagpanaogon sa rin dahil karang posisyon or nag-resign giban imaw or voluntary nga nag-resign or sinipa giban bangod sa mga kaso nga pending ay yagson gihapon da kung dahil karang nga Alliance of Health Worker iya sa aton nga Pilipinas mga kakipaib. Gihapon ma ko na kwan wa gihapon na tagutok ra ang mga opisyal natot gobyerno nga ra naga pinanakaw gihapon ni kwarta tapos magminasakit ma lang kon unaon hakulungon. Dapat imbestigahan taray kayo oytay aton nga mga kita nga mga Pilipino nga ra kamagmahay pa man bakon do aton nga mga buong kung magmasakit ka. Tapos sa regalero kwarta malang ko atong Department of Health nga nahibakas tananda ita suod sa na mismo karang abusa. Oh, makara, hindi na makabulig ro atong PhilHealth nga nasa atong masakit. Tapos pag-abot pa sa mga hospital hay maswertehan kung government hospital hay kung tumaymay nga i-transfer ka sa mga pribadong hospital, watat na atong PhilHealth nga ra. Bilang porsyento ang imong mabuo sa imong mga sakit pero 100% gabinayad ka taga bugan it imong bayaran. Hindi man nimo malun pamanday ang rang imong ginabayad to sa PhilHealth nga ra. Ay sino man abiro wa na ila magmasakit man. Okay, takunta kung 100%. 100% ka nagarimit ko imong bill, imong due para kanda. Dapat man 100% mang ibalik ko nang masakit o tawo. Nakutangan ni Kara, buo na tayong PhilHealth nga. Ag mag-invest ka tayong sa iba, Kara. May pangani invest mo ka sa pag-ibig raw sa SSS ay kung maabot sa punto nga mag-mature pa o kung ano na, impas ka, pili ka pa mag-loan, mag-re-loan ka. Magamit mo para kwarta. Aray PhilHealth nga, wagid na o. Ag sino man abiro tao nga nagpangamuyo man nga magmasakit ka para gastos mo. Ay kung malason ka, pila. I don't know kung may 10 to 20% yang. Hindi nga ni makatabon ita 50% sa imo nga mga bill sa hospital bisan sa publika. Watat na o.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling 11.
0: Galihay pinanakaw ta kayo si Babaw kanda mga opisyalist o kwarta. Ay paano abin din siya ma-temp nga magpanakaw. Ay bangod nga ni Rupundo, waman ka balik kung sa tawo. Madto, tas na mismo karon nga kaban, saan daw itong kahaw taron. Kung gamasakit ro tawo, doon sa nama reimburse siyang. Pero bukon it mahamba itong 100% ay ibalik ginagbuon. itaog ikimur imong gingastos ka to. Tao nga ni, haman makaragi hapon da, dapat ay ayuso ng tanawon da. Kung ako buwala tanin yung rupel health nga ra. Oh, kung ramong ginahog nga ra, kung ihog na tanamon to sa amon yung mga kautangan. Naka-impas ta siguro kami. Tood man, binayad ka sang dag o, nag-utang ka. Impas ta rin utang. Ano na, na-perfect man to di mo yung pagbayad, pero at puwas gihapon doon. Hindi. Okay, takunta kung Marilon doon mga party mga makarangara. Hindi tabi Marilon. Ano eh, palaso ta. Dapat buon ta, tapos yun naman nakaisip ka rin mga makarangara nga wat. Ah, ro, ginaganar man gihapon, pero ah, sanda man gihapon doon nakaganar. Kung para sa tawo.
1: High speed na balita, Optic Fiber na komentaryo. Asama.
0: Agbisan ako nagatanaw nga ni ha. Bisan wat at mahamba ni mo abi nga ano ro anang ginatawag nga kataas ko anang pagtinun-an ro anang mga schooling ra. O magkabot pugos haman ay pagkabot man gihapon makapungko gapanakaw man gihapon. Di ba ga? O bisan siin ka pa nag-graduate ng eskwelahan una nga prestigyoso. Pagkabot man gihapon sa posisyon manakaw man gihapon. Makasuhan man gihapon. What pus gihapon dun?
1: High speed na balita. Optic Fiber dokumentaryo. Kasama ang inyong ka-T5. Robby Kahiling. 11MD.
0: May dahil nga utro adlaon sa aton nga mga suki, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Iya sa kabugusan ko aton nga probinsya Taglan, kabugusan nga Western Visayas. Banwat Kalibo, Pilipinas, World. Kamusta ka mo? Kabayang kunta nga una kamo sa mayad pirmi nga kahimtangan. Life must go on. Aton kunong kabuhi ay bukon ita karira. Kundi is a form of travel. Anyhow, relax lang kita. Hindi ka pang hindi kita maghiningabot may aton nga mga deadline nga dapat atong hingabuton. Relax lang. Easy. Maabot gidron. Well, ano raton karang mga taupang doon, makarang adlaw nga rata Martes. Pizza 14 na kita sa bugan nga ra ita Julio 2026. Nagakonyon kita, nagapangaywang Domingo man. Ha, sa bugan nga rata Julio mga kaki-five. And then gani, makarang atsimpo ha. O, naging hot days. Hot date ako nung makarang kita, hot days. Nagbo kita sa internet ay. Nagatawin mo ita information. Most cloudy and hot days. Kuno. Hot day ro. Kainit-init na itong panyimpo nga ra. O ginbawi una na ro aton nga mga basa. Kurang taliwan ka ng adlaw. O may baha pa ka muna sa inyong lugar. Hindi malas na siguro kundi magmahin yung mga baha-baha nga ron sa inyong mga lugar una. Ano raton nga mga taupang doon? Ano raton nga mga mainit nga mga balita ng atong karanga pag-istoryahan? Iya sa kabugusan ko aton karanga pag-ililiba sa Martisan karanga edisyon. Naano natabo sa Ronday karanga Farm to Market Road di karang sa may barangay Tabayon nga sakop ko banwa karat banga ha? Ang pinaubra ka mo ita dagan, karasada huwag nyo ginabayari o tag-anat yugta ka man kakita man. Ah, project ko na dating kongresista una sa Banwat Banga. Ang hamako mo, 2021 parunday ka nga project. Anong year yung kita makara? 2026. Ay maulit tara sa ginatawag na ton ka nga White Elephant parunday ka nga proyekto. Ah, sa bilog na mahambang na ton nga pag-uyang ko aton ka nga pundot gobyerno nga hindi man magamit parunday ka nga karasada. Ah, kung magamit man, ah, may mga taga-natugta nga wa mabayari, aghaman o wait na tabo nga public consultation, rubasun takara, rubarangay, ro ato nga Department of Public Works and Highway. Samtang dugang gihapon atong balita, balikan tarong Banwat Libakaw. Balikan taraton ka nga Libakaw PNP sa nakarang nga investigasyon. Sa inyong baro, anggulo. Sa inyong dukanyon ita investigasyon ko aton karang Libakaw PNP. Ay ara ho, namatay yung karang 19 anyos karang babae. Huwag ihapot update kung sa inyong natang ginatumod karang person of interest. Sinon do mga suspect di kara. Inunay balikan ko ra ha. Ay may nakikita kita ng mga circumstantial evidence nga posibleng dapat sundan o dapat mangin maabtik ro aton nga investigador na sa Libakaw PNP. Dapat mangin maabtik ratong hipe o kahuya man agkahuoy man sa partit pamilya nga ranganarsi nga bisan patayon o pilang adlaw iubong unda wagi hapot na oro investigasyon kung sino sa likod. Ano gagawa kara? Nangindapagan niyang kiron dahil karang babae. Kung ano mataro, away ita ron dahil karang mga gaki, mga kakipay. Samtang dugang gihapon na itong balita. Posible pang madugangan da. Mayang wago ka mga kabanwahanan nga rang ginpaydaon sa monitoring. Itaton mismo karang Office of the Veterinary sa Aklan. Ah, matapos nga ni karang makabatot report nga may nagagapos, may nakakagapos nga mga karne at baboy nga nagahalin sa iba nga probinsya ag syudad iya sa Western Visayas. Ay paano abi di makagapos una-una? Pero iba nag-aagi sa aton karang baybayon. Wamat nagabantay kitang maritime police. Wamang kitat Coast Guard nga nagabantay itong may nakakagapos nga baboy at karne. O, sa atong dayanon. O, nakanto kitat ililo last time. Wamang akot nakitang may gabantay una nga aton nga mau o aton mismo nga halin sa aton nga probinsya. O, ay rayang wayo nga ra. Posible madugangan patara. Agdugangan pagid nga wa ka mo nag-aagi pagpatayo na sa aton nga mga Saturn House. Sigurado kita rong maipos kitat bilog kitang 16 o 17 municipality nga ra mga kipay pag indi tara maobserbahan ro ginatawag nga disiplina ag pagpatuman ko ato nga tagsa ka mga munisipyo. Baligya po ng baboy nga to eh. Nabutabutan pa to, di malas pa bawa. Nakamahag pa yung makarado pins tapos mamatay lang bawa. Samtang dugang yapon nga balita, na ano natabo nga ra? May iyagin man bang nagkatabo sa aton sa kalibo ah? Dahil ginatawag na, ginaligar nga rang child exploitation sa sangka eskwilahan, iya sa aton nga banwat kalibo involving sangka teacher ag anak karang estudyante. May napanganay ko nung kwanho. Ah, mga teachers pa ginasindan ko ronday karang teachers mga bukot mga kon baga mga picture nga ra ita mahambay natong bukot manami. Oy nakaabot yun da sa atong Department of Education. Tangani ko may una karang ginatawag nga motu proprio investigation daton karang nga taga DepEd. Nga once nga makabatot report nga ra automatic ha. Kumbagay pangin proactive bukod reactive bro atong Department of Education. Ako jagi nga matapna gagi nga rang bukod manaming kakatabo asa sa kaiskwilahan iya sa aton karang banwat kalibo sin ora.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Dahil aton karang nga pakaistoryahan iya sa kabukusan ko aton karang nga pag-iniliba broadcasting kita live iya sa aton karang nga broadcast center. Makita kita sa 4th floor ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa ita Kalibo. Nag-broadcast kita pinagiman sa aton karang live programs, K5 News Kalibo mga ka-K5. Pwede man kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Anihay, feel free ka mga magpadala ko inyong mga feedback, inyong karang mga mensahe. Iya sa aton karang pag-iliba o text-text na. O send na, ay aton nga pagbasahon doon. Iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Ag siyempre aton man nga pag-encourage sa aton karang mga listeners, mga viewers at followers. O pag paki-like man. Paki-share do aton karang mga Facebook page no. Aton karang mga balita agud nga permi kamo nga matawaan ita notification sa mga nagakinatabo sa makarang at simpo. Abo kita bing balita makara. Ngani kinang naton permi nga at breast kita nga ginatawag. Abudlay nga maulihi kita, di ba? Anong galing sa atong tampaan do balita, ginatabo, bakit nakasayod? So, pero may kita dapat, kinangkaris na ito nga from time to time, ay, kung ano matong naubra, dapat gid nga permi kita nag-monitor. Ang nagpapalit balita agad, permi kitang makatauman, makaformulate man kita at mga ideas at opinion nga makabulig man sa atong gobyerno at sa atong karanga komunidad mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Pwede man kami masunda of course sa aton karang mga nagamonitor man pinagis ang mga transistor radio, digital radio anang mga kaset, karaoke, ano pa, ng mga basta may FM ba, no? Tune in lang kamo sa 94.5 MHz. Agod kita hay maga ililiba iya sa aton karang programa. Pag-iban man kita, itaton karang mga patrol ko, aton karang mga news team. Ha, sa anak karang mga balita, ngay gabasyada man iya sa aton karang pag-ililiba. Hasta kita at alauna rong oras karay tahapon. Sa gihapon, inyong amigo sa kahanginan, K5, Romy Kahilig.
1: K5, Romy Kahilig, 11 Mbps.
0: Mayaton ka nga 27 minutos yun doon nakataliwan sa oras ka nga alas 11. Ag sa aton nga pagpadayon na lang gid, ha? Ako nanay nga imnon doon. Ako nga food supplement. Inaman na kita at Mighty C Alkaline Vitamin C. Rong nga vitamin C ay makabuligid sa pagminti na ko aton karang ika ang yawas. Naman man na ita makabulig nga maminti na. Ay siyempre, confirm kita nagainom, white absent kita nagainom, white paltos, ay hindi kita pagtamaot bagatian. Ay siyempre, pag hindi ka tamaot bagatian o bisan tamaon ka, hindi ka man marindi bangod nga ni nga mabaskog na itong immune system, siyempre, ma-maintain mo rin mong ika ang yawas. Pero may kang proud nga mabaskog ka, mapag-on ka bangod nga, pero may imong ginainom nga food supplement mga kakipay. Ang relevant do aton nga kan kaapin pag-abot sa ginatawag karang immunity. Sarunday karang mga bagatian. Rong vitamin C, Mighty C Alkaline Vitamin C mga kakipay. Mga ni-recommended man ko aton nga mga eksperto nga sa mga ibanghod naton, pwede nga magkaon kita permit mga prutas, tinuga, nga manggranon gid sa vitamin C. Ag siyempre atong food supplement, atong gidaron nga partner nga, in kaso nga medyo maagang-agang ro atong budget sa runday karang mga pagkaon, may una kitang hukipon naton sa aton karang nga ginatago nga, o sa atong busa, sa atong locker una nga, food supplement nga makasustain sa aton karang nga immune system mga kakipay. Pero nga vitamin C ay makabulig man sa pagpataas o atong level. Siyempre, makauna-una, makaproducer at maabo karang nga collagen sa aton nga gawas. Kaya ang collagen, rayong resulta kung manami inyong kutis, inyong panit, di ba? Ay abo inyong collagen. Agrong collagen nga rang kabulig man. Para mabulikan nga mapaba-abo man do aton nga rang sa atong gawas nga hindi kita matamaan kung dahil karang masakit ng mga osteoarthritis o nagasakit rin nyo ng mga tugan, inyong mga joint, inyong mga tuhod, alima, siki, o manipisyon da aton karang nga aratong putos ko aton karon nga cushion nga rano sa aton karang nga mga tugan, atong pad nga rang ginatawag. Dahil kung manipisyon, bangod nga ni kuwang kita at collagen, nga nagatao at ita pagpadamo, agod nga ni kita nga hindi makabatsag kung dahil karang sakit. Gaban doon mga makarangara, nagkakatabo, no? Osteoarthritis, rayuma, ay sa mga ibang hornito nga may mga edad mo nga ni dapat sa aton nga mga senior citizen, doble yun na aton nga pag-inom it vitamin C, Mighty C Alkaline Vitamin C, agod nga hindi kita makabatsag kung dahil karoon nga pagpanakit ko aton nga mga joint mga kakipay. Affordable da mga kipay, baga aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yan kita sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kami ya sa Rependers Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Bukas sa atong butika, adlaw it Domingos at adlaw karang Biyernes. Aga office hour dun, ha, may libre nga konsultasyon. Una si Doc Robert Impinado. Pwede ka mo magpangutana kung ano pwede nga inyong gamiton ng mga food supplement. Base ron sa inyong karang ginabatsag sa inyo mismo karang nga gawas. Libre man doon pagpakonsulta. Libre man doon pagpangutana. Pakayong kamot advice agod nga magiyahan ka mo ni katon nga alternative doctor, Dr. Robert Impinado. Magapanumbalik kita. Iya sa aton nga pag-ililiba pagkatapos siya mang ko aton nga dugang pa nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masana ang nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nag-aambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior Eye Formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inolo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas magabuti ka. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanubo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asalikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamarkoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanubo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata bangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. DTX 500

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea! Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection.

0: Pagka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aplan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
4: Mayaton ka rin nga 38 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Mayagid nga utro adlaw na kay Sis Tisis Kugang naga-monitor yun iya sa aton ka rin nga programa. Rumang transport group naton ita at Bataan, Baliti, Altabas. Agkama naman sa aton nga mga tricycle ni nagabiyahe man halin dito sa area no, madadgid nga pagpamati kinyo na. Kay Sir Jerry Bukan, sir, madadgid nga utro adlaw kay muna si mo man karang opisina no. Agkama naman kay Bro Jose Nelson Delpin nga always man naga monitor una sa aton karang Aklan State University Banga campus, madadgid nga utro adlaw. Now sa aton karang pagpadayon niya sa aton nga pag-ililiba. Aton nga unang trataron na, rengarang reklamo nga ratsang ka sino citizen, no? Agsang ka misis, sana mismo karang hugta nga nahamtangan di kara sa may party ita Barangay Tabayon. Sakop ko ba naman karat banga? Ay rin hugta nga ra, nga nag-abot-abot may kapin mas o minus 2,000 kwadrometro, no? Square meters, no? Almost masobra 2,000 nga square meters nga hugta nga makonsekwanday agricultural karang gugta nga kun sa sinhay natamaan nga ni itronday karang farm to market road itaton karang gobyerno agsuno sa ronday karang tagareklamo ay project para ni former congressman na Carlito Marquez no bago imo nagtapos ko anak karang magiging kongresista iya sa aton karang first district. Ay hapunduhan yon it may kapin more or less mga 30 milyones runday karang kuan nga ra rayang karsada nga ra no kun akon nga ni nga estimate siguro may almost mga more or less 1000 meters siguro kun ako nagatan-aw kun akong idiretsoho na ro karsada nga rang naputog bangod nga ni nga rong pinakapunta nga to nga dapat ng kunta nga matapos almost less than mga 150 meters, ay wa madayon. Ay paano, di madayon ko kabatas hakabunt at gobyerno rin mong gugta ang wakating mabayari. Di, mango karon simpre. Unless otherwise, kung maimo mo itang ginatawag nga dead of nation and voluntarily matang ginadonate mo, ay pero sa makaragat simpo nga rabaw, abungan ni nagapagatsa na ginaway sa gugta nga, tapos ay imo ay basta-basta mo itang itao. Oh. Now, iba taro problema nga rin nanay Marlene nga ra. Nga kung sa sin ay medyo mamba na ako, medyo abuso man haobra nga ra sa anang hugta nga ra eh. Agra nang purpose na kunta ka hugta matang nga ra sa minatood, ay ginatao matagit kunta na before sa gobyerno ra. Provided nga ro karasada nga ginaagyan, ay ginatawag naton nga boundary to boundary.

0: Di ba nga? Huwag ka mo, share ka mo iti mo nga kaingod nga gugta agod ro sampihak. Ay siyempre, nakita taman dudagan koro rugta nga rayang karsada. Manami yung mata dahil ro disenyo, ay buko niya dati nga karsada itong ginagay nga ro nga tig 6 meters na raan ng kabahol. Ito nga ni kaagi ko naman to kung may kasubuyang ka pa nga siyakyan. Dahil tahay, rarang disenyo kita, medyo para kitang province, parang municipal road kita na karang kabahog. Ay may ato na ba itong information nga ginubra matagid nga pulidor yung krasada dahil nga ni nga nag-aagi kuno karundo mga truck. Pangutana nga ano, truck it bagas? Hamad nag-aagi ro truck. Ag, hanuhod mo lang paman imo nga klase it nga krasada ra. Now, repurpose ka is farm to market road. Akon pa nga ni ginaisip, a ginatanaw, paano mako naging farm to market road ra? Ay kung akong tanawon sa palibot, ag maglibot-libot ako, ay huwag man ako't nakita ng mga produkto nga pwede ibutang nga mag-agir kong mga farmers, ay puro tanan mga kagugangan di karon. Bisan puno ita, tao ko may niyog pa na ako nakita, or saging. Wagid, puro mga hilamon. Ha? Puro tanan mga, pwede siguro ron kung magputo sanda itronday karang butong. Ngayon ba niya? Ay, yan tabi eh. Ay, pag hinambay mo tabing farm to market road, that is agricultural product, mga farm inputs, mga access sa mga basic services, food security, no, and so on and so forth, ha? Gaban na kakatabo rin ang farm to market road nga ra, sa mga remote ka mga areas, nang medyo delikado, medyo mamba na ito nga kapigado, tagid nga, kaguoy tagid rin mga farmers sa paghinilakwat kung anda karang mga baligya ng mga negosyo, anda karang ginadaga ng mga baligya at mga produkto, tanom, pananom sa aton nga merkado publiko. Pero kung akong tanawon dumapa, ang imagine ko, hindi man pwede butangan makot farm to market ro naman, ay, kapit-yapit gila no, krasadag, highway, hayroon na ay, krasadag yun. Paano makumbutangan gapot farm to market road nga? Sabi na tod nga istorya, kabaabot ang barangay siguro sa banga nga pidi pat amahamba yung butangan farm to market road nga mahaba ng mga lugar nga hindi maabot itato nga pumuyo. Kaya sari ka sa tabay nga rang arong pagsangdo mo na provincial road, national highway, paano ako nabutangan farm to market road na? Galing, okay. Atong balikan doon nga ron nga mga nakikita atong observation. Ato nang tratarano parte nga ra sa hugta tangaray. Ayro atong hugta nga ra kung pribado ra ag may mga government project. Hay siyempre sa ginatawag naton karang nga power of eminent domain katong gobyerno buon kita ron. Whether we like it or not, basta in favor ag for the sake ko aton karang nga publiko. Ro imong hugta nga ron ay amot ang gamiton doon. Provided suno sa ato nga constitution, nagahambay. Wapatyabot karon di ba pagid nga mga proceeding nga mga layi. Pagabot sa hugta nga ra, dapat tawaan mo't bayad. Ag depende sa sonal value nga presente natong gina-exercise sa makarang at simpo. Nanapotan na, huwag kita hugit bisan singkong duling ni sinanay Marlin nga ra. Basta tanggin, batindog ko ta mismo, agro masubo tabi karahay, wata nakabutang sa ginkasugtanan nga dapat mag-agi mo sa boundary. Ay nagpakaumuman siguro mga kuno taga DPWH nga ra. Nagpakaumuman siguro taga barangay nga ra o. Total wa man iyaro taga anatugta nga ra o. Di karabutangan, di krasada nga ra. Okay. Pamatian tara tong pakikipag-angot, mabahaba ra. Ay masaya na ton kung ano gidro istorya, kung dahil karangugtag paano nabot sa punto nga habutang at karasada, ron dahil karon nga, gugta nga ra mga kipayab nga putog sa makarang at simpo since 2021, 22, 23, 24, 25, 26, limang dagon nga wa ginagamit ra mga kipayab. Pamatian ta si Mrs. Marlene Magaraso ita Barangay Tabayon Banga.
1: Sityo, kabutungan ta siya. Ay, sityo, Liga. Sintro na siya,
2: sintro. Oo. Mm-hmm. Ako sa siyenda yung karasada nyo nakikita nga ra, ay private property tara dahil nga ni una-una, white donation, at the same time mo man habakay ro it sa tag-ana runday karang farm to market road nga project anira ni Congressman Marquez. Ma'am, ano restorya ko runday karang gugta nimo ag paano ri kara nga habutangat krasada nga wa ka teng inform no pakistorya biro umpisa kara
1: aron umpisa abi sir karon hay ne nga ano ho gin invite kami gin nagobras ha dait papeles nga gin palibot kami may ro mga barang ro mga kutob ginaagyan di kara itug ta hay do nakaasay niya ano nga naya nga kagawad imo kamo na papirma agi pirma ngon makon iyaron
2: sino kagawad ron ka to
1: si ano si Maylin Riporin
2: oo
1: May ako
2: sa tanan nga apektado, tanan nga apektado nga mag-get farm to market road ay inapapirma.
1: Yes sir, iyan pirma makara.
2: Okay, sige. Oo. So nagpirma kamo?
1: Oo, nagpirma kami.
2: Abo kamo nagpirma?
1: Kutob sir, ginagyan. Opisa ka to po uli riya.
2: Nga, oo, tamin ginagyan, may yugta nga ginagyan.
1: Oo, so lurwa sir, magpirma tagra tong blanco rika to.
2: Okay, sige, nagpirma ka.
1: Nagpirma ako sir, inailaman ako ginagyan.
2: Mm.
1: Pero problema
2: ano kan. Ano nakabutang ito nga to sa ginpirmahan mo?
1: Hara sir. Iya makaron.
2: Ano di pagbasa?
1: Ano sir, ng ano kuno sir public hearing ko no nga bago mag-start mag-umpisa di karaya it bukas, hay kami tanan tawagon. Pero at natabo nga nagginatawag kami. Pero ako na tapagisayod habuldusan yo taya.
2: Suro pirma ta nga to para sa public hearing ata.
1: Oo.
2: Anong year nga nito?
1: Kundi ako sir magsala to 2023.
2: Pata.
1: Oo.
2: Okay, pagtakaso wa man itatabo nga public hearing.
1: Wa man sir.
2: Oo. Si kunya ra si sirato sa kagawad.
1: Oo.
2: Ya pa active pa yung mamakarang kagawad
1: ron? Wapon sir, wak na.
2: Wauta?
1: Wauta.
2: Okay. After ka to nga nagpirma ka mo, ga, nalipay ka nga mabalat krasada di kara.
1: Oo, yes sir.
2: Hay, paano to nga waman ka mong ginpatawag sa public hearing?
1: Hay, ruyint ang ani, sir. Ruyint ang ani, sir, do. Saga karon ay may ginapaboran. Sanda, mingko ako ng isipon, konser, mingko nagkonsabot sa nakotaga highway.
2: Mm-hmm.
1: Dahil, ro, istorya, konser, ay may nag-open tabi nga engineer nga suno kanda sa mga raya manyara, hay taga New Washington sir, pero bukon pa imaw it engineer nga konektado sa highway. Pagkatapos, hay, kung ano mat anatabo nga rukontraktor, abinanda ka to si Randoy ko, no?
2: Mm-hmm.
1: Sa Pirmiro, sa pag-umpisa ka ra, pag-open nanda.
2: Ano to nga?
1: Rato madyapon sir.
2: Anong kumpanya to?
1: Ano ra, nga agad kay Randoy ang kumpanya ho?
2: It's L, recall mo?
1: Bukon sir, iba, seko, pangaywagot aron.
2: Pangaywagot aron?
1: Oo, mayaunat akaron. Mm-hmm. Nga raya nga nabuldosan na akong dikara. Pagkatapos ay diyon nga ginsago kong sir at highway ro HCL Builders Construction na ron doyon do ana nga kwan it highway anda nga contractor di kara nga imaw nagsiminto di kara ayang ra. So wa para sir siminto abutan ko ito sa punta gin siminto na dapiro or karaya wa pa hinambagan ko ro driver nanda nga mako na hindi pag siminto ha isa nga inyong pag-agi nga ron. Tapos ginturo ako na kung si Inconoro dapat na akong agyan. So ginturo kay Mau.
2: Ano dati ni Karangara? Tanang kita itong sa picture. Ay, agyan matagid ra?
1: Bukon sir. Bukot karabaw tiri. Anggit ang gumuan ta sir. Ano mga gamo-gamo.
2: So bukon ta nipot dati nga pidirod?
1: Bukon sir.
2: Ay, see.
1: Private ay Mau.
2: So na ito nakita na itong karasada nga itong medyo pidirod nga itong bagas ay rato ta nang ginumpisahan ka itong mahimong karasada ni Kara?
1: Oo.
2: Ay, si Abiko tayo dati itong karasada ra? Pero dati wa tagin agira?
1: Wa sir.
2: Bisan karabaw til wa tara?
1: Wa sir bukod karabaw til.
2: Ay, see.
1: Konsisiin ka at ingkarang gumo-gumo malibot-libot.
2: Okay. Paano nga nasiminto ra nga wa kating na inform di kara?
1: Hay sandat ang ani sir na kunsabo wa tang hitoon. Hay siyempre itugman nanda sir nga pag ginpatuon ako siguro nanda idi ako magsugot dahil may problema rugugta, may versus da.
2: Pero kunsabo ano Department of Public Works?
1: Ro yun don sir agro ro
2: contractor?
1: Contractor?
2: Ro barangay.
1: Hay, sanda man sir doon nag, ano karanga?
2: Sinong katro dating kapitan?
1: Si ano, si, nga, sorry, Roselier Nalayog.
2: Nalayog?
1: Kapitan, oo.
2: Oh, si kapitan mismo, abis, siyempre sa nang barangay, wakagin patawag?
1: Uwa sir, ay, di ba, nang napanuhan ng saga, ay, haba ni kapitan, gintulin ko nanana sa daywang kakagawad, kay Peter, kay Diosito, na Liasca, at kay Kisin Jones, na nga, kwanho, nga, si kay Kisin.
2: Sa taro in charge?
1: Fernandez, oo.
2: So, ginantunan ka?
1: Wa, sir. So, dahil at angani ang daging sugang tag-isap at wat akong pag-antuni. Kaya wat ang itoon. Ay, kung hatuon ako karsir, ay wat madayon daron.
2: Oo. Ay, kanyo mo tahabali tayo, tara? Nga may krasada, uta?
1: Ay, naghambay siya na nag-umpisagot at siminto ito. Ay, layo pat ang rasir, wat patara?
2: Oo.
1: Masaka?
2: Mm.
1: Ay, gintap na. Kung ane, ginpadayon, maghapon nanda.
2: Mm.
1: Tapos ay, ginpadayon paghapon mako ninyo ron niya sala un mako nay siyempre anda mat siguro nga ginano ron anda mat siguro pa niya ginsunod siya ro sunod sugo matakanda it highway hay ginpadayon anda tapos ay kat naglikramon ako nga to sir kay sir Leonard nga gin interview ako nanda sim nabatian anda hay ro yun ta ro rason niya pinapanaog ng mga buldos iyag pa pabalikon ito. Tapos ay siyempre
2: naging anong dagon to?
1: Ima maghapon sir dikaram sa 2023 manara. So ginambagan ko sanda nga ning sagat ama kun doon agbukot do yon ayon yo padayo na higin padayon matana na sir sangagan siguro nga iyot atana do mga materialis nga ra.
2: Agi naman pwede malikot ah.
1: Ho, hay pinaano na da pinapanaog ng buldos ag siyempre umatok sa iwi nga ni sir, nagtawa ko karay kaya ano nga ra?
2: Nagreklamo ka? Oo, sino katuro engineer para nga anang DPW kan?
1: Si Engineer Henner Abergas.
2: Abergas pa no?
1: Oo. Hay, wa man sir ka reply.
2: Oo.
1: Siyempre, nagpabay ako tapos umagturo ano mga ka-engineer ay.
2: Iya.
1: Oo. Si Ingit ama na dapat. Siyempre, ginturo ko sanda nga rikatot aron.
2: Oo.
1: Hambay nana ay, wag gimana kami nag nakitaan na mo di inyo nga barangay opisya. Pwede matagalit makon ninyo sir nga mabuldos nga birwat aro tagaan. Ay paalim ako na isaga rahay.
2: Mm.
1: Sabat ka, engineer, wag tama na kami sukusuko nga saga kung naging turo kanda it datong mga barangay iya. Higasayid ako na sanda nga insaktot ah.
2: So meaning to say nga ratong ato nga ginsuko ni kapitan, datong kapitan nga mga kagawad, nakasayid sanda kon nga rupadji kang sanda mismo nagturo.
1: Oh, sanda
2: kaso, sir. Kaso ratong chimpo, wa katinan daging informa ha.
1: Wa sir ay, ginkutana ko si kapitan kung haman makon itikar sa nag-agay. Sabat ni kapitan, may meeting, mag-oras nga to kaya pagbultos ka na, wa anong prosesya ay ginsalig na sa daywa nga ron. So, ro'y mga ginaturo ni engineer si natin.
2: Aro daywa nga raman, kara kagawad para?
1: Oo, kagawad pa siya presente.
2: Active ba makara?
1: Oo.
2: Sino ra sinong kagawad ra?
1: Si Josito Nelyasca ag si Jan Kisen Fernandez.
2: Aha. Uh-huh. After ka itong natabo, wa mo ginbalikin siya ng daywa raman, wa kita kamo nag-inform na kako na ay kamurugin sogo ni kapitan?
1: Hay, wawot ang siray rin, ni-inform ang mismo hayro, nag-ubrat ay ya.
2: Oo.
1: Ay, sayda ako nga, sandaro, nag-ano iya, hay, ruin, sabat ka ako ni engineer Gillard niya, ano ko noho niya nga, huwag ita ko ni matsukusoko nga, saga, napagturo ko, official, sa madaling istorya, sir, kapatid, may official, taga-turo, ay paalim nga ni Emma ko na isaga, tapos din niya, naghugag-hugag din ako, tapos ay, nagpromisa sa nakakon niya, kung ratong utod niya itong kakarsada nga, bago umakaroon niya ang human, hay, kung mag-umpisa ko na rin ka to, hay, adtonan ko, kuno, ag,
2: ano,
1: malikramo ako,
2: hay, buong matimugugta to?
1: Hay, rin niya ni sir, ay, diling taktik, siguro, agod, maduga, latarin ng likramo, hay, si, ay, makaroon nyo man, hay, nabuhi man alikramo, ay ginimporta nga ni ako, buhis nga ra, kung paaling kumabayran, ay hindi nga nakabayad, ay hindi man ako na magbayad, sir, ay yan yung harat, ara.
2: Tumaas imong taxes, bilang percent.
1: Hay, wapa ko sir, kapasoma, basta ihambay ko sanda nga, mauraya ra, pwede mat ako kapasoma, hay, hambay
2: pero tumaas,
1: na,
2: pero tumaas ako, no?
1: Oo, gataas ako sir, dahil may karsada tay.
2: Oo.
1: Hay, paaling ako ma, may bukot akong tanando, ginbuan, wat ama akong sa pihak.
2: Oo.
1: Hay,
2: imo kita bitaran dayang arang kasada ra imo sa imo kita ang gugtara. Oo.
1: Ay kun di ka to sa magi sa patay din turo ko man di engineer nga dapat ma kun tinumban ninyo ro inyo ro nga ano ag ro nga kahoy ngon sir nga mi ko parang ginabutangan nya ron it ano ho. Hay di ka ta maagi ang duin dayat ang mga butong nga rawa tara buldos tara.
2: Oh dapat dayang arang mga butong nga dapat di ka bukid bagi dayang ra
1: dati. Hindi lang no sil buk matantong bukid don.
2: Pero di ka nang arang porsyo dayang ang porsyo nga patag.
1: Oo patag.
2: So basi ba kay sa bilo nga factor di ka na awatan sa nga magkuano. Mag-agir ka rag, baka sa natputo siguro nga, rong kanya, nawatan siguro sa tanay.
1: Uwa sir, ruhambay abi sir, hay, pras karaya, naga, hambay it, ano, it engineer, hay, iya sa among municipal, pwede matakunura nga, ikon mo, kumbukon it,
3: tagloon. Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Okay, nalang ma'am Marlene ha, kalmayang, ay balikan kita ha, pagkatapos, karunday ka rin ha, Mighty C Network News.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.
5: Ako,

0: naka-try sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na kamo.
2: Sa GTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: GTX 500!
4: Kabay pa nga, nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. GTX 500 kag Mighty C. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pag-prevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
0: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
4: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe mga no? Research gina nga. Mm-hmm. Pag obese ka, may 3-5-7 ka. Tatlo ang tsansa nga kuhan ka, magka-cancer. Lima ang tsansa nga magka-high blood. Pito ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agod, may baluan kung ikaw ang overweight or obese.
0: Uh-huh.
4: Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
0: Generally, doa kalason, no, nga taon maging obese o tam-an katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
4: Walang exercise, ah.
0: O exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni gina burn, no? Kaya wala kagigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, ginastored na sang lawas ta as fat.
4: Dako chance nga pagtambok. Inom giga DTX 500, kag Mighty C, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Like, imo at IB.
0: Fatty liver.
4: Fatty liver ka. Kag mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka Mighty C kada adlaw. Bangon ina, ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
0: Wow.
4: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag Mighty C ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
3: DTX 500.
2: Joseph and Lot.
5: Ano ginabatyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
3: DTX 500.
4: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo kaon. Intermittent fasting.
0: Okay.
4: Skip kaon. While escape kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kag syempre consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Buto, avocado, nuts, MCT oils, D3 bio. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid. Importante na kung gusto niyo ma-correct imong pagka-obese. Inom DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, saas ang oxidative stress. Amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
0: Correct, no?
4: Isa pa sa mga causes ng obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ng insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Di isa, no, pa may inom DTX 500? Sobra na gigi katambok? Wala pa ka magtambok?
0: Tumang
4: inom ka na.
0: Inom na.
4: Mainom ka DTX 500 kag Mighty C kung nalikupan na mga fat sa imong vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang atambo. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-Mighty C, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambo.
3: DTX

0: ang dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masalig

0: 105 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
0: Org News.
1: Legacy Network News.
2: At sa ulo naman, nagbabagang balita. PBBM, pinangunahan ng rice distribution sa probinsya ng Camiguin, Northern Mindanao. Of Vet Aklana, nakipagpulong sa mga hog racers sa probinsya laban sa ASF. Klase sa San Jose National High School sa Tacloban City ay suspendido dahil sa banta ng pamamaril na kumakalat sa social media. Mayigit 12,000 mga pamilya sa Western Visayas apektado ng habagat ayon sa OCD6. Magsasaka, pinatay na maarmado sa labas ng kanyang bahay sa Negros Occidental. American National binarila patay sa loob ng bahay sa bayan ng Cebula, Negros Oriental. Samantala, suspect sa hit and run sa barangay Siksikan, hawak na ng pulisya. Pamilya, nagpasalamat sa tulong ng publiko. Tatlong magkakapamilya patay matapos makuryente sa Solano, Nueva Vizcaya. Nagpakilala ng agent o NBI agent arestado matapos makuhana ng baril. At 455,000 pesos na halaga ng shabu na samsam sa isang high value individual sa San Jose, Antique.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PBBM pinangunahan ang rice distribution sa probinsya ng Camiguin, Northern Mindanao. Ang kampiyon na balitang yan, atid sa atin ni K5K Buscaino.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rice distribution program sa New Camiguin Gymnasium. Mahigit 5,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilong bigas. Ang bawat individual ay makakatanggap ng bigas sa loob ng 6 na buwan. Nagsimula ito sa buwan ng Hunyo taong 2026. Layunin ng programa na matulungan ang mga pamilyang nangangailangan at masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa probinsya.
4: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Samantala, of Vet Aklana, nakipagpulong sa mga hog racers sa probinsya laban sa ASF. Kabuang detalye ng balita, atid sa atin ni K5 Leonard Viray.
5: Nakipagpulong ang Office of the Provincial Veterinary Aklane sa mga hog racers sa probinsya upang ipaalam ang kahalagahan ng pagpapatupad ng biosecurity protocols laban sa ASF. Hinikayat ng ahensya na sundin ito upang maiwasan ang nasabing virus na makapasok sa kanikanilang mga farm. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Maria Cyrosa Lynn Mabel Singiel, naglabas na umano ng utos si Governor Jose Enrique Miraflores na magsasagawa ang bawat munisipalidad ng border checkpoints upang hindi makapasok ang mga infected na karne at buhay na baboy galing sa ilang probinsya. Dagdag pa ng opisyal na dapat i-report o ipaabot ng mga hog raisers sa kanilang mga municipal agriculturiste ang mga namatay na alagang baboy. Ayon sa kanya, may mga natanggap silang impormasyon na may mga namatay na baboy sa ilang lugar sa probinsya, ngunit wala silang nakukuhang report mula sa municipal agriculture's office. Samantala, hinikayat rin ng PCIC sa mga hog raisers na iparehistro ang kanilang alagang baboy para sa insurance. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At klase sa San Jose National High School sa Tacloban City suspendido dahil sa banta ng pamamaril na kumakalat sa social media. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
6: Suspendido ang mga klase ngayong araw ng Hulyo 14 sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos makatanggap ng banta ng pananalakay sa social media. Base sa opisyal na pahayag ng paaralan na inilabas sa Facebook kagabi, ginawa ang desisyon para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at gayon din ng mga guro. Ang nasabing banta ay naglalaman ng pahayag ng pananakot na magsasagawa umano ng pamamarila sa loob ng paaralan. Pinangalanan din sa PUSA ang ilang partikular na estudyante na siyang target umano ng mga suspect. Ipinagmalaki ng nagbanta na siya ay kaibigan ng isa sa mga suspect na sangkot sa naunang insidente ng pamamaril noong Hunyo 22. Nagbanta rin ang suspect na may kabuang 10 tao silang lulusob sa nasabing paaralan. Dahil dito, naghari ang pangamba sa mga mag-aaral at ng kanilang mga magulang. Samantala, binigyan din ng mga otoridad na hindi nila binabaliwala ang anumang uri ng banta, lalo na ang mga kumakalat sa social media at tinitingnan itong seryoso upang matiyak ang seguridad ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mayigit 12,000 ng mga pamilya sa Western Visayas apektado ng habagat ayon sa OCD6. Detalye ng balitang yan. Atid sa atin ni K5, Kim Kaluyo.
7: Umabot na sa 12,523 na mga pamilya sa Western Visayas ang apektado ng habagat na pinalakas ni Bagyong Inday as of July 13. Base sa data ng Office of the Civil Defense, OCD Region 6, pinakamarami ang mula sa Iloilo na umabot sa 8,946 ang apektadong pamilya, 2,407 mula sa Antique, 1,168 sa Aklan, at dalawa naman ang mula sa Guimaras. Ito ay kinabibilangan ng 43,831 na mga individual. Sa ngayon, nasa 688 na mga pamilya na kinabibilangan ng 2,700 na mga individual ang nananatili sa mga evacuation centers na pag-alamang may mga lugar sa Rion 6 na binaha, may nangyaring mga landslide at nasirang mga estruktura. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Sir Servisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Samantalang magsasaka, pinatay ng mga armado sa labas ng kanyang bahay sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin, KK5 Sunshine Lacson.
8: Patay ang isang magsasaka sa bayan ng Ibi Magalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos binaril ng mga armado sa labas ng kanyang bahay sa Barangay Isidro pasado las 9 ng umaga kahapon Lunes, Hulyo 13. Nagluluto ng kanilang almusal ang biktima na isang 64 anyos na magsasaka na pinangalanan bilang si Jerry Solinap nang biglang kumatok umano mga suspect sa pinto at pinalabas ang biktima. Dinala naman sa likod ng bahay ang asawa ni Jerry noong naganap ang krimen. Base sa salaysay ng asawa na hindi na pinangalanan ng mga otoridad, inakusahan pa umano ng mga armado ang biktima na pinapabayaan nito ang kanyang mga alagang hayop. Matapos ang krimen, inutusan pa umano ng mga suspect ang asawa na ipagbigay alam sa taong bayan ang kanilang ginawang krimen. Sa interview naman ng K5 News FM Bacolod sa anak ng biktima na si Jovelyn, sinabi nito na inakusahan pa umano ng mga armado ang kanyang ama na miyembro ito ng New People's Army o NPA. Ayon naman kay Jovelyn, walang katotohanan ng mga paratang laban sa kanyang ama na si Jerry Solinap. Nagtamo ng mga tama ng bala sa dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ng senior citizen na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Gayun din, American National binaril patay sa loob ng bahay sa bayan ng Cebulan, Negros Oriental. Kabuang detalye ng balita, atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
9: Isang 63 anyos na Amerikano ang patay matapos barilin ng tatlong hindi pa nakikilalang suspect sa Proc 3 Barangay Adjong Cebulan, Negros Oriental noong nakaraang Linggo. Batay sa paunang imbisigasyon ng pulisya, nanonood ng telebisyon ang biktima kasama ang 74 anyos na babae nang persang pumasok sa bahay ang tatlong individual at binaril na isa sa kanila ang biktima sa ulo. Pagdating ng mga tauhan ng Cebulan ng PNP, natagpuan mula ng buhay ang Amerikano sa sofa at may nakitang tama ng bala sa kanyang ulo. Siniguro na ang sugidad sa pinangyarihan ng krimen at hiniling ang scene of the crime operatives ang magsagawa ng pagsusuri sa lugar at forensic examination. Patuloy ang imbisigasyon at mga operasyon upang matukoy at mahuli ang mga suspek. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5. Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Samantala, suspect sa hit and run sa Barangay Siksikan, hawak na ng pulisya. Pamilya, nagpasalamat sa tulong ng publiko. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
10: Hawak na ngayon ng Irawan Police Station ang suspect na sangkot sa hit and run incident sa Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Dito lamang nakalipas na araw na ikinasawi naman ang biktimang kinilalang si Ariel Buena. Sa panibagong pahayag ng anak ni Buena na si Jake Osalo, nagpasalamat ito sa lahat ng tumulong upang maparagot ang suspect na responsable sa insidente. Matatandaang nanawagan ang pamilya sa publiko na tumulong sa pagtukoy sa driver ng sasakyang sangkot sa hit and run na habang patawid lamang sana ang kanilang kaanak sa tulay ng siksikan ng aksidenteng mabundol ng isang shuttle van na agad namang tumakas matapos ang insidente. Bagamat nahuli na ang suspect, nararawagan pa rin ang pamilya ng tulong pinansyal para sa gastusin sa burol ni Buena. Ayon naman sa pamilya, anumang halaga ay malaking tulong na upang magamit sa kanilang gastusin habang nakaburol ang labi ng biktima sa isang memorial chapel sa Baltan Street, Puerto Princesa City, Palawan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5. News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Mga K5, sa detalye pa rin ang mga balita. Tatlong magkakapamilya patay matapos makuryente sa Solano, Nueva Vizcaya. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
11: Nasawi ang isang mag-asawa at ang kanilang anak matapos makuryente sa kanilang tahanan sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya nitong Linggo, Hulyo 12. Kinilala ang mga biktima na isang mag-asawa at ang kanilang anak na nasa ikalimang baitang. Ayon sa ulat at naging salaysay ni Alfredo Costales Jr., kapatid ng nasawing ama ng pamilya, naganap ang insidente sa likod ng kanilang bahay habang hinihinalang nagsasampay ng damit ang padre de pamilya pagkatapos maligo ng aksidenteng madikit ang alambreng sampayan sa yero. Nagkataon namang nadikit umano sa yero ang live wire na naging sanhi ng pagkakuryente ng biktima. Sinubukan namang sakluluhan ng kanyang asawa at ng kanilang anak ang biktima, ngunit maging sila ay nadamay rin. Tinalapat sa ospital ang tatlo, ngunit idineklara silang dead on arrival ng sumuring doktor at posible umanong nasa isang oras na rin silang patay bago pa man sila maisugod sa pasilidad. Dahil sa lakas ng boltaheng kumitil sa kanilang buhay ay bakas rin ang matinding pinsala gaya ng pagkaputok at pag-itim ng iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Nakaligtas naman ang tatlong taong gulang na bunso ng pamilya na naiwang ligtas sa loob ng kanilang bahay. Samantala, nagpaabot na ng pagkikiramay ang pamahalang barangay sa Naulila kasabay ng pangangalap ng tulong para sa kinabukasan ng naiwang anak, lalo pa at nagsilbi bilang barangay tanod sa loob ng halos 20 taon ang nasawing ama ng tahanan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At nagpakilalang NBI agent arestado matapos makuhanan ng baril. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
12: Nakatakdang sampahan ng kaso ang isang mister na nagpakilala na ahente ng National Bureau of Investigation o NBI matapos makuhanan ng baril ng mga traffic auxiliary sa Barangay Lawaan, Lungsod ng Rojas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., officer in charge ng Rojas Component City Police Station, walang naipakitang dokumentong suspect na si Elias Jabbar matapos makuhaan ng isang caliber 45 pistol, magazine at mga bala. Sa panayam naman kay Ariel Villaruel, supervisor ng Traffic Management Unit nitong lungsod, nakita mismo ng mga kasamahan nito na bumabayad ang isa sa mga sakay sa tricycle ng naturang suspect. Dahil anya kolorom ito, walang city number upang pumasada, dito na pinarang naturang driver. Matapos masita, nagkaroon na ng komprontasyon hanggang sa umakmang may kukunin sa kanyang bag ang naturang driver ayon pa kay Villaruel. Dito na nadiskubre na baril ang dala ng nagpakilalang NBI agent, kaya kagad na hinuli ng mga traffic auxiliary at mga responding mga police. Ayon naman kay Elias Jabar, hindi totoo ang akusasyon sa kanya. Ngunit umami naman na dala nito ang naturang baril. Napagalaman na isang intelligence volunteer ang suspect at hindi organic na hente ng NBI sa Capiz. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Samantala, 455,000 na halaga ng shabu na samsam sa isang high-value individual sa San Jose, Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
13: Isang high-value individual o HVI na nasa regional target list ng PDEA ang naaresto sa isang buy-bust operation na isinigawa ng San Jose Municipal Police Station SDET, katuwang ang Antique PPO PDEO at PDEA Antique Provincial Office sa Barangay San Pedro, San Jose, Antique. Ang suspect ay kinilalang si alias Trayan, 47 anyos, tubong Villa Barba, Cary City, Negros Occidental at kasalukuyang naninirahan sa Barangay San Pedro. Nakumpiska ng mga otoridad ang humigit kumulang 65 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 455,000 pesos, siyam na karagdagang pakete ng hinihinalang shabu, buy bus at boodle money, isang Honda Click 150 na motorsiklo at iba pang ebidensya. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang suspect para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyo na Estasyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, aabot sa 240,000 na katao sa Quanqing County sa Hebei Province, China, ang apektado ng Typhoon Bavi matapos itong maglandfall sa bansa. Nakaranas ang bansa ng matinding pagbaha ang tumama sa ilang lalawigan sa hilaga at hilagang silangan ng China, dahil din ilang kalsada ang lubog pasatubig at ay sa malalakas na pag-ulan. Ayon sa mga otoridad, nasa 1,800 na residente ang stranded habang paglilipat at pagbibigay ng pansamantalang tirahan sa mga apektadong pamilyang pangunahing prioridad ng pamahalaan. Samantala, itinaas na sa red alert ang Liaoning Province dahil sa mataas na panganib na bigla ang pagbaha. Suspendido na rin ang trabaho, negosyo at pagbabawa sa pagtitipon sa mga lugar na nasa ilalim ng heavy rain alert. Nabati na ito ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa mainland China na ngayong taon.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Kevin Shosana, K5 Justin Kess at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.

0: High Speed Nabalita Optic Fiber na komentaryo kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling 11 Mbps.
1: Balik kita iya sa ating pag-ililiba. May 20 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. May dadgid nga mainit nga utro adlaw no sa aton karang nga mga igmanghod. Medyo makarang adlaw nga ginbawi ro aton nga panyimpo no. Kurang taliwang adlaw nga pag gamig at pagbaha. So makarahay ko nyo man. Balik na kita sa ginatawag naton nga El Nino man. Kung wat magsood nyo man nga mga kahit panyimpo karahay, magkapabilin kita nga mainit mga kakipaib. Una kay Sister Jo, may daging nga pagpamati. Una sa Blessed Sight Kalibo. Una kay Nanay Ining, no? Kamusta lang una sa Blessed Sight, no? Nagpapamati sa Makara nga panyimpo. Sino man ka mo sa Makara, sa opisina man, sa kabukiran, sa kayanasan, o sino man ang trabaho, basta importante, happy ilabas ka itong tanan. No? Kinyo nag-ilabas ka mo. Sa aton nga pagpadayon, bago kita ka lang makabalik sa aton nga mga topiko, no? Aton karang ginahistoryahan, na kabatsag ba ka mo itong day karang pagpunakit sa inyong hawak, no? Ginatawag ko nung plank pain, no? So, may mga kwando, no? Mahapdi mag-ihi, pero may nga nag-ihi, pero kung mag-ihi man, isang kiri malang nagagawa nga ihi. So, base Rosin Tomas ka mga K-5, hay kung roihi ko no, hay malabo, medyo cloudy, tapos may hugom, tapos iba ma, may kibahan pa nga dugo, so posible nga may sakit ka nga, UTI mga kakipad. Medyo may una tawag nga burning sensation, no? Gusto ko mag-ihi, pero di ka man makaihi, waka mat ginaihi, di ba? So, posibleng UTI mga kakipad. Dahil sa ginatawag karang hormonal shift at physical changes, especially kid sa aton nga mga kababayanhan, no? Matapos nga magpangunga, mas prondo aton karang mga nanay, no? Ato mga mami, no? Nga makaangkon kung dahil karang UTI no? Sa aton nga mga kababayanhan. Nangani ay dapat ay mangin hygienic aton nga mga nanay. May ginatawag man nga invisible enemy. Rayang mga ikulay, candida, albican, mga punjay nga ra, dahil rong mostly nga nag-cause itong dahil karang infection. Pag hindi ra maagapan it mas timprano, ay posible nga mauli sa sakit karon nga kidney or seryoso nga sakit sa kidney mga kakipay. Ngayon, UTI nga ra, magmakabatsa kita, hindi ato pag i-disregard, no? Ay once matulad nga pabayaan naton, ang hindi mamatay ron dahil karang mga ikulay nga mga candida albicans, ay base mag-cause kidney sa ulihiag. Delikado, siyempre may mga komplikasyon ng pag-abot sa ginatawag nga kidney disease sa mga kakipay. Dapat ay may ato naging pangabang, may ato naging panguntra. Rong klinika Dietri Bayo, nga sang ka superfood supplement ay mabahugid rong maibulig. Haman, ay may anak karang lauric acid, no? Rang lauric acid dito ginatawag natong rescuer pag-abot sa aton nga rang ginabatsag nga sakit. Rabigit sa aton, may ibang hod nga may mga UTI. Rong Dietri Bayo nga may lauric acid, ay kama naman may anak karang monolaurin. Halin doon sa lauric acid, ay kaya karang samaron, patyon rin ka ng mga bakterya at mga punjay in just, imagine 15 minutes. Mag-aumpisa nga, patyon rin ka ng mga candida albicans. Kani kung nag-batsag ka mo una sa inyong, may ginabatsag makarang UTI, nag-pinangihi ka mo, imunyagro ta Dietri Bayo. Magod nga nga, dahil kung inyong pabayaan doon, ang pabayaan, posible nga maglala. Agam ba kung kina nga ni, base mauli sa ginatawag garong infection, mangin kidney ron. Magsaka sa inyong kidney. So, in just a span of 15 minutes, pwede nga matay, maduga, o medyo nagakato, medyo burning sensation ginatawag naton. Sarunday karang sakit karang UTI mga kakipay. May anaman karang probiotics na kabulig man ng good bacteria, kapras kong lactobacillus, nga nagkatauman itunday karang magabulig, mangin kaparte at bodyguard, sa runday karang urogenital system para hindi magbalik runday karang mga infection. May matod ay, kung naman, di mo masiguro nga gabigit sa ato nga mga kababayanhan nga tapos yun on namatayin man na ro dayang virus ka nagpunjet UTI. Pero the other day, hay, the other month, hay, bumalik kumata because may mga infection nga nagkakatabo, no? May habibilin pa nga nagkalat sa ibang party tiyawas nga posibleng mag-cause. Gabigit kung wag na itong gina-observe, pero ginatawag nga hygiene or personal hygiene, mga kakipaib. May anaman karang nga antibiotics effect, no? Bangod sa rondae karang medium chain na fatty acid, rong detribayo nag-stimulate karondae karang catelicidin, raya sa kaklasit natural antimicrobial peptide sa aton mismo karon nga pantog o bladder. Narabi ko naman ito, nag-atalag ng permi kitang natag-ihi. Ako mamatay ng mga bakterya nga ra, bago pa sandara nga mag-abot o mag-cause pag-eat it, mas maabo pag-eat nga komplikasyon sa aton karang agawas. Namihay, prevention is better than cure always nga. Ginahambay ko aton karon nga mga expert at mga medical health advocates, mga kakipay. Aside di ka ra, sa rondahe ka rang natural antibiotics, may naman nga vitamin D3. Aga sink booster do aton nga D3 bio. So pinaagiri ka ra, ginapa-absorb rondahe ka rang mga sink, ag rondahe ka rang mga vitamin D3. Agraya ginatawang ato nga dynamic duo. Daywa, santa simpre, daywa, duo. So raya nga ra, kinangan ko aton ka rang immune system para pudpuron. Rondahe ka rang mga uropathogen nga nag-cause ka na ita UTI sa aton karang gawas, mga kakipaib. Ano pa, may ginatawag pagkid nga deep cleaning from within. So bilang buko niya mang ita makonsidered imong food supplement, kundi buko niya mang superfood, kundi nagalimpyo pa ko aton nga urinary tract. O ginagyan ba ko atong ihi? Ay siyempre, aside nga nag-cause sa ibang party ko aton nga sa atong bladder, siyempre, na iba samtang nga ihi ay nagkasunod man tayo nga mga fungi, nga mga bakterya na nagkakos itong dahil karang UTI. So, ginalimpiyuhan doon itong dahil karoon nga D3 bio. Aga, siyempre, of course, agod nga nga panabaon pa, no? Raya nga rang mga bakterya, mga fungi nga posibleng magsaka sa aton karang kidney. May anapagid ka mineral absorption power, no? Epektibo na sa mga ginakaon aton karang mga tinuga, mga spinach, broccoli nga ra, dahil ka ginabuligan dong D3 bio sa itong gawas, nga i-absorb patanan nga nga mga nutrition para sa aton ka nga gawas, mga kakipaib. So, mga kakipaib, so nagabatsag kita o sa iyong pamatsag ay pero may nagabalik-balik yung UTI, imli baga, 3 times a day ita klinika, D3 bio nga kilala, ha? Nga food supplement, bangod kilala nga antiviral, antibacterial specialist, mga kakipay. Aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yan kita sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Aton ka nga 28 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 12. May dadgit nga utro adlaw na ni kay nga Nong Stephen Silorio nga monitor sa nang karon nga baraka una sa poblasyon. Ag kama naman kay Sister Jolis ang nakaroon nga meat shop nga ginabantay. May dadgit nga pagpamati man. Una man kay Auntie Anami Matinis sa Bagtoleso. May dadgit nga pagpamati, ha. Mga mubuman family. Dekara sa may party ita agkawilan o karugdog, no? Nga monitor. Agkama naman kay ano pa, kay Sister Susan Flores o nasa poblasyon, may dagig nga pagpamati man. Kayong Efren Rapis nasa nang panimagay, may dagig man nga otro adlaw, no? Mga revester aga revester Cabidol family, may dagig nga pagpamati, always to nga tutok agahon pa nga ni nga monitor sa K5 News FM Calibo. Abo nga sayamat kinyo una. Kamusta raton nga Bayangan Village una sa tumigmanghod nga nga busy makara. Ag manami makabig kabugad ko mga kwan. Antang arang ginobrang arang mga clay ho ay madali magmaga. Siyempre mainit yon. Agod bago gahaon, di ba gay? Kung tig-ugan, kabudlay. Ay ato man nga mga mahugod man nga mga habal-habal drivers yun na sa poblasyon, no? May dad kinyo unang pagpamati sa makarang pangurason. Okay. Magapanumbalik kita, balikan taraton nga nga topic ko, ha. Iya sa may party nga rata barangay Tabayon angod sa ginatawag naton nga rang farm to market road ita gobyerno nga sa gihapon mahamba naton nga medyo may problema ri kara pag-abot sa ginatawag karon nga mahamba naton don nga kwan compensation, just compensation sa apektado nga pumuyo sa nasabitan karon nga barangay. Pagkatapos yang itaton nga dugang pa nga mga reminders. Kindly stand by.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata. Inia mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butka.

0: 隆嘅 Dugo
1: GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅 Tay
1: GTX 500
0: GTX 500，
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay
0: basta tinlong atay
1: happy ka nunay
0: GTX 500
1: masalikat
0: epektibo
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
0: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika
0: GTX

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction po. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionic, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica

0: ang mayugta rin karon sa may barangay Tabayon nga nagpaabot ka na triklamo ya sa aton karang broadcast center bangod nga medyo sa kabuhay nga panyimpo wa ta ginatratar itato nga gobyerno partikular ro atong karang Department of Public Works and Highway nagbuaylon pamando administrasyon itaton nga DPWH hay medyo take for granted itarang problema nga napag-abot sa hugta nga ra. Imagine almost mga masubra 1,000 square meter kimura habuog. Kamugbaho taron. It takes million pesos taron kung bayaran kating sa ginatawag na itong just compensation it gobyerno, especially kung may mga project nga ra. Okay, balikan ta. Rang aton nga rang interview.
1: Iya sa among municipal, pwede mat ako nora nga liko-likoon mo kung bukon it. Tagroon yung ginatawa ng blind corner ng Pero kung buko mat ako ng blind corner, hay, what atraso niya, liko-likoon mo ta? Ay, repurpose mal ako para makita ang kasubgang.
2: Tama ron.
1: Hay, kung buko mat ako no, hay, what ako no, ay, gapapangunta naman ako, sir, kung ano mga ideya.
2: Ay, buko man, no, diritso mataran mo, galing ka to.
1: Man, sir.
2: Galing ako nakikita, hay, simpre may mga butong, base na budayan sa tang mag kanyon magkot-kot di karao mukid-bukid ang porsyon unlike di karang porsyon sa imong area ang karsada sa imong hugta hay planado ta ag madali ta ubrahon parang doon akong pagtanaw nga pagpakaw mo no now di kara sa hugta nga rani mo pila nga pila imong kabilukan yung hugta nga ra
1: 2,260
2: pila na bilis pagkaon kara
1: hay roon na lata sir hay ro sumada lata it ano ho it niya nga kwan hay 1,419 lata
2: so medyo katunga tara na ubos
1: oo sobrat asay katunga makabubahaw
2: ta
1: hay umpisa ka to sir at pasulong iya bukod niya tas ang kiriti ron
2: tapos dali ang gid hay sa aton abing layo sa gobyerno may ginatawag kita karon nga just compensation ano ro project nga ra to clarify farm to market ro dra
1: yes sir
2: ni congressman
1: Roindo title landa
2: Marquez ano ro pinakauna yung latest karon man muha padayon da kuno
1: hay rikato sir sa ano sa pihak nga to sa pinakautod ko raya hay pagka-intindi na tabi ang nakasign mat siguro imaw nga kung private hay ginabayaran.
2: Oo, dapat.
1: O hay gapabayad imaw sir, hay hindi siguro nagbayaran kaya uwa na napagpaagi.
2: Mm. Ngani hay uwa ka kasayod sa imo nga ranggugta nga gidagat kasada nga bayaran ka?
1: Uwa sir. Hay anda nga ni ka akong gintago pag buldos.
2: Ano ra nang hambal ta kay mabi kara syempre imo tang private. Imo tang hugta ra medyo uwa ka mat donation nga gintawo kanda.
1: Uwa sir.
2: Ay panakaw ta nang ubrang raron.
1: Hay do nya ni sir, dapat nya ni sir helong katon do papili sa iuna man sa barangay naka ta, kabinbin man siguro ron.
2: Ag sa atong layo sa gobyerno, the moment nga mag may project ro gobyerno, ginabakat gobyerno ro imong gugta. May just compensation ka ginatawag. Unless kon voluntary ka nga itawot animo ro imong gugta nga ra, may din of donation may papil aron. Pero wa ka kaubrat din of donation sa barangay.
1: Wa sir. Ay dahil nga okay matakunta sir, hay iroy na anda nga rason nya, nagsugot ako. Nagsugot mat ang sir, pero
2: ano na sugot? Ano kasi nagsugot?
1: Hay, nagpirma nga ni ako.
2: Hay, rin mong pirmahan niya ito public hearing na to?
1: Oo, rin sir.
2: May una, may papalik ako naging parmahan sa public hearing.
1: Yes, sir.
2: Tanaw na ito nito na, ha?
1: Oo. Tanga, anda abis sir nga rason, hay, na nga, nagalinik na mo kung ako mabuhay, yun ay paaling ko nga ni mabayrat buhis ra, ay ginapatawag ako to sa may munisipyo. Hamba na nanay, pag hindi mong ginbayran doon, amuroso ka kaya nabuhi o madang reklamo nga ron makara, ay ginadinili-dili ako, nandas na nga, matapos do oras. Ay, hindi man sa nakahambay nga huwa ko nagreklamo dati kon sir, ay haram ay ako niya nabuitan abir mga picture yan, lata. Huwa ko man pagpabayiron, eh, automatic manyagi, ging ano ko man, ging ayos ko man.
2: Sa imo nga rang kaingon nga rang akuan, nga karsada nga ra, nga hakaon, ha-inform tao tag-anak ra sa piyak.
1: Yes, sir.
2: Paano mo nasairan? Paano mo nasairan?
1: Nasairan ko rin sir, dahil nagsubungan kami sa karsa. Ito, gagapaad to, Korea nga may naghambay ka ako niya, hatugot ama na, ging amat-amatan yun at pagbuldose. So, nag-usyoso ako sir, nag-adto ko iya. So, nasubuan ko imaw. Habay na ana to, ay, siin ka ako naghalin, ay, ito mana sa ginabuldose.
2: Ano na pinito kaingod niya?
1: Ano sir, Dionisio.
2: Dionisio?
1: Oo. So, ito mana sa karsada, ay, ginsugang man ako ni Peter, sinana to. Hay, makaan sir, ay, ginadinay na taron, ay, nga, huwag imo kahambal, ay, okay na taron, kung idinay na, kung insaktor na ng pag-aging, aray, huwag nga nahagabot. Roy na ang pangutana, kanday, hama, nagmato-mato, sandaron.
2: Agro na tabo makara. Ginclaim mo ta sa piyak ra?
1: Hay.
2: Hay mo patabar sa nga kanya ra. Imo patar butong ra.
1: Dapat sir doon da agyan.
2: Pero butong ra maka imo patara.
1: Bukon sir.
2: Bukon ta?
1: Oo.
2: Di ka security at butong ta?
1: Oo.
2: Hasta kita sa pinakapunta nga to.
1: Do yon.
2: Oy, si. Hay paano ra kung may mga shoulder pare kara, kaunon pat krasada ri karon don?
1: Ay doon pa nga ni Sir Juan, kaya nga ni siguro nga, wa, natapos doon, ay siyempre, nagreklamo.

0: popular ka to, siro, may shoulder.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton agyan. Na,
1: agyan.
0: Tanawon tayo, magapos.
1: Eh, pwede mo ta masarado o kasada nga, ra? Dali mo, ta, ra, private property, ta, ra?
0: Ho nga ni sir, hay pero ra, kung hay rayat, ang ara, sir, hindi ko tama pusilan dahil nga sinimintong nga, ra?
1: Hayot, aron?
0: Hay, ang purpose sa karakan dahil, so katon, ang nagbayaran, ako nanda, ay good,
1: good bayat na kami. O, dapat bayaran ka, dahil kung imong ipasarada, maubras at umat kasada ka sa piyakya po nga to. Di matabo ka, ra? Wa mo gin pala after 2023 to na umpisando project, makara 2026 yon, 3 years, wa ka nagbalik sa Department of Public Works?
0: Nagbalik ako, sir. Iruhambay ka ako ni Engineer Sinate na ilang kuno kami sa barangay. Hindi gani ako kumporme. Ay,
1: anong gusto kang bago nga barangay?
0: Ro mga agayuson doon, abi, ay iyang ako kuno kapiri sa barangay. Ay gusto nanda, sir, maadto sanday sa barangay. Ag ma-explain ko sa nakaanang side niya. Ro nagturo, kanday kagawad, bukod at sanda mismo ro nag, ano? Nag
1: hay,
0: patigayon ka.
1: Pwede man sigurong importante kung mabayaran ka, teng?
0: Ro yan, eh, sir. Bayaran ako nanda. Hindi ko man mapusilan daw. Hindi man yan, mabagayan na. Masi matamnan.
1: Ano ro ginamba ni Engineer Sinatin?
0: Bago, sir, ako naghalin sa Iloilo. Ryan, sir, nga mga bugan niya ra.
1: It then 2026?
0: Oo.
1: So, pasang schedule ko sa ano sa naman sa barangay?
0: Uwa, sir. Ay, gusto na dahil barangay kanda magtawag nga pa-schedulon kung sanda to ay magpadala ko no ito itsugat kanda agot hindi ko sa nakapanaw nga sanda ko no hay may ginagaan to iya hay
1: mm.
0: Ano man abilay na among habagan, sir, ay rin malaan ang hamba rito kakong pabalik-balik lang kung ako nga pabalik-balik
1: mm.
0: Kung sanda pa kakong ginanaw ay nga sanda may saga.
1: Tama. Oo.
0: Alang andi ako magbalik-balik sir, ako man daging natino buwit naga sa buwis nga ray.
1: Oo.
0: Habanana, pag hindi mo pabinayaran doon, maamoroso. O, hey, di ako takaguoy karo, mabinayad ako niya, wala man ako na ginagamita. Gara nga, makonsidera siguro
1: sir, kung
0: nagyek ray, wala man agye.
1: Tama, 3 years ta natabo nga to, 3 years ta ikaw nga rehugta nga ray, nagtaas ta imong kan,
0: ta
1: imong nga taxes.
0: Oo, hay sinta ka mabuog. Hay akon sir, nga gusto ka nabayaran, ako nanday rin ang ibayad to. Inagyan, andariya.
1: Sa tagdaiwa nga rang kagawad, makarang presente gihapon nga kagawad, wa mo na istorya personal. Haman maton itatong chimpuhay, wa taninyo ako ginatunis among pagay?
0: Gin istorya ko ron sir, ay, simple sa bilog, abingaw na akon sir, ay, pero anang asawa kan buko manakot iba, o galing oh. Ay, doon niya ni siya nagamangmasot, mananabuot kong pordel, may nangisagugta nga ron ay.
1: Mm.
0: Nagaginabara ko ba sa nang, hindi siya natsagat inintraro, kapariinti ko, imoro maghugat lang siya na kuanda nga, hugay mata.
1: Mm.
0: At siyempre, magkong nagamangmasot, anang buot ka ako, ay, andat abisir nga pagpatay, porkit opisyal yot sanda, ay, may kapasidad yot sanda nga.
1: Mm,
0: abisin ulat, ay, imulat ang kamauro
1: nun. Hindi man siguro ron?
0: Oo. Hay, ay, ro yun, sir, do, tinulog, anang hambay kita mo, maisog pa kako niya, habay't engineer nga, maglinikramot sa nakako niya. Wata kumana, pahawin, likramo, kanu-kanu, patumana.
1: Oh.
0: Ay nagikramo matang kuuras nga to galing sa makaron niya sitwasyon. Hay, marikramo man akot uman doon ay kumamatang hambagan ni Mang Bolivar dito ang magayra nila.
1: Sanda to basoon ka na dayawang kakaawad nga ra. Dahil kunwa sana nagtawit permiso sa kontraktor sa DPWH nga di ka ra sana magbutangit krasada. Hay, wat na tabo rin krasada nga ra.
0: Ay, ginpangutan ako sir doon sa bilog. Yung suno ka na gintaytay na nga ro nag-umpisa matakunoy. Ay, si Peter, siyempre may andaman sir ka ra. Ito't agaling ka to sa punta.
1: Oh.
0: Hay, diyan niya, imo ko nung umpisa gintay-tayan ko natyobid niya daywa.
1: Mm.
0: Ay, hanbay-habay ko sa bilog, ani kasi nagbuyot lat ang manati, karun ay wamat ang abi manakasay ko mga nanong manaroon ay nagbuyot ang mat ang manakaroon.
1: Nagapalibanaw at asanda.
0: Oo, doyon. Ay, hindi ako nanda sir, mapalibanwan, ay harang ginasukot ako nera, agot at inubayad.
1: Mm.
0: Ano lang, ubrahon karun. Kundi, mapabulig ako karun dun.
1: Mm. So, pwede ka siguro magbalik tuman sa barangay nai, tapos ay mapatawag ro Department of Public Works and Highway. Tapos pwede man ninyo kami imbitahan kung ano schedule. Agod makapamati kami. Agod tapos ay ano ro ginahat-hat ang datanan ng mga assurance kinyo. Una-una ay umat donation. Dapat bayaran na kamo. It almost nga ramang more than 1,000 square meter nga ra. Ay may agdipinde sa value itugta nga dapat nyo isukot kanda. Ano kung 1,000 nga ra basi masun patanat mga million patalay mong buon ka ra.
0: Oh, sir. Ay, ro price makaon sir, ay 4,000 square meter.
1: Tama, oo. Oh.
0: Depende sir, kung, ay, rikato sir, sa piyak na, kung 5,000 sa printe, ay, 5,000 sa likod, gasik yut na sa printe.
1: Mm.
0: Pero depende sir, sa gabakay, halimbawa, abimana, kung doon do price, ag na yan nga, riimo nga, ano ho, nga, ikaw matamis mo ro, ga, pasika, ga asikaso, halimbawa, ga pasukat,
1: mm.
0: O kung galin, ay, doon sa, may deduction doon,
1: mm.
0: Ginababos mo sa anong price nga to. Pero kung ano gata, insakto gata nga, wak katimot ka karun, hay, doon yung gitara price concert doon.
1: Oo. So, ano ro produkto niya mga gitara raya?
0: Dati, abir sir, may mga niyog, hay,
1: gumugot
0: aro mga niyog, umpukan yot aho, hay, magugang man abe, tapos hay, raya malang sir doon, ng mga buto nga ra, ag, ro iba mat, ano sir, hay, kung mga pariente, hay, nag, ano mat, ah, nag, tanom-tanom matait ano saging kuno ano mataruna hari karaya sire di ka man abi
1: mabuhay ni mo na buhay tanda buhay ta kay mura
0: hay nya nga koron sire pagkamatay ni nani 2005
1: kay mo tagin
0: ako tarugan nag anton over dahil wariara ako nya manghud
1: apil pa ka mabuhay mo manghud ra
0: dai ba sir
1: ah dai man lang kamo so ikaw na in charge ya
0: oo tay inam da sawa utinsyo
1: okay sige nay may gusto kang ibilin gusto kang ipanawagan anong may gusto kang ipaabot
0: Hay akon abiser kong kunta ay nga ano ga nagapailit akot complain ay dahil nga kun ito man kami sa barangay ay ano man maobra ni kapitan karon
1: oo
0: o ibo man mat kapasidad
1: ka maobra complain sa kanyo
0: Hay sa raya lang sir nga nagano kara kadi either kay kun sino kandar man abat ka ato ay either sa engineer sa among barangay
1: sa DPWH sa dating kapitan
0: oo ay nagsulat man ako sir sa engineer wa sa dat reply kang nga abi ay kumay saga sa nang kun uwa kun ano anang i ano ka kun ihambay
1: mapalit kaso sa ombudsman
0: oo sir din tara akong gusto nga bagon at iladlad ko sir tanan do mapapilis ay kompleto ako may mga blatter mat ako sir kara iya kompleto mat ang pati pirmahan iya man di malang nang hawid ay sa highway sir wa ko ano dahil wa sa nakakot reply eh ra ako na bisar nga rason kara ginhambay ako nanda nga ko nagpirma ako na ila matang sir ginagyan pero ra ako tang gitao nga gugta nga dapat na daagyan wat anda pag agye ay nagsandat aron nagmato-mato kung si indapit sa namaagi ay bukon ko aron sir itsaga libre kunta ginatao ko handat libre kaso lang bukon mat datuan na ginagyan ay gusto ko boundary to boundary hay bukon tat boundary anda inubra
1: ginaon taring gugta
0: oo rayat ah kaya rin
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
3: Okay, medyo mahambay natin nga makasubo nung naagyan no, ni Nanay, kwan nga ra, kwan, si Nanay kwan nga ra, dali pa ako, pangangin nyo na langit. Marlene, Marlene na kwan. Nanay Marlene no, nasa barangay Tabayon Banga. Dahil ako namat no sa gobyerno man aton. Dahil ko namat kakatabo nga abo kita magmanghod nga nagasaka sa ibabaw no. Nangin rebelde nagasokon sa gobyerno. It is because nga pinaka mga simple man lang kunta nga bagay ro ginapangayo kun dai karang kunyara. Tayang tagawas, tayang arang mismo nagreklamo. Hindi pa may tao-tao ka itong gobyerno. Di ba ka? So may mga lapses pag-abot sa kinatawag karang legal procedure si kara sa pag-acquire kung dahil karang property nga ra. Dahil nga rang pag-himo nga ra ita project ko aton karang gobyerno. Ha? Sino abi kara pidi basugon abi? Sinong pagtanaw? Ha? May una dapat nga basugon. Ayang-ayang man nga ay nanay tarang kabasugan ay ha gin una-una wanga ni imo gin pasayod nga may una gali nga pagsukat yo nagkonsin maumpisa ando karsada nga ra ag remember ha bisan kita personal sa aton nga kabuhi may mga yugta kita nga halimbawa may mga kaingod kita naton nga kagapit di ba kun iba nagapakurag nagabutang itkurag depende kanong klaseng kurag nagabutang itmuhon agod nga mangin indikasyon nga doon inyo nga boundary ay bago ro pagsukat karon no itaton nga mga geodetic engineer pagabot sa mga sukatan karon sa hugta boundary to boundary gina-inform karon do barangay gina-inform karon do both parties nga berang pizza nga ra nagapasukat ako depende kinyo daywa kung sino kinyo nga gusto nga magpasukat. Di ba? Si A man na si B. O si A ro gusto magpasukat. So kung nagpasukat si A, it doesn't mean nga si A ta mismo ro kapasukat ag imot ang pinasukat ano ka ng gugta. Ay sa aton nga lahi kinangan ni mong i-inform ro sa civil code nato na kinangan mo i-inform ro sa pihak mong kaingod at the same time ro barangay official to witness nga doon nga ro nga bandera yung sukat tama ron base sa deklarasyon ko ugta. Naintindihan ni taga Department of Public Works and Highway. Naintindihan dahit dati na itong mga opis at barangay ag daywa ka mga kagawad makarang presente nga sanday junito nilaskang nga ra ag si Kaisen Jan Fernandez nga ra Ha, kung sa indugugta ninyo nga dapat nga ibutang ro karsada nga ra. Huwag ita ka muna gapangkwan. Nagatanaw ka inyong utok kung sin ka muna abin yung inyong rugta rin karon. Huwag ka muna gaisip baga. Kung ano rin konsekwensya sa uli yung nadlaw rin karon kugta. Ay, rin mga tao, rin mga kagawad nga ra, kung mga inopisyal sa ulit barangay, disgrasya, tarampo nga pumuwi rin ka ra. Ipag-abot sa ugta nga nga mga desisyon, di ka mo pwede mag-desisyon at gulpi-gulpi. Kaya nga nag-aagi sa korte rugta nga ra ay notification yamang sa barangay. Bukon kamot arbiter nga mag-desisyon ka mo with finality kugta ko yung mga constituent una. Di ba ya? Nagkalingo-lingo akong piniino ang ugo kon natagbuho ako ba ya? Nag-iisip ba ya nga paano nag-come up sa runday karang sitwasyon nga ra nga kabatas? Ha? Roon ang basoon ka ra sa barangay. Akala mo basoon do, taga DP roon ay kabatas, kumusta na public official, nagpati-pati, taka muna nga, okay, rekara ko tayo butang rokrasada. Imagine ka mo, may taga-ana dugta nga roon, ha? May titulo, may kwan doon, may taga-ana. Huwag kita ka mo nag-inform, bisan ano kabudlay, bisan ito imo sa Manila, kung saan nga lugar, dapat inform ninyo kung ano mga pamilya, relatives ko, kung sino kung ano mga heirs ko magugta. Hindi tapili ka mo basta-basta karon nga mag-uprat kasada nga wala na-inform. Ay sinabi karon doon, si Abe, di ba yan makarinaway? Actually, si Ma'am Marlene nga ra, gusto na nang itao tarugta ko tangara. Basta importante, boundary to boundary, gahuway sa nasa piyak nga kwan. Halimbawa, kung 14 mana, or ro karsada so an om nga metro ra nang i-donate suposo di dapat dahil ang plano ko na ay nalipay mo nga makarsada man galing ramabudlay ta wa tagin wa ta sa inistoryahan dugin istoryahan before sa barangay agara pagid ro palto so ayro kapitan nga dati nga ra si kapitan sino kapitan natin kara si nalayog nga ra. That was ano ra public hearing nga ra. Oh, kukon pa nga ra, January 15, 2021. Pilar bilog ka ra ro mga affected. 18 ka mga pumuyo ro affected di ka ra sa barangay nga ra. Hay, dapat ginistoryahan di ka ra dugta. Sin maagi ro karsada nga ra. Ah, maagi ra sa bugan. Di ba ka? Hay, wa ko na nagpatawag public hearing. O man tagi nagkamba kung may ginatawag ka mong pamulitika before na sa barangay ngaron. Ay ko namat, doon ka katabo. Hindi ta pag-inform toro, total mana, counterpart, bahala man mo ron. O, hindi ba ka? Bukod makaon dapat daton ng mga opisyal. Regardless kung ano ro, project o proyekto, basta affected. Just imagine ha, rayang nakita ko kaina ito mga almost siguro 150 na nabilin. O, tapos yung krasada nga ra. Imagine mo, pangayoon, takimura yung dagan niya raay. Ay, nakaintindi ko noro, nag-anay, medyo akong bati, medyo public school teacher. Ay, kinangat, animong bayaran doon. May pundo, takaroon do gobyerno. Ah, kundi patanganin ni Murma, pwede patanin reklamo ni Murma. Ay, huwag tat oras yun, ito nga pagliliba, mga kipay. Pero bago kita mag-unlock, yes, ito nga pagliliba, balikan tayo naga, harang arang, natabo nga mga kipay, sa runday, karang gugta nga ra. Bago kita mag-unhook mga K-5 rung natawag nga astigmatism ay mabahugin nga problema sa atong mga hod, no? Nag-blurred raton karang pananawan. May naman ginatawag kita nga nearsightedness aga farsightedness. Aga siyempre, kinang naton dong maabo nga antioxidant agod gani nga malimpyuhan do atong ginabatsa nga rung nga sakit sa atong karang mata, no? Kinang naton dong nga DTX 500, 1.3 million antioxidant nga makabuligid sa aton karang mata nga may problema mga myopia, hyperopia, agrong pagiging klase sakit, no? Mga disorder, eye disorder, maprotektahan kita, no? Bigay doon mga astigmatism na. DTX 500. Aprobado ka itong karang Food and Drugs Administration. Mabakal sa itong karang butika. Magbisita kita sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita sa Repenrose Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. Hasta rin kita, anay di kita sa itong pagpanarbiso makarang adlaw ngarat Martes. Sangan ko aton yung mga partner, teknika aton yung mga broadcast engineer, K5 Pride Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangan ko aton station manager, K5 Gloria Villasmanyo. Ako aton nga CEO, Doc Ramiloy. Ako sa Japon, si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kayo at may daidgin nga hapon, abong asawat siyang pagpamati para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas
5: mga buti ka. Mga doga nga benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
6: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease, Blaser Boy. Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inali makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by bacteria nga Borrelia.
7: Halin sa pets.
6: Oh, halin sa pets.
5: May nabasaan ko to Sir GP, pasensya sa mga nagakaon na, ang mga parasites, mga kuto, gasulod, galinas dunggan sa kwan.
6: Gasulod.
7: Sa tao.
6: Gasulod. So kung makagat ka ni Doc Sam, grabe ka katol-katol, you take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints,
5: sa imong blood gun, bloodstream. Right.
6: Delikado kayo.
5: Amo na gani permi na to balik-balik. Isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load kag viral load nga ara na sa imo lakas.
6: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yaga tinir sa lawas mo. But ang monolaurin sang D3 Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakag patyon. If you are taking D3 Bio. Unknowingly, abi mo gaplo vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
5: Kung
6: ga D3 Bio.
5: Daog ka sa D3 Bio. Facts on D3 Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kag sa monolaurin nga ara sa D3 Bio? Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio, nami na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga fungus sa ano sa imong anil.
7: MCTs pa na.
5: MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, decaprylic acid, amon ang mabalbal.
6: Amon ang mabalbal. Dala pa lang epektibo ng D3 Bio.
5: Dala pa lang. Pero, sino naman ni sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3 Bio, masulod na sa imo nga
6: lawas.
5: Lawas. Once nga mahaluan na siya sang ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
6: Ga Justice League, like Superman.
5: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bacteria nga ato sa sulod, amo naman to tirakon niya. Grabe, no?
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Suportahan ko lang na si Doc Ramil, ha? Dua klase virus mo. Ang virus nga ginapatay sang monolaurin, amo ni yung ginatawag nga lipid in case.
5: Lipid in bilog.
6: Ang ila membrane ginaputo sang lipid, no? Ang buhay napatay nitin tanan halos tanan nga mga makahalit nga virus kag bacteria amo na ang ila profile, pero may mga virus yang wala skin.
5: Kung sa bike ba, naked bike,
6: naked bike. Naked, no? Ako yung gusto kaya D3 Bio cause I'm energized every day. When I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawa sa ubo, sipon, kailanat, kagplangkaso, ginagaan ko pa enerhiya ang akong utak ko, bra. Because my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuon ko, ga-research ko, I need something to power my brain, nga why ko yung kapamahaw, kaya dali ko. But D3 Bio does that for me. Sa mga estudyante,
5: Sir Boy, mga gaplano dah nga mag-board exam.
6: Board exam?
5: Tumbar na D3 Bio. 3 months before pa, inom ka na D3 Bio. Bio.
6: Supplemento na.
5: Ang mga ka-eskwila da law namin na.
6: Correct,
5: mga engineering.
6: Gwapo makakuha masteral sa ilang mga PhD. Mag D3 Bio ka mo.
5: Hindi tamis ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Correct. Good the best food supplement for your brain. Correct. The keton. Okay. That's why nga ang D3 Bio, permi na mo ginapaparis sa DTX 500. Nag Mighty C or Pure C. Kaya na ang tatlo ang kombinasyon, the best did katama, Sir Boy.
6: Oh, kampiyon, no?
2: D3 Bio! Bayo.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bayo. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bayo.
2: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga.

0: Pure Gold ka Geiger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginane bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.

0: Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo ganyan salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: kamusta mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natong sangkabuy na galing kay Lara. Kag ang magadala amo si Angeline Juanafe.

0: Babe, bugto na. Aga na, oh. Babe. Tuod gid man gali, no? Makita mo gid ang katawas ng babae kung bago bugtaw.
1: Ay, agap ako ginasipuan. Ara ka naman, ha? Aga mo pa ako ginainto.
0: Kaya tuod gid man, eh. Gagwapa sa'yo mo.
1: Okay. Sige pa, sugtan, para hindi magsunggod.
0: Dali na. Mamahaw na kita. Kagabalo ko. Hindi kagin mang hindi. Kaya paborito mo lang ginloto ko.
1: Babe. Pwede, karoon lang ta mamahaw.
0: Oh.
1: Ako danay pamahawa, babe.
0: Babe? Ikaw, ha? Kagabi ka pa bala. Ayawan ko si mo.
1: Sige na, babe. Please. So, kagabi, dayon mo lang ikatulog, bro.
0: Babe?

0: Babe. Wait, Natalie, lagi, babe.
1: Inbitin mo man ko, babe. Unahan mo man ang yaman.
0: Babe, amo gina. Eh, nagadali tabi. Adlaw na ho.
1: Nugay na ah. Ikaw lang yung gadali. Ay, ang bota. Permena lang kuya bitin.
0: Babe.

0: Dai?
1: Ay. Oo, Dai. Amo ng problema ko. Kabalo ka naman nga halain. Gid ako masatisfied kita, hindi bala?
0: Ay, Dai. Simple lang gid ang advice ko sa imo.
1: Advice? Anong advice, Dai?
0: Dai, why na tabi nga? Tilaw-tilaw man bala sa ipan?
1: Ano? Dai, nagbuang ka na bala?
0: Buang ka? Wala ko yung nagbuang. Ikaw yung buang.
1: Ay, ikaw pala, Dai mo.
0: Oo, Dai, ah. Tuding ha. Para masatisfy ka. Tagpangita ka sang lalaki ngayon na palang makadudog sa ginhawa mo.

fertile naman ako. Ay, katalaka ah. Si Jeff tulog na naman. Lapyo na naman siya. Gusto umega ko. Pwede tabi magtilaw-tilaw man ko. Ay, abot na lang kita. Hindi kita ako makatulog ya. Intingkit. Daw gusto ko itry ang hambal sa umiga ko. Pero kabalo ko nga sa laining buhaton ko. Sa

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
6: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinica DTX 500.
6: Clinica D3 Bio.
0: Clinica Sport Biotics.
6: Mighty C.
0: DTX Coffee Mix.
6: Free Bio Coffee.
0: DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino.

0: Ay, naano ni Man? Si Jeff, halin pa kainang tawag ko sa'yo. Wala ginagasabat. Ay, ahuan ako nitang bantay ka-taxi, oh. Taxi! Ni Man? Ba? May salakyan nga nagpundo sa tubang ko?
1: Lara! Sakay na!
0: Alfred?
1: Sakay na. Idulong ko ikaw sa inyo.
0: Thank you, kid Alfred, ha? Galing ka ginahulat ko pabi si Jeff, eh.
1: Kun, i-chatty lang siya kung going na siya. Or hindi gani. Mahaw tanay. Ano sa'yo mo?

0: Thank you, Gidlara. Nga wala ka magbalibad sa pag-invite ko sa imo. Abi mo, wala gid ako malipat sa itong high school pa lang kita. Ato ba lang ginbasted mo ko? Kag si Jeff pa ang ginpili mo. Kag subong, kamugid yung nagdayunay.
1: Ano? Ay, tub-tub bala subong, wala ka pa ka-move on?
0: Ah, yes. Ano abi kay kaniwang pasadto sa ako ni. Do malnourish bala.
1: Grabe ka naman.
0: Pero Lara, labay ba na akon? Si Hazel gintaw gani ako about sa problema mo.
1: Problema? Do wala man ako sa problema.
0: Mayara. Hindi bala amo sining problema mo, Monio?
1: Alfred?
0: Gusto mo, itry ta. Kung hindi ka masatisfied, ihambal kung ano ang ihambal mo sa akon. Batunon ko.

0: Wake up, Katrina.
1: Happy? Happy? Are you happy?
0: Yes. Super happy. Look at how big I'm, Fred. Oh, magandang ginapakita ko. Inabala. Madudog, ganang ginawa ko. Ado, maturong, ganang kalimutaw ko.
1: Na, si Jeff. Hindi gisa makapatawang sa mata mo kag wala lagi bala sa isang ibuga sa imo.
0: Kuna be may arap man pero dulain kitang kinapangita ko.
1: Kuna mo wala labot nga naka-extend food supplement for me na ko. Nagadugang nga akong performance sa kama. Humugali sa hindi kinapangita mo.

0: Babe, tirawin ni Balaw. Kaya just ko ang timpla. Ido, hindi ko may kapanabor eh. Oh.
1: Ba? Eh, kailan mo na pagluto, babe man? Kabaho!
0: Babe?
1: Babe, naman suka ko.
0: Babe, hala!
1: Oh my God.
0: Basi ko nagabusong ka na? Yes! Yes! Maging daddy na ako sini! Yes!

0: Babe, pinadala ka bulan. Magawa na si baby. Excited ako kung makita siya.
1: Ikaw lang, Hal. Siyempre ako man, baby. Excited naman.
0: Oh. Ay, may nga pang doorbell, ba? Dalagin na, ba? Abrihan ko. Kung sino ang aras, nagawa.
1: Okay, babe. Ay. Ano ba yung iniman? Daw, diskumpiyado ako nga. Daw, ginakulbaan. Nga ba, sing amay sa ginadala ko, hindi si Jeff, kundi si Alfred.
0: Babe! May bisita kita. Si Alfred.
1: Hindi. Ari siya. Ano ginabuhat niya, Dre?
2: Hi, Lara. Arigilio. May dala ko ang mga fruits and vegetables. Fresh from the farm ini. Nakapang-harvest na si Papa ko eh.
1: Alfred, thank you, kid, ha? Nagpagamo ka pa.
0: Alfred, almost amat na nga wala kita magkita eh. Agdaw, gulpi ka lang yan ang dula.
2: Ay, kakwan eh. Abi mo tol, medyo busy ko sa bunga eh. Busy ko sa Iloilo. Nag-open na ako sa coffee shop ko dito eh.
0: I see. Anyway, malapit na mabata si Mrs. Kaya gusto ko, mamaninoy ka ha?
2: No problem. Mamaninoy gig ko to na. Kag, congratulations. Tungod sa iniba dugay, baka angko nagilban ka mo sa anak.
0: Amugani. Abi mo, sulot ng 3 years, nga kami nagupdanay. Subong palagi kami naka-timing.
2: Amo na ginatawag na good timing, tol.
0: Bullseye, git, tol. excuse me, anay, tol, ha? Istorya lang ako, anay. Maprepare ako sang pamahawon ta. Babe.
1: Babe.
0: Ikaw na yung bahala kay tol, Alfred, ha?
1: Okay, babe. Ako nang bahala siya. Alfred? Anong ginabuhat mo diri, ha? Hindi pa na nagsiling na akong akalimtan ta na ato?
2: Lara, hindi na ako magpadugay-dugay pa. Nasiguro ko nga akong amay sang ginadala mo.
1: Alfred, pwede pala? Ano kit balang tuyo mo? Di wala may agreement kita?
2: Yes, pero wala sang kasulatan. Verbal lang ato. Kag hindi ako interesado sa agreement kag ginambalan ta sa to. Pero interesado ako sa ginabusong mo. Lara, kabalo ka naman nga baog ang asawa ko. Kagusto ko naman magkaanak.
1: Alfred!
2: Kung tani mapasugot ka lang sa plano ko, na kung mabunag mo ng bata ngayon na, mapa-DNA test kita.

Amo ina ang problema ko subong. Kag ang plano ni Alfred, taw gusto ko man himuon. Tungod bisan ako, wala man makahibalo kung sino ang amay sang akon ginadala. Huusala ini katama, kag nakasala gid ako sa bana ko. Sa subong, ginakulbaan ako sang mahimo matabo. Basi mahibala ni Jeff ang matuod-tuod. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sudat. Ang tagpadala, Lara.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil gobala ang imong dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imong mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pagali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.

0: 100.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryanta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi.
4: Hmm.
3: Wala sang tawo nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tawo abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects.
4: Hmm.
3: Very resilient ang ilang nga vital organs.
4: How much more kung naka-DTX 500 guru to kung naka-may TC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gifts or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history.
3: Mm-hmm.
4: Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sang taas nga high antioxidants.
3: Correct.
4: Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag may TC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
3: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Doc Ramil, is obesity.
4: Na.
3: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
4: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
3: Husto.
4: Maitani kung gainom ni si Dad DTX 500 kag may TC, kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag may TC, ti kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obes. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
3: Gusto.
4: Imagine lang, pag cancer mo, nagalin niya na.
3: Glucose,
4: diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok, kaya nga pag gusto kaon.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
5: 470.
2: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
4: So, tunan ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Why pa di sila nakainom di takes 7 on the top is Iceland. Kumbaga ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland. 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha? Ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
3: Oh, ang mga Hapon dok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
4: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-may TC ni? Ambot pa ni 90 mo. No?
6: Correct.
4: No? Ibaabi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted, concentrated. So, amo na, mami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
3: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa
4: babae.
3: Ang sekreto, wala nagagamit oil.
4: Yeah.
3: No? Kalamilig sila, steam.
4: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit nga mantika.
3: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsa kag malaka lang magkaon karne. No? Ang source nila protein is fish and tofu. Grabe.
4: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
6: Kaya
4: nakainom lang DTX 500 kag may TC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag may TC, daw gakaon lang ka sang damo ng
6: gulay.
4: Sa among prutas, sigurado magalawig ito buhi.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mang
6: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: D3.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500! Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal, magabutika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglit.

pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagpangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan kong taas ng dali akong blood pressure. Bayan ng paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio!
3: Ang D3Bio!
2: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
2: Yung may D3! Makakats,
3: mga butya!
4: So, makatulad na ta sa aton mga paborito nga checklist, why you should take D3Bio over ordinary vitamin D3?
5: Kay Sir Kibin din anong checklist, siling siya. Ang D3Bio namin is siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Tapos siyempre ang D3Bio, may kuna sa Sir Boy, may extra virgin coconut oil, taas ang MCT, nga gina-convert sa imo liver, pakanto sa ketones. Maagi ni siya sa imong blood brain barrier ti ga-energize imong brain. So kung gusto ka nami imong brain health kag mag-support sa imong glymphatic system, nami gid ang D3Bio. So kung gagamit ka psychotropic drugs, mas nami gid ang D3Bio.
4: D3Bio ka na lang. Try mo na lang.
5: And then ari pagid dogang. Ang D3Bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang D3Bio. While ang D3 wala na extra virgin coconut
4: wala,
5: oil.
4: Wala. Wala.
5: Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Kadamo ang
4: probiotics.
5: Probiotics. Then this probiotics amo ning mahimo sang imong ano, serotonin.
4: Serotonin.
5: So malikawan ang mga anxiety. Depression kung gagamit ka D3Bio.
4: Wow, no?
5: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga kita mo daw masulubon, ga problema, paimna na D3Bio.
4: Pero may lang ala sa sulok sang balay, kuya, cellphone, paimna D3Bio, no? Para mag-improve ang emotional health sang brain, no?
6: Nami yes. Ang D3Bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang. Hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapag baga painit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, daw masuka ka, gina-constipate ka, loss of appetite, no, kadamo, you research it.
2: D3Bio!
6: Ang nami sa D3Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sang BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So, okay lang, biswa, bisan mag-aga hapon ka D3Bio, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ang paborito ko kanyang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga ah. Kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga ah, makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggid, isa ka adlaw, isa lang.
2: Dasi ka masurvive.
1: Dasi ka makasurvive. Cause, ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria, and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any kind, any ordinary vitamin D3 supplement.
2: Amo nang nakanami, okay. Sir Boy, kag para sa ako nami, ginang D3 Bio over ordinary D3 because imo black corinthis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina, made from good fats na sir.
1: Correct.
2: So, ang D3 Bio may extra virgin coconut oil. Layo ka sa mga problema sa ano, sa imo kaugatan. Kung naka D3 Bio ka. So, try nyo. Aside sina, nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
1: Correct.
2: May reform ka.
3: Sa mga katol-katol.
2: May katol-katol ka. May punggod ka. Pwede gid ya, Sir Boy. So, don't forget, upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajaming mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, magabuti ka. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gyud ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
2: Di, pre.

0: and syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Five Kalingawan Time! Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan? Pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black? Hey! Five Kalingawan Time!
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
5: Ako gali si Aital Gyoso. Umpisa nga K5, nga pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premisa la una sa balita.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
6: Wow! My puso!
7: Ang kampyon nga istasyon,
8: K5 News FM!

0: 27 lot, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
0: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pag kwan sang DTX 500.
1: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
0: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
0: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
0: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
0: 120 over 90.
2: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Mil Oy, amon CEO, Dr. Mil.
4: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ra ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
3: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo, amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
4: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas, kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
3: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
4: Perte ka damo.
3: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
4: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. No? Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga cellula sinikag, ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka cellula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Tikon wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C. Tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulo, ga migraine ka. Ina Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imong utok.
2: DTX 500!
5: Ako si Laylay De La Cruz.
1: Ano ang imo ginabatsyan?
5: Taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imong sugar? Nakapacheck ka?
5: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
1: Subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120 over 180.
1: Wala
5: sir
1: ka maintenance?
5: Wala na sir, kundi DTX lang.
2: DTX 500!
4: So amo na, hindi man pwede Sir JP nga hindi ta magamit sa atong utok.
1: Yan,
4: ano na karon? Kay bisan pa at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
1: Correct.
4: Tulog ka, tulog. Gagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Tikon wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag Mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
1: Oo.
4: Hindi na pagulat ta nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Ti, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
2: DTX 500!
6: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa
7: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2020.

0: na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Kanyami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bukal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: 95 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Das bang ibu blood sugar.
3: Ato na kami diabetes.
2: Mag DTX 500 ka.
3: DTX 500.
2: Ato na kini anti-diabetic properties.
3: Samosa.
2: Charantine.
3: Gagapa mo po sa glucose.
2: Visine.
3: Controls blood sugar.
2: O polypeptide.
3: Gaparehong epekto sa insulin.
2: DTX 500.
3: Highly recommended.
2: Sa mga eksperto.
4: For Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Na kaya makamatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica or Biotics.
0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.

0: Bayong hapon mga pidalangga namon nga mga tagpalamati padayon natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho mga sumpong sa katong drama sa kahinan idugit makuhaan sa leksyon na kinatig uluhan rehas sa kasaysayan
1: bato boy.

0: Boy! Uy, Koy! Daan mo na ya! Diluhin nyo mayo ang long!
1: Gani man! Guwapo no?
0: Ah, araw! Utda na ho!
2: Ha? Ang tanong nga nagapamulak?
0: Shit! Kasusay mo! Oo, gani! Utda na! Isig ka! Ubusan ang tanang mga bulak ko!
1: Ako na mautod ah! Ubusan ko na lang!
2: Koy-koy! Koy-koy hindi! Bulak na yan!
1: Ano man?
2: Grand orchids na!
0: Hala! Ginutod mo mga bulak ni Mami? Tapat dito mo! Isugit dito mo! Mami! Mami! Ginpangutod nila mga tanong mo niyo! Mami!
2: Sorin! Iimo mo na sugo! Sorin na ano ka man?
0: Tapat dito mo! Malmahala ba lang ang bulak?
1: Iimo mo na sugo, sorin mo!
3: Ay, ano to? Ay nga, nag-aasinggitan ka, Toto Zorin. Ano to to?
0: Ara mga bata mo nga manulo. Kaya, Beng, ginpang utod nila pati mga bulak sang tanom ni Mami.
3: Ba, oh, Diyos ko! Ay, lalo man nga utok ang inyong aduhaman. Koy-koy, boy, wala din ka mo nagamit sang utok ninyo. Kita nyo nga bulak, ginpang utod nyo.
0: Man, kay tanga.
2: Ba, Maginso,
0: oho. Marason ba na siya? Palusot ka ba, boy? Hindi na. At hang nakatama, ho. Isugit yung umo kay Mami. Kagatilaw ginakron mga bata mo, Yayabing. Mami! Mami!
2: Ma? Butigon kita si Sorin niya, ma?
1: Gani man, ma. Isugoy ako. Butigon ba?
3: Ay, oo, ginsugo ka mo. Tiwala ka mo kabalo nga. Ginasaskuhan lang ka mo yan ni Zorin, ha?
2: Ay, si Koy-Koy, Bima. Nagpati man dayon, may. Pagambal ni Zorin, ngot doon ang bulak, ginpang cutter yaman dayon.
3: Wala mo ginsaway ang manghud mo, ha? Kita mo nagigadaw lipong na yung adaro yung adaan. Kagago, gidya sa imo ya. Kagago, gidya sa imo.
2: Agoy, ma. Agoy, ma. Agoy. Okay, sakit-sakit. Okay.
3: Ano, dasigan nyo? Hakutan nyo mga dahon kaghilamon kagdumpuka sa higad. Ayumbot na lang sa inyo nga duha. Doon mga kulang-kulang ka mo.

0: igi balang duha ka bata ni Yaya Bing. Kagin pangutod nila ang mga bulak sang orchids mo.
1: Ano? Kagin pangutod nila ang mga bulak sang orchids ko?
2: Oo, me. Tanawato bala sa gabi, no? Tanawato bala, me.
1: Oh, dali lang!

0: Ay, pasensya gid, ma'am, ha? Eh, wala ko gid abi na bantayan, eh.
1: Sa dason, bantayan mo na. Eh. Kay base kon hindi lang orchids kung pangutdon sa mga bata mo.
0: Ma'am? Oo, ma'am.
1: Sige na. Balik sa obra mo.
0: Oo, ma'am.
1: Diyos ko! Ano ning kabataan ni Bingman? Mga hangag? Nagtugang pa sila sa ulugtasan ko diri. Ito nagkinulsul gina ko nga ginpakadukoy na sila diri sa balay. Kagdiri pa ginpa-estar. Oh, buisit! Nagkinulsul gina ko!

0: akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
4: Ang Visio!
3: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika.
5: K5 News FM.
6: Sharpening the lives of the Filipino.

0: Kaibig ka, boy?
1: Kakadlaw ko. Kita mo na ikin yung kaibig ko. Amangkot ka pa. Lagi mo ni sala. Ako ya, pirming nagasalo sa mga sala mo ya. Imo sala, pero ako nagakakigan. Imo sala, pero ako inisakit ni mama.
0: So sorry lang, boy. Sorry lang. Manguko mong. Hindi pala hambalila lang ko. Di sorry lang eh. Sorry lang. Hindi pala mga akig, boy. Kung kawayon mo ko, boy. Wala na ko dayon, migo. Kung wala na sa palpanglang gasakon. Subusubo na lang ko eh.
1: Ipos na ko ya. Pwede mag-ipos ka na? Ipos na. Palayuin ko, di bala? Kamatik ka? Palayuin ko, di. Buisit ka. Lakatom!
0: Ay, boy! Hindi lang ko pala pag-iawaya, boy. Sabaga na lang ko. Basta hindi lang ko pagtabuga, boy.

Hipos na, boy, ah. Pahiran ko na lang luha mo, boy. Sorry na, boy. Sorry na. Okay na ko, kuya. Okay na ko. Sorry, man. Sorry, kuy. Palangga mo ko, boy? Palangga mo ko? Hindi ka nakik? Hindi na, kuya. Yehey! Hindi na. Kagpalangga, tagit ka. Yehey! Palangga, tagit ka, kuy.

0: tricycle. Nagkapakadto na diri sa atubang San Gate. Ay, salamat, arap na. Ay, boy! Ikaw na ang bahala magbantay sa manghod mo, ha? Pagbuhi mo, kadtuan mo dayon siya sa ila kwarto. Kagdungan, did ka mo pa uli. Kabati ka?
1: Oo, ma.
0: Ay, naano ka? Naanaga pang hay-hay kagidhaw?
1: Kinauya ko, ma. Transferi kami nga daan, eh.
2: Sige lang, boy, ah. Damo man transferi pareyo, ta, boy.
3: Otero, masakay ka mo kung hindi. Daho na maipaiban ka mo sakon.
0: Ah, ha? Ay, oo. Ano? Masakay sila, amigo. Hey, pasensya, gidha. Eh, mga manul pa abi kay... Ay, baguuhan lang diri sa banwa.
3: Ay, amo ko lang.
0: Oo.
3: Ate, sige na. Sakay na ka mo, ah. Sa public high school lang nisla?
0: Ah, oo. Ay, salamat, gidmigo, ha? Ay, boy, susakay na. Malit na ka mo karun. Kahuluya, ah. Sige na, kamanga uyaya sa inyo. Dasiga!

0: Gerald, ano na imo mga bata? Mga manol?
1: Hindi. Mahuloy ko lang sila, day. Daw kalaway man nga tawag nyo sila nga manol, day. Namagwa lang sila diri sa banwa.
0: Manol, gidya eh. Kahag ilintuon. Hindi ba na Soren?
2: Ilintuon, gide. Ginsugo ko si Koy-Koy na Koy-Koy nga pangukto ng mga bulak ng orchids ni Mami. Ginpangukto dyan man. Tanong pa na wag bisinabi. Hindi na ilintuon. Ako suko kong kuguro sila nga matuwad. Mapatim na sila mo.
0: Try bala ta San Soren. Imuon ta sa ila. Kay para kadlawan ta sila. Imuon ta sila kaladlawan.
2: Kay kadlawan ta sila sang tudo. Be. Kamangamango sila, no? Di ba la Perlen?
0: Huh? Ano pa?
1: Kamuyaw.
2: Oh.
1: Malam gid kamo? Kung alam kamo, tani hindi kamo manghikay. Hindi ba la? Kamo nga duwa, isugid ko kamo kay mami ninyo. Uy, di gani. Kay daddy ninyo.
2: Huh? Isugid ay. Wala kami yan adlok.
0: Oo man. Tanawon ta kung sino ang patihan nila ni mami kag daddy.
1: Amo man kamo si nakapalahigay sa eskwelahan ninyo?
2: Ha? Huh? Oo. Be. Wala ko yan sa ginakadlokan niya. Nasayaan ko gani mga teachers namon. Kaya hindi man sila kareklamo. Kaya damo, yung ginadonate si mami kay si daddy sa school.
0: Amo, kid!
2: Manugit ka pa kay daddy kay mami? Hatyo, Gerald? Manugit ka pa?
0: Hindi na lang ina.
1: Ito mga palahikay sa inyo. Kwartahan lang kamuya. Wala kamu isura.
0: Ano? Ano ang buot po silingon, Hacho Gerald?
2: Ano siling mo?
1: Kwan.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
2: Masakit mangihi? Mag-sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.

Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa papamati. Ang mga mata ko magasumpun sa katong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sa pagdulunahan. Yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy. Ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milpin Plotenia. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41.
1: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
1: Istoryahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
4: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una, ang apdo, ginatawag na nga gall. Subong, ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano, atay.
1: Atay.
4: Kag i-store niya sa imo nga gallbladder.
1: So, wala si kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
4: Isa sa mga sikrito sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sa kuan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo nang pinakaimportante nga man, madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon. Siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sang bile. Ti paglapuyot sina, matamata na siya porma sang ano sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero may naman na ginabalik-balik, kung gusto ka healthy imong organ, gusto ka hindi dali magtigo lang imong organ, you need DTX 500 kag MITC or PureC.
1: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
4: Yes, Sir GP.
0: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sang nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500!
4: Pari pa, Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, one-third sa mga babae makadevelop sa gallstones.
1: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
4: Kaya mo na ganing, minum ka DTX 500 kag MITC para hindi ka mag-edad. Para hiwubin ka. Mas nagid sa mabaing nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubi na ang nakaangkon sining dito ang gallstones.
1: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ang gallstones from elderly to the younger generations?
4: Siyempre, wala na sang iban, Sir GP. Diet, eh.
1: Diet.
4: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
1: Wala pa fast food, ano?
4: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
1: Saging.
4: Balinghoy kag saging na pakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi especially kung arin sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken.
1: Chicken, kilit-kilit.
4: So ano yung moon? DTX 500 kag MITC or PureC, dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka daw mo sa DTX 500 kag MITC para makabulig ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom kagid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
1: Correct,
4: hindi
1: no?
4: Hindi dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong nga mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga gadako, daw pebbles na.
1: Tamo siya, no?
4: Pero man, bato na gidya. Ang research gan naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
6: Grabe, dako na.
4: So, budlay katama. Kung nga magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang MITC or PureC. It's your body. It's your choice. I hope you chose wisely. Pinaka the best nga supplemento DTX 500 kag MITC or PureC.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News of Am Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
3: El Castigador!
4: Grabe po!
5: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador!
0: El Castigador, pang-rapping sa mga kinapigos.
3: El Castigador.
4: Ah, grabe po.
0: Ang

0: Grabe po.
1: Maayad-ayad nga hapon, Banwa 8 Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya Itaclan. Good afternoon, Western Visayas. Magugagumon raton kira nga kayangitan. Magamig, hindu ng gabi.
0: Grabe po.
1: Bangod gapon ron, maha K5 sa Rundaya, kara nga Southwest Monsoon, o di nga nirong habagat. Aga, syempre rong raya nga low pressure area nga si Bagyong Josie kung makasugod sa aton nga para. Pero di man yata na magsugod sa pare. Ito yung mouse sa Bahin it Eastern Visayas mga katika.
0: Grabe po.
1: Pero mas mayad gihapon nga maging haom kita sa tanan nga oras. Ay bangod nga sang bugan lang, Bermans 1. Kapit na tagalimana ro, Bermans, kaya galimana ro hangin ay malamig ang simoy, ha? Well, aton niya pagpanamya, pag-abi-abi sa aton niya mga suki nga mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan niya, probinsya Itaclan. Good afternoon! Welcome mga ka-K5 sa aton karanga pagpangalagad.
2: El Castigador!
1: Maga ililiba kita, hasta alas sa isit kahapon na noon. Sa gihapon inyong karanga kubus nga alagad, inyong Castigador, ako si K5 Gloria Villasman.
2: Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian, El Castigador!
1: Broadcasting kita live sa 4th Floor Garcia Building 2, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Sarang man mabatian sa live programs K5 News Calibo. Di magkalipat mga K5 mag-like, mag-follow, mag-share. Kita aton yung official Facebook page, K5 News sa FAM Calibo 94.5. Aton kira nga pag-abasahon ro inyong mga reaksyon, suhestyon. Ay, kumat gali, nalilipatan aton basahon, no? Wow, pasansya gid mga K5, kumat ginakugabos kita at aton yung oras. Pero kami ay malipayon nga una kamo nag-suporta. Nagapadayon nga nagapamati sa K5 News sa FAM Calibo 94.4. Ano kararo aton yung mga top stories of the day, nagapanguna nga mga balita. Na aton nga pagatawan it oras makaron nga kahapon naman. Update mga ka-K5, si K5 Vin, ginatinguhaan nga bugan it pakikipag-angot. Bugan it interview. Pero aton kira nga municipal health office, parang kutanon kunta, angot sa anuro protocol. Anuro pamantayan mga ka-K5 it the warming program. Para sa mga estudyante. Kaya'y matapos nga magguwa rong balita. Hanungod sa natabo mga ka-K5 sa Bahin Karat, Cavite. Nga kung sa siin sang kawagong dagon nga grade 4 pupil. Rong binawian itugam nga kinabuhi. Matapos kararong deworming program. Nga kung sa siin ginpatigayon it anak karanga maestra. Yun naton paghugaton nga may matabo nga makaraya iya sa aton yung probinsya Taclan. Ay bisan kita gusto naton masayuran ano ba ro protocol? Ano ro pamantayan it aton kara nga Department of Health pag-abot sa deworming program nga ra sa mga estudyante. Deworming pagpurga. Tandaan ko dati partner kat elementary kami ginatawan kami mingko ano nga no? Mingko katumbal. Oh, pangpurga man naron. Ay hindi kating dati ka dali-dali mag purga. May isang bilog pang anikaroon kat bunga nga ron ita ipil-ipil. Ano tawag kinyo karon partner? Ipil-ipil man? San Pedro ka mo dun eh. Ano nga bunga karon mga K5? Ginabuo kat doing minko magagkit nga ron, ginakaon. Ayaw man na magbakas man at kaon man na karon ay basi man akong maguwa ro o excuse lang sa mga nagapamahaw ro bitos man na sa imo nga mga dunggan. Maguwa man na ro bitos karon sing ilong, baba. Baka rin nagapanuka mga K5. Wow, masubo-subo. Bangod nga rong rayang estudyante. Namatay. Rura to nga maestra. Nga nagpurga ka na. Nagapangatubang makaroon itkaso. That's why gusto man natin masayuran sa bahin ni Department of Health. Sa aton kira nga MHO. Ano kaya ro protocol? Ano ro pamantayan mga K5? Galing hay busy ro schedule. It aton kira nga MHO head. Ni ay wa nagabot ni K5 Belro anang karon nga linyada. Pero hindi na igapatpat lang naton kinyo mga ha K5. Base sa aton nga gin research sa website it Department of Health. Hanungod sa anda karanga protocol pamantayan mga ha K5 sa Rundaya karanga deworming program para sa mga estudyante especially sa Department of Education. doon na aton ron nga pagatalakayon. Ay, gin-research na aton ka. Ina mga Hakim 5, agod nga, may aton nga dugang karanga kasayuran. Pero mas manami pag-idron kung ipaliwanag kita aton karanga officialis maghalin sa aton nga Department of Health.
0: Grabe po!
1: Pero aton ng karanga basahon ro anda nga protocol ha. Sa dugang pagidkanton karanga mga balita, hindi naman si K5 Sandro Zalazar nagpatigayon karabanwa. Ita pakikipag-angot kay Ma'am Vivian Briones ro aton karanga head ita TTMD. Iya sa Banwat Kalibot. Hanungod sa rundaya karanga kontrobersyal. Amat na ba naton nga kontrobersyal bangod nga maaboro nagareklamo. Panami matakong taruhan do mitrundaya karanga ordinansa rong raya karanga pagpatuman mga Hakim 5 kita. Uniforme ha para sa mga tricycle drivers.
0: Grabe po.
1: Agrong raya karanga ordinansa naging sponsoran ni Sangguni ang Bayan member Matt Aaron Guzman. Agod nga mapaliwanag ni Ma'am Vivian agrong mga dugang karanga mga update. Anungod sa rundaya karanga pagpaniket sa pilang ka mga tricycle drivers. Bangod

0: sa Banwa Tangalan. Wa pagyapon sa na madla maki. Five oh. Pero may yun yung may gina-report nga nga mga naa-aresto sa Rundaya nga illegal gambling. Di pa tagyapon ang tiguhan mag-classify ro iba sa aton yung may banghod kung ano ro illegal nga sugal or sa yun mananda nga bawag pero ginaobra sa gihapon.
1: El Castigador.
0: Ay kung ma-aresto niya ni Rayon, mag-umang hundayon kita. Mangayo kita certificate of indigency. Agod niya 10,000 lang ro aton niya piyansa. Ay galing eh, may imo, taan ang akaso. Ani kung ano ro bawal, o, ano ro ginamonitor, itaton niya mga otoridad, hindi yun ninyo pag-ubrahon mga hakeifan. Agod niya, hindi ka mo mapahamak. Isipon niyo bagat mga awig, ro, inyong nga trabaho, inyong nga pamilya. Kaysa nga magsinugag ka mo nga ron, ag illegal man, i-raid pa ka mo it mga pulis, problema pa ninyo. Paano na-arresto rong rayang tatlong ka mga individual nga ra? Ano ro ginasugid nga illegal gambling nanda nga ginubra? Doon na kay K5 Val Rose Kual, aton karon nga si Kiaron mga K5 rong duga nga mga detalye. Samtang update man sa Rundaya, karang nga driver at multicab. Padayon nga ginausoy itaton karang nga makatapot leso PNP. Matapos nga nagpagagyo. Ha? Nagagyo tay mao. Sa Rundaya, karang nga natabo nga karambola sa Banwat Leso mga ka-K5. Ay ginklaro right aton nga leso PNP nga bukunta ita hit and run rung natabo galig to kahapon. Karambola tama na to. Ay amat dumagagan rumulti ka. Nagdagan ba man ang multicab? Ay, man, nagdagan ang multicab. May sikir ang multicab, hi. Tumaka, suro driver at multicab. Ay, galing ko ikaw, ha, K5, aga, na-involbar ka sa sangka aksidente. Tapos, ay, nagagyo ka. Ay, syempre, ay, hit and run. Pero bukong dati hit and run to, karambola, takaturo, pagpahayag, itaton nga leso penta. Andang naging klaro ron, mga K5, karambola, taro na tabo. Bukong ta it, hit and run. Agong raya nga driver at multicab ay padayon nga ginausoy. Ay may mga nabuo nga CCTV footages sa nasambitan karon nga area. Sa paghinakop taron itaton karang nga mga otoridad ay padayon nanda nga ginaimbestigahan rong raya karang nga nasambitan nga aksidente sa nasambitan man karon nga lugar. Aga standby man kamo. Dugang karang mga update mga hakimay. Sa nagapadayon sa gihapon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay, tao tama na, puro la tama na impeachment trial ni Sara Duterte. Ay, tawa na ton kamot update. Agod nga updated kita sa Rundaya ng mga nagkakanabo. Ay, kaina, nagsaga-sagarong raya karang witness man at prosecution. Si Attorney Luto, ita NBI. Ababo mga K5 bro ana karang nga typo error. Babo nang typo error sa ana karang nga mga dokumento. Nagalitik lang turo ugo kay inaki ni Senador Chis Escudero. Banana to hay ah mas mayad lang abi mana doy lang nga dokumento man na. Doy mo man nga i-submit kaysa man na ikaw. Doon na pakarundugan nga mga update mga K5 sa sugod dit aton karang nga pagpangalagad kama naman. Supreme Court ginmando rong rayaman nga pag sumitit paliwanag. Itabahin ko Kongreso sa mga pagbago na, sa national budget mga kaya. Doon na ron aton nga pag-estruyahan sa sugudit aton nga pagpangalagad El Castigado.
1: El Castigado.
0: Ay, by the way, happy 11th birthday kay Tisha. Atisha, kay Tish Caitlin Lachica. August 13 gid man o July 13?
2: Grabe po.
0: July 13 man. Happy birthday kay Tish Caitlin Lachica. Belated happy birthday.
3: Happy birthday.
0: Ah, kahapon ana nga birthday, July 13, 2026. Aga syempre sa tanan nga nagaselebrar it anda nga birthday today. Happy birthday.
2: Grabe po.
0: Aton garang kabulig sa paghatod kinyo't balita, impormasyon, mga Haki 5, DTX 500, the superior antioxidant. Rong DTX 500 nga may ampalaya leaves, with the sugarcane extract. Kaya ro nagabulig agod nga i-regulate ro aton nga blood sugar. Agod nga hindi maglapot ro aton karang nga dugo. Nga posibleng magresulta man it alta presyon, hypertension, ag high blood pressure. Rong DTX 500 nagapabata it

0: aton nga silyula. Agad malikawan rong pag-angkon at sakit nga cancer. Nagatap naman maha K5 with oxidative stress. Nga sambilog sa mga dahilan ita pag-angkon at sakit nga cancer ko sa ang katawo. Ngani sa maha K5 naton una nga nalisdan magkatuwog. Pirmi nga gaoy, pirmi nga stress, mag DTX 500. So, DTX 500 High Organic Food Supplement. Anang kapsula, maha K5 ay himo sa tinuga, vegetable capsule. Nga ni protektado ro aton nga kidney, protektado man ro aton nga atay. Ginasuportahan ro aton kara nga respiratory health. Especially makaroon nga mga migon ro aton nga panyampo. Sa mga senior citizen, sa mga estudyante, sa mga nagabuog, ita doctorate. Sa mga gatrabaho, mga HK5 sa opisina, firming stress, mag DTX 500. Nagatap na at oxidative stress, nagatap na at type 1 at type 2 diabetes, kinapabata ro aton yung silyula, at ginabuligan kita nga makaangkon it, nagakaigo nga, happy hormone. Pabo ro aton yung happy hormone, mga HK5, hi, bata ro aton yung chew. Yang looking gid ama na imaw hay bungis-ngis. Igong ro tawo hay problemado, punong-punot negative energy ro ana karon nga gawas. Permi imong galit sa mundo. Ay gagugang karon na nang itsura. Bangod nga ro ana nga cells hindi maka-renew, restore ag maka-rejuvenate. Ani kinangan mong mag-inom it DTX 500 agud nga manami ro imo nga tugog. Ay kung magkatugog ka abimana tig alauna alas 2 nga ron. Ay alauna alas 2 alas 3 di karon ka K5 naga-renew, rejuvenate, restore do aton nga mga silyula. Ani sa mga makaruyon nga ron nga oras dapat gakatugog ka. Ag kung kita magkatugog mga K5 ay may benepisyo man ron. Pwede kitang makaangkon it, nagakaigo, nga melatonin. Kung magbugtaw ka mo, di ba gamin kung may mantika inyong itsura? Nagagilak-gilak, hay melatonin ron. So yun eh, according sa mga medical expert, mga K5. Ngayon kung wa ka nagakatugog, ay gamatured ka ron yung itsura, nagahagard ka. Kugang ka sa pahuway, wakat focus. So, ginadrain ro imo nga utok. Ay kung gabi-abimana, nagabinabad ka, nagapinamantaw ka't mga vloggers, nagahilinampang ka, tapos gapinamantaw ka't AI drama, magkatugog kay tigalas stress, ay wagon. Wagon na restore, renew, agrejuvenate. Nganin mag-inom ka't DTX 500 para sa gihapon ay may kabulig ka ka K5 nga mabuligan ro imong silyula nga maging healthy. Most especially sa mga senior citizen. Ani samtang bata pangani kuno kita hay dapat aton nga mga ginakaon ka K5 hay in moderation. Dapat lahat katamtaman lang. Tanan nga pagkaon nga pwedeng kaonon hay pwede ta kuno naton noron nga kanon. Pero dapat in moderation, katamtaman lang. Huwag yung masyadong sobra. Too much is dangerous to your health. Ay may mga dindog ginahambal nga magbahagat iim nun, magbahagat mga aga, ay may nakabutangon nga ni manang drink moderately. Kutsing hanon ay uminom ka ng katamtaman lang. Ay kung sumobra kung naroon ka K5, bukong yun manami sa gawas, masama ding atay, masama ding kidney. O, nga ni mag DTX 500. Aga, syempre, rong klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa mga senior citizen, oy, makara, magagumon raton niya panin. O, din kita makapasilak, mga K5, hindi kita makawalking-walking, hindi kita makajogging. Kapin pa kung wakita it kapote, magamig, natamaran kita. Pero pwede kita sa gihapon makaangkon it, nagakaigo nga vitamin D3 kung kita nagainom it, Clinica D3 Bio. Rong Clinica D3 Bio ay may medium chain triglycerides nga kilaga nga nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses. Kaparihas it flu virus, coronavirus, Ebola virus, makikipan. Ano man unang asahit mga virus nga ginimbintot mga bilyonaryo. Pag Clinica D3 Bio. Pero Clinica D3 Bio may VCO na antiviral, antibacterial, antifungal. Kaya rong aton nga kabulig, agud malikawan rong pag-angkon it, pneumonia. Nung pag-angkon it urinary tract infection. Nung UTI. Oh, mahilig ka baga sa chichirya? Mag-klinika di Tribayo. Agod nga ro, raya nga posibleng pag-angkon it infection hay imong masukra. Especially rong pneumonia. Pneumonia rong pangaywa sa pinaka makamagatay nga masakit sa bilog nga kalibutan. So number one karon maha kay 5 hang irong cancer.
1: Grabe po.
0: Pangatlo ro diabetes. Aga ro pneumonia hay gaban ron na angkon it mga senior citizens. Ani magklinika di Tribayo mga ka-K5. Aga syempre sa mga kababayinan nga pirmi nga ginadisminoria magklinika di Tribayo. So ang klinika di Tribayo may fat soluble vitamins, raya nga bitamina, makitaan sa vitamin D3 nga nagabulig para mas madasig maabsorb ro mga vitamins, minerals maghalin sa aton nga mga ginakaon. So ang klinika di Tribayo may vitamin D3 ag VCO, ag dapat may tatak nga klinika mga ka-K5, ag dapat ay clear karon ro ana nga imprinta. God nga authentic original ro aton karon nga mabakal bukon it imitations bukon it pike. Para sigurado sa main kita mismo magbakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Balding Osmeña Avenue Calibo Aklan sa Atubang it Pag-ibig Fund. Atubang it dating Garcia College of Technology mga ka-K5 kaiping ron it Felicis aga may kaiping imaw nga coffee shop. Sa Refenders Balding Osmeña Avenue Istansya Calibo. Ag syempre rong Mighty C. O sino na rong ginaubo makaron? Ginasipon? Kapag nakitro tutunlan, maasgad, mga K5, ginaton si Lightis. Mag Mighty C. Haman ita manami rong Mighty C. Bukon imora ha K5 ita kaparihot ordinaryong ascorbic acid or ordinaryong vitamin C. Imaw hay alkaline-based vitamin C. Nga ni non-acidic bangod nga himo sa pure nga alkaline. San pa may hyperacidity ka, may problema ka sa ulcer, wakat ginaon, pwede ka sa gihapon, mag-inom it Mighty C bangod nga non-acidic. Rong Mighty C ay isang ka-immune system booster, nagabulig agud malikawan o pag-angkon it rangkaso, obo, sipon, yagnat. Rong pagpanakit it aton karang mga tutunlan. Agbo ko niyamang itruyon ron ka K5, ginabuligan man kita sa collagen production sa aton nga gawas, kinasuportahan ro aton karang nga cartilage. Ro collagen, importante agud nga mas madasig mag-ugat ro aton nga mga nina. O sa mga nabalian una, agud madasig mag-uli ro balik, mag-Mighty C. Alkaline-based vitamin C. 8 pesos per capsule, kung senior citizen ka, PWD may 20% discount. Oy, know your rights, mga K5 ha. Kasi kung waha mo kasayod nga kung PWD ka mo senior citizen, ipagpilitan nyo ang inyong karapatan. Kapin ba kung may ID, taha mo, may inyong booklet, ipresentan nyo ron sa mga pharmacies, ay may 20% discount ka mo, mga hakita. Mighty C. Ro, Mighty C, mabakag man sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Istansya Calibo, Aklan. O suyun nyo gamang, rong guwapo, mahumot, maputi, ag makini. Nga si Dr. Robert Impinado, si Mama Abigail Impinado. Makamabuot sa taon na ron, mga K5. Sunday to Friday, ro, libre nga konsultasyon. Alas 8 at agahon, hasta alas 5 at hapon, rong clinic. White clinic kung Sabado, bangod nga Sabat day. So magpakonsulta ka mo, Domingo hasta Biyernes. Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, gamit rong mga makabagong teknolohiya. Libre rong konsultasyon, wat bayad. Free, mga ka-K5. Rong professional fee. Waka mo karon gabayad it doctor's fee, professional fee, libre. Kay Dr. Robert Impinado. El Castigador. Alas 4.52, aton karanga oras. O hindi magkalipat mga K5 ba? May sambilog pa kita nga mga manami nga kape. DTX Premium Coffee nga may stevia, agaricus mushroom. Aga syempre nung prebio coffee nga prebiotic plus probiotic ag may malunggay. Kaya manggali kong templahon naton ro prebio coffee. Hay may minko green imo nga ron nga madiginiling nga dahon. Malunggay gali mga K5. Ag syempre rong DTX Coffee Mix, the healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa. Kaya rong mga organic coffee, maha K5, pili ang kamo kung sin kamo karon na hiyang ag inyong nailaan. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, or Pre-Bio Coffee. Tanan available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: El Castigador.
0: Alas 4:53, aton kirang oras, sa aton yung pagbalik, check naton, na arong report, itaton yung mga K5 Patrol Reporters, detalyet aton kirang ang mga headlines, pagkatapos yamang itpilang ka mga reminders, stand by.
2: D3 Bio Health News, D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar, pilas ko, dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
4: kung ang syudad, stick to sang gabit, sang mga basurero nga kumpanya.
5: Dapat efficient.
4: Efficient nga kumpanya. Dapat ang lawas ta amumana, no? Mm. Dapat ang aton lawas, mayara waste disposal unit. Ang D3 Bio, ga-enhance sa aton excretory system. What you do call by excretory system, amuni ang parts ang lawas ta that disposes waste toxic materials, materials that are not needed by the body anymore, kailangan ipagwa to maintain homeostasis. Mm. To maintain balance sa aton lawas, dapat inisya mga waste materials nga nausar na, nga latak na lang, ipagwaon.
6: Ang matabo, Sir Boy, pag di mo niya mapagwa, it will create grabe nga mga balatian.
4: Mm.
6: Kung sobrang viral load, cancer.
4: Correct.
6: Balatian.
4: Balatian.
6: Pwede kang magka-problema sa imong auto.
4: Mm-hmm.
6: Tanan nga toxin sa imong selula, hindi mapagawa kung wala ka sang D3 Bio, Sir Boy.
4: Correct. Si D3 Bio, amuna ka-epektibo, no? Gapaayo na sang imot lang kaso hilanat, gapanami pa sang imo brain activity, gapanami pa sang imo heart cardio function. Ang pinakanami gid ginatinloan niya ang lawas ta. Ari na ang gin point out ni Dr. Ramil kay Sir J.
6: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
4: Una-una.
6: Ano ba, Sir Boy?
4: Ang una-una ginatinloan sang D3 Bio ang imot chan, no?
5: Oy.
4: Ang pagsulod mo sang pagsulod sang D3 Bio mo.
6: Dili chan, Sir Boy.
4: Ha?
6: Imo ba-ba.
4: Imo ba-ba, of course.
5: Una ba-ba. Bagle,
4: ang baba, once makagat mo ang D3 Bio mo accidentally.
6: Tanan Harbison niya, tanang kagaw da, da mo gigiya magamit ang D3 Bio.
4: Correct.
6: Ti kung gusto kaya magtinlo, ti use oil pulling method.
4: Oil pulling ka pa lang, tinlo na ang imo baba, no?
6: Correct.
4: Why nakabacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay, tanan-tanan ni sila, kwao ni D3 Bio. Pag agida si imo, abi mo, diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinlo anya ang imo digestive system.
6: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
4: Correct. Mga H. pylori
6: na kagaw nga nagkabang ang kabangdanan is amo nang kabangdanan sa imong hyperacidity, amo nang kabangdanan sa imo ulcer, himuson ni D3
4: Meaning,
6: Bio.
4: Si D3 Bio amo ning janitor nga may mapper, may 45 skillet.
6: Iya style niya. Patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw kag tinloan niya.
4: Grabe. Ina janitor.
5: Multi role,
4: mo multi role, no?
2: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Pag abot sa tina Sir Boy, manghimos naman siya.
2: Himos naman to siya.
1: Pamatsyon to niya anay ang mga bad bacteria.
3: Salmonella.
1: Tanan nga mga bad bacteria sa imo tinay, panghimuso niya, hindi ka di pwede. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imo nga tinay, Sir Boy, ganami ang function sa imo good bacteria.
2: Correct.
1: So once nga ganami function yung imo nga good bacteria, ga-produce na siya sa serotonin, sa mga dopaminda. Ang serotonin, Sir Boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imo melatonin. Namitulog mo. Once nga namitulog mo, ga-activate naman ang imo nga glympathic system.
2: Correct. Ang glympathic system mo, gaya andan ni kun tulog ka tikin pamayo ni dito ibay si probiotics nami ang imo tulog kay serotonin ka
1: once ka nami tulog nami ang tinlo sa imo nga mga dirty fluid sa imo nga brain
2: kakasta nanto no ake ang maandar na ang kanal sa imo brain amo na ginatawag nga glymphatic system da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga mapatay nga cells mga toxins da ginahaboy sina nga stream no sa glymphatic stream ang ginatawag nila di nagakadto of course gakadto sa mas dako nga kanal amo na nang aton lymphatic system our lymphatic system will dispose of it through our excretory system so da mo makita ang sleep nga ginpanami ni Detribayo gapanami si imo glymphatic system
1: grabe no halin sa tinaing tinloanay
2: halin sa baba katos no? Tinaing
1: tapos may mga indirect pa siya nga ginahimo himo siya serotonin tapos nami tulog mo tanan nga liquid nga higo sa imo brain panahon niya pagwaan niya because of the Detribayo.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!

0: Balik kita mga K5 sa aton niya pagpangalagad El Castigador. This time, aton karang higat check rong linyada ni K5 Sandro Zalazar. Angot sa rundaya, karang mga K5 pagsuksok ito opisyal nga uniformet mga toda. Yakara sa Banuat Kalibo, gina-implementar gon iti TMD. Kapin sa 45 wat anagali ka mga drivers, rong raya karang nga gintikitan. Si K5 San, may ginpatigayon nga interview kay Ma'am Vivian Briones. Ruaton ka rang ahead, iti TMD. K5 San sa line number 2, standby.
1: K5 News FM, live report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro, go ahead.
2: Implementaryon K5 Go, no, itapon ka rang TTMD o kon traffic and transport o kon transport and traffic management division. Iya sa aton karon nga Banuay Kalibo rong pagsuksok ita official nga uniforme, no, it mga toda iya sa aton karon nga Banuay Kalibo sa idayong ra it daya karon nga approved gud agani man nga ordinansa, no, number 2025-011, no, nga kung sasiin nga ni ordinance prescribing the official uniform of the Kalibo Tricycle operators and drivers association and for other purposes. So gubutan bagon nga ginakwanot ano kubaga gina-implementaro official nga pagsuksok it mga drivers nga ra it most especially ro mga gabiyahe it aton karon nga Banwa it Kalibo nga magsuksok it official nga uniform kung sanda abi hay nagabiyahe si Fabio kahapon gi-implementa ro nga sambitan karang ordinansa na kung sasiin niya ni Kapin, no, sa 45 ka mga drivers rung nadakpan kay Fadlo ag gintikitan niya ni Sandara. Ita dekong niya nasambitan niya TTMB rung 45 ka mga drivers na wa nakasuksok at official na uniform. So, di karaya, kahapon abi may nag-ambay, no, sa bilog sa mga drivers kay Fadlo. Kita dahil yung mga hakikitan nga ₱500 kung nakasukot kanda. Yun klaro ni Ma'am Vivian Briones, so atong kaw niya TTMB head, nga ₱1,000 na kung daya karon niya
0: penalty.
2: Sa raya kaw niya mga uwa nakasuksok at daya kaw niya helmet.
0: Basarangan tagali K5 san, ₱1,000 ro penalty, yes, kung uwa nakasuksok at uniform.
2: Roger, K5 Law. Balik kahapon ate, ay siyempre first implementation ate nanda. So, gitawaan ita konsiderasyon, no, ₱500. Kaya siyempre, nag-uoy man K5 Law, kaya tila malang abi man na matuod, no. So, di karo yun.
0: Agbasi ro iba, hay, wapatana na aware, nga ro, ordinansa nga ra, hay, gina-implement yun, ana?
2: Roger, K5 Law. Yung pangutana natin, actually, si Ma'am Vivian, kung naimpormahan ba ya, no, rung daya karon nga, prior sa implementation at daya nga nasambitan ng ordinansa kung naimpormahan rong mga presidente at daya karoon niya mga TODA at kung paano ba yan. At least ba yan, ay siyempre aware matuod yung mga driver kay gabiyahe pa matuod tanda. Pero iba abin matuod si Pedro. Uwa, naka
0: paano ba yan?
2: Nakapaubrat uniform ang iba. Agro iba, ay may una akong matana. So, ambay nanda, unfair matana matuod sa nagyatuksok. Actually, may mga nagyatuksok kung yung matana man it uniform. Apan sa raya karon niya pag-aproba it na pambitan niya.
0: Ordinansa.
2: Huwag yung imaw na implementar it as early as sa rato nga itong pag-aproba kay Pedro. Tangod niya ni, hay, siyempre, January, February, garin niyo.
0: Abon, mangaliro tayo mga ging tao.
2: Not sure, kay Pedro. Kaya mga huwag yung imaw ka-implementar, it is because niya ni, nga January, February, hay masako, implement, I mean, garin niyo it mga franchises, pero aton turn yung mga toda.
0: Tama, ito, dugang gastos pa abi matuod ayon doon K5 San.
2: Roger, K5 Law. So, siguro, sa kaungdan, no, agud nga ma-explicar sa aton karon nga publiko, most especially, sa aton karon nga mga drivers niya, sa aton nga Banuat Kalibo, kama naman, sa nagkakanarisari karon nga toda, agud ma-explicar kanda ni Ma'am Vivian Briones, aton taon niya head of TTMD, niya sa aton taon niya Banuat Kalibo, kung ano rong daya karon niya kaungdan, itapon niya pakikipag-angot, may kaantanan sa opisyal na pagsuksok it uniforme, itapon taon niya mga drivers niya sa aton niya Banuat Kalibo.
3: Alright, mga ka-K5, mga intiibahan aton makaroon, no, si Ma'am Vivian Briones, no, aton karon nga TTMD head, yes, aton karon nga Banuay Kalibo. Angot ra sa mga tricycle driver, no, nga mga ginaligar nga uwa nakasuksok at daya karon nga nasambitan nga uniform nga kung sasiin nga ni gin multahan sandara. Ma'am, una sa tanan, med-ayad nga hapon, mga intiibahan mo si ka-K5 Sandro Salazar.
4: Yes, med ayad nga hapon sa tanan nga listeners it K5 News FM.
3: Mm-hmm. Ma'am, paano naton background diyang ma'am sa aton karang pag multa abi sa raya kaon yung mga tricycle driver nga wa naka uniform. Paano naton sandara na monitor, paano na sayuran ag ano ro anda karon nga gin pataw ba nga multa kanda?
4: Oo. Bali raya ka K5 Sandro nga ordinance ay ordinance number 2025-011, ordinance prescribing the official uniform of the Calibo Tricycle Operators and Drivers Association nga ordinansa. Baliraya nga nga ordinansa ay na-approve ra last December 15, 2025. Bali last year para, pero gina-propose raya nga nga ordinance or ma-proposal matarait mga toda nga asosasyon. Although, ano para ro, sa last administration kay, ano patara, kay Vice Cynthia. Pero, ano unan lang, ro, pag-approve kay Vice Philip.
3: Okay.
4: Bali, ba anay baga namon daging implement maski na-approve the ordinance nga ra kasi January, February, hasta it March, hay, renewal it, franchise, yes, ag body number. Bali, consider man kita ay siyempre row uniform abi makaron sa akon nga pagkasayod ay ga worth it 330.
3: Yes.
4: So nag ano anay kami nag extend anay kami pilang bugan dapat nga ni May para ginadungan namon sa pagsita baga it mga it Calibo sticker nato LGU Calibo sticker. So nag ano pagid kami nag extend pagid it another 2 months. Okay. Kasi July last two weeks ay nag ano kami nagpahisayod nagremind nga mapa-implement kami by July 13.
3: Opo.
4: Bali nagsend man kami it letter sa mga tuda president nga by July 13 ma-implement yun kami ag bali raamon nga rong pag-implement ay base man doon sa request it mga tuda president nga kung pwede ma-implement yun kami kasi abo nga uwa gihapon nagasunod. Oo, agro yun ay approve gut aron nga ordinance. Oo.
3: Okay. Ma'am, bali na mention ni Moro implementation is July 13, tama ma'am, no?
4: Yes
3: po. Sa kahapon nga natabo ma'am, ano raro kahapon kara doon nga na, before kita nag patigayon gid at implementation on the ground, ano ran may kasayuran do mga ano mga todo president agin ano man disseminate man sa anda karon yung mga drivers mismo nga haron tagali ga pa implement ta it daya nga nagakaigo karon nga pagsuksok it uniform nga samtang sandahin nagabiyahe ma'am.
4: Sa akong nga pagkasayod ay kaabuan sa anang mga members ay sayod.
3: Yes,
4: ma'am. Pero ro problema malanggid namon nga na-encounter kahapon ay ro R4. Siyempre, abo gid abi ro R4. Pero ro mga tuda sa kabaranggayan, kaabuan aron ay may mga uniform.
3: Yes.
4: Pilang bilog malang mangid nga mga drivers do may problema sa barangay. Sa mga barangay baga nga toda kaabuan gid hay R4. Syempre abo abiro R4 nga ra. Ag abo pa nga bukon baga it membro it toda.
3: Yes,
4: ngani kaabuan siguro kung mga wa nga ra nakasayod ay bukon apat asanda it member it toda.
3: Ma'am, kahapon pila exactly ro numero it daya kaon nga mga hadakpan abimana nga uwa naka uniform ag ano ro aton nga gin ano ba kanda gin multa gid man sa raya karon yung mga drivers nga uwa naka suksukit uniform samtang sanday nagabiyahe.
4: Bali kahapon ay 45. Oo, 45 ruha tikitan it uwa naka uniform. Oo, gintikitan ba ru violation kara K5 Sandro ay 1,000.
3: 1K. Ano ron ma'am, tagdatong kahapon, may ano abi no, kumbaga ay may nagagapta ag kamanaman do ano at ako no suno sa raya karon yung mga pipila naton yung mga tricycle drivers is 500 pesos. Pero ano gin matakaron ma'am do aton nga gin kwan baga? Ano ra may gin patigayon kumbaga human consideration abi sa parte nanda kung hamat datuat arugin bayran abi.
4: Actually sa makaron K5 Sandro haywa paman it nagbayad nga driver nga sa violation nga to kahapon. Oo, bali basta ro actual nga bayaran karon penalty ay 1,000 pesos sa uniform.
3: Okay. Sige. Base man ma'am no nakabaghag sa aton karon nga ordinansa. Ano ta gid ra ma'am? Every time nga mag biyahe rong dayang driver dapat nakasuksok. Once nga natikitan sa datuna ma'am, until pilang beses andara matikitan ag maano ma'am, kumbaga may anda nga pag-aatubangon abi nga nagakaigo karon nga pagmulta kanda. Mga pilang ka violation abi or ano?
4: Hay suno kanda K5 Sandro hay 1 week malang ro ginhambag it naga kung si insan nagpaobra baga it uniform. Hay by Monday hay abo man yon siguro nga makasuksok it
3: yes,
4: uniform nga tungin paobra kat mga natikita namon. Oo.
3: Okay. Sige. Siguro ma'am no base kung may mga uwa ba kuha abot nga pangutana may mga gusto kang idugang abe ag paglaro man sa aton karon nga public ag haraw nga ni at least baga masayuran it aton nga taga Kalibo no ag iba pagitero nga barangay nga gi-implementa kita it daya nga nasambitan karon nga ordinansa rung pagsuksok it nagakaigo nga uniform sa tag sa tag sa mga toda.
4: Oo. Rung pagsuksok it uniform it aton nga mga drivers hay nakikita man naton kaina siguro na, kaina ay masama manami man tanawon di baga nga naka-uniform da aton nga mga drivers ag kung ano baga nga mga problema or mga violation anda nga ubrahim madali naton sanda kay Five Sandro mapatawag or mapaagtuya sa office pag sa anda nga uniform ag manami man tanawon di baga maski ka mo naka-notice kaina bisa kaina nga rumanga drivers ay nalang sa latanawon kung nakasuksok andang prescribed nga uniform. Oo. Akong malang man nga ni nga suggestion sa tuda president kaina daywang ka president iyaro nagagtubaga para mag pangutana gita magklaro nga iano gid nandaro andang nga mga members kung kasi abuon ko no kandang nagpa-membro eh. Hindi abisan da K5 Sandro makapaobra it uniform kung bukon ka it member sa andang atoda. Oo.
3: Sige. Right no. Siguro ma'am Liz, ano siguro mensahe sa aton karon nga public no. Sa aton karon nga mga kalibunhon sa tanan no nga tagpamati.
4: Sa mga kalibunhon hay sa mga nag-comment baga kay Five Sandro nga kung baga hay against man sanda sa amon nga ra nga di gid abi pwede nga
3: yes.
4: May una git ang nga against sa amon nga ra nga gina-implement hay para man dakaton tanan di ba kay Five Sandro
3: yes.
4: Oo agro rundaya nga ra nga pag approve or pag bylaw it prescribed nga uniform ito da hay mabuhay man da ag mga pinatawag ka ra mabuhay maaproban ag kagustuhan nandara kaabuan daya nga ra nga pag baylo nanda it prescribe nga uniform ito da.
3: Sige. Well, this information no mga ka K5 kay Ma'am Vivian Briones aton karon nga TTMD head yes aton karon nga Banwa it Kalibo. Ma'am abo-abo gid nga salamat sa imong gin-render nga time sa K5 News FM Kalibo ma'am.
4: Okay, welcome K5 Sandro.
1: El Castigador.
2: So ato, K5 na batian natin si Ma'am Vivian, at least kay Ganon Ban, kumbaga na heads up
0: do ato sa mga
2: drivers, naklaruhan do ato ng mga drivers nga need nanda no mag-subsidyan do sa mga official ay dokorte para at least kay ma-identify man ba K5 nga kung anong toda sandara, kung anong barangay ang R4. So ginamagin na nakaina kaabo ro dahil kaon nga R4 yung sa atong kaon nga barangay publasyon sa Banuit Kalibo. So at least no iba pagid nga
0: Route 4 hay within publasyon no?
2: Not sure, K5 lo. Kung hambagan nila nakaina kung iniduhan man na R1 R2, R3 hay magkabo pagi apon man na ro R4 no? Yung sa atong kaon nga publasyon kung ay kami nga kaon nga K5 lo. Ay mas abo kay hapon man nag R4 so pwede natin nga man doon ay ginagamayan ng mga presidente better niya po na at least ay mag ano nga ne doon na inigaw nakapadaywang ano sa sanda si Pedro eh, daywang kapa imprint abi utang dakaw niya uniform. Kaya kung sabihin mo mga abi na to, siyempre kung nabanan sa abi, abi man ang
0: magpala. Eh, kabagaho, tas anda karon K5 san?
2: Dapat may anda din niya inog ilis-ilis or ibay-lubay ko mga K5 glow.
0: Ha, okay. Do ano gali K5 san kara? Route 4, high population Kalibo, capital site, Bless Site, ASU, Auckland State University, Agrohas Avenue Extension. Abo gin matasanda, K5 San?
2: Roger, no, K5 no. So, may mga pipila ating wakana na naman nagka-imprinta itang patuloy ng uniform. So,
0: Sandaro, depende. Ano no, white and purple?
2: Roger, K5 no. Ano naman nga pang tanang, ano, tas mana, like, for example, si Pedro, ano may magparekod, abimane iya sa Kalibo PNP, kumutahan na sa mga kumutahan o mga pagreklamo ako na, alam mo na, anong pwede kailangan mo na ito?
0: Ano, suksok na uniform?
2: Pagka, ano man na ito, violet na na, agwan mo,
0: puti,
2: okay, makaroon niya, ay, kung naka-uniform si Pedro, at least ma-identify, no? Ano ba na ito, karoon niya, mga pasahero, mga computers, kama naman sa ito, karoon niya, may bahid at Kalibo PNP, case man lang man sa reklamo mata, no, hangot sa daya ko ng mga drivers na nagpaminta ka si Pedro sa anda karoon ng mga pasahero si Pedro. So, ganda ako report, magaling sa atin ng area of responsibility sa atin ko na pag-follow up sa TTMD with a K5, Kenneth Luchika, ako man, si Kenneth, ano siya, sorry, para sa kapitan yung balita, service ko ang galing naman sa mga pinsay taklan,
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: Alright, thank you so much kay K5 Sandro Salazar. Sana man karang natipon nga balita. Oh, tama man, mas madasing ma-identify pagid kung may uniform aga kung bagahay may endowed man gali karang nga enough time para i-prepare o anda karon nga uniform sublimation mga ka-K5. Sa aton karang pagpadayon, may isang kababayi nga nag-ukay-ukay sa Kalibo, rugi na aligar kara mga haki 5 nga nabiktima trundaya nga mandurukot. Oh, nagpa-blatter to sa aton nga Kalibo PNP o aga sang ka senior citizen nga ginhana nga gabon itsang kagagaki bangod sa anak kara nga pagtugok. Ay sus. Oh, wa na kog bai gabaan. No. Oh. Sang kagagaki gali naghana nga magabo sa rundayang senior citizen. Ano ra babaye gagaki. Agrong Raya man nga update sa natabo nga vehicular accident sa Banwa kara ita Lezo si K5ville sa aton nga line number 3 sa detalye.
1: K5 News FM live report.
0: Sa kampyon nga balita K5 Valrose, go ahead.
5: K5 Glo, maswerte nga mga IDs gang kung naduga sa pouch. It's ang 56 years old nga babae, no, samtang nag-ukay ra imaw. Iya sa may bahin ita ang Dagaw, Kalibo. K5 Glo, iya base sa anak karang panaysayon iya sa aton karang Kalibo PNP. Samtang ano mo ka, busy, no, nga nag-ukay. Siyempre, ukay-ukay, nag-usig ita pakakana best nga mga pwede patabaga nga magamit.
0: Manami-nami.
5: May una pang branded dabi karong K5 Glo. Kung matyaga kagid na mag-inukay matuod na sa mga ukay-ukay nga ka, na kung siin nga ni haya nakausi mat-emot short. Pero sa anak ka nga pagiging busy abi no ita pag-inukay K5 Gloria, di ka katanana na tupang dad nga actually napansin na mata nga may naggapit ka na nga babae nga bata pa man mga 30s ko anang pangidaron based sa anak ka nga describe no sa kaya nga nasambit na babae ag naka brown imaura t-shirt K5 Glo ag base ka na hay nagapit imaw sa ana o naginasundan ba nag-aligid imaw nag-libutan imaw hinalibutan imaw kaya ka nga babae ag wa matarmanas ang isip nga abi hay base alinyutan ng brown ka kung siyempre busy mo sa imaw manita no gaom nanay customer man baga K5 Glo nga nag-ukay man oo nagasunod-sunod siyempre hay isang bagsakan lang di mga ukay di ka mag K5 Glo.
0: Si kaping ukay nga nito K5ville ba si buwan kasi ginaukayan manaton to.
5: Sa may Andagaw di ka sa may mga mall nga ka K5 Glo sa tabok. ita mga moldi karon niya daywa kay mm-hmm. Five Gloria nga kun si Inyani ay di ka na natupanggan nga matsagin ano ba na naging tabo na ko mga gambong ukay mm-hmm. kay Five sa bag pouch na ka nga sakto lang lubaw man pero mm-hmm. una nakabutang do may wallet pa tauna may cellphone pa ta may mga makuyon ba do sugod mm-hmm. itry ka nga pouch ita atong ka nga complainant nga kun si Inyani ay basika na ay di ka raw tabasi di mo na nag ano ba nakauso i-tempo nga tinabo na dugambong at saka madasi ni bukas do oo ginkuot at ginbuksan do di for although makakon ay padayon pa nga gina check man do CCTV kung paali na duga or kay ginaaligar pang man eh try ka nga babayi nga customer
0: nga duhadukutan
5: ni Mao so gina follow up man da ito sa area kay may CCTV man nga nakatubang gid sa ano nga ka, ukayan kay Five Gloria, so kinangan ani abiron nga ipablatter, saka nanda i-check kung dekarang CCTV.
0: Oh, kay may ano abiron eh, may data privacy act.
5: Yes. So, that's why nagpa-blatter anay sa aton nga kalibo PNP. Gina-describe na itry ka nga complainant nato nga naka-brown nga ni Imora ita Rambong kay Five Aglo. Aga, din nga ni medyo nasa 30s pa ako. Anong pangidakan? May toothbag man man imong daga nga puno sa nganit gamit. Medyo abuot aman nga sugod kay Five Aglo.
0: Abuot aro sugod nga ng hadukot.
5: So, yun pa ko din ato masayuan kung aling dusugod ka to kay Five Aglo. Basi may anagot ang naunay kung nadukutan. So, nabiktima. So, although pa makaroon ito, na-establish gid kung nadukutan gid man o atong complainant kira, pero anak ka nga gina, ano, concern, no, sa kay ka nga incident, ay, what if, no, may makuyon gid man na tao nga nagalibot ay sa banwat kalibo, that's why gin pa record na ka, aga to follow up, no, itatang ka nga kalibo PNP, K5 Gloria, para makitaan, masayuran kung aling gid man o insakto nga natabo, no, sa kundi ka nga day ka nga babayi aga masaya ko naton kung alinggid o ano baga paalin na na naduga day ka nga wallet no kay Five Gloria kay basika na kung cellphone dugin ba o hindi na gidabi maano mapagbuwagid sa pouch kay medyo complicated din no kay Five Gloria mabaho do cellphone agdo zipper hay sakto lang it ano it baho baga so di mo insigida baga mabuugagi mabudlayan do babae so siguro ko anang isip hay do dato abi nga wallet nga do ID do sugod hay sakto lang it baho kay Five Gloria aga siguro anang naisip gani habayt day kang complainant ay base gaom na nakash ko sugod ay madamo imo kay Five Gloria eh. Abot ang mga IDs ko nakasugod sa datong wallet nga habuong it day ka nga ginasugid nga babae kay Five Gloria so depende pa man ron kung alin ko mangin na resulta sa pag-secure, no, pag-backtrack sa CCTV kay Five Gloria in sa may area kung si Inimaw nag-ukay-ukay kay Five Gloria. So, recorded raya sa aton nga kalibo PNP kung nasambitan ang incident kay Five Gloria. Samtang dugang nato no, kay Five Gloria nga blatter man, iya, no, sa aton nga kalibo PNP, mga 4:30, nagdangop man iya sa aton nga kalibo PNP o sang ka senior citizen man nga gagaki raya kay Viva Gloria nga kung si inya ni gina for record purposes malangman ko anak ka nga concern no sa anak ka nga pagpa record itry ka nga incident nga kung si inya ni mga around 11 kay ina it agahon di ka kung sa may bahin it Toting Reyes Street no baka nga ang dagaw kalibo man gapon nga kung si inya ni samtang unay mo ka sa anang sari-sari store K5 Gloria nga actually una man sa anang panimagay bali anang kalibangan baga kung pagbantay ita baka ka K5 Gloria nga kung siin nga ni ay may nagpundo baga sa tubang at anang baka ka nga naka motorcycle nga wa na na ginagaumi nga kilaga na na kung dahil kang lalaki ag pagbuot abit helmet no paghukas it helmet K5 Gloria. Higintugok na mata. Kahit ka nga gagaki nga nakasakay sa motorcycle nga kung siin nga ni ay nagpangutan na kung dahil ka nga rider nga hamat ginatugok mo ako. Makakonbawa ng mga ginbuyan na mga tinaga nga kung siin nga ni ay nagsabat mataman ako atong ka nga complainant o senior citizen nga nga gagaki nga hamaan man na hindi ka gid matuwok so kung anak ka nga gina-response sa kay ka nga rider K5 Gloria na sa iyo kang gali nga kaya kang rider nga kang nagpanguta ng alining natugo kay naging suspect man no sa pagpanugod no i-try kang ana nga sari-sari store. So siguro nagainan tay mao sa pagpanugok itaton ka nga complainan kay imo nga ni ginaturo ka nga naghana nga sudlon ro anang sari-sari store. So agkaina pa nga nagkita baga ko anang landas kay pagyo nagano ka subla ta sanda. So naggo oh yes kay Viva Gloria. So di ka kagon
0: nagtabo gid
5: nagtabo gid aga yung sabat mataman na nabit atong kang complainant nga senior citizen na haman mana magain tugukon di ka pwede tugukon ag di ka kagot kay mao may anabing basket na dala kay Pablo sa anang motorcycle di ka to na naging buo do sanduko agin hana nga gabon ko atong kang complainant aga sa bilog pa karan nag bulig pa actually no una manabi do lolo nana kay Pablo kaya gintawag na pataa aga medyo masugod man baga maatake man sa aton kira nga complainant rason nga bilang depensa man no aton kira nga biktima ay nagbuo matubong still kay Pablo bilang depensa mo ang hindi ko nakagapit aga di karagon nag-awat ko mga tao aga nagpanaw mataman o dahil karang gagaking karang ginasugid mo si Sir Tay na tukoy o tao po nanda at based sa atong background kay Pablo ay may mga complain yun man ka na karang nga nagpanakawid ang ane may record ka
0: iya sa ay galing nga doon dumaliso dabi kay Fiveville kung nag-aakusa ka guwakapat ebidensya.
5: Aga actually ginatuko man da nga daya do nagpanako nga to kay Pablo ita kakiton ita dika ka sa may toting Reyes man na konsiin nga ni ay gina ano ka to raso nanda ka to kay Pablo nga dahil sa kagutmon na ubra kung pagpanakaw agud kay ibaligya may kwarta may pangbakal ita pagkaon so daya galing mo ka so actually hay wa man manakot sa ano gid nga manay pasakaatlaw sa kung nano ano ang gid iya hay pa-record at kung mauman hay basta di karto man na ako ma ano ma
0: ma-file
5: kaso sa kay kra nga si Sir Tay na tukoy kay Viva Gloria siguro so, naka nasa 20s no wa na kra nga bang ida ron kay Viva Gloria aga din ka ni wa na kra nga mga ginaubra so recorded man ra iya sa aton nga kalibo PNP K5 o nasambit nga insidente. Samtang sa aton man kira nga pag-check no, sa aton kira nga Lezo PNP K5 Gloria update sa natabo nga kakambola no kahapon na sa may bahin kira ita Kakugdog Lezo sa diversion ka K5 Gloria nga kung siin nga di ginaka-involvakan ra ita Rusko ag daywang ka motorcycle na kunsiin nga ni base sa aton kirang latest update hay na i-release naman na makaron nga adlaw kung day kirang nga daywang motorcycle na Suzuki ag XRM motorcycle K5 Glo matapos nga mag-settle ko daywang kang rider mataman sa andang level K5 Gloria although nagapadayon mata sa gihapon ko investigation no pag tumod sa kahikirang driver it was kong ano baga nagpag-agyut kay una bing report sa K5 Gloria kahapon ay hit and run pero pag sikyak natin sa Lezo PNP kakambola tayo mo kay actually kung matanaw ka K5 Gloria what at saga o dahil ka kang Rusko, kaya nag-signal light ay mura pa left nga matabok at sumalpok o bumugo kung dahil ka kang Suzuki. Rason nga nagsunod man ro Honda XRM K5 Gloria at ito nung natabok itaksidente. Pero do under lang ka kang
0: ay galing ay nag tendency abigawin kay 5 wheel pag ordinaryo nga tawo ay dumgaga na biro na multika ba do yun doon
5: yes actually do yun
0: nagrun abe mao
5: yes may liability imao based sa aton ka nga Lezo PNP so may mga CCTV gun man nga buyot ka aton ka ang kapulisan pero bukon itlaro abe K5 lo nga makita gid ano baga do plate number aga may blind spot adu mo kang ginagyan so
0: kasi kinugbaan ta imaw aga kaya dumiretso lat ana imaw
5: possible makarundo mga rason no iti sila ka bang mawayan nga ano scenario kay Pablo na kubaan at syempre nakita tabi na daywa ka motorcycle taro na ano man natumba
0: daywa taman ang sagabton
5: Oo, doon yung mga...
0: Pero nag-signal light, matay mo, di ba?
5: Nag-signal light, based sa atong karang nga, ano man. Agabis kang doon, ano, gamba man, motorcycle naton, doon mga rider naton, kay Fiber Gloria nga. Maswerte, bukong ni sa grabe. Pero anda karang nga naampon nga lastro. Sa anda karang nga kagawasan nga. May mga gas-gas kang sanda, aga nagpamalibad kasi nakahapon, nga hindi ko magpadagas sa hospital, tingitawan man, it first aid, itaton karang nga MDR Molezo, kay Fiber Gloria. So, doon sa binog ka, to Suzuki, no, hay based na sa atong karang information kapon, wa ka imo at nagakaigo nga lisensya, ana nga papel na sa anak ka na motorcycle. So, ginsikitan, ako na ka nga, ano, rider.
0: Dring, ito daro malisod nga ron kung wa ka it lisensya, wa ka matrehistro, tapos na-aksidente ka. Bisan ikaw paro, agrabyado, ikaw man gihapon garon dulugi sa ulihi.
5: Exactly. Dring, gida kay Fiber Gloria. So, pasalamat lang gid sa nakara, kaya wa man gidit na alin gid no awat na hospital, okay, kun dai kan dai wang rider siguro lesson learned kon nga din don magdahan kay bisabi sa atong karang information kapon kada sigid a kun dai karang Suzuki rason nga imo di ba na una sa bunggo sa no Cusco K5 lo
0: aga imo pero may ano ron what restro agwat lisensya
5: yes imo K5 Gloria so makakaroon na i-release naman na itatong ka nga Lezo PNP Rodaywa ka motorcycle ag padayon pa nga ginatumod Roday ka kang driver ita Cusco K5 Gloria. So kung natong report no ng mga natipon development reports na natipon sa atong ka nga pag-standby sa atong Lezo PNP ag kamanman pag-check sa atong kampipila sa municipal police station. Ako man si K5 Billy Roswell para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko ag kalingawan sa kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon Report.
0: Thank you so much kay K5 Val Roswell. Saan naman kara nga mga natipon nga balita. Alas 5:30 magapanumbalik kita pagkatapos nga mga ipilang ka mga reminders. Standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500!
0: Masal rica!
2: Epektibo!
0: DTX 500!
2: DTX 500!
0: May powerful extract sa tubo kag-amargoso.
2: Duha ka compounds.
0: Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar.
2: DTX 500!
0: Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata.
2: Nga masami,
0: nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar.
2: DTX 500 kada adlaw.
0: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
2: Ukon pagkabulag sa mata.
0: Bangod sa diabetes.
2: Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. El Castigador.
7: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador. Alas 5.37 o aton karang oras. Happy listening ina kay Naiining sa Andagaw. Happy listening aga syempre kay Nang Jo Tabanera sa Rabia. Good afternoon sa mga K5 naton sa LGU Malina o aton una nga mga suki. Syempre kay Nang Margie Salim Imperial. Happy listening ina kay Mami Riforico sa Rosario Malinao kanday nung Mayolo. Happy listening naman kay Inday Nang Leia Villas. Happy listening.
8: Yeah!
7: Aga, syempre mga K5 naton sa Kalibo Shopping Center. Good afternoon sa Boss Barbershop. Ina sa Kalibo Car Wash. Ina Kanday Manong, happy listening sa Kalibo Car Wash. Sa Andakara nga mga mahugod, mga mabuot nga car wash boys.
8: Yahoo!
7: Aga, syempre sa Sea Oil Estancia. Good afternoon sa tanan nga staff. Ita Sea Oil Estancia, Maid ID nga pagpamati. Ina naman sa Splash Laundry, happy listening. Aga, syempre sa Jassy Catering Services. Ina kay Nini Jassy, nga cute agwapa. Kay Sir Maylord, kay Ma'am Honey Unayan, good afternoon. Ina kay Toto Hans, kay Sir Jeff, ina kanday Sir Arnel, happy listening. Sa tanan nga staff kara, ita Jassy and Hans Catering Services. Sa mga K5 ba naton, una sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa aton yung vegetable section. Good afternoon,

0: Okay, nuno, gwapo yun yan eh. Maalam pa, responsable pa. Sana all lang gid kuno, mga kay-kay. Oh, sa tanan nga mga taga Public Attorney's Office, ina kay Attorney Andrew Julio Kimpo. Ina kay nung nono, happy-happy listening gid kimo nung ha. Aga, sa mga K5 man naton, una ka na sa CBTMP sa terminal. Biyahin kalibo katiklan vice versa nga background ro K5 News FM samtang nagabiyahe-biyahe. Oh, sa mga K5 man naton sa Alta Bus Terminal, ina ka day Uncle Boy, happy-happy listening.
1: Yahoo!
0: Alas 5:31 mga K5, sa aton karanga pagpadayon, ginamando makaroon it Korte Suprema sa House of Representatives ag sa Senado mga Hakim 5 nga magsumite itrundaya karang sinumpaan nga pahayag angot it mga dokumento sa mga pagbag-o nga ginhimo it bicameral conference committee sa 2024 national budget.
2: El Castigado
0: 2024 pat ana gali ra mga ka K5 aga makarapagat ana sanda kara ginapa explicar sa hearing ginhambang ni Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa nga gusto ita korte nga masayuran rong raya kara nga existing nga dokumento may kaangtanan sa gindugang nga programa ang proyekto sa budget. Ag kung hamaan ituwa gagi raya na sumiti. Ay ginpamilit man nanday dating Senate President Franklin Drilon ag dating kongresista nga si Joey Salceda nga may nagakaigo sigon nga kapangyarihan rong kongreso sa issue itrundaya kara nga pagtagana itpondo pero nagapabilin sigon nga may kapangyarihan rong Korte Suprema nga imbestigahan ag tan-awon kung may nagakanabo nga pagpang-abuso sa paggamit kara.
2: El Castigado.
0: Aton mga K5 nga bantayan rong dugang karon nga mga detalye ag kung ano rong raya kara nga maipaliwanag ita bahin ko kongreso hanungod sa rundaya kara nga pagbag-o nga ginhimo it bicameral conference committee sa 2024 budget.
2: El Castigado.
0: Samtang sa pagpadayon man itrundaya kara nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga K5. Kinontra kaina itrundaya kara nga House Private Prosecutor nga si Attorney Armando Virgil Ligutan. Sa pangutana at depensa, angot it ginapakita nga video clip samtang ginapatigayon rong cross-examination sa testigo nga si NBI BARMM Regional Director Attorney Jeremy Lutok. Si Attorney Jeremy Lutok ay nag-submit yung dokumento, wag ita na gina-check. Abo tayong typographical error. Sa ikalima nga adlaw makaroon it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte July 14, 2026 ay samtang gina pangutana it abogado it depensa nga si Attorney Mark Vinluan si Attorney Lutok ginpakita rong sangka video clip maghalin sa rundaya kara nga online press conference ni Vice President Sara kung November 2024 nga naging sentro it investigasyon it NBI Cybercrime Division angot karabanwa sa ginaaligar nga pagpamagag sa kabuhi it aton kara nga pangulo. Ginpangutanan ni Attorney Vinluan sa nasambit kara nga testigo kung nasiguro baganana rung rayang mga payang ni VP Sara sa press conference aga kung natabo sa minatuod kara nga kabuhi. Argumento ni Raya kara nga Attorney Virgil o Virgil Ligutan. Nag-object imaw mga ka-K5 sa rundaya nga nasamitan nga linya at pagpangutan na ito depensa. Ay ginhambay na na nga uwat nagakaigo nga kakayahan o not competent agod sabton kung rong mga

0: nabanggit ni Vice President Sara sa video, kaparihot mga aligasyon ni korupsyon, agkong minatuod nga nataburaya sa tunay nga kabungi. Kaya ano para nang ginakutan na hayroan daw niya ni agindepensahan. Kaya na-mention ko no ni Vice President Sara Duterte, rong mga raya karangan na sambitan nga tinaga, ay bangod nga puno imot emosyon aga sa ana karang nababatsyagan niya kaakig. Ay sa pagpahayag mo nga makaron, wa mo gong ging kontra rong raya karang authenticity it nasambitan karon nga video. Kundi nga gin ako mo mismo, nga ginhambag raya at Vice President agro imong ging obra bilang depensa, gindepensahan mo kung hamatahambay na narong ruyon nga nasambitan nga mga tinaga. Rong sakop gamang sigon itrundaya karang kasuyuran itistigo. Ag NBI investigation ay rong kamatuuran nga ginbuyan ni Vice President Sara Duterte rong mga tinaga sa video. Pero bukon itrong kamatuuran sa likod it aligasyon sa mga ginahambal kara ay nag-agreement kara mga K5C Daya kara nga presiding officer ag Senate President Francis Chis Escudero. Oh, hamad naging Senate President si Chis Escudero. Imaro presiding officer. Pero at the same time, rong raya kara nga Senate President ay si Sherwin Gatchalian. Oh. Si Senator Chis Escudero rong raya karang presiding officer bangod nga imaw ka K5 rong may nagakaigo nga kasayuran sa rondaya karang impeachment proceedings. Oh, sa ginapatigayon nga impeachment trial gin pabura na narong raya karang naging pag-object ni Attorney Ligutan. Kata sugtan nga magsugot aging klaron ni Attorney Lotok nga bilang investigador, nakumpirma na nga minatuod nga nataborong press conference. O, din kinahangan kumpirmahon mga K5, begin share nga ni dati karang spokesperson Harry Roque. Nga ni Robagasugun, takaroon ay si Harry Roque. O, bangod nga ro online press conference, gin live. O, live, telecast, naka-live stream. Sa rondaya karanga Facebook. Oh, bukod nyo tabi kita kapareho ko katong at siyempo mga K5 nga kinahangan mo patana rong i-record. Oh. Hay gin live nanda. It butsing hanon, bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan, makit-an ron bangod nga naka-live nga ni sa Facebook. Hamat kinahangan mo pang i-authenticate kung minatuod nga ng taburo. Yun ay rong mga reporter nga to nga nag-cover di karon ay sa idman. Ag sayud man ita, bilog ka nga pumuguyong Pilipino, honay naka-live nga ni. Parihas kay Senador Ruben Padilla, kutanon pa na kung sinong kunoro nag-record. Hay tanan, hay pwede karon maka-record. Hay naka-live nga ni, sa Facebook nga ni. Ay, rondaya ka nga, kung baga, pagpahayag makaroon sa bahin kara ita impeachment court mga hakiya. Oh, sa adaya nga nagapaday ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pumuyo lang kararo magahusga. Ngayon doon ginahambag itong atsyempo ni Senador Miriam Defensor Santiago. Nga pag-abot sa impeachment court, sa rondaya karanga mga senador, ay katunga karon ka K5 politika, katunga karon ay judgment. Katunga political, katunga judicial. Kaya ito sa Korte Suprema nga, Korte Tasan na. At syempre, kahuguya man nga, hindi mo taana ito pag-apinan doon imong kapartido. Para sabi kay Ruben Padilla, ay hayag-hayag kita, bisan sunugon ko ni Matbuhi, ay DDS tayo. Kanugon taro aton mga K5 nga ging ano lataon na nga boto. Kung waga kasaga si Vice President Sara Duterte, o sabto niya tanan na ro aligasyon. Kung mabasko ganang depensa, watat saga si Vice President Sara Duterte, i-acquit. Dapat hindi yung paghaluan kung ano man unang political interest. Kung nagkasaga imaw, ag napamatudan base sa mga ginpresentang ebidensya nga may betrayal of public trust. Ay di, sentensyahan. Galing kinahanggan man gyapon nanda kara ka K5 rong 16 nga mga boko. Kita nyo ro natabo sa impeachment trial kato ni Daya karang Chief Justice Renato Corona mga K5. Oh, politika to. Ay matapos na nang i-award rong Raya karang Hacienda Luisita sa mga manggagawa nga to, mga mangunguma nga to. Mga 2 weeks after, ginpagawa rong Raya karang impeachment complaint. Saan nga salen? Oh, di ba nga napierde imaw sa Rundaya karang impeachment trial? Apat yang ka mga senador judge rong Raya karang nag-acquit ka na. Si Senador Miriam Defensor Santiago, Senador Joker Arroyo, si Gingona, at si Senador Bong, Daya karang Bongbong Marcos Jr. nga presidente makaroon. Ruiba ha to hay, Daya karang Liberal Party nga mga senador. Now, namatay si Chief Justice Renato Corona. Nagawa rong Raya karang resulta sa ginpatigayon nga hearing at Korte Suprema. Na-acquit imaw, napamatudan mga K5 nga wat imat sala. Ay paano pa nimo maserbi rong hostisya? Ay patay gon si Chief Justice Renato Corona. Di naging biktima imaw trong Daya karang political interest.
1: El Castigato.
0: Aton lang ipangamuyo mga K5 nga sa masunod nga mga dinagon kabay pa nga rupong Sud Pilipinas ay makabangon sa gihapon. Ala, ako no partner, nag-ano ta akong na ano? Stop up! may aton baga nga mga opisyales at gobyerno nga may malasakit. May nakikita on kita makarang mga pipila ka mga politiko, mga K5. Mga younger generations, mga young politicians. Sandaro kunta magtayo yun nga maging pag-asa it aton na bayan. Hindi sa dama impluensyahan itong Daya karang sistema. Aboro mga ano makaroon mga Daya nga mga younger generations ita politicians sa pungsod Pilipinas. Nga nakikita naton mga K5 nga tadlong roanda nga dagan. Ay ro iba nga ratag mga magugang hotana. Hindi sapat ang mata. Hindi naton masairan. Nami pangani kung puro bata ro mga opisyalis sa gobyerno. No? Nawan nyo ba si Mayor Jury sa Sokro? Mahugod ana, ano pa karangon yung nagasunod eh mo sa curfew. Ay kung mga may edad-edad yun abi matuod nga ron, kapin pa kong maugan-ugan ay kasakit ka ron na anang arthritis. Kabay pa rin mga bata nga rin mga politiko mga K5 prior o maghahawa sa pungsod Pilipinas. Maghahawa sa dilim. Hasaw lang kita di kara sa ato niya pagpangalagad El Castigador. Alas 5.52 mga ka-K5. Thank you so much kids sa ato niya mga naging partners sa field. Kay K5 Sandro Zalazar, K5 Val Rosqual, kay K5 Kenneth Lachica. Partner naton sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unayan. Sangagan man, itamon niya President at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako rin yung karangan naging alagad K5 Gloria Villas Manyo para sa kampyon niya balita. Servisyo publiko, kalingawan sa kalibo. K5 News sa pan.

0: children.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41.
1: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugot inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
1: Ako si Jean Paul Generoso. Istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil.
4: Importante ini nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka baskulon or digestive tract. Kag syempre sa time mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig. Ini makabulig sa kuko.
1: Normal nga normal pasing sang stool.
4: Ilabi na kon adlaw-adlaw kag inom DTX 500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka DTX 500.
1: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color doc should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Ini bangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin ano?
5: Basically, Sir JP, ang color nila is aline from bilirubin.
1: Oho.
5: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
1: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech.
4: Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin man sa kuan mo mga bakterya. Na, siyempre, damo kagaw da. Ang nga nag-produce ang mga gases.
1: So, walang ikilihabot nga pupo.
4: Baho, o. Mining pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sakit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kada gabi isang kapayas lang tawo na to kung Indiano.
0: DTX 500.
4: Shake kami kapayas. Imnon mo isa kabaso. Tapusan parisan mo DTX ka Mighty C.
1: Pagkaga
4: wapak duy. Amo na nga dapat gidya makainom giga DTX 500 para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga
0: DTX 500.
4: Bakod po ang mga veins mo sa imo latrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
0: DTX 500.
6: Si Catalina Habagat, sang puro kan tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang

0: 100.
1: Ang healthy nga bawil pareho sa pupo sang karabaw.
2: Oh.
1: Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawil pareho sa pupo sang kanding. So kinanglan ang pag-i-target niya at least yung pinaka the best niya once twice a day ang pinaka the best nga toilet practice. Hindi man namin Sir GP nga once a week, ang iban gani once in 2 weeks.
2: Di, bro,
1: may mga problema na ng kulon da, no? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka dito X500 kag Mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
2: Husto.
1: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ko kaysa lang ko magpupo man.
2: Husto.
1: Kay wala ka kandito X500. Wala nimo atipana ang health sa imo nga tinai.
2: Husto. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao Sir Kevin, ginastudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types ang pupo.
1: Pito na ka type Sir GP. Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
2: Kulang fibers.
1: Di dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
2: Giyom-giyom si boy.
1: Inom ka diti X500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sa inflammation. So importante diri Sir GP amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinae. Kung gahubag imo tinae iti expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinae para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinae.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, impunto alas 6.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K3PIO Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: Headlines sa aton nga balita lokal. Ginasugid niya nobyo it pinatay nga dagaga sa Libakaw. Naduga matapos magtaot pahayag sa mga pulis.
5: Dugang headlines balitang lokal. Farm to market road sa Banuat Banga ginareklamo bangod sa daga nga inagyan sa pribadong gugta.
4: Sa dugang nga headline balita lokal, animal quarantine checkpoints igapatindog sa tanan nga banwa sa probinsya Itaclan.
5: Dugang nga headlines balitang lokal.
3: Balitang lokal.
5: Tricycle driver nagreklamo sa pulisya matapos nga sangkiri unang mahapit it van sa Banuat Kalibo.
4: Headline sa aton nga balita national, pagpamagag ni Vice President Sara Duterte. Nagakaigogon sigon nga basihan na sa impeachment.
5: Dugang nga headlines balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
5: Ridon ginbatikos ng depensa ni VP Sara sa impeachment trial.
4: Headlines sa aton nga balita international.
0: Headline.
4: Iran umatake sa Taiwan ka mga oil tanker at UAE sa Strait of Hormuz.
5: Dugang nga headlines balitang international.
3: Balita international.
5: US judge ginbasura rong ginasugid nga tax immunity deal ni Trump.
4: Headlines sa aton nga balitang negosyo BOI target makainganyo at 4.5 billion or 4.5 trillion pesos. Nga investment sa idagom it bagong SIPP.
5: Dugang nga headlines balita sa patagit negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo.
5: DOE pag-aumpisahan rong pagkutkot sa natural hydrogen sa Pangasinan.
4: Headlines sa aton nga balitang sports, Austin Reeves pumirma ay $180 million nga kontrata sa Los Angeles Lakers.
5: Dugang nga headlines balita sa patag itinapag. LeBron James nagapili yon it team agud para sa masunod nga NBA season.
4: Headlines sa aton nga balitang entertainment, nagsaga nga GCash transfer insigida nga habalik kay Ido Manzano.
5: Ag Matthew rekon nga si Matthew Lovelier may sweet birthday message para kay Julie Jorkovic.
3: Nga istasyon K5 News FM.
4: Maayad-ayad nga gabi Iban White Calibo. Maayad-ayad man nga gabi probinsya Itaklan. Good evening Western Visayas. Welcome mga K5 sa aton nga pagpangalaga D3 Bio Evening News. Adlaw kita makaron it Martes, pitcha 14 sa bugan it Hulyo dagon 2021. Ginahatod katon it DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio ag Mighty C. Rong maskin pabaskog nga alkaline based vitamin C. Live magaling sa Broadcast Center it 94.5 K5 News sa FAM Calibo. Kami ro inyo mga newscasters, ako sa K5 Gloria Villas Manyo.
5: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
3: D3 Bio Evening Newscast.
4: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga K5 sa aton nga balitang lokal.
3: Balitang
0: lokal.
4: Hindi yun si Gon makita rong 21 anyos nga nobyo ita pinatay nga dalagita nga si Jessa May Narce matapos magtaoy pahayag sa Libakaw PNP. Imaurong ulihing nakaibahan it 19 anyos nga biktima bago ro krimen agawagon man si Gon nagpakita sa ospital. Padayon pa nga ginaimbestigahan it pulisyarong kaso bangod wa pa na recover ang kutsilyo ag nagugwa sa inisyal nga imbestigasyon nga masubra sa daywang kagagaki rong posibleng sangkot sa nasambit nga krimen.
5: Dugang Italia sa kung balitang lokal. Ginreklamo it land owner nga si Marlin Magarso ro proyekteng farm to market road sa Sitio Centro barangay Tabayon sa Banwat Banga matapos sementohon rong karsada nga nag-agi sa saga nga parte at andang pribadong gugta. Sa interview at K5 News FM Calibo kay Magarso ko 2023 pa nagumpisarong nasambit nga proyekto. Apisar nga nagpasugot raya nga magtawit daga na kibot sigon imaw nga ginumpisahan o konstruksyon sa tungait anang lote nga white abiso agwa manit ginpermahan nga deed of donation o kung ano man nga klase papeles. Papilyamang sigon para sa rekan nga public hearing roan ang ginpirmahan apang uwaman it na baton nga imbitasyon. Bangod kira ginapapundor o nasambit nga proyekto ag sa pag-inspeksyon it mga engineers it DPWH. Nagagawa nga saga ro inagyan it karsada na rekan nga nagbase sigon sa direksyon it ginturo nga pamuno at barangay. Suno pa kara nga mabaho nga parte it andang gugta rong nasakop ag na semento nga rason it gulpi nga pagtaas it land tax it propiedad. Dugang pakara nga dapat hay sa may boundary o kung gilid it lote maagi rong kalsada base sa naunang ginkasugtanan. Desidido rong tag-ana nga ipasukat rong nasemento nga gugta ag pabayaran sa nagbutang it proyekto ag ireklamo rong mga responsableng opisyal nga nagpabaya sa nasambit nga proyekto.
4: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, pagapabaskugon it Aklan Provincial Government rong mga tikang agud punggan rong pagsugod it pagkalhit it African Swine Fever on ASF sa probinsya. Sa pugong ginmanduan ni Governor Jose Enrique Miraflores Rong tanan nga banwa nga magpatindog it animal quarantine checkpoints. Agod mapabaskog rong pagbantay. Inadvisan man rong mga hog racers ngayon sigida nga report sa mga otoridad. Rong anumang pagkamatay it andang alagang baboy agod insigida rayang maimbestigahan. Ginaingan yung mansanda nga pabaskogon rong biosecurity measures. Ag ipa-insure rong andang alaga agod mabawasan rong posibleng pagkalugi kung tamaan it ASF.
5: Katapusan nga detalye sa aton nga balitang lokal. Sang ka 52 anyos nga tricycle driver ang personal nga nagdangob sa Kalibo Municipal Police Station. Matapos maka-eksperyensya at kahadlok matapos nga sangkiriun lang, mahapit at pampasahirong van kabi Holyo 13. Sunod sa investigasyon at traffic section at Kalibo PNP, nagunta dong insidente tak na alas 7 at tak gabi sa parte at Osmeña Avenue sa barangay Estancia. Nagamanya ang sigurong driver ng residente tasambit ng barangay, tagulpigama nga umagi rong nagaharurot ng pampasaherong van. Madasig sigurong padagagat van ag maswerte ang uwa imaw mahapit. Roana karong nga tricycle nga nagdakana it kahadlok. Insigida man nga nagreklamo sa otoridad ng driver bangod sa delikado nga pagmaneho at driver it nasambitan ng van. Sama karong ginaimbestigahan it traffic section ng identity at sagakyan para sa nagakaigo nga aksyon.
4: Ang sa aton nga balita national, hatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa. Ginhambag ni Manila 3rd District Representative Jewel Chua, sambilog sa mga House Prosecutor, nga hindi kinahanggan nga pamatudan nga nag-arkila si Vice President Sara Duterte, ita hitman, agod maging basihan it impeachment. Suno kay Chua rong nagapangunang isyo sa unang artikulo at impeachment, hayrong pagpamagagit Vice Presidente kontra kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agbukon at aktual nga pag-arkila at manugpatay. Dugang pananang ibarong basihan sa impeachment kumpara sa kasong kriminal, bangod rong tinutuyo karahay sa yuron kung rong sangka opisyal ay karapat dapat gihapon sa anang apuesto.
3: Balitang National!
5: Dugang detalye sa itong Balitang National. Nahatod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial special.
3: Balitang National!
0: Balitang National!
5: Ginbatikos ni House Prosecutor ag Camarines Sur Representative Terry Ridon rong depensa ni Vice President Sara Duterte sa nagapadayong impeachment trial. Suno kay Ridon, uwa na pahina at cross-examination at depensa rong nagapangunang argumento at posikusyon nga nagpamagag rong Vice Presidente kontra kanday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ag House Speaker Martin Romualdez. Ginapamilit ni Ridon nga rong pagkakaiba sigon sa pilang dokumento. Haywa nagabag-o sa issue it pagpamagag nga nagapabilin nga basihat reklamong betrayal of the kanya public trust kontra sa Vice Presidente.
3: International.
4: Ang sa aton nga balita international, hatod man katon mga K5 it extend food supplement for men na may makarot at klabo waska sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon ito nga. Extend food supplement for men, nagabulig sa fertilization, ag erectile dysfunction, mapababayi man o gagaki. Pro extend food supplement for men, mabakayo naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Balita International.
4: Daywang ka mga oil tanker at United Arab Emirates rong tinamaan at pag-atake at Iran sa Strait of Hormuz samtang ikatlong sunod nga gabi iyon nga nagapatigayon at airstrikes rong Estados Unidos kontra sa mga target sa Iran. Suno sa UAE, sang ka-Indian crew member rong namatay ag wago parong naninahan sa insidente. Kinumpirma man at Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps nga pinunterya kararong mga pasilidad at US sa Jordan ag sa Bahrain.
3: Balita International.
5: Dugang detalye sa itong balitang international. Ginatod katon it mighty C rong mas gimpabaskog na alkaline vitamin C.
3: Balita International.
5: Ginbasora it korte sa Estados Unidos rong kasugtanan sigon sa tunga ni President Donald Trump ag Internal Revenue Service nga nagatao kana it immunity magalin sa tax audits. So sa korte bukon ita rekonya tama rong objectives igit pasakang kaso ag questionable rong kasugtanan nga nagtagana it kapin sa $1.8 billion nga pondo para sa ginbansagan nga anti-weaponization. Bangod sa desisyon pwede gon ipadayon it IRS rong mga masunod nga tax audit angot it tax records ni Donald Trump.
3: Balitang negosyo.
4: Ag sa aton yung balitang negosyo, hatod katon ma K5 at Clinica Spore Biotic. Rong Spore Biotic, available ko naton. Mabakay sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Target at Board of Investments kon BOI nga makaingan nyo at 4.5 trillion pesos nga investment pledges sa sugod at masunod nga daywang dago sa idarom at bagong Strategic Investment Priority Plan kon SIPP. Suno sa BOI, pagatawan at prioridad at plano o mga sektor nga nakatuon sa inobasyon, kapareho at artificial intelligence, digital infrastructure, renewable energy, advanced manufacturing, pagmimina at turismo. Kung matuman, mas mataas raya at 33% kumpara sa 3.38 trillion pesos na ginaprobahan ng investment sa idagom in 2022 to 2025 SIPP.
6: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
5: Dugang Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
6: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
5: Target at Department of Energy nga maipatigayon ng kauna-unahan nga pagkutkot para sa natural hydrogen sa Pilipinas bago matapos rong 2026. Suno sa DOE, nag-umpisagon rong US-based Coloma Incorporation at exploration activities sa Pangasinan matapos rong ginpatigong nga seismic survey. Agod nga matumod yung posibleng lokasyon at natural hydrogen sa idagom at yugta. Kung makumpirmarong nagkaigong reserba, ginagauman nga manging bag-uraya nga source of clean energy nga makabulig sa energy transition it nasyon.
6: Balitang Sports, Sports, Sports.
4: Ang sa aton nga balitang sports sa tudgaton ni Clinica Dio Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom ka K5.
7: Wow!
4: Mag Clinica Dio Fresh rong organic nga Dio Roll-On nga may VCO wag vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilikili. Pumirma si Austin Reeves itapat nga dagon nga kontrata sa Los Angeles Lakers nga nagabalor it $180 million. Matapos na ng voluntaryo nga bawasan ni $5 million rong orihinal nga ginkasugtanan nga kantidad. Suno sa report, ginhimuraya ni Reeves agotawan it mas mabaho nga salary cap flexibility rong Lakers para sa mga masunod nga tikang team. Kung nagtaliwan nga season, ay naka-record si Reeves it average nga 23.3 points, 4.7 rebounds, ag 5.5 assists sa 51 games.
6: Balita Sports, Sports.
5: Dugang Italia sa itong nga balita sa patag, itinambang.
6: Balita Sports, Sports.
5: Malapit lang sigon si NBA superstar LeBron James makapagdesisyon kung sa siin nga team imaw maghahampang sa masunod nga NBA season. Sunod sa report it ESPN, kaibahan sa mga nagapangunang anang ginapilian hayrong Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers ag Minnesota Timberwolves. Ginabaman nga mas prioridad ni James nga makaibahan sa team nga may mabaho nga tsansa nga magkampyon ag may manami nga teamwork kaysa sa mabaho nga gina-offer nga kontrata.
6: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM. Balita Entertainment.
8: Balita Entertainment.
4: Ang sa aton nga balitang entertainment, balitang artista, hatod katon ni DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista, kutis malapuro sila na mag DTX Beauty Soap mga hakepan.
7: Wow!
4: Nung DTX Beauty Soap, nag-atop na early signs of skin aging. May natural nga ingrediente, organic antibacterial soap nga mabakayo naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Balita Entertainment.
8: Balita Entertainment.
4: Gindayaw ni veteran actor Ido Manzano rosang kagagaki nga nagahingagan kay Sherwin Ang matapos karang iuli rumabaho nga kantidad nga saga nga hapadaga sa anang GCash account. Suno kay Edo, nagkasagaro anang assistant sa pag-type at GCash number rason nga naagturong kwarta sa account it ibang tawo. Nagpasalamat mata si Edo sa ginpakita nga honesty it estranghero aginhambag nga magaserbi kong taraya nga halimbawa sa iba pang mga Pilipino.
6: Balita Entertainment.
8: Balita Entertainment.
5: Ag para man sa katapusan nga detalye, itpagpangalaga di Tribayo Evening Newscast.
6: Balita Entertainment.
8: Balita Entertainment.
7: Ginpakibahin ni businessman Matthew Llewellyn rong sangka sweet birthday message para sa anang longtime girlfriend nga si Jolly Jorkovich. Kadungan at 5th anniversary at anda karang relasyon. Sa lang Instagram post ginhaba ni Matthew nga nag-agi man sanda sa pagbugag at pagbalikan. Nga nagapabili no anda karon nga pagpalangga at matibay nga friendship. Kadungan karagin klaro manana rong nangin pagbugag nanda kato at aktres nga si Che Filomeno. Ginhaba nga life happened rong dahilan at andang pagbugag.
4: Alas 6:18 mga K5, aton karang oras, aga sa ulihing dagaganit, aton niya panyempo, aton niya checkro, aton niya pag-asa, DOST. K5, Bantay, Panahon!
9: Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. As of 2 in the afternoon po today, ay tuluyan ang humina into a low pressure area itong si Tropical Depression Josie na may international name po na Haishen at huling namataan kanina alas 3 at 1,095 kilometers po silangan ng southeastern Luzon. Nananatili pa rin pong walang direktang epekto ang low pressure areas alimampanig ng ating bansa at inaasahang unti-unting lalayo sa ating kalupaan, posible rin malusaw within the next 24 hours. However, yung mga remnants o yung mga natitirang kaulapan na tinatawag natin, nagdadala pa rin po dito sa may areas ng mga paulan, sa may area po ng Summer Island plus Dinagat Islands. Samantala, sa kabilang banda, isang bagyo po ang nabuo dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility malapit sa may Hong Kong, sa may Guangdong Province. O ditong namataan, kaninang alas 3 ng hapon at 940 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. So malayo po sa ating kalupaan at wala ring direktang epekto. And at the same time, habang ito yung tiyunting umaakyat dito po sa may mainland China, ay posibleng marusaw na rin o humina bilang isang low pressure area. Sa ngayon, yung tanging weather system na nakakaapekto po sa bansa ay ang southwest monsoon or hanging habagat. Hindi po ito pinalalakas nitong tropical depression at sa halip ay nadadivert po yung mga kaulapan patungo dito sa bagyo. So aasahan po natin sa susunod na dalawang araw ay patuloy ang paghina pa rin ng hanging habagat sa ating bansa at mababawasan ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi. Simula po ngayon hanggang sa darating po na weekend, wala tayong nakikitang panibagong bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago matapos ang buwan ng Hulyo, posible pa po ang hanggang isang bagyo. Base po sa pinakahuling track ng PAGASA regarding po dito sa low pressure area na dating si Bagyong Josie, as of 12:30 in the morning po, ito ay pumasok ng ating PAR as a tropical storm. 8 a.m. naman kanina, humina ito bilang isang tropical depression at patuloy ang paghina nito as of 2 in the afternoon at naging low pressure area na lamang. Malaking factor sa kanyang paghina ay yung tinatawag natin na mataas na vertical wind shear. So ibig sabihin, ito po yung pagkakaiba ng hangin sa itaas at ibabang bahagi ng atmosfera. Sa madaling salita, magulo yung hangin po doon sa dinadaanan ng bagyo, kaya nasira ang sirkulasyon nito. Bukas naman po, araw ng Miyerkules, that's July 15, malaking bahagi pa rin po ng Luzon, including Metro Manila, makakaranas ng fair weather conditions dahil nga doon sa patuloy na paghina ng southwest monsoon na tanging dito na lamang offshore po yung mga kaulapan. Asahan po bukas, maraming lugar sa Luzon, bahagyang maulap at minsang maaraw ang kalangitan, that's mula umaga hanggang early afternoon. At pagsapit po ng afternoon hanggang sa gabi, posible ang mga pagkulimlim sa ibang lugar lamang po dito sa Luzon at may tsansa pa rin ng mga pulupulong mga pagulan o mga pagkidlat pagkulog, lalo na po dito sa may norte, sa Ilocos Region, sa mga mountainous areas ng Cordillera, sa halos buong Cagayan Valley, lalo na dito sa may mainland, pagbaba po ng Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Habang dito sa Metro Manila at mga nearby areas, maliit ang tsansa ng mga pagulan. For Metro Manila, temperatura bukas 25 to 33 degrees. Pinakamainit sa may Tuguegarao bago magkaroon ng mga pag-ulan sa gabi, hanggang 38 degrees Celsius, habang malamig pa rin sa may Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa may Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, patuloy pa rin po ang fair weather conditions. Ibig sabihin, walang aasang malalakas at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan dahil nga wala na tayong minomonitor po na weather disturbance malapit dito sa may Visayas and Mindanao. So maraming lugar po, magkakaroon ng maaraw na kalangitan mula umaga, again hanggang early afternoon, kagaya dito sa Luzon. At pagsapit ng hapon hanggang gabi, posible pa rin yung mga thunderstorms, yung mga pulupulong pag-ulan na walang kinalaman sa anumang bagyo or LPA. Usually po mga 1 to 2 hours po ang tinatagal nito. So for Puerto Princesa hanggang 32 degrees, gayon din sa may Metro Cebu. Actually, karamihan po ng mga lugar sa may Visayas, Mindanao and Palawan, maximum temperature maglalaro from 32 to 33 degrees Celsius. para naman sa lagay ng ating karagatan. Simula po ngayon hanggang sa weekend, wala tayong nakikitang pagtataas ng gale warning o yung mga sea travel suspensions po natin dahil naasahang hindi pa rin ganun kalakas ang southwest monsoon hanggang sa araw po yan ng Sabado. Maliban na lamang dito sa may areas po ng West Philippine Sea, gayon din sa may extreme northern Luzon, minsan maalon pa rin po yung karagatan dahil dito ang hanging habagat. But in other areas, dito sa may Pacific Ocean, sa may Philippine Sea, magdito rin po sa mga baybay ng Visayas and Mindanao, generally, kalahati hanggang isang metro ang taas mga pag-alon, malayo sa ating Pampang. At kapag may mga thunderstorms o yung mga malalakas na hangin, posible yung mga pag-alon na umaabot po ng 2 hanggang 2.5 metro. At para naman sa lagay ng ating panahon, mula po Thursday hanggang sa Sabado, asahan yung gradual o unti-unting paglakas po ng hanging habagat bagamat hindi pa naman natin ma-achieve yung mga pabugsubugsong malakas po na ulan, no? Dahil sa southwest monsoon. So by Thursday, malaking bahagi pa rin ng ating bansa or dito sa may Luzon, fair weather conditions pa rin po at may chance pa rin ng mga saglit na ulan. By Thursday or by Friday, asahan po yung mga kaulapan dito sa may parting Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, and Bataan dahil nga doon sa unti-unting paglakas ng hanging habagat. Then pagsapit po ng Sabado, mas malaking parte na po ng Luzon, including Ilocos Region, halos buong Cordillera Region, cloudy skies na. At dito rin po sa may areas ng Central Luzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, even dito sa may Nueva Ecija, down to Metro Manila, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro, posible po ang mga kaulapan at may asahan din mga pag-ulan na mas madalas as compared to Thursday and Friday. So make sure po na kung lalabas ang bahay sa weekend, magbaon ng payong, at kung kaya naman po maglaba sa Thursday, ay siguruhin po na gawin na ito. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, unlike sa Luzon, asahan from Thursday up until Saturday ang patuloy na maaraw na umaga hanggang early afternoon. At pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may chance pa rin ng mga pagkulimlim or cloudy skies. May mga isolated rain showers or thunderstorms pa rin po na walang kinalaman sa anumang weather disturbance. At asahan yung unti-unti pag-init sa tanghali, by weekend, posibleng umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature sa may Tacloban City. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, kagaya po dito sa Visayas, patuloy pa rin ang fair weather conditions or bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan sa susunod pa na 3 araw at may chance pa rin na mga kaulapan at mga pagkilat, pagkulog. Ito po ay mga localized thunderstorms lamang na nagtatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Minsan kapag nagiging severe, posible rin po ang mga pagbagsak ng yelo, yung mga water spout or yung ipo-ipo po sa dagat, posible din po yan. At yung buhawi, hindi rin natin inaalis pero mga ilang minuto lamang po ang tinatagal nito. Ang ating sunset ay 6:29 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas, 5:34 ng umaga. Yung muna latest mula dito sa weather forecasting ng PAGASA, ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, PAGASA ang magandang solusyon. K5 Bantay Panahon.
4: Thank you so much sa aton yung PAGASA DOS. Naka K5 inyong nabatian. Pero mga nagpangunang balitaan sa aton yung pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast. Tuesday edition, July 14, 2026. Kinatod ka ito ni DTX Coffee Mix. DTX 500, D3 Bio Agmite C, rung maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share. It ato niya official Facebook page, K5 News of Amkalibo 94.5.
10: Agin ni pagkalipat, nga sundan kami sa ato niya official website, www.k5newsfmkalibo.com. Ag sa ato niya mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, at X account. Ag sa magusto man nga makitaan ro mga nagapanguna ng mga tourist attractions iya sa aton nga bilog Binche at Aklan, bisitahon nga mangrong biyaheng K5 Aklan.
4: Sa nga ni bilog nga pwersa at K5 News of Amkalibo, sa aton nga partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unayan. Sa nga nga man it amon nga president at CEO kay Dr. Ramil Itanguy. Kami ro inyo nga mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manio.
10: Aga kuman si K5 Santos Abaso.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via
12: via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Kagustanan ng mga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, ang aton nga mga pagdayaw kang magpasalamat. Aton gid nga ibalik sa Dios bangod sa tanan nga mga pagkamaayo. Tanan niya nga ginbuo sa aton nga mga bendisyon, mga pagkamaayo nga physical, mental, espiritual, financial kag protection. Amugid na ang permi naton ginabalik-balik diri kay hindi kita makanigar nga nabaton tana sa tanan nga tiyon sa aton nga kabuhi. Naman, pigado ka man o manggaranon ka man, inatanan bugay sang Dios. Amo na nga ang kalipay gid lang sa Dios. Amo na nga aton ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat. Kilalahon ta siya, labi na sa sini nga mga tiyon. Kabalo na kita, ano ka kulba ang mga nagkatabo, nagkalatabo subong sa aton nga kalibutan kag bisan diri sa aton sa Pilipinas. Permi kita ginabisita diri sang bagyo kag linog. Grabe, muna nga ang damo ang maginukulbaan, may mga nagkalamatay man. Amo na dako nga paandam sa aton nga tanan. Nga, kay kabalo kita nga, amo na ang mga tanda nga si Kristo naghambal nga lapit na siya magbalik sa kalibutan. Agun nga silutan ang tanan nga di Diyos nun. Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 3 versikulo 7. Kamulang na ang aton nga mga pauna. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sa gihapon, mga muyo anay kita. Nakilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Sa mga sanali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na uklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patubayt ngabay. Maraming salamat po sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus sa Kalbaryo. Kami po ay nagkakaroon ng ugnayan sa inyo at makakalapit sa inyong trono. At ang aming kahilingan lamang, nawa pagpalain mo ang mga nakinig. Simpilan po ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siyoro Kamilaway na inyong pinagkalooban ng impilan na ito upang makakatulong makarating sa lipunan ang inyong mga banal na salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig, nawa maunawaan ang inyong mga salita naming pinag-aralan at kami nawa ay magbibigay ng aming buhay sa lubusang paglingkod sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalanan sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen. Now, ang aton nga pagtuon subong makaturan. Dari naman kita sa paghinulsol. May simpleng aton ton andre kay ang paghinulsol isa gid kabagay nga dapat maintindihan. Unas tanan kita naging malaot, makasasala bangod sa aton una nga ginikanan nga nagapakasala. Bangod kay natintar sila, nabiktima sila ni Lucifer nga nangin Satanas. Amo na nga nangin malaot kita. Huwag na kita mahimo sa aton kagulingon. Pero pasalamat kita sa plano sang kaluwasan inatagan kita sing mga pamaagi. Pero ang pamangkot diri, amuni ang dapat tatandaan, intindihon ta. Paano ang isa katao mangin matarong sa Dios? Paano ang makasasala mangin matarong? Pagi lamang kay Kristo nga kita madala sa paghiusa sa Dios. Pero sa pagkabalaan, apang paano kita makakadto sa kay Kristo? Madamo ang nagapamangkot sang amuman, nga pamangkot subong sang ginhimo sang kadamaan sang adlaw sang Pentecostes. Sang ang nahukman nga may mga sala, nagsinggit sila, ano ang amon himoon? Ang una nga tinaga, nga sabat ni Apostol Pedro, amo, maghinulsol. Kung basahon naton ang mga binuhatan, 2 versikulo 37 kag 38. Sa isa pa katiyon, wala madugay pagkatapos ang Pentecostes, nagsiling sa Apostol Pedro, maghinulsol ka mo, kag magliso. Sa Inglesya, repent therefore and be converted. Maghinulsol daw kag makonverter, magliso. Magliso man lang diri, magbalik loob. Agon nga ang inyong mga sala mapanas. Importante katama nga ang atong sala mapanas. Ang paghinulsol nagalakip sang kasubo sa sala kag pagtalikod sa sini. Amo na ang matutuod na paghinulsol.
inursulan kag talikuran. Mutambalon, inursulan kag aton nga bayaan. Isa ni siya sa dapat naton mahangpan magoturan, mga kaibyanan, nga nagapadayon paghihapon nga balido nga ang tao balido gid nga ang kasuguan sang Dios nagapadayon. Particularly ang napulo kasugo sang Dios. Naman, ano ang sala? Paglapas ang sugo. 1 Juan 3 versículo 4. So, paano makilala ang sala? Pagi sa kasuguan. Amo na nga, hindi kita makahinulsol kung wala kita kabalo nga may sala. Pero nga ang may sala, bangod kay ara pa ang kasuguan na lapas siya. Kaya ang sala amo paglapas ang sugo. Hindi naton masikway ang sala kung hindi naton makita ang pagkamakasasala kag pagkamalaot sini. Tubtob nga kita magtalikod sa sini sa tingi pusoon, wala sing matuod nga pagbag-o sa kabuhi. Amo ginang matuod. Hindi gin mabag-o ang kabuhi kung hindi maguntat sa paghimo sala. Magdi maguntat sa pag lapas sang kasuguan. Kaya ang sala amo ang paglapas sang kasuguan sang Dios. Madamo ang napaslawan sa paghangop sang matuod nga kinaiya sang paghinulsol. Ang kadamaan nagkasubo nga sila nakasala kag nagahimo pa gani sing pangguwa nga reporma bangod. Nadlok sila nga ang ila sayop magdala sang pag-antos sa ila kagulingon. Apang hindi ini paghinulsol sa kahulugan sang Biblia. Ginakasubo nila ang pag-antos sang sa sala. Anong butambalon? Damo ang mga tao nga naguntat panghimo sa malain bangod kay may silot na. Halimbawa na lang, nga ang tao nadlok na magkaon karni. Kung ikaw dunay, kung may ara kabalatian, kung maghambal ang doktor nga hindi ka na magkaon kay stage 3 na imo gali cancer, ikaw gali may diabetes, delikado na ni ang imiya kriya, kreatinin ni mo, taas ka, tama na. Dayon, ikaw may high blood, taas na kayo imo pressure, hindi ka na makaon karni, hindi ka na mainom mga alkoholiko nga ilimnon, nga bino, hindi na ka makaon tamis ka, tama, bangod sa imo nga taas nga kriya or ikaw, diabetic na. Untat sila. Bisan mag-untat ka pa kaon, untat ka pa inom, sa maginbawal sa imo sa doktor, hindi na siya paghinulsol. Nga naman, kung hindi lang nahadlok ka sa silot, nahadlok ka sa mga resulta, hindi ka mag-inulsol. Pero bangod kay nahadlok ka, naguntat ka. Hindi na siya kay sa ato nang ginhambal diri, nga ang matutuod nga paghinulsol is nagalakip sang kasubo sa sala kag pagtalikod sa sini. Amo na nga ginhambal dit sa 2 Corinto City versículo 10 nga godly sorrow worketh repentance. Ang Dios nun nga kasubo nagahimo sang paghinulsol. Amo na nga importante kayo. Hindi na sa paghinulsol ang kalugan sang Biblia nga kun biblical ang aton nga basihan. Din kasubo nila ang pag-antos sang sa sala. So ikasubo nila, nasubuan sila, kaya nag-anto sila sa silot or sa pandam kaysa nasubuan sila bangod kay sila nakahimo sang sala. Naman, kaya nalapas nila ang balaod sang Ginoo. Amo sina ang kasubo ni Esau sang makita niya nga ang kinawatarong sa pagkapanganay na dula siya sing dayon. Amo man eh, nag-wild si Esau bangod kay iagin baylo dito sang isa ka red beans nga gin loto ni Jacob. Ang iya nga pagkapanganay, ang iya nga pagkasubang ay dako mantani na nga kaysa ilang kultura sang una. Once nga panganay ka or subang ka, halos imutanan ang panublion sang imo ginikanan. Karon kay

imo na ang akon pagkapanganay. Basta pagkaon mo ko sa imo nga ginluto nga red beans. Dito, kaon niya. Pero sa aktual na nga ginhatag na tani ni Isaac ang blessing sa nabalaan ni Isaw nga dito na nahatag kay gindaya man ni Jacob ang ila amay. Bangod sa mga nakabalos sa gilanon sa Biblia, hindi ko na lang iasoy diri. Kabalo naman mo. Amo na, hindi ito siya panghinulsol ang ginbatyag o nabatyagan ni Isaw nga kasubo. Nga man, nasubuan lang siya bangod kay ang iagaling nga pagkapanganay na dula na. Pero nanghihinayang siya, isayangan siya, tapos na ang tanan. Amo man na, dali naman, si Balaam. Balaam, ang nahadlok sa anghel nga nagtindog siya at alagyan nga may ginbunot nga espada, nagbaton sang iya sala, basi madula niya ang iya kabuhi, habang wala sing matuntuod na paghinulsol para sa sala. Wala sing pagbag-o sang kinakatuyuan. Wala sing pagkangilad sa kalautan. Amo na si Balaam. Ang iyang kanlukan, basi kung patyon siya sang anghel, amo to, ituad siya, hinulsol siya. Pero hindi bangod kay nasubuan siya. Amo na nga, walay pagkabag-o nga resulta sa kabuhi. Si Judas man, kung basahon natin ang Mateo 27, versikulo 4, si Judas Iscariote, pagkatapos niya ginluiban ang iya Ginoo, nagsingit, nakasala ako sa pagluib sa inosente nga dugo. Kay naanad naman to sila, damo man nga tion nga nag-updanay sila sa mga apostoles, kaupon si Kristo, nga samtang si Kristo gintinguhaan ng dakpon, gintinguhaan ng patyon, ay nakaikyas man, nakapalagyo. Habi nila, total, may gahong mani, may bertod. Kung ako ni sa itugyan, dayon, akong iyang sala, agod, makalikaw sa dugang astilot, apang nagbalik sa iya pagsumpong sa langit, sa gilayon nga ang mga kalataan na untat. Inislatanan, nagpangasubo sang mga resulta sang sala, apang wala sila, nagkasubo tungod sang ila mga sala mismo. Amo na nga mga paghinulsol nga hindi mabaton sa Dios. Tandaan tana siya, mga utod. Apang kun ang tagipusoon magpadala sa influensya sang Espiritu sang Dios, ang konsensya magakabuhi, kag ang makasasala makahangop sang pila kabutang sang kadalumon, kag pagkasagrado sang balaan nga kasuguan sang Dios, ang sadsaran sang isa kapanguluhan sa langit kag luta. Ang kasanag nga nagaiwag sa tagsa katao nga nagkari sa kalibutan, nagaiwag sang tinago nga mga hulot sang kalag, kag ang natago nga mga butang sang kadudulman ginapakita. Juan 1, versikulo 9. Ang conviction nagagahom sa unahuna kag tagipusoon. Ang makasala may balatyagon sang pagkamatarong ni Jehova kay nagabatyag sing kahadlok sa pagpakita sa iya kagulingon nga sala kag kahigkuan sa tubangan sang manugpangita sang mga tagipusoon. Nakita niya ang gugma sang Dios, ang katahom sang pagkabalaan, ang kalipay sang kaputli. Nagahandom siya nga matinduan kag mapasaguli sa pagpakigambit sa langit. Ang pangamuyo ni David pagkatapos ang iya pagkapukan, nagalaragway sang kinaugali sang matuod nga kasubo tungod sa sala. Ang iya panghinulsol sinsiro kag madalom. Wala sing panikasog nga mapahaganhagan ang iya sala. Wala sing handom nga magpalagyo sa pagkukom nga ginpahog. Nag-inspirar sang iya pangamuyo. Nakita ni David ang kadakuon sang iya paglapas. Nakita niya ang karagtaan sang iya kalag. Yun kangilaaran niya ang iya sala. Hindi lamang para sa kapatawaran ang iya pangamuyo, kundi para sa kaputli sang tagipusoon. Inhandom niya ang kalipay sang pagkabalaan nga mapasaguli sa paghilisugot kag pagpakigambit sa Dios. Amoy ini ang lingwahe sang iya kalag. Bulahan ang tao nga sa iya mga sala ginpatawad nga ang sala natabunan. Bulahan ang tao nga sa iya ang Ginoo, wala nagasumbong sang kalautan.

kay sa espiritu wala siyang limbong. Salmo 32 versikulo 1 kagdos. Kaluwi ako o Dios, suno sa ang imo may kugmaon nga kaayo. Suno sa kadu kadamuon sang imo kalulo ang mga kaluoy nagapanas ang akon mga kalapasan. Kag ginakilala ko ang akon mga paglalis kag ang akon nga mga sala yara sa gihapon sa akon atubang. Tinuoy ako sang hisopo kag mangin matinlo ako. Ugasi ako kag mangin putli pa ako sang sanyebe. Himua sa akon ang matinlo nga tigipusoon o Dios. Kag baguha ang matarong espiritu susurod nako. Hindi ako pagisikway sa imo presensya. Kag hindi pagkuha ang imo balaan ng espiritu sa akon. Ibalik sa akon ang kalipay sang imo kaluwasan. Kag sak dagi ako sang imo hilway ng espiritu. Luwasa ako sa sala, sa dugo o Dios. Ikaw, Dios sang akon kaluwasan. Kag ang akon dila magakanta sing mabaskog na hanungod sa imo pagkamatarong. Salmo 51, 1 hasta sa 14. Ang paghinulsol nga subong sini, hindi malabot sang aton kagulingon nga gahom sa pagtuman. Mangkon lamang inigikan kay Kristo. Mga nga nagkayab sa kaitasaan kag naghatag sang mga dulot sa mga tao. Iyari lang ang isa ka punto nga madamo ang mahimo masayop. Magsayop. Kagani, napaslawan sila sa wagbaton sang bulig nga luyag ihatag sa ilan ni Kristo. Nagaunahuna sila nga hindi sila makapalapit kay Kristo kung hindi anay sila maghinulsol. Kag nga ang paghinulsol naghahanda para sa kapatawaran sang ilang mga sala. Matuod nga ang paghinulsol nagauna sa kapatawaran sang mga sala. Kag ang nadugmok kag mainulsulon nga tagipusoon lamang ang makabatyag sang kinanglanon sang isa ka manuluwas. Apang dapat bala maghulat ang makasasala nga maghinulsol siya anti siya magpalapit kay Jesus? Ang paghinulsol bala dapat himuon nga upang sa tunga sang makasala kag sang manuluwas? Mga kuturan, hindi ang tao makahinulsol kung hindi sila magpalapit sa Ginoo. Kung may mga outward man kita nga pagbinago-bago or pagtuad, sa aton lang na huwag na sige hapon ipikto. Off and on man na siya. Pero kung magpalapit ka sa Ginoo, kung ano ka man, bisan ano ka ka magsasala, palapit ka sa iya, kaya siya permine ka imitar. Kung magpalapit ka sa iya, dalon mo imo sala, kilalanon mo imo sala ka, akoon mo nga imo nga sala, dayon siya maluoy sa imo hatagan kanya gahum. Nga makahimo ka sa paglikaw, makahimo ka sa pagpalagyo sa sala, dayon makahimo ka sa pagtuman sa iya kasuguan. Amo na ang biblical. Muna nga, ang Biblia wala nagatudlo nga ang makasasala dapat maghinulsol anti siya makapamati sa imitasyon ni Kristo. Kariya sa akon, kamutanan nga mga gibudlayan kaginbugatan kay papahuayon ko kamo. Mateo 11, versikulo 28. Amo ni ang bertod nga nagahalin kay Kristo nga nagadulong sa matuntuon nga paghinulsol. Inathag ni Pedro ang butang sa iya, pahayag sa mga Israelinhon nga siling sa iya. Inbayaw siya sang Dios sa iya tuong nga kamot nga mangin pangulo kag manuluwas. Agud hatagan ng Israel sing paghinulsol kag kapatawaran sang mga sala. Binuhatan 5 bersikulo 31. Hindi na kita makahinulsol kung wala ang Espiritu ni Kristo sa pagpukaw sang konsensya sang sa hindi kita mapatawad kung wala si Kristo. Si Kristo amo ang ginhalinan sang tagsa kahusto nga huyog. Siya lamang ang makatanom sa tagipusoon sang kawayon batok sa sala. Ang tagsa kahandom para sa kamatuoran kang kaputli, ang tagsa kakonbisyon sang aton kagulingon nga pagkamakasasala. Isa ka pamatuod nga ang Espiritu sang Dios nagahulag sa aton mga tagipusoon. Jesus ang gasiling, ako, kun ako bayaon gikan sa duta, magaguyod sang tanan nga mga tao sa akon. Juan 12, versikulo 32. Si Kristo dapat ipahayag sa makasala bilang manuluwas nga nagakapatay para sa mga sala sang kalibutan. Kagsamtang ginatanaw namon ang kordero sang anak sang Dios sa krus sang Kalbaryo, ang misteryo sang pagtubos nagasugod
sa pagbuka sa aton mga unahuna kag ang kaayo sang Dios nagatoy-toy sa aton sa paghinulsol. Sa iya kamatayon para sa mga makasasala, si Kristo nagpakita sang iya isa ka gugma nga indi mahangpan. Kag samtang ang makasasala nagatan-aw sini nga gugma, nagapahumok ini sang tagipusoon, nagapangdayaw sang unahuna, kag nagapukaw sang paghinulsol sa kalag. Matuod nga ang mga tao kung kaisa nagakaluya kag nagakahuya sang ila makasasala nga mga dalanon, kag nagabiya sang pila sang ila malaot nga mga kabatasan sa wala pa sila makahibalo nga siya ginabuyo kay Kristo. Apang sa tagsa katiun nga magtinguha nila sa pagbag-o, gikan sa sinsiro nga handom sa paghimo sang husto, ang gahom ni Kristo amo ang nagaganyat sa ila. Ang impluensya nga wala sila sing hinalungong nagapanghikot sa kalag, kag ang konsensya ginapanasig, kag ang nagagawa nga kabuhi ginabago. Kag samtang ginabuyok sila ni Kristo sa pagtulok siya sa krus, sa pagtanaw sa isa ka nga gintuslok sang ila mga sala, ang sugo nagapauli sa konsensya. Ang kalautan sang ila kabuhi, ang madalom nga sala sang kalag ginapahayag sa ila. Nagsugod sila sa paghangop

0: At to si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga butika!
3: Nga abala! Nga ang D3 Bio, ginatawag superfood supplement. So Dr. Mil, ano nga ang special ang D3 Bio?
4: Ha? What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawa, binabihin nyo kada bi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa, binahin yung mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, nga ara sa D3 Bio, wala na sa ibang nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
3: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio,
4: Sa baba pa lang. Patay ng kagaw.
3: Kagaw nang igakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon gin palibot-libot mo lang ta, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi imo mouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
4: So moving down to your stomach. Pouring, oh. Pag sulod sa D3 Bio pagkanto sa imot yan. Ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imo tiyan. Like E. coli. Ti ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imo tiyan, Sir Boy, para ma-prevent nimo ang mga hyperacidity even stomach ulcers.
5: Grabe, no?
4: So, baba, pag agi sa imo isupagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag abot sa tiyan, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
5: Wow, no?

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Matatapos, mangabuti ka.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaob na to? Medium chain triglycerides, no? And in the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo namin ang tubo sa imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagkita sa imo portal vein, ang inimobrahon niya, padnamiun niya pang absorption sa imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pag-abot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pancreatic lipase.
2: Correct. Ay,
3: ang isa sa ilang fatty acids, mahimo na nga monoglycerides.
2: Correct.
3: Ang lauric acid, mahimong monolaurin na.
2: Correct, correct. Kaga amon isang potent nga antiviral,
3: yes,
2: antifungal, antibacterial.
3: Malibot-libot na sa imong dugo engineer ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
2: Correct.
3: Ang monolaurin, it takes 8 hours. Nga libot-libot na kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay engineer.
2: Patay.
3: Tikay walo lang ka oras siya nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inom liwat eh. Sa D3 Bio. Ang monolaurin, it will turn to ketone.
2: Ay, usarong
3: pagid. Usarong pagid niya yan.
2: Pagid, bayad na bayad
3: and
2: ka.
3: And that ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na. Sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease. Mga tao nga may mga dementia. Mga tao nga may mga anxiety disorder. May mga epilepsy. Take note, mga ginikanan. Namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
3: Oh. Grabe, no? May antibacterial ka pa. May antiviral ka pa. Pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain. Din ka mangita sa nga suplemento. Di kung gainom lang ka nga plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: Correct. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matakas, mga butka.
0: D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Si Papa ay na!

Sakalye kung saan walang masagad ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabi.

7:21 ang ating oras at syempre fight sa magandang gabi. Metro Calibo, probinsya ng Aklat, Western Visayas. Manami raton nga panyempo, makarong adlaw it Martes, mga ka-K5. Abo man kitang nakikita nga nag-jogging-jogging, makaroon nga hapon, no? Nakasabayan naton na karon sa Pook Jetty Port, mga ka-K5. Manami mag-jogging-jogging, ha? Yan, ikaw mo, try nyo man. O galing pag-abot sa Pook, ha? Ikaw-abot, abing maligyang pagkaon. May dyan, wako nagdagat kwarta. Agwa ang matsugod ako nga Gcash. Tamang ano lang, tamang paglalaway lang. Ay malisod kung gadagat kwarta habang nag-jogging-jogging ikaw. Ay kanugon baga, ruimo ka to nga ginpaguwa nga hugas. Agtambok ka. Nagsakripisyo ka it jogging-jogging it masubra 30 minutos. Pagkatapos, kanan mo itsang ka mabaho gabi man na tong burger or siomay. O kung nano-nano pa rito ng mga baligya, ng mga kanamiton, yung mga barbecue, mga ka-K5, ang mga shawarma. Oo, tanan, abo, may matambok, may matamis. Ngani, ha? Ito yung doon ako nga advice kinyo mga K-5. Kung ga-jogging ka mo, hindi ka mo dagat kwarta. O kung ga-dagat man ka mo, wala ka mo sakakyan nga magasugang kinyo. Oo, wala ka mo mana itnobyo or mana ka mo ita mga barkada na may dagang sakakyan or ikaw mismo, wala ka daga. Haya, tama gang sa pamasahe dapat imo karon nga dagang akwarta. Iwas temptasyon. Diba? Kanugon eh, kung amat ka malang mag-jogging. Pagkatapos mo jogging, sinundan mo rayon ita barbecue, may kaibahan pang shake, may cake pagid, mga yema cake, may mga ubi cake rito, mga ka-K5. Or fishball, mga quick-quick, nga mga kanamiton na sari-sari, mga bag, may mga atay. Ginagutom lang man ako. Anyway, samahan niyo po ako sa ating programa ngayong gabing ito hanggang alas 9 ulit tayo magkakasama mga kaibigan, mga kapatid. Atin po sa atin ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Abot ang mangga makarano, gabahat at mangga sa bisansiin ako maadto hay may una gitang kabaligyat mangga. May una ani nga rosang tumpok makarabaintel at arobaligya sa tindahan to sa Balete. O, sang tumpok ang mangga, 20 pesos lahat ang mga ka-K5. Rich in vitamin C pa man do mangga. Kapin pa kat medyo maaslom-aslom pa. Ako at akong nailat mangga nga, especially kung Indian mango. At akong naila ita kat guto-guto git abaga nga ron ho. Manami tagi hapon do, medyo habag-habay. Aga sa sugod hay may isang kiri nga guto. Oro yun. Diba? Para ma-aslom sa guwa, pero may twist of sweetness pa rin sa loob. Yan. Kaya samantalahin nyo na ha, ang pagkakataon mga ka-K5 na habang mura pa ang mangga. Ang mangga ngayon kung per kilo, mga nasa 40-50. Ha? Ay kung mga kwandon, bukon it season, mga ka-K5, ay nag-aabot doon sa 100, 120. Kapin pa kang Pasko, ha? Diba? Siyempre, gaobra kita at mango float. Nag-aabot sa 120 rong kilo. Oh, ngani! Makarat ay gaobra at akumot mango float. Ag isugod sa rep. Patig ahon na stat Pasko, ha? Agun makatipid. Pwede ba yan? Try nyo para malaman nyo kung pwede. Anyway, sa lahat ng ating mga K-5 na nakantabay ngayong gabing ito, ang ating live stream ay live na sa ating programa ngayong gabi mga K-5. Hanapin lamang ang liveprograms-K5 News Calibo. At batiin natin ang mga buwan na manong
tambayers ngayong gabi ito si Ma'am Melda Baez. Always good na katutok kay Ma'am Jessa Asyong. Good evening. Likewise kay Ma'am Nerna Taplera Cerudo. Eto na naman ako, laging nakaabang sa programa mo. Minsan mahina ang internet. Bailo, hey, good araw internet nga ron, Ma'am Nerna. Good hindi. Kaya galing, medyo late ikaw kong amat mag-comment eh. Diba? Pangutan si Ma'am Melda Baez kung ano raan na karoon nga internet. O, permi imong number one. Fight yun asan na makarani Claire Hanson. Oo, si Claire Hanson, hay gina-shout out man na si partner na nga si Wilson Colangoy. Always dahan lang sa biyahe mo, gang. Aba! Agad naga-birthday si Wilson. Wag it mga pa-sweet-sweet effect. Ang bago may bukot uso. Nagsungguran, maton ka mo ka to. Tapos makara, may pagganggang ikaw. Aba, gang! Sige ah. Oh, Wilson, Kulangoy, dahan ko nung ikaw ha. Kaya Mama Bibing, una ka ron sa Odjong, always gina pinamati. Ang gina shout out na si Toto Hans. And of course, kay Sir Jose Nelson Delphine Permiged, naka-tune in, una ka ron sa ASU Banga. Maraming salamat. Kay Mark Charwin Diaz, papa-shout naman kay Ma'am Jonna Diaz at kay Roberto Diaz. Magandang gabi sa lahat po ng Diaz family. Sa sina nga Diaz, katsana ra? Sa Malinaw. Oo, hello lang ah. Magandang gabi sa inyong lahat. Also kay Ma'am Marilyn Taborda Talunay, nakaantabay na rin sa ating programa. Ha? Pag-uusapan natin ang mangga kanina mga ka-K5. Mukhang tara it, senador nga ko na ginasinunlog ninyong mangga. Ha? Alam mo ba na ang isang puno ng mangga ay maaring mabuhay at mamunga ng mahigit 100 years? Oh. Kaya alagaan po ninyo ang mga punong mangga. Kasi, di ba, sa mga pangorason nga tagugutom, agawa-uwa, gid, ay, makakuan pa ta, makapiyan-piyan pa ta karun sa inyong nga kagutmon. Ang mangga ay kamag-anak ng kasoy at pistachio. Aba, magkapamilya pala ang mga ito. Isang puno ng mangga ang maaring mamulaklak ng libo-libong bulaklak pero kakaunti lamang ang nagiging bunga. Saan kiri ron, wa pagani naghahabag ay ginakuhit yon or ginagambaring yun, kapit bagay. Kaya man kung wa man kamot interes sa inyo karon nga mga bunga ng arot mangga, ay tao lang abi ron, ginabinawagan ninyo ron mga unga nga magkuhit. Nga magambaring it mangga pagkatapos wa man niyo ginaharvest sa. 'Di ba? Ipanao. Alas 7:30 tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lamang sa Kampiyona Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rika.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, mag-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kitiya?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sa gag na driver, extend, love.
2: Extend, supplement for men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag-apot.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang anti-microbial

0: si Papa ay na!
1: 7:53 ang ating oras at kapiling pa rin ninyong Papa ay sa ating programang Tambayan sa Kalisinggo. Kanina pag-uusapan po natin ang mangga. At alam nyo ba na paboritong kainin ng maraming fruit bats o paniki ang hinog na mangga dahil mataas ito sa natural na asukal at marami itong taglay na tubig na nagbibigay sa kanila ng mabilis na enerhiya. Ngayon kung amat no, nakaligtas ka man matuod sa mga nagawarang-warang mga unga, nagulpiyamang magpanguhit at inyo karon yung mga bunga, sa inyo karon yung tanom ng Indian mango or manga, hindi ka man kaligtas sa mga paniki o fruit bats. Ay paborito, tagali ng daron. Diba? Ang mas nakakatuwa pa, may ano naman, may positive effect naman. Habang kumakain sila, ay naipapakalat nila ang ilang mga buto ng prutas sa iba't ibang lugar. Dahil dito, mahalagang papel ang ginagampanan ng mga fruit bats sa pagtubo ng mga bagong puno at sa pagpapanatili ng kalikasan. Yan, hindi ko maakig kung ruin yung agin kuhit nga mangga ay may inangkitan bagat paniki. Ay malay moro rumangga nga ron nga nagabunga makaron. Hay paniki manggali ro nagtanom. Oo. Sanda ro nagpilakit busog ro na sa inyo nga banawang. Alinto sa mangga it inyo karon nga kagapit bagay. Oo, ayun. Basi wa ka man kadumdum. Ay mamanggat adikara nga nagtubo. 'Di ba? Ay possible karon nga mga kwan man, mga kasapatan man kapres it paniki. Rung nagdaga karon ita busog ro na mga may gina-enjoy ka man ano kinlang ro sa bilog or limang bilog nga bunga it mangga kung i-share mo man kanda di ba ga malay mo mag-abo para imo karon nga tanom ay sasangka kwan sasangka puno nga pwede nanda karon nga maitanom mga ka K5 accidentally ay syempre nadadaga man lang mananda eh ay posible ron nga rokabaylo hay rung gatos-gatos nga bunga it mangga ngani hindi kon magsunggod sa mga paniki. That's part of the ecosystem kumbaga at mahalaga rin ang kanilang ambag. Bisan pa nga ginabaso sanda sa mga pila ka mga viruses nga nagapta, no? Rung, for example, dung COVID-19 nga to, ay ginasugid ka to nga halin ko no to sa paniki. Sanda no, nagpagapta, anay, bago nagkalat sa mga tao, mga ka-K5. Pero may mga teorya man yan, ka to, nga mismong tao, ha? Mismong mga tao, rung nag-ubra, ita nasamitan nga virus halin sa mga laboratorio and specifically laboratory ko no from China pero doon pa ay bukod para mga confirmed nga mga balita pero doon mga huring-huring sa social media mga ka K5 oo so bukod yang mata negative rung daga it paniki may andaman karon nga positibo nga impact sa aton karong environment bisan kita nga tawo. Diba? Bukong matanan ay positibo ra aton karon nga impact sa aton karon nga palibot. Diba? Okay, batiin natin ang mga nakaantabay nakatutok sa ating programa ngayong gabing ito. Ang mga patuloy na nakatutok. Sa kasama natin sa ating programa, ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Si Edward Andrade, nakaantabay po sa atin. Hambay ni Claire, hay dali unta abi Rosweldo Pops kaya dapat may konting sweet na. Royal na galeron, kung magapit lang Rosweldo ni Mister hay pa sweet sweet dayon si Mrs. Pero kung magayo pa hambagon nga bukon pat bukon mat uso ro sweet sweet. Ikaw ha. Oras natin is now 7:58. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa kampiyon na istasyon. Si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: sa Tambaya, sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka na kinom?
2: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat, and what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasulong nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil,
4: kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs, especially itong kan fatty liver.
3: Pero
4: kung naka DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
3: Grabe, no?
4: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
3: Ano na, Doc? Ang tofi?
4: Tofi means thin outside, fat inside.
3: Ay?
4: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
3: Mm-hmm.
4: Ang problema, Sir GP, kay hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
3: Oh.
4: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
3: Ay.
4: Ang muna ka-importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 MyTC or PureC. Bangod sa DTX 500 kag MyTC or PureC, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
3: Correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kay iban pang parte sang lawas.
4: Ang problema, Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid, pirmi na mo diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga nadiskubrehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag MyTC or PureC, Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
1: TTX 500.
5: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko. So, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
1: TTX 500.
3: According to research, ang visceral fat, Dr. Ramil, is about 10% of all body fat. So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat. Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
4: Nga mo nang kadelikado. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan lang nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
3: Justo.
4: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok.
3: Correct.
4: Or fat.
3: Correct.
4: Simple lamang solusyon sa diabetes, ah. Di, managani, pero minato balik-balik. DTX 500, may TC, dako ginaya makabulig. Problema sa insulin, DTX 500 japon kag may TC. Because ang DTX 500, may charantin nga nagamimik sang function. Masiling gamimik, ginasunod niya. Ginakopya niya. No? Ang function sang insulin, gani, ginapanubo niya ang blood sugar, kag ginabalik sa normal. Ang importante lang, makontrol ang glucose sa ibulawas. Kaya the moment nga hindi makontrol, piho gina, Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya, Sir GP, manugurado na lang gid ko. Inom ko DTX 500, inom ko MyTC or PureC, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
3: Ay, katang.
1: DTX 500 Health

0: Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sound trip at kulitan ang hanap mo? Dito tayo sa Tambayan sa Kalye 5. Tambayan sa Kalye 5 sa K5 News FM.

0: Si Papa ain't nah.
1: It is now 8:24. Siyempre, kapiling pa rin yung Papa sa ating programang Tambayan sa Kalisigo. Second hour na po tayo ng ating programa, mga ka-K5. Atin pa rin po sa atin ng Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kasama ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kumusta ang inyong mga gabi? Kanina na-mention natin ano, yung mga paniki, mga ka-K5. Na siyempre, may mga negatibo silang nagawa sa ating, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Dahil ilang viruses na ang kanilang sinimulan at ipinalaganap, di ba? Oo, sila ang salarin, kumbaga. Pero tayo mga tao rin naman, mga ka-K5, hindi rin naman natin na pwedeng isingle out lang ang mga paniki o kung anumang kahayupan yan, mga ka-K5. Sa mga pangyayari dito sa ating mundo, kasi kahit tayo mga tao, meron din tayo mga negatibong idinudulot sa ating paligid. Lalong-lalo na, kasi napanood ko kagabi, mga ka-K5, yung documentary ng Eyewitness ni Cara David, yung Ibinasurang Paraiso, kung saan doon sa may bahagi ng Subic, mga ka-K5, isang bundok na mayroong Aita community doon na naninirahan na ginawang tambakan ng basura. Tapos ang nakakainis pa, yung mga opisyal, nung tinanong sila kung bakit doon nila napiling tambakan ng basura. Oo. Ang sabi nila, hindi daw nila alam na merong mga Aita community na naninirahan doon. Diba? Napaka-incompetent. Wala man lang bang nagsisenso sa kanilang lugar doon, mga ka-K5. At para, diba? Napaka-sinungaling naman. Nasabihin mo na hindi nyo alam na merong mga katutubo na naninirahan doon. Diba? Napakasaklap kasi talagang sinira nila ang kabundukan. Diba? Ang pamumuhay doon, ang tahimik na pamumuhay doon ng mga katutubong Aita ay talaga namang nagambala. Aga, bisan pa gani nga nagpagayo-gayoon kunda sanda, ito sana nagpananom sa may kwan pa, sa may tago pa nga parte at kagubatan ay ginasundan sa gapon sanda at halit ng dagat basura dahil sige, kaya mo yan. dagta ba? Kuan ba ga? Basta do yun ah. Nagailog sa tubi, mga ka-K5. Ginabugan resource sa itubi at mga katutubo ito. Nga ginainom at ananda dati, hay hindi ko tama inom ron. Siyempre, contaminated yun ah, mga ka-K5. It, dagta ba? It basura. Oh, basta ro yun. Basta contaminated na siya ng basura, mga ka-K5. So yun, napakalungkot panoorin at nakakagalit, 'di ba? Dahil hinayaan lang ng gobyerno. Good thing naman ay pinasara na ito ng DNR, mga ka-K5. Yun nga lang ang solusyon ngayon ay tambakan na lang ng lupa, yung nasabing dump site. Hindi na pwedeng alisin doon yung mga basura. Tatambakan na lang yung solusyon at maghihintay pa raw ng pondo. Nakakainis sa mga ka-K5 na may mga ganyang pangyayari sa ating paligid na tao din naman ang nagdulot. Diba? Anyway, it is now 8:28. Batiin natin ang magandang gabi si Cathy Millen na nakaantabay dyan sa Poblacion, New Washington. Si Liberty Unayan nakaantabay po sa atin. Si Claire ay nagre-request naman ng kantang Kumusta Ka Aking Mahal. Hay, dahil gin-request mo, hay harawot agagi. Song came from Freddy Aguilar. Dito lamang sa Kampiyon Estasyon, ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-in-

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
2: Performance mo pala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend food supplement for men. May maka. Kag-vabuwas ka. Gana ka pataas ang energy kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tigasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic.

0: Kumanta na sila ng ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
6: Nagkapangita ko bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
7: Clinica, Alternativo, Medicina, and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Day of Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
0: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
18: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
17: You're listening to 94.

0: si Papa A na.
1: 8:49 ang ating oras. Kapiling pa rin yung Papa A sa ating programang Tambayan sa Kalye 5. Abay, ginkiligid ako no, rugang ni Claire Hanson. Nga si Sir... sino taga? Sir Wilson. Wow, sige. Happy listening gid ha, na permi kay Claire at kay Sir Wilson na nakaroon sa Aquino Ibahay. Sige. And also we're saying good evening kay Ma'am Rosalyn Silorio, lagi nakaantabay sa atin dyan sa Singapore. Hello po, magandang gabi. At bago tayo tuloy magpaalam ngayong gabing ito mga ka-K5, meron lamang tayong public service, ano, ginapaysayod sa tanan nga pamilya, ikampuran, amigo ag amiga. It pinalangga nga si Sir Romel Ernesto nga roan na karon nga gubong hay nakatagana gon sa July 16, 2026 adlaw karon nga Webes alas 3 it hapon agrumisa hay pagahiwaton sa St. Jude Chapel ag imawahay igagubong sa Municipal Cemetery. Bata pa ta siya nung Romel Ernesto nga ra. Oo, imawara rong manghod abi imawara ko akon nga landlady kat ako'y nag-eskwela pa sa college mga ka-K5. Agabo matarang pinagsamahan ka na ni Sir Romel Ernesto. Mayad lang pamanawon. Sir Romel, rest in peace. And again, roan ang karon nga gubong mga ka-K5 will be on July 16 this coming Thursday at 3 p.m. At ang misa ay gagawin sa St. Jude Chapel at ililibing po siya sa Municipal Cemetery. Ang nagpapanawagan ay ang kanyang mga kapatid at pamilya ni Sir Romel Ernesto. 8:51 ang ating oras. Bago natin lang magpaalam, ha, dapat naka-follow na kayo sa ating Facebook page. Hanapin lamang ang K5 News FM Kalibo 94.5. At syempre dapat naka-follow na kayo kay Papa A, kay Angelo Cortez. Basta wako ta vlog makara, ha? I-follow niyo yun ako. Gasang bugan nito siguro ako ito content mga ka-K5. Ako pa itang mga nakalinyada matangakuan. Tamad pa itang mag-edit. Oo, ay, sige, sa August lang ah. Oo, ag may mga nag-ano, tapaman, nag-iimbitar, tapaman kakon nga. Ay, sir, i-vlog mo man, mana kami iya sa amon nga rangkwan, ho. Pangabuhian nga ra, amon nga negosyo. Oo, may mga nag-approach kakon. Haya, doon. Mga next month, ah, makakuan yun kita. Makalugar-lugar. Basi magbalik ro aton niya kahugod. Nag-turn off na kahugod nato na yung July eh. Anyway, sa lahat ng ating mga ka-K5, sama-sama ulit tayo bukas sa same time, same station sa ating programang Tambayan sa Kalye 5. Adios, see you around. God bless us all and the rest of your Tuesday. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Calle 5, Tagumpayan, sa Calle 5, sa K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
4: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. So, huwag ka makita sina. During sleep, you do fasting. Gandar ang ketogenic. Gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo. Ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga, ang D3 Bio importante. Kag nga, ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
5: Importante na sa ako niya. Ako ya matulog ko ya. Hindi magnubo 8 ka oras.
3: Wow.
5: Gakalipay ko siya 8 ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
3: Champion.
5: So, masugot tag sa hindi. Kung pala inom ka di tribayo, ganami in tulog mo. Kag, siyempre, so kung ano ka importante ka kaong ka, dapat matulog ka man.
3: Correct.
5: One. Para nga, nami ang imong nga mental health.
3: Correct.
5: And your physical health. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
3: Correct.
5: Dali ka mag-ayo sa balat yan kung nami ang tulog.
4: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
5: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
4: Correct, no?
5: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
1: D3 Bio!
6: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio with Visio!
7: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!
5: So paano ang D3 Bio makapanami tulog? Amo ni ang story behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides. Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imong tinai, mabulig sa imong nga probiotics or imong nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, Sir Boy. And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imong tulog. Nga naka produce ang nami nga melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tulog.
3: Gabi.
5: Panalito pa yan, Sir Boy, dapat dulum-dulum ka tama.
3: Correct.
5: Para basdamo pa gid himuon nga melatonin.
3: Correct.
5: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya grabe nang imna na sleeping
4: shot tools. Nang ila ya.
5: So, no? So ang D3 Bio natural gid yang pamaagi. No? Hindi ba't pangop nga pag inom mo dahil ni Tribayo, nami din tulog? No. Kinainom ka na'y damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang ni Tribayo, amo nang gapanami ni mo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo nga nami tulog once nga naka-D3 Bio ka.
4: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin. Hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regularly. Ang bali ni Dr. Ramil. What? Take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Way labot, ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sipon kag ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3 Bio.
5: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan balatian.
3: Correct.
5: Amo lang sa mga tigulang, importante gid inom gid D3 Bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga tigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
4: Correct. Mas nami gali natural sleeping pills D3 Bio.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan. Sa balita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
9: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
10: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
12: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
10: Hindi lang gani carrots.
12: Oh, hindi lang carrots, mga kuturan.

0: Kar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa aton nga topic, istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na sinang nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO.
3: Hmm.
2: Dr. Ramil.
3: Hmm. Importante ka tama, Sir GP. Mm-hmm. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa.
2: Mm-hmm.
3: Kabudlay kung wala mo kabataan.
2: Oo, gusto.
3: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Hindi naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung masawa.
2: Oo.
3: Mm-hmm. Damo factors nga tunaan nga ano.
2: Gabulagay.
3: Gabulagay. Mm-hmm. Kung hindi ginmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nang agungmahanay nyo. So, same na siya, mga marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di, terminator balik-balik, ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
2: At ulit, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi. Hindi siya maka-perform siya, no, sang kapabilidad sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog.
3: Mm-hmm.
2: Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
3: Uraro.
2: Uraro.
3: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga semen, may aran isa 40 million to 300 million.
2: Kada mo, no?
3: Kada kwan, sperms per milliliter.
2: Milliliter,
3: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir JP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang ano, ang sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells, para nga mabusong ang asawa ara gid.
2: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
3: Di, ang iban zero na gidyay. Ang iban, miskan 10 lang na, kung 20.
2: Oo, million.
3: Hindi na kabata. So, kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting na. Meaning pa, tagpila kaadlaw nga ano.
4: Ano kasi yung fasting na?
3: Kung arang minsan yung babae, hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na yan. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig.
2: Oh.
3: So, dapat ya,
2: sufficient na.
3: Timingon mo. Timingon mo, inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
2: Husto.
3: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat takainom DTX. Damuon, Sir Boy.
2: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damu ang nagwa sa lalaki. Damu na sperm count, no?
3: No.
2: Usually, ang ejaculation, Sir Boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapaway ka, mga 5 ml man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, Dok.
3: Ang managali, Sir GP, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imong
2: bulsa.
3: Ang lapit. Ginagubwa sa registration mo na, Sir Boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
2: Ay, nakabag.
3: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubang sperm cells. Number one, sobra ka init. Tantawab lang ang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
2: Grabe, no? Kini panday, pagigurudong?
3: Sigarilyo.
2: No? Sige sa init.
3: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
2: Ay!
3: Kaya kung lubo, tiyan nga ako nga ginabutang, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donit. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
2: Gusto!
3: So, Usto dapat ka inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500, MITC or PureC.
5: DTX 500! Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kahilamunan, barangay 1.

0: 100.
1: Ang nami, Dok Ramil, sa aton nga habon, ang Xanthol Plus Herbal Soap, is 99.9% ang iyang kakayahan nga magpatay sang kagaw. Kining ka pa na, Abi?
2: Tungod sang VCO.
1: Gusto. Pati gani kagaw sa gakosang balha sa ilok, kagabaho, kaya ni Xanthol Plus Herbal Soap, Sir Boy.
3: Xanthol Plus Herbal Soap with VCO na lauric acid.
4: Ang lauric acid sa Xanthol Plus for a herbal soap, kayang-kaya pat yung tuod tanan nga microbes, even fungus, no? Fungal infection, kayang-kaya ni Xanthol Plus Herbal Soap.
2: Hindi lang VCO nga rada, Sir JP. May asunting. May daon sang kapayas, bayabas, mga antibacterial.
1: Sa daon sang bayabas pala gani kung may kuan ka, may pinipilas ka, ginahuluman mo sa daon sang linaga nga bayabas bala, sa tubig na, kakadula bala, Sir Boy.
4: Yara na sa Xanthol Plus Herbal Soap.
1: Kaya nung i-follow up after?
4: Of course, extra protection pagid, no? Mag-clinica Dio Fresh para may taas ang imo confidence kung galagaw ka na, no? Kaya ang clinica Dio Fresh deodorant, may VCO, gives you 48 hours of fresh, maputi na ang imo ilok, mumot ka pa, no?
1: Sa clinic ka, Dio Fresh. Happy birthday sa kay Sir Kenneth.
2: Sir Kenneth, happy birthday.
4: Sir Kenneth, happy birthday to our future CEO and boss.
1: Siya mahiligid ba sa radio, boy?
4: Future ang foreman man
1: niya sa radio.
5: Happy birthday, bossing Kenneth.
1: Boss Kenneth. Mga lapit na lang, ha? Pwede rinig ang program, no?
4: Basi solihin sa isila mo ni Aton ang kung
1: mga. Husto, hindi maglayo. Sige, so pang pinakamuhas ang kape nga makatag sinyo sang pag-detox, ang DTX Coffee Mix, no? Kampyon ang iya sining ingredient, makabulig sa pagtinlo sang silila. And of course, kung may kulo-kwarta, Sir Boy, no gani mayo?
4: Kung may kulo-kwarta, mag-DTX Premium. The only coffee with gano mushrooms, no? Ang gano mushroom is a superior antioxidant, just like DTX 500, nga padugay pagin sa mga innate antioxidant mo, no? Mga vitamin E mo da, mga glutathione, pang tinloan na ni ergotayonin nga ara sa gatawag nga DTX Premium. So, kung gusto ka coffee nga medyo gataas ang imo baga kinami kag social ang imo coffee, mag DTX Premium with Stevia, no?
2: Kung gusto mo magbulig, ha? Rayo Coffee Mix.
4: Rayo Coffee Mix, no?
2: Kada bakal mo ga bulig ka, Sir JP.
4: Ano ang ebidensya sa Rayo Coffee Mix?
5: Kagbantayan lang, Sir JP, sa maabot nga next week. Ang pang nagtag na to sa atong community pa ang DTX Coffee Mix
1: sa birthday ni Bossing
5: Rayo Coffee Mix.
1: Kag hindi kinaman ipatanong mga kaisil naton. So kaisil ha, sige kamo gyapon keep on sharing sa atong program. Nakibi para gid sa inyo. And kapon ang ligad lang adlaw gin hutikan ko din engineer. Yes, sir, may extra ka pa da extend.
5: May aragay siling sa gobyerno. Tani popcorn.
1: Popcorn.
5: Tani sa mga pantry ara man kan ko no. Kondom. Kay engineer hindi kondom.
1: Ano yaya? Extend.
4: Inutikan niya. Inutikan niya man ko.
1: Inutikan niya man ko. Kay need gid siya.
5: Ang mga palangga ni kan ko no ni in general po sa barangay 35 sigurado upod sa kan.
1: Pangatag. Ay wow. Wow, lagi man si engineer pa pilang gaon
5: siya. Seriously, ayun dalang na, kaya lang mabot. Di man tanan nga mataga ng bilog, ah.
1: Pero ara na sa listahan ng Barangay 35,
5: ah. Namin ko, hindi lang maglain buot sa mga hindi mataga. Kablo ka, may kong Ginoo tayang tanan mahatagan, magsiling hatagan tamo, hindi kay tanan, magsiling hatagan tamo, ulan, di man tanan ga ulan.
1: Gusto. Kuan lang man.
4: So ano lang, ang pigado sa pigado, ang galan-lan kit sa bulig.
5: Paiway na lang.
4: Iway lang, ang may medyo may kaya. Ang makasarang, insindihan na lang.
1: Ang pagkakalbo, no? Hindi kasama mapunggan, kapi po hereditary ini. Mugi ambal na, mugi na kung lolo mo or parintin nyo may upaw ang buhok, most likely mamana mo ini. Pero may solusyon si Sir Boy Zulweta. Ano bala ang mabulig ni D-Tribal?
5: Actually, hindi naman siya problema. Ang imulahin mo na sa Sir JP, Sir Boy, akuon mo na lang o batunon mo na lang na life is a cycle.
1: Correct.
5: Nga pagwa mo, may buhok na.
1: Mayo ka po to.
4: Kabata.
5: Di ba sa pagwa mo, kakamang ka? Hindi pagkatigulang mo, makamang-mang ka.
2: Pagkatigulang, balik ka man sa pagkakalbo.
1: Sa ang pagbata mo, hindi ka control sa ihi mo. Ang pagtigulang mo.
5: Pagtigulang mo man. Di ba, pag bata mo, ma-diaper ka? Pag tigulang mo, ma-adult diaper mag
1: ako doon, wala nakigutok sa diaper. Gifted!
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
7: Ilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
7: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
7: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
7: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
7: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Nung isa, nakainom ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
0: PUC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ano bala ang o brand ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term siya na alopecia. Alopecia, no? Ano ang bala mo brand sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair. Our hair is really important, no? Lalo na, syempre, kung dako ka na, no? Doon mo nang yung tawag nila, your crowning glory, no? Kaya mo na buhok, ginahimus-imus mo ginang buhok mo. But our hair functions a lot more than that, no? Our hair are dead follicles, no? Bagay kung magwa na lang sa imo, ang yang shaft, magwa na sa imo scalp, dead na siya, no? So, basically, it protects our head from heat, of course. It also, protects our head kung ala ka sa matugnaw nga mga lugar from cold, no? But our hair usually has many functions, no?
2: Normally, sir, ba'y kakaunot na yung 100 strand or sobra pa kada long?
9: Hambal ko nun nila, Dok Sam, there are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawo. Depende sa pagka-tawo. May kilala ko yung mga 10,000 na lang bilhin, no? So, but ang namin sini, ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically or
2: both, ang, both internally and topically. Pwede.
9: Correct.
2: Pwede. I-massage. I-apply kag i-massage. No?
9: So,
2: ato lang ang pag-hair loss, sir boy, luwas sa ginatawag genetic. Kaspa.
9: Kaspa.
2: Pwede nga makakos ang hair loss. Amo na nga ang kaspa, pwede na natong buligan, butangan naton sa ang ginatawag D3 Bio.
5: Pusa kaya para patay ang mga ano, fungi.
9: Patay mga fungi nga kakos sa mga flaky skin, no? Sa imo ka, sa imo ulo. That's why, kung maputangan mo na D3 Bio, apat bikabilog, no? Guntingon mo, iusulo, i-massage mo sa hair mo, ma ano na moisturize ng imo scalp.
5: Pero pinaka-common nga causes ang baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
9: Hormonal imbalance, no?
5: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
9: Ma-correct.
5: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya ma-correct ang mga hormonal imbalance.
9: Correct. Ano ni ginastro ni Dr. Ramil nga mga hormonal imbalance? Amo ni mga ginatawag nga androgen, ga produce ang androgen ta testosterone. Ang testosterone tayo produce mas potent klase nga testosterone ang ginatawag dehydrotestosterone. Ini siya sang kung gamay ka pa, kung binata ka pa, amo ni ka pa tubo sang imo facial hair, sang imo buhok, sa mga buhok mo, sa imo ilok, ginahimo ya kalalaki, no? Amo ni nga tawag nga dehydrotestosterone. Ang lain lang, kung mag-edad ka na 35 up, no, to 40 years old ka na, ang kung damo pang imo dehydrotestosterone, amo man nga pa upaw sa imo, no? So ang ginahimo ni D3 Bio, ginalimit ang production sang dehydrotestosterone to VCO through management of what do you call this hormone production. Remember, ang D3 Bio, ang extra virgin coconut oil is has saturated saturated fat. That is a common denominator regarding hormonal balance sa atong lawas. Our hormones needs good fats in order to function well. Anong pagid? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imong immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our in of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. From it also protects our hair shaft, ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amuni makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So ano na, internally na gintumal mo ang D3 Bio, amo na epekto sa lawas mo. Kagina gistoryahan ta ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, ginatawag hair growth.
5: May mga causes man, Sir Boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa imo nga pagka-baldness.
9: Correct,
5: no? Na-discuss na ito ng ligad. Mm-hmm. How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
9: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sang aton thyroid is metabolism. Kis atam ang kataas, kis atam ang kanubo. D3 Bio ginaputang na siya sa tunga, sakto-sakto lang kanan-lan. Kay kun tam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
2: Ang D3 Bio daw ko ginamabulig sa mga tao nga perme stress, no? Kapag danan sang pagka hair loss tungod nga ginapadamo ang aton nga happy hormones na.
9: Correct.
2: Serotonin and dopamine, syempre maginom ka D3 Bio, nagdamo ang imong probiotics akon mga good bacteria sa tiyante. Amo na ang precursors ang serotonin kag dopamine, no? Malikawan ang pagka-stress.
9: Talking about antioxidant, Doc Sam, no? Cause oxidative stress nga sulyanta. Ang D3 Bio may upod man ng antioxidant. It's called ferulic acid, no?
5: Grabe, no?
9: Ang ferulic acid is an antioxidant.
5: That's why nami siya i-combine sa DTX.
9: Nami.
5: DTX kag D3 Bio.
9: Ay, kampiyon.
5: May certain antioxidant ang ano? Ang D3 Bio.
9: Ang DTX 500, which is a superior antioxidant, mas taas, mas mayo klaseng antioxidant. And here comes D3 Bio nga may ferulic acid nga specialize sa pagkalbo, pag-repair sa imo buhok, kampiyon ang imo hairline.
5: Kung ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, Sir Boy, hindi matawaran?
9: Milyones. Yunis ang kumbaga ang diferensya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumpara mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 Bio, kadako-dako sa diferensya.
5: Wala ang power sang gikombine, Sir Boy, nga ang D3 gibutangan sa ano, sang BCO or ang BCO gibutangan D3.
9: Layo. That is a perfect
5: ang health
9: care.
5: Benefits, Lazar Boy. Grabe.
9: Ano kadamo ang benefits? We've been lecturing about this for 4 months straight with different kinds of topics. That's how D3 Bio fare against ordinary.
5: Dugay-dugay i-review na mo ang mga benepisyo. Kung gainom ka D3 Bio.
9: We will review the advantages kung paano gid bala nga ano gid bala kanami kung ga D3 Bio ka kumpara sa ordinary nga vitamin
5: kung
9: D3.
5: Kung ga chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
9: Lalagas, no?
5: Oo. Dula gid ang buhok ang kuan. So suggest na to kung ano, kung kaagi ka D3 Bio.
9: D3 Bio.
5: Makabulig sa mga ano. And kag not only dera sa ginasiling naton ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintohon ang imong cancer cells.
9: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio, DTX 500, o MITC mo na. Wala pang kataro, wala
5: pang sipon, hormonal changes.
9: Wala pang
5: D3 Bio.
9: D3 Bio. Hindi na magulat. Ay, mabakal ko D3 Bio, kaya ginatrangkaso na ko. Which is good, ha? Kayang-kaya gapo ni D3 Bio na. But, namigid niya, nga huwag ka nagtrangkaso.
5: Pero ang solusyon, Sir Boy, kung hindi gid madala, hindi gid magayo, it's a matter of acceptance. Damo man nga hindi ka baton lang ano, nga kalbos la. Pero iba niya magpakalbo.
9: Magpakalbo.
1: Ngani?
5: Magagalingin
9: na lang si Sherwin.
5: Ang iba niya magpakalbo. Ilagin ginapakalbo. Gusto namin na buhok ginapakalbo. Kaya mo lang gusto nila. Ang iba naman, patay pa, no? Patubo sila buhok.
9: Depende yan. What there is hope, ha? If you want to try, you try D3 Bio. Apply it topically.
5: Amo lang namin, sir,
9: and you take D3 Bio.
5: At least, miskan pa, no? May hope ang
9: may hope na. Gusto lang.
1: At least, sa kalbo, may ara gusto, may ara hindi gusto. Pero sa kaspagur, hindi kita nang gusto. At least, kakas yan.
5: Kakas, kakas. Kung mabitan topically sa ano,
9: Dito. Gahat oil ka lang na akaganta ka mo tip ha. Kung amo apat ka dito ibay kung tingon nyo, i-massage nyo sa hair nyo, tapunan nyo dahil na inyong buhok. Ang hit sang ulo mo, amo na namatag sang hot oil effect sa imo, sa imo scalp, no? So, nami ang growth sang hair, nami ang strand mo, healthy ang strand mo, mag-D3Bio ka na.
2: So, nangyari siya, bagay nausap na yung lubi, i-apply sa buhok.
9: That's the best example,
2: Doc. Pero nami, gadya ko na halin sa D3Bio nga i-apply na sa scalp.
9: Nung duman, so, nanadamo na sa igat suba, no? Ang lulaga, usap sang lubi.
1: Ginahiso sa kwan, no?
9: Ang bata, sige, paligod, gulpi na lang, pak! I-apply.
1: Tiway man ito gapon, Sir Boy Kagaw, bisan may laway, kaging patay man ito sang lauric acid sa lawa, sang lubi.
9: Duwa ito nakabinipisyo, Sir JP.
1: Ang baba ni Lula.
9: Si Lula, kinakakuha sang lauric acid.
2: Kagang buhok.
9: Kagang buhok sang apo, no?
0: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. PUC. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Kalita kay Thanos, tagabayigan niya. Trangkaso ba ako? Tapos napilahan ako. Sino ako sa PUC. Ang mga darwa kaadlaw, nakabangon ako.
0: PUC Vitamin C. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Nung umpisa, nakainom ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
0: PUC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy.
9: Ang akon, no, for me, ang bintaha is nubo gid ang akon viral load.
5: Yes.
9: Kung nubo ang akon viral load, most likely di ko magmasakit sa mga virus nga ara na daan sa lawas ko. Nga hindi matapna sang akon immune system. Ang kun hindi sila matapna sang akon immune system, ang D3 Bio bahala sila. Nubo ang viral load, layo ka sa ginatawag nga mga masakit nga may hepatitis, layo ka sa ginatawag nga mga masakit nga mga virus gatag si katarot lang kaso kikinatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
5: Ang likod sa D3 Bio, Sir Boy, ano gani? The monolaurin.
9: The monolaurin.
5: Hindi na ma-produce ang lawas.
9: Hindi na ma-produce ang lawas.
5: Kaya kung tugutan man tani nga pa, no? I-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, Sir Boy.
9: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gidlubi sa kalibutan.
5: Correct.
9: No?
5: Kaya kabalo, ang rason nga ang lubi is tree of life.
9: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
5: Kinabalang lang may ano ka, imnon ka nga, no, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga relax.
2: Oo, gapahuway.
9: Kadami, no?
5: Amo na mga benepisyo lang kung ga inom gigaya D3 Bio. But, kag naghatag sa aton sang trust, Blaster Boy, nga, miskan, wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasulat.
1: Gafalog kita.
5: Gafalog ta. Especially kung aras luwa.
13: Correct. No. Alright. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Another benefit sa Sir GP.
1: Ang bintaha sa Ditribayo is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong. Correct. Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila Sir Boy virgin coconut oil. Kung pwede pala ngalanan ko subong ni Ditribayo kay same component agin painom sa ila. Sa kinsi sa ila after 2 weeks of study napatay ang isa Duksam. Kinsi sila gintunga. Ang iban placebo. Ang pito may ara. Ang tatlo traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil napatay ang isa after 2 weeks kay manulihin na sa inatagan lala na siya nga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa Sir Boy kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa Ditribayo kag wala sa plain Ditri.
5: So amo na nga sa ako nya adlaw-adlaw gigo gay nom Ditribayo Sir Boy. Number one nga namian gigina ko sa Ditribayo. Nablang dugay man ko magulian noon. At least lang nga at least blabi sad edad ko 80 Sir Boy. Si iyo gya pugos kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brain cells.
1: Six ko ba?
5: Amo na bintaha kung nakainom ka Ditribayo.
4: Nadalang na budol ko sa
5: ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami mo brain cells, decision making, okay, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na Sir Boy. Hindi bla sila nga
1: hindi aburido ka
5: do ka lipato. And take note, ang Ditribayo pagsulod Sir Boy, si Ditri makadto na niya no sa imong army. And the BCO mauna na na siya daan.
1: Sa imong cells.
5: Sa imo cellula. Para nga no magdepensa na nga daan. Grabe no.
1: Kung baga pag inom mo doc, may mga shin kakatrack nga army marikta sa kampo. Ang mga pulis, amo na si Ditri. Ang another shin kakatrack marikta to yung mga silyula. Ya dito kami tawgan lang kami tawgon kala namon kung
5: kinahanglan na mo backup, kinahanglan namon support.
1: Pero most often than not, hindi na kinalan support, Sir Boy. Kaya ito na sa field mismo.
5: Manghimos na lang.
1: Himos na lang.
4: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection.
1: Gusto.
4: 4 days. Imagine mo, pila na nakasilulat to ang nasudlan sa mga virus.
5: Ang replication, grabe na.
4: Grabe na replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Asta lang dahil siya si macrophage. Si Ditribayo, pag tumal mo yan, hindi na 4 days.
5: So, amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom
4: Ditribayo. Every 8 hours, islan.
5: Wala sang matabo nga matam-an sa infection.
1: Kung wala ka Ditribayo, ang kawatan naubos yun na tukawat ang imo balay. Pag-abot sa pulis, wain na siya pero wain naman yung imo gamit. Ditribayo yung ara mismo to. Hindi kasi kapangawat Sir Boy. So dira nag-play ang bintaha.
5: Hindi sang ka-replicate ang lagaw.
2: May gwardya na nga daan eh.
5: May gwardya na daan. So amo na nga gina-research yun natin Sir Boy ang DTX, ang YTC, pero si mga benefits sa produkto na permi na to. Kibiskan paano, nakadako ni nga bulig.
1: Correct. Dako ang bulig.
5: Nagbulig ka sa ila to share the benefits of these products. Bulig man kasi mong kagalingon. Especially gainom. Ako, gainom. Hindi na madula. To be honest, 10 to 15 capsules of DTX akong ginainom kadadlaw.
2: Wow.
5: Ginabutan ko na sa akong mga fruit juices, Sir Boy. Carrots juice, pineapple juice, ginabutan ko na. And why ganubo? 3 to 9 soft gels ang Ditribayo.
4: Imagine that.
1: Mega dose ang kay Doc.
4: Mega dose.
13: Ditribayo.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, Doc, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Ditribayo. 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
16: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: C3 Bio.
1: O si Karen, nadamog it sang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mabakal,
0: D3 Bio.
3: Ako si

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatakas, makabuti ka. D3X 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguito. Ako po nga akong mga TL o mga pangakit. Sa pagkadungom na po sa D3X 500, akong gindubol dose, mga kapsul sa buntag, mga sagadi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500. Mamali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal rikas. Epektibo. D3X 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Kung si Junita Gabakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Never.

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Formbiotics,
0: gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Formbiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Formbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.

0: The Clinica del Tarativo Medicine and Wellness Center. May free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica del Tarativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Mabakal.
1: Ano to?
2: Bakal ko dulce.
1: Pila kabilog?
2: Pila pa na datanan kabilog, how?
1: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di kabilog.
2: Ah.
1: Te, pinain mo?
2: Isa lang, ah.
1: Hey, five, galingawan time.
3: Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
4: Pamatigid ako sa K5 News FM kay una gid sila sa mga balita. So, ang ilang programa makalilingaw gid, especially ang kay Maninay Mani nga Secret Memories kay ma

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500.
3: Sa sao na to, Sir Boy, Sir JP, ang dugang pa mga health benefits sa pag-inom sa DTX kag Mighty C or Pure C.
4: Ang nami sa DTX 500, Doc Ramil, amuni ang super antioxidant siniga preventa sa mga heart failure. Ang 2-month kataas ang reactive oxygen species or ROS nagakos ang ginatawag ng myocardial remodeling o kon REM. Anong butbalas lingon sini? Amuni ang pag-gradual nga pagdako sang imo korason, no? Gamaskulado ang imo korason, no? Inisya mabulayan ni magpump ang dugo ang imo heart, gani ini resulta sa heart failure. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw
3: kag Mighty C,
4: and Pure C gakaprotekta sa aton mga cells.
3: Wow.
4: No? Sa mga aton, sa aton heart.
3: Tingin heart, Sir Boy, siya nas isa sa mga pinaka grabe mag produce ang ano?
5: Oo, kay radicals. White untat na pump, trabaho niya, no?
3: Te, dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na.
4: Oxidative stress, malikawan ang madamo ang cardiovascular diseases kung ga-DTX 500, Mighty C, and Pure C.
3: Dira pa lang, Dancer Boy, abansay ka na. 14 pesos mga health investment. Isa kapsula sang DTX 500 kag Mighty C, makahatag na sa nagakaigaw protection sa imo ikayong lawas.
5: Ako niya, protection batok sa radiation. So, buong pangapanahon, bisad din ka magkado, may mga cell sites nag-emit ina sang radiation. Even ang cellphone sang ginadala mo, nampangan sang bata mo, ginahulid mo, adlaw-adlaw mo ginagamit, ginabutang mo sa bulsa, ginampangan, ginatamdan halos oras-oras, ini somehow ang mayara sang epekto sa aton mga cells. Gani, nagakadapat nga proteksyonan ta ang aton mga cellula agod hindi makurap ang DNA kag iban pa nga mga cellular components paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, the super antioxidant duo.
3: Stress ka na dan sa trabaho. Pangabuhi kag problema, may stress ka pa sa oxidation. Kay hindi ta malikawan ang stress. Sino bang tao wala stress? Ang buang ing aras ng gadalan, kay gina-stress siya. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Sir Kevin,
6: ako ya Doc Ramil kag Sir JP, no. Wala gid ko ga ka miss mag-inom sang akon nga DTX 500 kag Mighty C nga alkaline vitamin C. Kay amo niya ang nagapahamuok sang akon.
3: Wow, sakto na. So, ako muok gid tulog ko ya 8 oras.
6: Oho. Mainom ko isa sa aga, dasun pag before manyapon mainom naman ako isa. So ang tulog ya daw ginaduyan.
0: DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
7: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: akin. DTX 500.
3: Isa sa mga health benefits ang DTX 500 kag Mighty C, ang pagtap na sang oxidative stress in relation sa efficiency sang killing ability sang white blood cells. Di siyempre, imo bro, white blood cells, amo ng soldados lawas mo. Ang oxidative stress, ang hindi man tanan lain. Makabig nga chemical armament sang immune system ang free radicals kag ini ang mayara sang mabulig sa pagpatay sang maisog nga strain sang kagaw. Berte man o, gamito man lang ang free radicals gali. Apan, ang sobra naman nga free radicals nga nagatugas ang sobra nga oxidative stress kag ini ang nagaback promoting apoptosis ang white blood cells. Amo na nga importante gid Sir JP inom gid DTX 500 kag Mighty C.
5: Wala untat ang benepisyo nga makuha sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C from the immune system to cellular protection.
3: Inang hindi kadali matigulang bla Sir Kevin, amo na pinakanami nga paman sa DTX 500 Mighty C. 60 years old plus lang taon ka lang do 40 ka lang.
5: Ay economy.
3: Do konami or even 45 nami ya. Nami pa imong skin kung ganyan ka DTX 500 kag Mighty C, bangod ga less ang oxidation kag na pareho lang na nga always fresh kag naka-tune up ang imo nga trillion cells sa lawas. Saan o pa ka mainom DTX 500 kung corinot ng guya mo, kung lata ng guya mo, Sir Boy? DTX 500 pang pahubin sa mga organ, cellula kag simpre sa imo nga mga panit hubin ka lang taon kung naka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinag-alaman
9: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: sa Kalibuatlan. 94.5 KFI News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas gid pa Pasko kag mas gid pa nami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butik. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektive. DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpote, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: na talaga itong memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakang sa mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty

pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga doktoran.

0: Ayong Lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na sa programa, mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Generoso. Ang pagpalaba sang kabuhi, muna yung aton ultimate goal, kung pwede pala nga mapadugayon aton atong pagtinir sa kalibutan so that makita at itong kabataan nga maging successful, magiyahan ta sila hasta makapurma man sila sa ilang pamilya kag maalagaan na sa gustong ila sini nga kabataan. Ang pagpalaba sa kabuhi is all about taking the right antioxidant. Kaya ang kapalipot sa kabuhi ta is oxidative stress, no? Amo inang rason kun nga nagakapatay kita sa katigulangon because katigulang nga aton lawas kinanglanton ang super antioxidant. Later on istoryahan ta kun ang DTX 500 is the super antioxidant. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy, and we have also Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil,
2: sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Istoryahan ta karon kun nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
2: Ang flavonoids, kung wala ko malipat, Sir Boy, ang mga color sang ano?
3: Correct, no? Kung ano kasirik sang ilan?
2: Kung ano kasirik, siri, no?
1: Uh-huh. Siri.
2: Uh-huh. Kung ano kasirik ang color
1: sang ilan? Kung
2: ano kaisog? Ano kaisog?
3: Kadugot sa kulay.
2: Ano kadukot?
1: Mm-hmm. Ano kadukot?
2: Ang flavonoid, Sir GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugard sugarcane extract. Mm-hmm. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm-hmm. Tapos ginaparisan din na nato may TC or Pure C. Mm-hmm. Ang flavonoid sa mantawag sa grupo sang plant metabolites. Mm-hmm. Nga naghatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathway kag antioxidants effect. Mm-hmm. So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Mm-hmm. Kag ini ang water soluble.
1: Wow.
2: Perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Pure C. Mm-hmm. Kay isa man to water soluble.
3: Water soluble man.
1: Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
2: Mm, correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat. Ligo ka bidagat, be. Tapos, masunburn ka. As in, sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
1: I agree, Doc, no? In fact, ang sobra nga pagbulad sa init ang makakosang pagdamo sang exogenous reactive oxygen species, no? Causing oxidative stress. Kag ini ang nagadamage sang cell sang aton panit, kag underlying tissues. That's why, ang pagbulad sa adlaw ang nagakosang cancer sa panit.
2: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
1: Mahugusto.
2: Kag squamous cells carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, ano pa ba?
1: Liog,
2: kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So, amo na ka-importante nga mainom ka sang DTX 500, may TC kag Pure C. Agod malikawan ang cancer.
1: Sir.
2: Balikan ta ang tubo, Sir GP. No? Madamage mangani ang aton panit.
1: Oho. Gusto?
2: Ito na may igaw sa kwan sa UV rays. Tapos, always pagayta gapasilong.
1: Gapasilong pa, no?
2: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months?
1: Gabulan sa adlaw?
2: Oo. Oo, diba?
3: Pagkatambok siya.
2: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang UV rays.
1: Oo. Ang panit. Ang sa tubo.
2: Ang tubo. Bangod sa iya panit. Kita mo iya panit? Perti ka tiga.
3: Gasiri. Ang ulo, no?
2: Gasiri. Gadugay nga dugadugay. Gasiri. Ano?
3: Ang ulo niya.
2: Gin preparahan sang tubo ang adlaw-adlaw nga balbal sang init sa iya.
1: Gusto.
2: Oh, di ba? So, amo na ang gakatabo. Gadamol. Samtang gatigulang, gadamol ang ano.
1: Panit niya.
4: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka,
5: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: ara sa panit sang tubo ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan
1: sa panit niya gid mismo no. So amo nang rason kon nga gin-harvest naton ang super antioxidant sang mapait nga bahin sang tubo ara mismo sa panit. And there you have it, ang the sugarcane extract nga main ingredient sang DTX 500. Ang DSE ang pinakamanggaranon nga source sang flavonoids, kag wala na sang iban pa.
2: Nantawa Sir GP. Kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal ang amutong unod. Nga gi change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit. Lantaw tingala ka mga baboya, tambo kay panit ilang. Imagine Sir JB kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
1: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
2: Oo, ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit
1: nga nagaprotekta sa tubo.
2: Yes. So sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa Sir GP. Bisikan mag 50 paguro ang DTX 500. Mabakal ko.
1: Ako ah. Mabakal ko? Bisan 50 pa, Dok?
2: Imagine. Hindi ka dali matigulang.
0: Ang tanong, hubin ang mayong paminsaron.
2: Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. No, gahubin mo lawas. Drop lang, daug ka na mo. No, daug ka. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
1: Sa 14 lang ano?
2: Imagine lang. The more nga damo 14 mo baklon,
1: ga-extend ang life mo.
2: Damo mas lawig ang imo kabuhi. Ti akon pulo kapsula Sir Boy. 340. Ang akon bayad para lang mag-extend ang akon nga kwan.
1: Kagamay. Isip-isipon mo may kwarta ka lang
0: man. Cause you could not buy time, no? So ang 140 na ni boss na gamay. Gamay no.
2: Lawig pang kabuhi. Kabuhi da ganing bisyo.
1: Correct. So tuod no, nga abi ma nga hindi ka magbakal sang DTX 500 mighty C or pure C kung amo lang man ang makadugang sang inuras imo kabuhi. Meaning, kung isa ka to'y kagainom DTX, tinuig man ang sugpon sa kabuhi mo.
2: So, amo na. Gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. No? Hindi ka magkabalatian sa kurason.
1: Correct?
2: Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
1: Gusto.
2: Sa kurason, sa brain, amo nang mga pinakadamo nga
0: oxygen level, no?
2: Oxidation nga gakatabo. Pila bala ang nagkapatay sa stroke at heart attack?
1: Hindi ka ma-diabetes. Hindi ka mag-
0: number one killer in the world, ha? Ang cardiovascular disease.
2: Kailan tao na ito mo kung sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
1: And the brain.
2: So, damo balati anon sa, no? Sa korason.
1: Ari pagit ang mga nagapainit, taga-trabaho ka sa uma, sige ka to panghilamon, ang pinaka-deadliest nga form of cancer is melanoma or cancer of the skin. Pinaka-deadliest, hindi niya maayo.
2: Tiluoy lang mga kwan.
0: Tiluoy lang ng gabulan.
2: Ang tanong tubo. Pero, why gin sila yaga, no? Gainom DTX 500. Luoy lang, no? Kung kaya nyo, kaunon daw ang panit, kaunan nyo, ha? Ara daw mo. Pero kung may budget kayo ng bakal,
0: bakal
2: DTX 500. Hindi maguba ang imo atay Sir GP. Hindi maguba ang imo kidney. Kaya, why magka-diabetes? Paano maguba ang kidney? Makatulog ka timprano, hindi ka ma-arthritis, perti ka daw mga benepisyo. Simple yun ta Sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan. Amo na nga, bala na, magasto ko Sir Boy. Limba, pinya ko subong adlaw, doha ka adlaw, dasun nga adlaw, ngita naman ko siri. Like, ining gitawag, dragon fruit.
1: Dragon fruit.
2: Ang pinkish kag daw,
1: daw kabayulit, gita no?
2: Kabayulit ang kwan. Grabe ang sustansya sa dragon fruit. Nami na, morning drink Sir Boy. Tapos taka naman ka, ma-orange ka naman.
0: Mayonnaise si Doki, kasama
1: ang mga cherries and berries pag yun, no?
0: Ang nangangatan yung mga sirik. Talapol, pwede, Mike.
1: Tapos ang talapol, correct.
2: Ang nakanami, Sir Boy, kung mag-inom ka juices, butangan mo kuan, DTX 500, butangan pag-inom yung Mighty C. Tapos may ara pag-inom ka itong antioxidant nga halin sa Norway, ay na.
1: Piyo na. DTX
2: 500.
4: Q7 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tapos akong ulo daw mabuka. Pag-kwan sang DTX 500.
6: Pag-kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw
0: kapila ka
4: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
0: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
6: DTX 500! Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Tiyan mo na, Sir Boy, why kugid gamlipatan mag nom DTX 500 kada adlaw kag mighty sir pure si subong man hindi ko paglipatan banyusan ng ilok ko
0: okay
1: okay nga ah. Ikabaho sang ilok mo sa boy
2: buday nang gatigulang kanya baho imo
1: ilok kapag ilok
2: masiling niya imo tupad ya tani patay ka lang baho ilok mo.
0: Ang tubo kung masilikan sang adlaw gabasko ang tawo kung masilikan sang adlaw so gabaho so magklinika Dio Fresh no magklinika Dio Fresh may VCO gaputikta sa aton ilok against body odor, no? Lalo nag-apply ka sa ubra, galakat ka sa dalan. Uy, kuluya, ha? Matiksyonan ginang lawas, mag-clinica Dio Fresh. But before that, ligo ka ana, no? Using Santon Plus Herbal Soap.
2: Uy, namin lang abon. Kampiyon.
0: Kampiyon, no?
2: Ang Santon Plus Herbal Soap, try ginyo adlaw-adlaw. Para makatipid, sir boy, inyo kon
0: doon.
2: Slice-slice ninyo. Pero kung natakan mo ma-slice, may mga dasig maubos para bakal na yun.
0: Kung duwa lang ka mo, yung isa naka-slice na, good for one week nyo na na. So, pwede nyo ma-divide ang inyo Santon Plus Herbal Soap for one month kakampiyon na. Pero, kung gusto ko ganyan maghamis, gusto ko ganyan magdali, ganyan maging kutis artista, adlawa, kimakita mo ang ebidensya.
3: Mga katol-katol, sir boy, mga arikis, balang sa kabataan, punggod, alap-ap ganyan pwede mabuligan sa Santon Plus Herbal
2: Soap. Tanan nga mga skin diseases, mabuligan siya na. Kag don't forget right after ligo gamit gid Clinica Dio Fresh. Ang pinaka the best nga himoon sir boy during early in the morning is painita ang tiyan. Isa sa mga pinaka nami nga magpainit sa tiyan amo ang DTX coffee mix. DTX nga butangan mo sang D3 Bio.
0: Nga tawag na karon nga DTX coffee bulletproof.
2: Pero ang damo kwarta sir boy ang ilang ginabakal DTX premium.
0: Ay mga social.
2: Social. Kabalo ka may ikuan mo?
0: Chia seed. Ah, may ganong mushrooms, no?
2: Ganong mushrooms.
0: Steve, ya pa ang sweetener. So, kung sa mga medyo kasarang, biskan hindi kasarang, medyo...
2: May malang difference siya sa coffee mix, DTX coffee mix ka premium
0: pesos, no?
2: Mga 4 pesos.
3: Oh, kung may difference may Rayo Manta Sir Boy, ha? Rayo coffee mix, no? Kampiyon man nga nag-copy ka na, gabuli ka pa.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Kuya, epilepsy sa English. Ano bala ini, no? Ang ining epilepsy, tamaan kadamo ang signaling sa imo brain. Tamaan ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi nakaya sa neuron mo way sa kabalo kung ano imuon mo, no?
2: Shutdown sa, no?
0: Hindi naka-formulate ang imo brain kung ano imo, anong unahon niya. Mag-iyon niyang kamot mo, giyon niyang ulo mo. That's why ang tao gakirig. Giligda. Kiway nakabalo. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini isa ka factor nga ga hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga junk food,
3: seasoning, sir.
0: Junk food.
2: Okay, damo na seasoning.
0: Seasoning na ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Amo ni ang gamma amino butyric acid. Ang gamma amino butyric acid makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio, ginapadami ang absorption sa imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
2: Baka amo permit, ang benepisyo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy.
0: Correct.
2: Malikawan ang mga seizures.
0: Seizures.
2: Nagkatabo sa lawas. Aside sa seizures, Sir Boy, kinag yung loss of awareness, gulpi lang lang ga tulala, tag pila ka minuto. Daw kaurungan. Oh, dam na.
0: D3 Bio also increases the ketone levels in your blood. oblat. Mm-hmm. Ano bala ginaoblas ang ketones? Of course, balanta na si D. Tribayo, puno ni sa ketones once mm-hmm. ma-process ang aton lawas. Mm-hmm. Ang ketones, una-una, gatag energy sa aton brain, mm-hmm. mas tinlo, mas tahom klaseng energy compared sa kalamay nga kwata sa aton pagkaon.
2: The best kind of fuel para sa imo brain.
0: Correct. Oh.
2: Aside na, ang sobra nga toxin nga ara sa brain, ginapanaog through your glymphatic system.
0: Wow. Ginahapot.
2: Grabe ba, Sir Boy, no? Gapakaon, tapos ang mga hiko, ginapa, ano?
0: Anti sa magwasan, maniltig pa to sana. Ang epilepsy naman niya, ang kontra mo, glutamate, get, no? Mm. Glutamate, which is basically the excitatory part of the brain nga do.
2: May idea na ang mga ginikanan, especially kung may mga kabataan sila nga epilepsy, mm-hmm. hindi pa kaon na junk food.
0: Mm-hmm. Patulugon! Aga pa.
2: O, tapos, ang inyo mga laswana, hindi pagbutangi si Suning.
3: Oo. Oh, okay. Bawal ang bitsin, ha?
0: Why bitsin, no? But nami, gid, no? Nga, patulugon ang kabataan, permi. Ano pang nami, magsan dito yung bayo, kinami, imutulog. Nami, ang production sa serotonin, nga pulig yapon sa
2: ang
0: serotonin.
2: Ang imo nga awareness, Blaser Boy, ara, perminti, nung nakainom ka dito yung bayo.
0: Correct.
2: Kaya yung kalain, atakiyon kabi nga, sa imo nga, imo epilepsy nga, especially sa loss of awareness, ga-operate ka bikoan may makina, tapos gata nga ka, huwag na kinaon na galing mo kamot sa makina.
3: Oh, correct. Correct.
0: Huwag na. Hindi ka dapat mag-uyat sa mga machinery na delikado.
2: Oo, kung may kuan ka.
0: Kung may epilepsy ka.
2: Ang line, Sir Boy, kung may kuyap ka, tapos yung obra, elektrisyan.
0: Ay, lang.
2: Kidugay-dugay, matanga kami, magulpi, uyatan mo ang positive ka.
0: So kung may epilepsy ka, kabalo ko na naan may epilepsy ka, mag-D3-bio ka. Aray ka, antakas ang jutay nga pag-asa. Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga, good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. May, anong buot silingon ni? Ganubo ang imo, gabagwa ang imo epilepsy. Example, 3 times ka ma-atake sa kadlaw. Kung ga-D3-bio ka, which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy. Coupled with diet, no? Importante na ginatawag na ketogenic diet, kaya yung kusaroon mo na yung good fats lang.
2: Hindi ka na ka magkaon carbohydrates, more on good fats ka.
3: Good fats.
0: So, good fats lang.
2: Siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days, Goro, Sir Boy. Nga,
0: correct.
2: Hindi nakakita ang imo lawas ang carbohydrates.
3: Correct. So, damo sa mga avocado, ha? Avocado, Sir Boy.
2: Oh, avocado.
3: Good fats.
2: Mga nuts.
0: Nuts, no?
2: So, damo sa mong keto diet nga available sa market.
0: Correct, no?
2: Nga pwede nimo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
3: Oh.
2: Ang nakanami lang gid sa kung pala inom ka dito bayo, Sir Boy, kay ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium.
0: Sulod.
2: Sulod. Mm. Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
0: Correct. Once na taas ang GABA mo, nubo ang glutamate.
2: Correct. So, grabe ang bintaha sa kwan. Pero, take note ha, ang magnesium, hindi lang para sa imo brain, damo pag inaay, Sir Boy.
0: That is the super mineral or the master
2: the
0: mineral.
2: The miracle mineral.
0: Miracle mineral. Damo na siya term ang magnesium. That's why it's very important. That's why D3-bio is important. Kiginadulong niya ang magnesium sa imo lawas. That is the advantage of good fats. The advantage of medium chain triglycerides tagadulong sa magnesium, calcium, magnesium, and zinc. No? Tantanan, inigadulong sa ton lawas.
2: Aside siya na, Sir Boy, ang D3-bio damo pagin mabuligan, especially sa mga inflammation sa brain.
0: Correct.
3: Correct.
0: Nga ga-trigger man epilepsy.
2: Oh, meningitis.
3: Ang kuan
2: encephalitis.
0: Meningitis.
2: Oh, tanan yung mga inflammation nga gakatabo sa brain, mabuligan sa ang D3-bio because of the ketones.
0: Ketones,
2: you know. Siya si Sir Kevin, Sir Boy. Siling siya. Ang D3-bio, it will support the glymphatic system. Paano? Gina-reduce niya ang inflammation sa brain, allowing the CSF to pass through interstitial tissue spaces of the brain para tanan nga mga dead proteins di was out niya.
0: Correct.
2: No.
0: Among mga spaces na ginambali, Sir Kevin, amo ni mga gagmay nga kanal sa aton brain, no? Amo ni ang drainage system sa aton brain.
2: Kung pala inom ka gali ano ng D3-bio, may manog tinlo kapagid.
0: May manog tinlo kapagid.
2: Hindi lang nga may pharmacy ka, may janitor
3: ka pa.
2: Pag-
3: ka. Pa, no?
2: Perte, no?
0: May waste management.
2: And glymphatic is the most active during sleep. And remember, D3-bio will support serotonin
3: production.
2: Para magnami ang imong melatonin, nami mo tulog.
0: Nami mo tulog.
2: So, sa sige-sige ni mo inom sa D3-bio, gasugod nga manami imutulog. Hindi sila nga, pag inom mo dahil D3-bio, kan, it takes months nga pag inom. Para nga mabalik normal ang imo nami atulog.
3: Kaya kinanglanan sa mga epileptic, Sir Boy, ang pahuwagid.
0: Pahuwagid.
3: Itong tulog. Kaya nga man kung natrabahoso na sila, kapoy permi, amo nang ginaabot sila sa ilang kuyap, Sir Boy. Amo na importante yung tulog.
0: Body repair, everything starts when you sleep, no? So deeply ba yung kaalam gini classic lang ang suplemento kay ginapatulog ka.
2: Last four years, permita kaon mo butong.
0: Kaon butong.
2: Subong di nami mahambal kaon mo butong. Inom ka mo di tribayo.
0: Cause inom na di tribayo. This is the best way for you to take advantage.
2: Tablo ka sir boy, isa ka soft gel sa ang di tribayo, pila ka butong ang kabalin. Pulo ka butong.
0: Hamak mo na.
2: Tige, siyempre, extracted na yung ketones siya. Siling ni Sir Kevin, ang di tribayo, gitawag ni siya nootropic food supplement. Siling ka nootropic sir boy, ang may substances siya lang, ma-improve ang imo nga cognitive function. Nga, may MCT, may ketones, may monoglyceride. Ti imagine la kung anong kuan, ano ang bintaha. Te, muna kita mo, when may kabato, when mo kabati sa mo nga, kaon mo butong para sa inyong na maglamin yung brain, kaon mo sa mga nuts para namin yung brain, inom na lang ka mo ditribayo nga man. Extracted ang ditribayo, ang ketones nga makita man sa butong. Ang lauric acid nga makita mo sa butong, ara na mas ditribayo. Ang monolaurin nga makita mo sa lubi, ara naman sa ditribayo.
3: Kompleto ra
2: na. Din ka pa.
3: Kagag nami pag survey ko nga ditribayo ka, malikawan naton ang anxiety kag ginatuwag depression. Amo na ang mga kabangdanan man sa ginatuwag epilepsy sir boy, no? Kon kapoy ka tapos damo ka problema, no? Depressed ka. Pila kadlaw amo ni ang imong balatian ini gitawag epilepsy. Ti malikawan ina akon magtumar kita kadadlaw sang ditribayo. Simple okay. Nagapadamo sang ginatuwag good bacteria, no? Correct. Tapos nagapadamo sang B complex. So malikawan naton inang ginatuwag anxiety kag depression.
0: Kampyon, no? That's why no kon emotional health mo magditribayo ka. Our brain is like a CEO of our body, no? Siya ni ang chief executive officer sang aton lawas. If the brain is stressed, if the brain is not properly fed, if the brain is not healthy, then the body will follow. So kalanlan ang aton brain kampyon, and ditribayo does that for you. It does not only cleanse your brain, it powers your brain. It does not only powers your brain, it protects our brain from any kind of infection. So cause basically our brain is protected kung nakaditribayo ka. So sa mga tao da, ha? Kung gusto nyo mayo ang inyong utak, gusto nyo makuha ang inyong kuyap, maghinay-hinay ang episode sa inyong kuyap, mag-ditribayo. Kung medyo galain ang matsyag, gasakit ang ulo, i-ditribayo mo. May trangkaso, sipon, ubo, i-ditribayo mo. Relax, i-ditribayo mo na.
7: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahinom ko ni Mrs. ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatak sa mga butika! Ditribayo!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatas, mangabuti ka.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga duga nga benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
3: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease ba, Sir Boy? Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inali makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by ginatawag na ito nga bakterya nga Borrelia.
4: Halin sa pets.
3: Halin sa pets.
2: So may mga kasapatan. Ang mga pets siya mahilig ti may nabasaan ko to Sir GP. Pasinsa sa mga nagakaon na ang mga kwanibla, mga parasites, mga kuto, gasulod galinas dunggan sa kwan.
3: Gasulod.
4: Sa tao.
3: Gasulod. So kung makagat ka ni Dok Sam, grabe kakatol-katol, you take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints.
2: Sa imong blood kwan, bloodstream.
3: Delikado kayo.
2: Ang mga nagarepermina ito, balik-balik, ano ang isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load, kag viral load, na ara na sa imo lakas.
3: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yaga tinira sa lawas mo. But ang monolaurins ng D3 Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakang patyon.
4: Grabe.
3: If you are taking D3 Bio. Unknowingly, abi mo ga flow vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw ga panago sa lawas mo.
2: Daog ka.
3: D3 Bio.
2: Daog ka sa D3 Bio. Facts on D3 Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kag sa monolaurin? Nga ara sa D3 Bio. Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio, nami niya siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga fungus sa ano sa imong anil.
4: MCTs pa na.
2: MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, caprylic acid, amo nang mabalbal.
3: Amo nang mabalbal. Dala pa lang ipitibo ng D3 Bio.
2: Dala pa lang. Pero, sino naman ni sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3 Bio, masulod na sa imo nga
3: lawas.
2: Lawas. Once nga mahaluan na siya sang ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
3: Ga Justice League, like Superman.
2: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bacteria nga ato sa sulod, amo naman to tirakon niya. Di grabe, no?
3: Ako yung gusto kaya D3 Bio because I'm energized every day. When I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan nang ako lawa sa ubos, if on kalanat kay plangkaso, ginagaan ko pa enerhiya ang akon utak ko, bra. Because my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuhon ko, ga-research ko, I need something to power my brain, nga why ko yung kapamahaw, kaya dali ko. But D3 Bio does that for me. Sa mga estudyante,
2: so, Sir Boy, mga gaplano dah nga mag-board exam.
3: Board exam?
2: Tumba na D3 Bio. 3 months before pa, inom ka na D3 Bio.
3: Bayo. Suplemento na.
2: Ang mga guys ko ila da
3: law.
2: Namin na. Correct, mga engineering.
3: Gwapo makakawa. Masteral sa ilang mga PhD. Mag D3 Bio ka mo.
2: Ditam is ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Correct. The best food supplement for your brain. The keton. That's why nga ang D3 Bio, permina mo ginapaparis sa DTX 500. Kag MITC. Or Pure C. Kaya na ang tatlo ang kombinasyon, the best did katama, Sir Boy.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon,
0: i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics,
8: Mighty C,
9: DTX Coffee Mix,
8: Free Bio Coffee,
9: DTX Beauty Soap,
8: DTX Herbal Oil,
9: Clinica Deo Fresh Roll-On,
8: and many others.
9: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
10: You're listening to 94.5.

0: paglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, bratong oras, alas 4.38 na ito agahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Mga ka-K5, good morning. Mayroon nga agahon mga ka-K5 sa rin nga mga tagpamati sa kabilugan nga probinsya at aka nagkabilugan makaroon nga Banua ita Kalibo. No? Mayroon nga agahon mga ka-K5, makaroon ay Merkulis at anak kadasig takrundaya makaroon nga mga panyempo mga ka-K5. No? Sa aton makaroon nga pag-ililiba mga balita, lokal mga balita, national na aton nga pag-istoryahan ay siyempre pa rin nyo karong anchorman. K5, Michael Silorio, mga ka-K5. Good morning sa ating mga suki, ganyan mga tagpangamati, no? Sa kabilugan niya, probinsya at Akan, sa 17 nga mga kabanuhanan, nag-327 barangay kabilug karon niya, probinsya ita Aklan, mga ka-K5. Sa mga negosyante, sa mga driver, sa mga nagapamati, makaroon sa inyong mga panimagay, good morning. May dahil man niya agahon gid sa aton nga mga suki, nga mga tagpangamati, nga kung sa sindon ay wagid ka na nagabugaw, mga ka-K5. Timprano pa karang nagpupamati sa ating karang pag-ililiba. Makita man kita sa bilog ng kalibutan pagi sa ating karon nga official Facebook page sa live programs na sa K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para mangin updated sa mga balita lokal at mga balita national pati sa aton karon nga mga international nga mga senaryo mga ka-K5. No? Sana makaroon nga pag ililiba, ano raton nga managapon ang mga balita makaroon. Aton nga managapangon nakaroon nga mga balita nag-informasyon mga ka-K5. Good morning! Merkulis nga adlaw, July 15, 2026. Good morning! Ano raton nga nagapon ang mga balita? Headlines! Para makaroon sa ating mga nagapaw ng mga balitaan o nakita sa ating karoon ng mga headlines sa mga balita lokal. Daya makaroon mga ka-K5 pagbutang it mga border checkpoints. Ag animal quarantine checkpoint isa aton karang mga kabanuhanan iga patuman. Senior citizen literacy program para sa mga taga Kalibo ginaistorya sa sangguni ang bayan. Manami na para ma-update man sa ano raho. Datan niya mga senior citizen Antigon sa dabag nga karang nga magagamit man itdaya karang mga social media. Pamaton doon ang istoryahan daw. Aga, bagong beneficiaries sa apat kabano sa Aklan, nagpanumpagon. Amay una, tagali makaroon niya. Nora, dayang, ano ho, dayang, gapanumpa, kagili mo, gali kong dayang mangin membro at four piece, no? Atong istoryahan. Apat kabano wara, mga K5, eh. Apat niya mga kabanuhanan daya sa probinsya at Aklan. Okay, sana makaroon niya pag padayon dugang paginaton niya pag ililiba makaroon niya agahon sa dugang naton niya mga balitaan, no? Sa ating pag padayon sa ilo kita sa ating karang nga mga balita, may balitang pulis man kita, no? Pag mga balita nasyonal. Impeachment uwa karat ebidensya kontra kay sunok. So, uwa ebidensya sunok kay BP Sara. Bipisa na posibleng magapangatubang sa panibagong kaso. International news, US gin basura ro plano karon nga 20% nga bayad sa Strait of Hormuz. Official it police force kung grupong Hamas patay matapos sumatagiro Israel. Sa mga balita mga ka-K5 ay ginahatod ka aton makaroon ita DTX Coffee Mix ang ka-healthy nga klase ka pinakakapi ka naka-detox ka pa may anak karang at siya sinasang may ampalaya may anak pagkid nga DSE o daya karon nga adaya karon nga DSE o di sugar cane extract ang kamapait nga parte tubo para masukan do aton karon nga mga diabetes mga ka-K5 ay rondaya nga ano ra rondaya karon nga DTX Coffee Mix maliban sa manami kon hay nakakapi ka kon naka-detox ka pa. Mabakal sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yaron sa Defender Building as Mania Avenue Calibo Aklan sa Prente Dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex. Una kita sa mga headline balita international.
2: Ito, K-K-5 sa umaga.
1: Good morning ani sa atong mga tagpagamati ha. Sa makaroon mga ka-K5 sa pag-atake it Israel ituman gara sa dayang Gaza. Mataking umata mga ka-K5. Tatlong oras na nakataliwan daw. An Israeli airstrike on the post belonging to Gaza Hamas sa Iran police force has killed at least 7 people including senior official and the woman. And a woman health and police official says mga ka-K5. Oh. Grabe no, umpisa gumansan daw. Ano ko no? Patay ro mataas official karon ni Hamas police. May police ta sa nang sarili ro Hamas no? Okay, siyempre, may sarili man, abisan da nga. Maliban, abisan da karon niya, may mga army nga nisa na, pulis pa. Oh. Ay, drone attack rin ginamit it Israel. Gamit kararo drone, nag-apat ka mga missile. Sa daya karon niya ginagwardyan, kara ita, daya karang nga pulis. O di karon sa Habalia area, sa may North Gaza. Kung sa sino na palisyan teritory aga rondaya nga ni karan na ginapadagagan ni Hamas Interior Ministry ay ginasugid niyo local police ay patay mga ka-K5 ag pilaron na matay ag may una pa karong naninahan gintawag na ng massacre.
2: K-K5 sa umaga.
1: So, dungan natin yung mga balita international para updated dyan kita mga ka-K5. Baro nakita niyo sa atin yung Facebook live mo, nagadabdab doon galeron K5 Fred. Grabe no? Andang mga drone attack na nandarito, medyo bumbaw tagidro. Sa mga bombar o dagay drone, pero matyagan mo tamo ko sa airstrike mo, tamo makita eh. Drone pag tagali. Iya sa aton, wa, tabi kita at makaroon eh. Nagagupa dyan, talakatan eh, mga tik-tik nga, nang baginanda, kumatuon nun, wak-wak. Dugang pagin natin, makaroon yung mga balita. Bay, makaroon na umatras, o dayang, ano ra, binasura, makaroon Amerika. Duplano na nang magpanoko 20% karon sa Strait of Hormuz. Oo, ang nagapahaom sanda makaroon.

Ras. Oh, ay kalisod-lisod ako ng makarayang arangke maton nga ginahambang nga nag-abroad gat imo gusto mo nga tana magpangita baga. Pagkatapos dayon mga ka K5 bay. Ah, pagkatapos dayon it ano ra mga ka K5 pagkatapos it abroad mo rito igto kon abi maglinaway sanda no. Paulion gating dayon. O kapangani ka impas ya kay mga inutang ri ay. No, nabi ko namat nga gaplano ka pang mag-abroad gina utangan yuta. Ta. Di man namaray pa utanga bi wa dewang kakahon man ng redorso pag abot lang man ni Mrs. Halima na sa abroad. Ay gay ko man namaray, gay ko man na pareho ko tikita si Mrs. mo ah. Pilang adlaw ta man sa abroad yuta glima na. Awa pa man namaray gyud so ilo-ilo man nagukat pang passport. Gagukat pa tagalit passport gautang utara sa awa. Anyway, sana makaroon niya pagpadayon. Ay, mga ka-KFM, na yung mga balita yung natigatan makaroon ito, Extend Food Supplement for Men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients ng isang kapanit makarot at klabuwas kang makabulig para masolusyonan. Pero atang frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagdit potensya at passion, mapagayaki man akong mapababayin, nagatat ekstrang enerhiya, nagapataas at libido, nagatat ekstrang performance. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina Nuala Center. Yaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibuaclan. Sa prente dating Garcia College of Technology mga pitman sa aton karon nga ABL Sports Complex mga ka K5 no sa aton nga mga balita nasyonal ah. Ginasugid mga ka K5 makaron posibleng magpangatubang pa si BP Saret pa ni bagong kaso according sa report. Oh, ay habariya, Vice President Sara Duterte may still face criminal and civil liability over here alleged threat against former Speaker Romualdez despite the ongoing impeachment trial. Kita mo ang ron, no? Di ta maubos ra. Ano ko, no? Posibleng mga, madi may anang kaso sa mga ginapangatubo mo ko, impeachment, ay, sunod sa report, ay posible ko nung, may kaso matang mga atubang kararo Vice President sa pagpamuag na kay Romualdez. Di ta ni mo hipagagpagag sa naray. Wala, sige yan, nga. Bahala ka muna. Ang ginaako un ita China ro Batanes sa sige ta ka muna. Oy gising na may klase may opisina mga ka K5 no. Shadow gidabi makaron nga dayang palanggar mga ang ginagaan at pamahaw sa among time kato kami tagagahat pamahaw kato sa among sarili no. Oh sa kat mga unga kami gatugon ta kami para may pamahawon no. Aga ginapukaw kat imo kato mako nabi hindi mo ni mugay ro mga unga. Oh, ay isang kananay karon do ako nga istorya man Mike hindi tama nakapangisog sa mga bangod bana sa mga layi makaron niya ra kasi man ikiha ako. Di tama na kanda kamugay itagahon pa ay ano man resulta. Ayan man na permiso nang late. Di binugaw tama hindi magbugtaw timprano ano mugaya. Alas 4:50 na tagahan makaroon na itong oras mga ka-K5. Oy, good morning, Anay Ruel Sapico. Sir Mike, good morning. Kanamiton, gahigupit kape habang gamonitor sa balitang K5 sa umaga. Sir, thank you, ha. Oh, kanamiton, gaday. Pareho kitang gahigup kape. Ako nga ni sige lang waka, sige lang ako ni hinigup mat kape, ho. Hindi mo tabi mapunggan no magkape mga ka-K5, eh. Ako, taro-tawo nga happy ut ako sa kape. Kay Toto Solidum Relajero Jr. Great mo kami yag pamati sa Barangay Malocos si Chobati. Ano kay Mukoy Salcedo ag Cylinder Relajero ag Solidum Relo Solidum family. Sige good morning gid ah nasa dayang Solidum family. Kay paring Simeon Renacido, good morning. Oh, good morning man. Wagi dagabugaw ra. Mahomo kon siguro bulalo ka ra. Pa eskwelahon gid daro mga unga atan ba na to eskwelahon mga unga duin gid lang ro mga kabata kanda sa kapobrehan ay kon pobre ka riya nalipay taro iya sa Pilipinas sa mga bukan matanan pero mostly sa mga official nalipay sa nakon pobre ro Pilipino so maro tanan yung mga bulig nga nagahalin nga ron sa mga national nga bulig ay nagiging hero sa nakaron kon ipanupod gon. So mahaon na pasanda rito mag haon na pasanda rito mag magwaira-waira mga ka-K5 kung nagpanupod yun ito ayuda as if nga andang kwarta. Di ba niya ni kung hindi kung imo nag-tao it budget, hindi niya ni hikangay sa inauguration ni sunggod. Nga ni pa-eskwila hagi taro mga unga. May una kung amat abing makau-eskwila ang manamay kay nagiging kwanta ka bago taro gali kahabok. Ah, oh, may kilagaw. Karun.
Matino tang kay

0: Priya, eh, gamo nga ni naka-eskwela, matino ah. Sobra pagaling ka umangon. Gawa, bugagon gid naman na Mike dahil makatapos-tapos eskwela. Bukon matatanan, may mga tawot ang mayad. Ako magbugagon, may bairo gata. Mayad doon agod. Mas kung pobre, mabugagon ti agi mao. Agod ko magmanggaranon yun, eh, magmagbugagon. Hindi ko kahambag, oh, manan, nagbugagon mana, yun, manggaranon yun. Eh. Sabton may mo. Pobre, pagkataron, bugo kong maton. Sa aton makaroon nga paga padayon, mga kakay-five, sa aton nga mga balita lokal, ay may isang kalolo, takarang asang kira, ito mo, linabo, mga kakay-five, oh, ay nagreklamo sa police station. Ay daya karang lolo gapangidaron it 65 years old. Ay nagtugo kanya sa nako suspect ay. Kinhana tayo mo gabuon ay nag ano la tayo moron nag pa-record sa police station mga kakayfa.
1: Lethal kakayfa sa umaga.
0: Kita mong tugok po yung ay. Oh. Katata kong tugok ko na kami kita mga dagagangan. Medyo okay ta pero dahil tugokan pagkatahay. Nag-umpisa rin insidente matapos nga may gagaki ko nung pumundo nakasakay sa motorsiklo sa anak karon niya printik anang baraka. Ay sinita na naro gagaki ko nagreklamo arang magugang 65 years old dahil ano nag ano ko noray. Sinita imot gagaki, no? Hawa naman ang ginatuktok ay nagsabat man na complainan nga hawa naman ang bagayin magtugok ay bumuog tiagit sanduko ko no. Nagsinukob yun mo medyo nakabuman imot tubo. Anyway, saan mo karoon yung pagpare? Naka-record sa police station da, 65 years old. So, dumduman ko, anay nga ni Katam, istorya anay sa dayang nga 65 nga raw. Ay, kuha niya, email dyan natin. May mag-asawa bago sa nang kasal ba? Galing Rubaye, ay, arana karang asawa, may edad na ka nag-biuda. Ay, wapat, aro hapon, ay, grilya ko, taba? Medyo sanay-sanay ko, tayo, maway do, anang asawa ay bata, ay. Dito din doon, medyo sa inyo ninyo ron, no? Sa ginabrat mag-aswa, 69 man ako. Baliktaran. Galing ko ulit, naka-utot ako na tagbayi baga. Apat nga bisis tayo, naakig, tarugaki. Dahil mo na pabuga mo, 69, ka-utot ka man na tapat nga bisis. Imo lang mana, bugag na kita, basi ikamatay ko para habili na ng 65. Sa apat ngayon nga, utot, gapunga-punga ako, nairhibilin pa matod nga 65. Bugag naman na kita, basi kung ikamatay, ko lang rohabilin noon na sa sugod nga 65. Jake Sokati, Tirasona, good morning. Nakatutokon kami sa kampiyon nga mga balita aga programa mo, Tanggal Stress. Thank you, gita, sir. Jake Sokati, Tirasona, guy, Mrs. mo kay Ma'am Jonaline. Good morning, Sir Mike. Kapita habang gahugat, balitang K5. Great si Nanay Lita, Bibing, Precious, si Sammy Kahilig, Agshandi, Samantha, gapamatigid, adlaw-adlaw. Alin kay Roel Sapico. O oh, ba, dahi wata may iya nag-text sa personal ang may iya pagkita sa atin yung Facebook Live. J.R. Gregorio Sabino watching from San Jose Ibahay. Sir, good morning ha. Miss Maria Lisa Nacor, good morning. Daya mga ka-K5 makaroon o. Sa atin karoon nga pagbalik, ay kasi makaroon nagmandor atin yung provincial governor mga ka-K5. Nga, pabaskugon do atin karoon nga tikang para sukuan do pagkalhit it ASF sa probinsya Tacloban isa meeting karagin mando ni Governor Jose Enrique Miraflores so tanan nga ba no nga magpatindog it animal quarantine checkpoint agad magbasko gro pagbantay kontra sa ASF inadvisean man do mga galagat baboy nga gagi nga i-report sa mga otoridad do anuman nga pagkamatay na ng alagang baboy agin sigidang maimbestigahan gininganyo man sa nakarang pabaskon do by security measure para masiguro ro mga alagang baboy agad mabawasan no posibleng pagkalugi kun iguon it ASF ay hindi na ipabati na akong kinyo may negosyante halin sa Aklan ay ha dakpan mo to sa antike may ginadagay mong baboy wat at mga papeles karne at baboy wat eh may pagapsa ron igin kumpiska tara baboy agin sunog ay kung mga maroon kunta hindi yun sana magpalusot dahil sanda posible halimbawa ginahugad lang ron laboratory examination ka to ay kung magpositive ra to tao kung ano ron posibilidad na natuban nyo yung kaso ay kung palus magpinalusot na ibang negosyante ag may dagat ang virus at ASF ron tapos rumanog baboy riya sa atan. Sa atan nga pagbalik, dugang nga mga balita, alas 4:55 na, balik kita tapos ka ra.
1: Lita, KK5, sa umaga!

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ang story yata sa mong is vaccination.
2: How D3 Bio makabulig sa mga kaplano ng
1: pagpabaksin. And how D3 Bio could supplement you after tapos mo na pa vaccine.
2: Hindi ang matabo, Sir Boy, kung halimbabi after vaccination, inuman mo D3 Bio dayon.
1: Oh,
2: ang matabo, inuman mo D3 Bio dayon, di jutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa D3 Bio, wala sang antibodies sa matabo. Ang sikreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang D3 Bio inumon? Oh. Akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
3: Let after, them react anay, no?
2: Pareak anay mo immune system. Papurmahan anay sang mga ano antibodies.
1: Correct.
2: Then after nga mapurma na antibodies, amo na pag inom mo sa D3 Bio?
3: Kay ba lang action nga dan sang virgin coconut oil sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
2: Correct. Amo na gani
3: basin. Pag-contact sa vaccine.
2: Pagsulod ya, dayon patay na niya tanan ang mga ano, mga kagaw.
3: Ano?
2: Ano pang antibodies nga matabo?
3: No?
2: Pero may antibodies gapon guro, Sir Boy, di ba?
1: Nga,
2: biskan patay ang tanan nga mapatay nga makuan. Dok kilala gapon
3: ang ila.
2: Biskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
3: Because ang viral component ka ma-detect yan.
2: Correct. May rason gali, Sir Boy, kaya biskan din na 24 hours siya, mainom ka. Before and after, mainom ka D3 Bio.
1: Kaya may mga bilhin pa ng mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amo ni ang attenuated. Gidya ang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas. Kag makilala sang aton immune system, may mga antibodies. Or may arap may ginatawag yung protein subunit vaccine. Ano niya tawag nga protein subunit na vaccine? Ini siya, may ginkwa lang nga party sa virus, kaginsulod sa lawas, ma-identify
2: ang ibang
1: sa...
2: spike lang ganina, no, Sir Boy, spike protein
1: spike lang. Ma-identify sa aton lawas, pag-identify sa aton lawas, makahimo antibody. And lastly, amo niya tawag nga vector vaccine. Amo niya, kumbaga, ang virus nga ginusat, pasulod sa lawas, mulain nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine, pero ang virus ginsulod sa lawas mo, lain klase nga virus. Ginbutangan lang sang party sang COVID-19. Nga amuning rason kinaiya nga virus ina naka form na immune system mo sa antibodies da. So ang lawas mo hapos lang magform sa other sa protein nga ginpusulod.
0: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya, form antibodies, ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. O, hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
2: Pwede.
1: Pwede ka man gap.
2: Malatnan. Pero at least ya, may napurma na nga antibodies sa imo.
1: No? May napurma na nga antibodies.
2: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa, Sir Boy, ang suggest mo, kung halimbawa gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
1: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
2: Preparado imo immune system.
1: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
2: Correct.
1: So, mabudlian ang lawas.
2: So, at least be 3 days or 1 week before gati ditribayo ka every 8 hours. Then, after, sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, Sir Boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, Sir Boy. Dako niya makabulik.
1: Correct.
2: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, ti personally, Sir Boy, ako niya, huwag kuya ga pabaksin niya. Maditribayo lang, kuya.
1: Maditribayo ka.
3: Ako man? Ako man? Maditribayo lang, kuya?
1: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas
2: mo. Masugot ka sa hindi. Either makabaksin ka or hindi, masulod ka po ng kagaw sa imo. Okay. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma, patsyon niya po na niya, Sir Boy.
3: Panigurado na malang importante.
2: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
0: D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.

0: Bicol, Art Kasi, Yahan, K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik kita makaroon sa ating mga balita, mga ka-K5. Ratong oras makaroon ay alas 5:01 na ita. Agahon ng mga balita, ganatagaton makaroon ita, Ditribayo, no? Ginibaro ka baso gid cold pressed extra virgin coconut oil like vitamin D3 sa sangkasop gel capsule. Rodaymon ka mga sangkap nga rat D3bio nagobrat napaka-importanteng papel sa pagkontrol ngini magbaho sa cellulite cancer. Agbisan do paglikaw sa pag angiogenesis, agbisan do paglikaw sa pag pagbuo mismo ko cellulite cancer. From Clinica D3bio bukod nya mot manggranon sa vitamin D3 ginapanami man dong absorption it mga vitamins magaling sa aton nya maginakaon. From fat soluble nga vitamina sa bilog sa nagapaon ng sangkap ay kinanganon para makaubra kita at mabasong klaseng protina nga kinanganon katong gawas para sukando kanser at pabasong datong immune system adlaw-adlaw. Mabakal sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa printed dating Garcia College of Technology ang magapitman sa atong karon nga ABL Sports Complex. Saan nga pagpadayin, Jinky Obligar Benedicto. Uy, bago rayang araw. Good morning, ka K5 Mike, watching from Gisi. Oy, good morning, ma'am. Nasa Gisi, ha? Buabo pa mo mga... May kilaga ako nasa Gisi. Ito akong taga-Gisi nga niyang kilaga nga to. Oy, sige. Kusa taga-Altabas? Oh. Jenilyn Tonil, Marte Fernandez. Good morning, kakifemek. Nagpamati kami yun iya sa Barangay Mina, Leso. Thank you, good ma'am, ha, sa pagpamati. Agdan sharing, ito ako, no? Kay Emily Patriarca Andrade, watching Antipolo Rizal. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, kid. Sige. Sir Isagani Retiro, good morning ha. Sarang nga pagpadayon si K5 Romy, kahilig sa kampiyon ng mga balitang lokal.
0: K5 News FM Live Report. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: K5 Romy, good morning.
2: Yes, sir. K5 Mike, good morning sa aton karang mga tagpulmati, sa aton karang mga natipon ng mga balita. Halin niya sa aton nga Calibo PNP Station. Luwas sa katagagman kay Michael nga ginhatod itaton karang Calibo PNP aron dai karang sangka mental challenge para individual matapos nga kahapon nga nakita ri karang nagaubog ang nagakatugot ang ni kay Michael sa diversion nod nga sakit maripuok iya aton nga banway ta Calibo nagreport ko aton nga pila ka mga residente una sa lugar ay along the highway bi kay Michael again nga naunat ang sangka babae nga rang nagakatugtag siyempre medyo rana patabing gambong tarak kay Michael ni matamahamba nga may kinabatsad imo po yang may problema sa nakarang piniino aga nagaupo kay Michael ay unang reaction and impression pa aton karang mga concerned citizen ay gintawagan ni aton karon nga Calibo PNP no ginta nang tawag sa iya nating porma nga may tawa amin nagakatugot ato aga ginrespondihan kay Michael ag pagabot sa area. Actually, bago na hatawagan, ang daming ginpukaw na kay Michael. Medyo atabi ka sa patron dahil karang babae.
1: Oo. Basi hilong? Hilong, bukon?
2: Ay, nagkakatugid, matagid.
1: Hmm.
2: Dahil nga may kwan, no? Ay, makarag matabir at may manghod, may mga difference, may mga problema sa piniino. Ay, nagkakatugid, tarong kay Michael.
1: Hmm.
2: Walang pakialam sa palipot.
1: Mm.
2: Saan makatog, makapuhay, tapong maskipay kung gaawin sa kipay Mike.
1: Mm.
2: So, siyempre na alarma na itong pumuhay kung ano natapo sa hundi kang babae. So, ipakabayit niya mga tawagan at kapagdad na kapot niya rin at kipay Michael ay na-confirma din matagit nga pan nagkakatugong sa hundi karang babae. Una mismo sa kilid ito hundi karang karasada na apot-apotan siguro mo itagkao at katuyunggun ay natugugan din mo kipay Michael.
1: Mm.
2: So, gin-interview matimuman ko aton ng mga nag-respondi karang police at nakampal matimok si Pape Michael na iya mo nag-aulay sa so, may party karat yuturong iya sa aton nga banwa itagalibo. So yung maging pasakay mata sa patrol agin natod arunday karang babae kahapon karang si Pape Michael.
1: Mm.
2: Samtang sa dugang gihapon karang balita nag-pa-record sa aton karang talibong pin pero sang ka 65 anyos nga senior citizen matapos na hanap mo tayo mo karanga pun iturunday karanga sangka motor rider kay Michael nga nag-agi malang tama na nagpundo sa nakarangang baraka di karasakop sa may party sa Toting Ray Street sakop ito Toting Ray Street iya sa Banwa Karatag Calibo kay Michael no kahapon at mga bandang alas 11 timprano pa agahon na kay Michael sa nakaroon nga baraka agaba si Abis arunday karang reklamo itunday karang senior citizen isang tangoy mo sa nakaong barata si Pai Michael, may gulping na nagpundong sa isang kamotor, ang isang kagakit si Pai Michael ngayon, no? Ang nagkwan na ba, nag-insita ko ng dahil kagakit, kaya nga rin, tigunga nga rin, kung naman ito nagtinuwok mo kay Pai Michael, ay siyempre, katong masabi nga rin, normal man, kung nagtuwok kita, kung ano, kasi kung may mga, may ginaubra ko na, no? May, kung magagintawan at tabukat, siguro kay Pai Michael, kung dahil ka rin, motor rider.
1: Hindi tagali ano, ratohi, hindi ratohi tugok.
2: Hindi pwede matugok to.
1: Okay, dapat tagali ka to, ay gapiyong katingan ni Subuang may mau.
2: Oo. Dapat sa sikik ka tugok.
1: Ako tangani, wat ang gatugok ko naman, iya ang gatugok sa mga hita, ngan kong dagagata.
2: Oo. Oh. Safe naroon si Pai Mike, sige pa madudahan ka ron.
1: Oo, safe naman.
2: Hindi siya makaduda.
1: Oo. Oh, sige.
2: Hindi siya makaduda ka naman to ka nagatugok.
1: To ka man nagatugok. Oh, sige.
2: Ay, imong investigate pa rin nga, basikon ni makit ko mang tuki mo sumatay.
1: Oh, kat sa Boracay nga ni kami kay Febro mini misis. Sigapong ko kami sa bus may nagaging mga nakatopis nga ron. Ay naka-shade ako.
2: Oh.
1: Binaw na rang shade sa kapi yung katingli man na. Ako ni hada pilok tang manik nga ni. Makon wa tang makon hakat abigatan ako.
2: Oh. Sik, no, di pila kasik ito pay.
1: Nga sabat, oo.
2: Oo. Ito ma, ito ay kakatugot ni mato na sa pilok ari mato. Kaya Pai Mike ay matapos sabi nga rin nag-insita kung dahil karang gaki, kung dahil karang sinusitising na nagbantay sa ng baraka. O patakumpormi kay Pai Michael, nagpanawag pati mo ang ginbubat na nara na karang. May sanduko at nagbagon. Sana karang basket.
1: Latong gaki.
2: Latong gaki.
1: Oo.
2: Ang anong takot na, hanap takot na karang gabunod na karang pinuga, na karang sinusitising. Ay may diyang may bagong mga tubo, kung dahil karang silulog si Pai Michael.
1: Oo.
2: Aga rona pero nagtuoron ta karang confrontation at video siguro in kutuban man ro nga nga motor rider kay Pai Michael aga umanaw man kay Pai Michael pero bago mo nagpanaw ay nagbuhi pa tatong day karang mga pagpamagag aron day karang wa ma identify karang at nuga nga laki nga hana ko ta nga magabo ag nasayuran kay Pai Michael nga ron day karang tigali ay may kaso ta pagpanakaw man nga nagsuod man mismo sa karang baraka karang taliwan karang mga di Domingo.
1: Reported. Okay. Oh, deng suspect.
2: Deng suspect.
1: Oh.
2: Ato aning sayuron da sa atong PNP ay kun may kwanda, may kun may identification da ngarang tinuga. Kun hapasakat, basi kun makon hapasakat ka surabi, kun ano. Namat bigyan akik mo og intuktok na baraka, may plano pa imong balikan. Atong dang tukipad kay micro, kumpleto pagkaro ka kasugpon kun dai karang report. Reklamo kun dai karang tinuged. Iya sa atong nga kalibo pin. Tugang gihapon karang balita.
1: Yes, go ahead. Gakaduga si KFM okay. Romy. Oh, steady yang. Okay, naduga imo KFM Romy. Ah, K5 ano? K5 daya karang Fred, pa-check abi mo. Alas 5, just na itagahan mo karoon na itong oras mga ka-K5. Sa ating nga pag-apa din, nahugatan si KFM Romy kahiliga. Pero ako sa inyo, baka mo nga may mga bagong miyembro makando 4 piece. Halin sa, unagon, haling kara sa apat ng mga kabanwanan ko probinsya Takgan. 14 ka mga panimagayra. Halin sa ano ra sa dayang ano halin di karaya sa apat ng mga kabanwanan, Balete, Batan, Libakaw. Ay di bukot apat kabanwanan. O di apat dayang kara mga purpose beneficiaries hay naghalin da kara sa ano ra sa dayang Balete, Batan, Libakaw, Madalag, Malinaw, New Washington, Agnumansya. Oo, ay nagpanumpa na sanda o daya karon nga panunumpa sa pagtupad ng kasunduan mga ka-K5. Ron daya karang mga purpose beneficiaries nga ra hay balik 14 ka mga panimagay gali sandara pero pilang kabanuan ang ginhalinan siguro sa kada banwa hay balang tigpilang bilog man lang. Oo. Anyway, meron may mga mabuligan nyo man do aton karon nga gobyerno og halin sa buhis matawo dayong mga purpose mga ka-K5.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Nas K5 Romy, sa pagpanumbalik. Yes, good morning.
2: Yes, dugan na itong karang balita kay Pai Mike sang ka 56 anyos karang Mrs. Manu nagreklamo matapos kini karang gin kwanta, gin buo taro na karang mismo nga pouch nga puno na itong dahil karang mga ID. Samtang mo nagabakaw, no? Ito kay Ukay, di karang mismo sa may barang indagaw yes, sa itong karang banwat na kalibo kay Pai Michael. Natabo man da kahapon kay Pai Mike, kami juuso, taro na karang pickpocketer nga kay Pai Mike. Ay samtang nagabakaw, rin dahil karang misis, naghanaon ko tayo magbayad. Ana mismo napansin nga midiraduga at na karang pouch sa kay Michael nga may nga medyo isa't palang abira, nga wallet, no? Ang mga suod yung mga ID. Mm. At
1: Ah, kadayang, ako niya ra, babayi.
2: Oo. Oh. Una na karang, pakahayt, aron na karang misis ay, anang cellphone na duga kay Michael.
1: Oh.
2: Pero sa pag-ana matanga pag-review ka na karang bagay.
1: Una, matanga.
2: Matanga duga. Ag, siguro na to, tarang ato nga pause kay Michael ay, tapaktan ato siguro kung atong tumanakaw. Ay puro tanan kwarta, ay puno abi kay Michael, puro idea yung siyo nagahapok pa ka.
1: Oh.
2: So, puro man idea to, ag, aron na kay Michael, may diyan kung matatagal sa ro kwarta. Sana karang pagbuo kung hindi karang manakaw. Pero suno sa nakarang dahil karang reklamo ay ano man ang napansin na puna na may una ng isang ka babae nga nagkalimbot-libot. Ang na-identify na ng ano ba ang description nga mga more or less mga 30 anyos kay Michael.
1: Oo.
2: May bit-bit ng bag at may kulay brown na nakarang agambong during the time nga nag-takaw mo sa nanday karang misis. Sa makalaki pa yung bike, kinasikiron ko aton karang tape and driver section. Pero nga CCTV footage, no? Magpagkain ito backtracking sa runday karang lugar at kapa naman sa South Korea nga establishmento kung ma-identify kid so ay tsura at kapa naman kung makilala kid runday karang babae na nagsuot nga nagtinguha o batang magpanakaw kay Pai Michael medyo puso kita makon na panakaw nga rin.
1: Ano ba? Tigugutom mo tayo?
2: O pangit Agusto, no? July pa yung makaraman.
1: O, sabagay. Ito nga ni sa ibabaw ligasyon na ginatakaw sa malita gida.
2: O, wa panyas kang resolba to.
1: O, wa patagyapon ma-resolba to.
2: Dilagpon, patagyapon.
1: Nga ni, grabe ta.
2: So, recorded na kay Pai Bike, yas aton karon nga tap and rub restriction, ita kalibo PNP. Samtang sa dugang karang balita, kay Mato makita sa mga balita sa guwa, ikatong karang banwat na kalibo, ang gawin si Pai Bike, rosang ka panimagay, sa sama matapos karang masunog, sa may sityo, Agwantia, para kay Lapon sa kapupan mo karata malinaw kay Pai Michael na tabo rin si Pintay kara actually ko kahapon ako July 13 kay Pai Michael no agabasi sa pagkandak ita investigation ko aton karang Bureau of Fire no pinagi kay F.O. to Rowan Natudusio ita malinaw a PNP masyado abira kay Pai Michael nga nabukid ng purusyon doon nga rin panimagay at hindi ito makasunod aton karang park truck.
1: Oh.
2: So, rin obra ko aton karang mga katapot pa yung nag-responde, nagsakay lang sa nasarunday karang motorsiklo.
1: Okay.
2: At pagkapot sa area, ay, hindi man nga po siya makabumbar, nagkakas nga park track sa ubos.
1: Oh, aga, mga,
2: pero pagkapot ito sa lugar kay Pai Michael.
1: Aga, masakay sa nasa motorsiklo, mapas anit baldi rito pa ibaba.
2: Or, pas anon doon.
1: Fire so, truck?
2: Para, bukong dayang ka, no, andang aron nga pang bumba, host.
1: Oh, ay dapat mahaba, ginakunta. Pero kung igtos babot bukid, ay paalin na matod masaka. Ron.
2: Ano nga rin ginagamit, karait ka, no? Ukraine nga nga tag-medyo misal nga
1: drone? Anong drone?
2: Tag-bumba nga tag-medyo misal nga isot? Anong tawag
1: ginagamit? May ana sa drone yun eh. Kinabutan na sa drone nun tag-bumba nga may isot nga rin.
2: May ginapit-pit pag kita nga rin nga medyo pan. Puwitser nga isot.
1: Ah, oh, hi.
2: So, ano nga rin? Ay, medyo makawal makawal nagawa. Karang doon ko ang nabit-biton do. At nga post kay Michael.
1: Oh.
2: Ay, wata maabot. Karang dahil nga nga area. Abing nga rin na bukid. Kasi siyempre ay dapat alam ako may mga portable sa nga backpack na may tubig, no?
1: Oh, ay, kugang gyapon ng pilagi lang. Sangbuga gilang rito pa. Hindi ka man kadaga tubig. Abi mga magsanggatos litro si gabaka. Kati mo pasaka. Aron doon na, eh.
2: Mamatay ka rin tinakpat bago makapot oh. Si babaw.
1: Ay, kon, halimbawa, nga rakataason ko bagay, man kubukin niya at manduyog. Maroon niyang abi man, ha? Doon niya itaas. Ito, mas babaw. Oh. Ang magpasan ka tubig, boy. Sakit man.
2: Kaya tangon ka tayo pagkaputo si Babo kay Pai Mike.
1: Oo, oh, tapos ay, daya abiman na karang, ano, daya nga pag-abot, ito abiman ay pag-asaka, maubos, balik ka guman, ay Babo.
2: Balik ka guman.
1: Oo, oh, ay wa, ugdaw taron. Mino, segundo siyang ron eh.
2: Oo, oh, din na problema ay sa Pilipinas kay Pai Mike, pagkatapos sa mga nabukit niya, mga sunog garan dito, kita ka-atrata ka ra.
1: Oo. Oh.
2: Unlike doon sa ibang nasyon, yung may andat na ginatawag ng mga...
1: May chopper at sanday.
2: Chopper at sanday. Oh. Nagabugat at karoon ay karang...
1: Chemical.
2: Karang tubig o chemical.
1: Oh, chemical.
2: Mayroon datang problema. So, pagkabot ito si Babo, kay Pai Michael, ay anong ilang abiro doon sunog garan, madasig ito kay Pai Mike.
1: Segundo siya taron kay
2: Febro. Ugdaw taron kay Pai Michael, talibar nila.
1: Oh.
2: Ang gaba siya abis sa investigation, sa panansayan ko, anang ka... Wabi tao kay Pai Mike, panimagay. Ay si Mr. ay si trabaho ta.
1: Okay.
2: Tapos si Mrs. nagtugon imo kay Pai Michael. It andang arang tinugon kahapon. Ipa kasikagom. Ay ginaywan tara ng dapog nga nagkakayo pa tara ng tinugon kay Pai Mike.
1: Do yun, mabudlay kay Febromi.
2: At may katunan ta si Mrs. to sa piyak ng panimagay. Ay pagbalik na kay Pai Michael.
1: Gata.
2: Sunog bukon at bukon ta ita yung andang nga ano pagkaon nga tinugon na sunog kay Pai Mike at kay Pai Michael na sunog ta.
1: Gaha tanga ni oh.
2: Oo, tugbaw na eh. Pero pagkita makatao, itong dahil karang affidavit, itong dahil karang pamilya, pero base abiran sa operational manual ko aton karang Bureau of Fire, nagabot-abot may kapin sa 9,800 ro anak karang kasamaran. Itong dahil karang sunog. Waman it kuryente kay Michael, ito yung karang apagay. Agwan malangda, so...
1: Light materials.
2: Oo, kung malang materials, agwan kuryente. So, una karang giratanaw nga dahil sunog ay bangon sa ratong dapo. Na nag-gaha ron dahil karang misis. Ito dahil karon nga andang nga ihapon na si Pipe Michael.
1: Anong oras sa kahapon ay? Ako nang tiliwang adlaw
2: nga to. Mga kwan, mga alasayos ng kipay Michael itgabi eh.
1: Oo.
2: Kasi kami muna ron ang kakapan nga. Oo. Samtang sa katapusan lang kipay Mike nga balita, update lang ihapon sa ron dahil karang natapong ato sa BGMP ng mga preso ang ano nga nag-ganina.
1: Oo.
2: So, sa up-up yan ang kipay Michael, ay sambil kong karahay nakaguaon kipay Michael sa aton karang hospital. Pero nung tatlong karahay, sabi pa manda nga, buwan naman sa advice ko na karang doktor na magmayan. Ang rato na itong sundan kipay Michael doon kung ano dahil suno sa aton abi karang BGMP ay magkapasaka. Kaso up-up ka mga at PDL, mga sarunday karang daywa ka mga tinuga, at atong tanawin kipay Michael kung sin ba ibutang rin, mag-butlay tarunday karang apat nga ra.
1: Oh, ibahon mo kuman.
2: Kung atong daywa, ipati ko kay pasilan o daywa ang kipay Michael, sa nato may baginaot ang tabo eh. Nagaroon nga na between life and death, kabiro na tabo sa runday karang up-up. Pero as per information sa atong karang hospital, nakagawaan mo sa bilog na sa apat ka mga preso kipay Michael. Kipay Mike, mga isa nga balita, halin yasok nga area. Ako si kipay Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo, kipay
1: Newsep. Masayamat kay Febromi sa kampiyon niya mga balita, no? Daya kay Uwe Menkin, nasunugan niya sa Banuat Malinaw sa Bulabod, Sityo Agwantia. Nga. Kaya tabi man niya niya, ay, alino mo, waman doon ginahongda matuod, no? Pero basta may ginagaha kita, hindi gid pag-aiwanan. So sunugan kiting karon. Iya pa abi sa Pilipinas, sara kung may sunog to, ay, imbes nga itawag bumbero, ay, ma Facebook, anay, ma live, baga, mana kayo, nasunog, tama na kami. Bis matawag sa... Bureau of Fire, magtilinangis, nagsigit ang video. Pag-abot man ita, kung may sunog mata, kung sa mga Amerika, ako na, oh my God, ano to? Please call 911. Then, traanay ito sa US. Pero kung sa Pilipinas, ta, pag-abot na, may sunog, nabi, pag-abot, ito bombero, ay, kagwapo, tamana ko, taga Bureau of Fire, oh, bombahay ko ga. Doon, taro, mabatian nimo, no? Di ba ga? Kaya gwapo, tamana ko. Ato niya, taga Bureau of Fire. Papuslite ko, sir. Imbis ang bulig, hakwat balder ito. Ito, at gwapo man na. Bumbay ko, sir. Ning sapat, ah. Naglinandi ka pa nga una. May sunog. Kay Arman Taladro. Good morning kay K5 Mike. Nagpa-shoutout yun man kami kuno. It Barangay Dumga, gabi na matig Kim. Oy, sa Barangay Dumga, good morning sa akong mga pariente, kanday ante na, no, kanda. Basta sa akong mga kapariyentehan, mabinta, makabinta family, good morning, good. Kay, ano man, kay Nanay Cora de la Vega, kay Tatay Adam de la Vega, it Lalabatan, good morning. Tama man ako, di ba ga? Kung may una, tanga mga sunog, kung may una, ga responder pulis, may mga inaway, kagwapot, aman ako po nga pulis, sir, baril ako, sir. Ginakilig ko talahin siya nda sa... Makawang gidana raton yung mga... Makawang gidana raton yung mga bayi nga. Mas kaming kung mga bataon bata, ha? Galing sa may mga edad niya rin, ginakilig lahat akong gaihi, baga. Kami man ang may mga edad, eh, pag kinilig kami, ginaitag-ihi, lataan na kami, wata pero siyempre sa mga bataon niya. Anay, diretso anay kita sa aton karon yung mga balita. Sa aton yung newsroom department, Amerika, magaserbing guardian angel sa Strait of Hormuz. Aga, 51 patay sa masobra 1 million nga residenteng apektado itbaha sa Bangladesh. Kampiyon nga balita kay Febrio Trico. Good morning!
3: Gindeklara ni US President Donald Trump nga sandar magaserbing tagapagbantay para sa seguridad. Kadungan kara ginabalikman it Amerika rong blockade kontra sa Iran. Ginpanindugan ni Trump nga dapat ma-reimburse rong US sa rayang operasyon. Bahod kara pagasokton si Gonit 20% kaya taripa rong tanan niya mga kargamento nga mag-aagi sa nasambit nga ruta para matakpan rong gagastuson sa pagbantay. Ginpasiguro man it Presidente nga nagapabilin niya bukas rong Strait of Hormuz para sa mga shipment. Rong nasambit niya kipot ay ginakabig nga pinaka-importante importanteng ruta itlangis ag iba pang kargamento sa bilog nga kalibutan. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, nagabot yon sa 51 katawarong kompirmadong patay matapos nga magdaga it flash floods ag makamagatay nga landslides rung hagos ang Domingo nga uwa itpundo nga pag-inugan sa nasyon nga Bangladesh. Sunod sa Ministry of Disaster Management and Relief rung rehiyon it Cox Bazar ag Chattogram rung pinakaapektado it kalamidad. Kagakip sa mga namatay rung 13 ka mga Rohingya refugees nga natabunan it yugta sa suod it anda nga camp sa Cox Bazar. Nag-deploy yon rung gobyerno at militar at mga rescue boats para maghatod it bulig sa mga apektadong pamilya. Balita alin sa K5 News Center, hatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Abang salamat K5 Rio, try ko sa kampiyon nga mga balita.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Sana makarang nga pagpadayon. Good morning, anay kay Miss Gracie Libanez. Good morning ka K5 Mike, imaman kanday Michelle De Los Santos at Jocelyn Obnyala, una sa Lina Buanorte. Oy, good morning, Gida. Good morning, thank you sa pagpamati. Arnold La Chica, good morning ka K5 Mike. Good morning man kay Arnold La Chica, no. Good morning ka K5 Mike, shout out sa mga tagapangitan. Shoutout man sa akon nga nanay, halin kay Ardisi Casalin Audan. Good morning gina sa Banua at madalag sa pangitan. Naagtot ang dati ka ni. Bago po at ang kato sa dayang media industry. Abaw media industry. Oh, may gin-interview kami kato anay nga tag ano yung ginatawon ng nakarang ng religion ba nga to? Takon una pangani makaron to. Samtang adungan natin yung mga balita, makaron mga ka K5. Adaya karay nga may negosyante nga ra K5 Fredo sa report nito kay ina. May negosyante nga ra halin sa Aklan. Gapalusot akong timot baboy halin sa Antique. Ay makaroon ay may mga bawal katimo magpalusot it baboy nga rang mga wakat nagakaigong permit ay bangod gani sa ESF o ginatawag karong African Swine Fever. Agaroon daya bisan daaton makaroon nga provincial governor si Governor Joen Miraflores ay nag-ano yung mga ka-K5 nag-mando nga magbutang karon mga quarantine border, no? Pamatian David do report kara ini ka-K5 family Palanog o halin sa Antique. Yes, K5 family, good morning.
4: Naharang na mga personnel sa border ng Pandana ang isang trader o magbababoy mula sa Aklan na nagtatangkang maglabas ng karne mula sa probinsya ng Antique bandang alas 5 ng hapon, Hulyo 12, 2026. Sa panayam kay Dr. Marco Rafael Ardamil, Public Health Division Chief ng Provet Antique, pinahayag nito na nang inspeksyonin nila ang mga karne. Nakita nilang nakalagay ang mga ito sa mga sako at umabot sa mahigit 100 kilo ang idineklara ng naturang tao na balak niyang ilabas.
0: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
4: Ayon sa trader, wala umanong permit ang kanyang sasakyan na para magkarga ng buhay na baboy kaya ikinatay na lamang ito sa slaughterhouse sa Kulasi. Gayunpaman, sa karagdagang beripikasyon ng Provet sa Kulasi, lumalabas na walang dinalang baboy roon ang naturang trader. Napag-alaman din ng mga border personnel na wala rin kaukulang permit ang naturang individual para makapaglabas ng karne. Dahil dito, sinunog ang mga nakumpiskang karne sa dump site ng Pandana habang hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri sa naturang baboy. Mahigpit namang pinaalalahanan ng Provet Antique ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng karne ng baboy at iba pang meat products sa probinsya upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Pinapayagan lamang ang paglabas ng karne kung kumpleto ang kinakailangang mga dokumento at permit. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Abo salamat K5 Family Palanog.
0: Michael Solorio sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
1: Sana makaroon nga pagpadayon. That's why nga ni makaroon ginahigpitan do border control. Atong ka naging napabati o kinyura. Gusto ko ba yung natin yung manegosyante mag-operar? Ay ano ra mga K5? Ay, hindi kita magpalusot nga alibaba may virus na rin mong karne nga ron. Ay, hindi mo pag palusuton niya, pasudlon niya sa probinsya at Akan. Although, waka kasayo. Dahil halimbawa, may una, ano? Ay, paalin. Ay, siyempre, bakon dahil nito mga konsumidor. Agad na mga hinugas ka to. Ay, kung sinan dahil ipilak ito sa likod doon at bagay. O, virus ka ron, ay, kung may mga kagapit sa nang may baboyan ito, di, pusa, gagi. O, Pagkatapos, ibaligya man. Oh. Hala, siging linapad niya, galinapad. Eh, masama doon ito niyang hog racers. Nga, ano ra? Asosasyon. Aton karon doon niya mga galagat baboy, mga kakaypipe. No? So, likawan natin doon. No? So, medyo nga ni hadakpanda. Mga KK5 no kasubo mga maura nga ray medyo ani nadakpan da ita atong igto mismo sa antike pagata mga KK5 dai mga balita ginatao katon makaron ni DTX 500 no DTX 500 sa superior antioxidant supplement kabong benepisyo para sa atong ikayong gawas nagapaw ng epekto karon hay ginasukan no ko sa dative stress ang kaproseso kung sa siin nagakasama do si Lila bangod sa sobrang free radical sa mga molecules sa nagatao premature aging nga nagasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakakabulig rin DTX 500 yung maproteksyon ng dosilula para hindi ramasamad, nagiging healthy para organ ng immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potensyal nga suportahan do tawong may type 1 at type 2 diabetes. Bangod sa anang mataas ang antioxidant content, nakakabulig ng mapanabad inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level, parehong importante para sa kwan do mga diabetes. Sa kabilugan mga kakaivibe, Rong DTX 500, wag amang nagabulig nga ma-detoxify ro gawas, nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolism. Sa mas malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapres ko diabetes. Siyempre, ro ang partner karon is vitamin C, no? Ay atong kilangan man do vitamin C mga K5 nga nagapabas kog resistensya sa kagawasan, pero mas manami kung ro vitamin C high alkaline, which is makita nimo sa Mighty C, alkaline yung vitamin C mga K5. Mas pinabaso yung klase itaron dahil mga K5 karon yung vitamin C. Protektador atong tungan ng kasukasuan. Pagkatapos ay mayon na pa mga K5 ron nga protection sa atong karon yung gawas. Ginapabas ko graton nga resistensya. Aginadugang ang collagen production sa atong yung gawas. Mabakay sandaron partner DTX 500. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina Nuevo Alexander Defender Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia Khalil sa teknolohiya ng mga pitman sa ABL Sports Complex.
0: KK5 sa umaga.
1: Ay, good morning kid mga KK5 ba. Makaron galing adlaw may ano ra may celebration niya sa atin niya Calibo Cathedral ginatawag na nakarang Golden Jubilee, no? Sa post nga ni karan ni Mayor Julius Bautista Sokroman ay igto mo kabiis sa cultural night mga KK5 o aga makaron daw na sa makaron niya adlaw ra o uyaron na celebration nita daya karon nga Calibo Cathedral mga KK5. Sige, sana makaron nga pag padayon. Sa iba pa ginaton karon nga mga balitaan sa atin nga pag ililiba makaron mga KK5. May resolution ka ra pero balikan tagaling ra. May resolution na bi makaron do ano ra mga KK5 ron daya nga sangguni ang bayan nga para ron nga ano ra mga KK5 bo para ron nga sa mga senior citizen nga ginatawag karon nga senior citizen literacy senior citizen digital literacy program mga KK5 para ron sa ginatawag karon nga ano ra online baga oo nga daya karon nga raton nga mga senior citizen nga ray maging antigo man sa online mga KK5 no magamit it Facebook pero abo mata senior citizen nga antigo magamit it Facebook ami una ginangwag it at Facebook baga mga KK5 bo. Di ba ga? That's why nga, hindi siya nakantigo. That's why kung may mga announcement para kandahay, siyempre malisdan ka timo. Oh. One time, in history ako mag-uga nga. May Facebook man na mga ramay ko. Ay, ano man na tawag? Ano man na rugin na tawag man na ramay nga? Upload. Upload ba ga? Din mga kundo saging nga, wapat ang magutot mayad. Upload. Nugay man na. Natawag. Naman naro, upload niya rin. Din ba akong dosaging? Bukan pati uto, ang bayad baga. Ma-upload. Diya. Sige, sana nga pagbalik. Dali ang bawasahan natin dayang araw. Kay Edward Andrade, good morning. Kay K5 Michael, copy kita. Yes, oh, sige, thank you. Ah. Kay Claire Hanson, good morning. Kay K5 Michael, listening from Sitio Tungan, Aquino, Ibay. Uy, good morning sa Banwat, Ibay. Ah. Good morning, mama. Kay Claire Hanson. Ajay Dewan, good morning sir. Kapamati iya sa Shanti Wellness Sanctuary sa Barangay Talaga, Limiri, Batangas. Oy, good morning na sa Batangas. Oh, good morning gid oh. Kay Susan Villanueva, Ligan Flores, good morning ka K5 Mike. Greet mo kay sinong Efren Rapis, si Uncle Rening Rivister, si Uncle Eddie De La Cruz, ag si Ate Marilyn Fernandez. Merci Dita Inaudito, ag kay Auntie Delia Salazar, ag na String Raymond Sagamat. Sige, thank you man. Sa ating pagbalik, dugang ang mga balita. Pagkatapos, ha, mga itpilang ka mga reminders, mga KK5. Standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 KK5 News FM. News FM. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold

0: kag-eye-care drops. Epektibo, gigkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye-care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye-care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang eye-care gold capsule. Mas pinapasko, mas ginpandami. Eye-care gold capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na presyo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw bala ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal likas, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang Ibu Dugo? DTX 500, masami ka bala ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akon paminsara.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
4: Balik kita makaroon sa aning mga balita. Alas 5:36 na tagahon do oras na yung mga balita ginato di DTX Premium Coffee. No, with the Garico Sumastrong for cancer and heart disease. Pagkatapos may ng stevia, pampatamis mga ka-K5. Mabakay ron sa itong klinika de alternatibo medicine and wellness center. Iyaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex.
0: Balita K5 sa umaga.
4: Sana nga pagpadayon mga ka-K5 namin, the resolution niya rani, ano rani, SB member, ano raho, dahil sponsor kasi SB member Kitsi Luces, ay rondaya makaroon nga resolution urging the implementation of senior citizen digital literacy program sa Banua, Itag, Calibo, yag sa Calibo raha. So no riyaw, sambilog sa mga whereas kara, advances in digital technology has transformed the delivery of government services, banking, healthcare, communication, and essential services, making digital literacy an important life skill for all sector of society, including senior citizen. Tama, tama ko. Halimbawa, bisan galoon ka makon sa, ano, sa daya, abiyo man sa gobyerno ka, galoon ka makaroon dati, patarong mangbag ang papeles, patarong mong gina, daya ka rang gina fill out ni mo, tapos magto ka ba sa nang sandang opisina, mga ka-K5, pagkatapos ay, abot sa opisina, mapila ka pa, medyo maon baga, babo pa ta, abo-abong pirmahan, pero makaroon, ah, kapin sa ana ita mga government employee mag ano kayang mag-click kayang rito kung pilar imong amount nga doon pag approve ah pagkaaga kwarta na oh daywang adlaw gang naka-click ka abi man galon ka oh kwarta gon tapos limang dagon mong bayran pero meaning mas madali oh dayo mako no katuyan itna sambitan ka ng resolusyon. Suno sa pare sabi man na healthcare no o pare sabi man na banking tanawon mo ay may una unda atong pension mo. O pre, sabi mo na ako, i-check na mo sa online banking kung una, ano sweldo. O, di, sayod mo, tayo, hindi ka na magpinila pag out mo, i-check mo, wapit, gali. Naman. Nami, Ray, ay pati manaro, ano raro, ato yung mga senior citizen, dapat mag-antigo ka ra. Many senior citizen continue to face challenges in using smartphones, computers, online application, and digital platform, limiting their ability to access information, avail of government services, and communicate effectively with their families and communities. So, ay mayad aron doon kung mag-antigo man matuod sanda mga ka-K5. Ah, very good. Dara yung nailat ang karakon. Pati senior citizen ay maturaan baga. Online literacy program. O. Ay katot, anay ron sa mga chimpo katot mga magugang. Ay. Ah, may mga what? Abi katot cellphone. Ah, nakakaasawa sa nat mga foreigner katot yung mga pinpal. Anay katot, sugugatan yun. Baga? O, gasugugatan yun. Sanda mga ka-K5. Ngani mag-meet up sanda. Ay what? Sa nagkakilaga, nakagambong man ako. It's orange. Mga puga man na rakon nga. Mga maura. Oh. Ah, makaroon, oh, bago sa Facebook. Wa, pangani ka magkakita at personal ay gasin yun tayo matpicture, gasin yun tayo mga ka-short imaw. Gasin yun tayo matpicture, mga nakabraga tayo imaw. Eh, dahil doon, advanced technology. Habo, advanced technology. Hay ka to? Ah, wa. Wa, takaturon. Kasugugatan pag taka mo nga ni kato ay makaroon wa pa ko kita personal pero kita mo tayo naka short nga ni kilaga mo tayo mao o di ba ga o sige alas 5:39 na tagahon makaroon na tong oras manami ro na sambitan ka na resolution kung mantigay yung dagta kung paano nanday implement da ita daya ka rin nga pero na sambitan ka rin nga resolution mga ka K5 ay manami taro mga maura nga ra good nga ni nga pati ro mga senior citizen kasi ra ng title ay senior citizen digital literacy program no. Providing literacy training will empower senior citizens by equipping them with the basic knowledge to use digital devices, online government services, digital payment platforms, communication application and cybersecurity awareness. No. Oo. Pero may mga senior citizen matang antigo mata, may unang uwa gid lang syempre. Bisan magamit ngani cellphone indi kantigo. Oh. Oh, that's why ngani mga tanan, ano man ra upload. Oh. Dili dubukon pati ka uto nga saging nga mayad upload. Ani ron ay kabay pa mga K-Fiber akon matigayon da ay gakib di karaya sa ano ra. Hambaw di karaya. Whereas manada concern ng municipal offices and stakeholders are encouraged to collaborate in conducting seminars. Aron, ginapaseminar sa workshop and hands-on training for senior citizen on basic smartphone and tablet operation, internet and social media literacy, accessing online government services, digital payment and online banking. Nami ra kung mag-antiguhan ka. Tara. Day ba nga ikaw mga K5 ay ano, di karon matagatanaw matat mga balita sa online gid mata. Oo, di ba ga? Ay base kan makakita pat mas kapin na may mga senior citizen nga nga mga biyudo makakita pa mo tay agto pat base agto pa mo sa dating app ta naloko na. Bawad ka na may kapangasawa ta man nga foreigner nga gali ta na Pinoy man lang may masugat in English. Oh, sige, sana makaroon nga pag ililiba. Sa ating pagpadayin kay Frank Neil Bilyones. Good morning man, Sir Mike. No? Good morning man. No? Thank you sa pag pamati. Oh, mga ka-K5. No? Kay Frank Neil Bilyones, good morning. Gid. Aga, dugan natin yung mga balita. No? Ba, pamatigayin tayo. Manami ra siguro sa asosasyon ng mga senior citizen. Then, ipaseminar sa nakon, matigayan. Ha? Kabay pangani. No? Dugan po natin yung mga balita. Dahil man, masubo, makon mga ka-K5 mo. Dayang may development karaya sa datong na babae bo yang ano ho. Dayang taga Banwat Libakaw nga tong binuno sa liog mga ka K5 ag makaron don ay may person of interest bukon pa ta suspect ra person of interest ding person of interest dayro tawo nga posibleng may pagiside sa kaso nga sarang makabulig para masulbar da sa aton nya kapulisan sa makaron ay mabaro pangutan na makaron pamilya bisan do publiko. Aksidente ba ga o hinungod gid ra paglaslas sa liog it biktima ay roon abi ka lang report ginabangan ko na imot sanday daybong katawo nga to ginsita sa may tulay di karon ay naduga tay mawat eh magsipot yan mako no K5 kumustahan line number 7 K5 from Visayas good morning
5: sa iyo tanan-tanan sa Del Moro family kay Leo thank you so much ara na sila i-check na to mga sister station sa sining mga tinion mga ka K5 kay diring hampang subo sa aton sa Banwa sang pilar kitang magadala kag mga timon sa aton programa. Check na ito ng mga signal sa ato mga sister station. Unahon na ito, magungan nga ang kurman. Kamusta na ito ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Sir Babe, Sir Robert, good morning.
6: Mayong aga, Sir Jobert. Lago mga kakifadri sa amon sa syudad sa Bacolod, kaga Negros Island Region. Kampiyon na signal mo na, way problema, wala sang weather disturbances.
7: Mayaga sa taga-Kapis, happy birthday kay Ma'am Ami Birondo.
6: Aha, Ma'am Ami Birondo, kaga, of course, ha. Kampiyon lang signal mo na. Back to you, Sir Jobert.
5: Thank you so much, Bacolod, Sir Babes. Halin sa Bacolod. Chikira ng signal na ton sa pinakahalang doon nga tao sa K5 News FM. Amon EBP, Sir Ray. Good morning, Iloilo.
8: Mayong aga ka K5 Jobert Lago, bilog nga Western Visayas, K5 Stations, and Negros Island Region. Okay, gid nga ton sini nga signal diri. Okay, gid. Samtang nagahigop sa Klinika DTX Coffee Mix. Happy birthday kay station manager Ami Orleans Berondo kag kay Tukayo
9: Sir Raymundo
8: Uy, no nga naga-celebrate sa birthday ang amay
9: sa birthday man kay IB Cordoba.
5: Thank you so much ABP Ray kanami sang signal sang Iloilo from Iloilo check nato nato na kaubdan na nato sa station sa may probinsya kang Antique Sir Nestor Sir Milmar good morning welcome please.
10: Happy birthday to you.
11: Happy birthday sa mga may birthday. Kampiyon ng signal K5 Western Visayas sa Sir Jobert, Negros Island Region and Panay Island. Good morning. Kaninyo nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Balik ka rin mo SM Jobert.
5: Thank you so much, Antique. Gwapong signal. Masong signal sa aton mga kautoran sa Antique. From Antique, diritsuantang masako subong nga mga pumulyo sa probinsya kang Aklan. Kalibo, Sir Michael Guay, please.
4: Good morning, Sir Jobert. K5 is from Visayas. Sir Ray, Bacolod, kag Antique. Good morning, kampiyon ng signal, Sir Jobert. Naka-DTX Coffee Mix na kita, kag naka-D3 Bio. Manaya-naya ang tiyempo ni Samo sa Banosang Kalibo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
5: Thank you so much, Sir Michael, sa Kalibo. Sa sila matinoon, mga kakaypahe, umpisahan na talang pagbaton sa mga balita at impormasyon. Unahon natin ang siyudad sang Iloilo, ABP Ray. Sir, go ahead, please.
8: Mayong aga sa liwat, nagapanguna nga mga balita. Update kita sa atong naglumpat nga lalaki sa gintalikdan nga adlaw. Kahapon, ang balta, way pa makitaan, pero... Kahapon sa balitang K5, wala pa makita ng update. Pero pagkahapon-hapon, kahapon man ngadlaw, na sa puan na ining bangkay ni Jomel Diladia, 39 anyos nga residente sang barangay Hibawan, Santa Barbara, sa bahin sang Haro, diri sa siyudad sang Iloilo. From Santa Barbara, ginano di alawas, pagkanto diri sa floodway sa may Haro, mga kakipaib. Nakita nini sang isa ka tawo nga nagalakat-lakat lamang sa ibabaw sang tulay. Kag sa iya sining pagtamwa sa idalom, nakita iya nga may nagautaw-utaw nga lawas sang tawo. Gilayon nini nga nagtawag sang responder kag pagkakuha sang lawas sang biktima. Gingkantuan nini sang pamilya ni Jomel Diladia. Hindi na nila makilala ng itsura tungod nga bloated na ang lawas kag itsura sini. Apang nakilala nila pinagi sa short nga ginasuksok sang biktima. Si Jomel Diladia, 39 anyos, ang naglumpat sa tulay, mga kakipaib, sa Santa Barbara sa kasagsagan sang mamunog nga uran sang gingtalikdan nga inadlaw. Samtang padayon man sa gihapon nga ginapangita ang PWD nga nahulog, mga kakipaib. Karuhon naton unang reporter na time nakalabot sa babaw sang tulay. Hindi, kaya ang balaya dira lapit sa dalom sang tulay, tapos ang tubig nagsaka ang balay nila.

0: Naa, nahimo mo ini sa imo apo. Amo ni ang talangison nga pag nga palamang ko tanon man sang Iloy sang yasing amay nga naghimulo sa yasing apo mga kakivibe. Kasakit kagkaakig ang nabatsyagan sang pamilya mismo nga sininda isa sa mga utod sang lulo nga naghimulo sa yasing apo sa banwa sang hinubaan. Sa pagpangusisa mga kakifibe sang new sang Kifibe News FM na ibaluan nga ang lulo amo ang amay sang Iloy sang biktima kag isya ang naga timbang perme sa balay sang yasin nga mga apo kun wala pa nagabot ang yasin nga bata sinihalin sa olobrahan kamay ti bata nagobra mo mga kakifibe ti si ano ang serbing nga amay eh, ang lulo mismo galikay ginakutiba o yang apo niya nga babae mga kakifibe ti yara sa idalom mga kagibab sang traumatized aning bata karon sa ila sini nga panimalay mga kagibab.
1: Sa iban pa nga balita, Kifibe Western Visayas, grabe din balita tamon, may army nga nag-suicide kay nagbae sa iya asawa nga maestra, nagbilin sa 11 anyos nila nga bata, may apo nga gin-rape sang iya lulo. Sa Negros Oriental mga kagibab, isa ka American citizen ang ginsulod sa ila puluyan kagin patay samtang nagalantaw inisang TV. Ining biktima mga kakipay nagapuyo sa barangay ukon sa barangay dinis sa isa ka banwa sa Sibulan, Negros Oriental. Domingo sang gabi, Julio 12, ginkilala kay Dr. Kent Carpenter, 73 years old. Kag dako siya ang nabulig niya sa Philippine Marine Science Community. Kag isaman ini siya ka professor, kag associate researcher sa Silliman University sa Negros Oriental. Ginapadalman pa sang pulis ang motibo sang nasambit niya krimen. Kag ginausisa pa kung bala ginlugos ining kaupod niya nga 34 anyos nga Pilipina.
0: Amang mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
2: Thank you so much, Bacolod. Dalhin sa Bacolod mga K-5, kompleto ka mga report. Check na ito na itong sister station sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Mirmar, go ahead please.
3: Mga talalupang duramon nga balita diyan sa probinsya kang Antique, aprobado rin sa sangguniang panalawigan kay Five Western Visayas ang resolusyon nga i-check karon ang kada mga resort sa probinsya kung bala may nagakaigo nga mga permit ya matapos ang nabalahuba tong isyo sa kulasi kay may lima galito ka mga resort nga nag-operate pirarang katuig nga white permit why bayad-bayad tax pero mahal ang the entrance nabalahuba lang dyan matapos nga makuryente patay ang vlogger nga si Istong rito sa Sangka Resort sa may kulasi di ka dyan murang effort kagatan nga gobyerno nga check karon ang tanan nga mga resort nga safe para sa mga bisita.
4: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, may saraka manukbaboy nga taga probinsya kang Aklan na tuyo magpagawa kang karne halin regya sa Antique bao nadakpan sa may boundary kang Pandan kag Aklan K5 Western Visayas samtang nagakaon-kaon kang quick-quick kang nagligad nga Domingo sa binit kang highway ang taga Provet bao na mutika nang may nagabiyahe. Kang ginsitana, imaw ang pira ka mga katapo kang Provet sa border ay natukiban nga may karga nga 25 ka kilo nga karni kang baboy. So, ginsunog K5SM Visayas kay ti bawal nga i-transport and gin paidalam sa isara ka laboratory test agad mamanan kung bala infected kang sakit o kung hindi. Kaysa kadya ang Antique na kaisaranan nga probinsya sa bilog nga Panay Island nga ASF free.
3: Wala so far mga balita just probinsya. Balikan ni mo SM Jubert.
2: Thank you so much Sir Milmar. Kagsiling ang matinion mga K5 from Antique. Diretso na to na mga balita sa probinsya ng Aklan. Sir Michael Calibo, please.
5: Sa mga balita sa Aklan, Banwa sang Calibo, para pabasugon subong ang kampanya sa Aklan Provincial Government kontra sa ASF. Sa ginpetigayon nga meeting, nagmando subong si Governor Jose Enrique Miraflores sa tanan nga mga kabanuhanan nga magpatindog sang animal quarantine checkpoint para magbantay mga ka-K5 kag para malikawan ang pag

0: sulod sang ASF diri sa probinsya sang Aklan, kag gina-advisean man sini ang mga hog raisers nga dapat gin magpatigayon sang biosecurity, no, kag i-report nga daan kung may mga insidente sang pagkalamatay sang alaga nga mga baboy. Dugan natin yung mga balita, wala na makita subong ang boyfriend sang 19 anyos nga babae nga napatay, no, ining si Jessa. Matapos nga sa una natin nga report amo ning ginasugin niya ginabangan ni sila kagin kumpronta kag dito nagbinaisay ang boyfriend sini kag nag-awat ang babae ang biktima kay naiguan ini sang paglaslas sa iya liog patay ang babae pero ang boyfriend niya after nga makahatag sang statement sa Libakaw PNP wala na makita, no, amo subong ang ginapamangkot yun nga wala na siya makita mga KK5 ongoing subong ang investigation kag wala gin ma-recover ang kutsilyo gingamit sa nasambitan niya krimen kag ginapadayon pang pangita subong ang suspek o kung mga suspitsado sa nasambitan nga insidente. Muna mga balita din sa amo, Sir Jobert. Balik sa imo.
1: Thank you so much, Sir Michael. Sa kalibo, mga kakaifay, mga nagapanguna ng mga balita din sa probinsya sang Capiz, kasunod sa Rojas. Kahapon nga daw, may nadakpa na nga ton sa mga tapos ng kapulisan pinagi sa ginpagwa nga Juan Antobares sa isa ka construction worker nga nagpangawat diri sa amon sining lugar ining suspitsado mga ka K5 taga barangay Salukon Panitan Capiz nga isa ka construction worker kay nagaidad sang 28 anyo si alias GD. So no, sa report mga ka K5 pinapanawagan siya sang Warato Bares matapos kay ini siya ang nadakpan kahapon nga adlaw nagkwansa nag-ako man sa gitna kod kuno ugali nagplupanago sa pila ka bulan mga ka K5. Samtang dugang pang mabalita ay naghulag na gid man ang President Ruas PNP. Kahapon nagpatigayon sang bypass operation ang President Ruas PNP pinaagi sa bag-o nila nga hepe sa karon. Mga ka K5 dugay na ning ginapangayo sa ato mga pumuluyo ang pulo-operation sa illegal drugs sa nasambit nga banwa. At imiara sila nga accomplishment kid man, no? Si alias Impoy na dakpan kahapon sa bahin sang poblasyon sa banwa sang President Rojas pinagi sa ginimo nga tikang sa ato mga tapos ng kapulisan sa ila subong nga bag-o nga hipe nga nagapungko sa President Rojas mga ka K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz na mo patani galing ti. Wala ta ora, salamat gid mga ka K5.
0: Sige, naagaman mga ka K5 ba. Wala inyo karon nabaten ako bilogan yung mga balita sa Negros Island Region nag sa Western Visayas mga ka K5 makaron nga adlaw ng Miyerkules. Oy, July 15. Oh. Good morning Robelo family ha. Una sa Lina Bansor, apod Bibian Roda kay Dante. Good morning Agstanan. Good morning gid Anang kasawas pagkatod mga balita, balita ang pulis, K5 Romy Kahilig. Sa atin karon niya, Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy. Balita, News from Department, Balita International, K5 Rio Trico. Mga ka K5, sangan ka mo Station Manager Ma'am Gloria Villas Manio. Aga, of course, aton karon niya, CEO kay Doc Ramiloy, good morning, no? Aga, hasta nga na kita di karaya, hinaga naman, 4:30 to 6, it's a date mga K5. Sige, abon ako si K5, Michael Silorio para sa Kampiyon, yung serbisyo publiko, galingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga term, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
6: Pwede radicals.
5: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 50 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Mabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Pala inom DTX 500.
6: DTX 500 ka nga ah.
5: Pala inom DTX.
6: DTX.
5: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
6: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
5: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh. Kaya nga, wala pili.
6: Wala pili. Mm.
5: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawan.
4: GTX 500.
5: Oh. Same sa isa ka salsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na.
4: GTX 500.
5: Stressful daw kuno ka.
6: Stressful.
4: GTX 500.
7: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Kagahilamunan, barangay.

0: 1 CDX 500.
1: Tapos skin wrinkles,
2: kulubot,
1: kulubot. Mm-hmm. Sang panit ang DTX. Mm-hmm. Padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Mm-hmm. Isa pa gid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage. Mm-hmm. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Mm-hmm. Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
0: DTX 500.
1: You need antioxidant.
3: And okay.
1: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Ah, sample,
3: hindi malikaw.
1: Mabakal ka is 21. Mm-hmm. That's 60,000.
3: Mm-hmm.
1: Kung i-divide mo na sa isa ka tuig,
3: mm-hmm,
1: mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imo nga free radicals.
3: Mm-hmm.
1: Ang question, pila ang gigasto mo para sa imo antioxidant? Kaya ang ruling is, butanta 1:2 or 1:3.
3: Mm-hmm.
1: 1 free radicals,
3: mm-hmm,
1: 2 antioxidant, or mm-hmm, even 3 ang antioxidant.
4: Dapat sobra. Mm-hmm.
1: Dapat ya, mabudget man ka para sa imo nga antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
3: Correct.
1: Suli, sir boy. Bala na nang detex. Importante, may S21 ko.
3: Ay.
1: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga permi na to ni kumpanya, permi na to.
0: DTX 500.
1: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka unon, okay, anong bawal. Amo na ang permi na. Ari bigid malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di ini halin ang mga free radicals. Sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
3: Agoy!
1: Grabe, magpadamo sa tuktok sa lawas. Sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne.
3: Mm-hmm.
1: Mantikaon.
3: Mm-hmm.
1: Sa mga grabe mag-stress.
3: Mm-hmm.
1: Grabe mo lang. Wala labot ang stress, ha?
3: Uh-huh. Oh.
1: Mm-hmm. Ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang science ang oxidative stress. Sa kapoy ka,
3: mm-hmm,
1: madula na imo memorya,
3: mm-hmm,
1: grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
3: Okay.
1: Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperdi sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
0: DTX 500!
5: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
5: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: DTX 500!

0: pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 agahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
1: Para sa ato niya mga headlines sa headlines sa balita lokal. Lolo, ginhana nga gabon isang kagagaki sa Banwa Ita, Kalibo. Incidente gin-report sa kapulisan.
2: Ang headlines balita lokal, babae nga nagaukay-ukay sa Kalibo. Ginaligar tinakawan isang kababayi.
1: Duga nga headlines sa aton yung mga balita lokal. SB member Guzman inayo ro suporta it mga tricycle drivers sa pagsuot it bagong uniform.
2: Ang mentally challenged nga babae nagakatungog sa kilid it karsada sa Puo, Kalibo.
1: Headline sa aton nga balita regional. Menor de edad nga PWD nga nahugog sa buhoy tandang bagay ag nagtugpa sa suba sa Liganis, Iloilo. Wa sa gihapon nakita.
2: Sa balitang regional, kasong RA-10591 na pasakagon kontra sa volunteer night watch personnel it NBI.
1: Headline sa ato niya balita national, Duterte Camp nakibot sa pag-atras kay Zuleika Lopez bilang prosecution witness.
2: Sa balitang national, ex-DPWH Chief Manuel Bunuan gindagagon sa Sandigang Bayan para sa graft trial.
1: Headline sa ato niya balita international, Singapore Court ginmanduan rong Bloomberg nga magbayad ikapin sa $356,000 sa kasong defamation.
2: Ang pilang katawo na matay matapos rong sunog sa under construction building sa Brussels.
0: Balitang negosyo.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo, Cebu Pacific mag-launch its Starlink Wi-Fi sa mga eroplano umpisa sa 2027.
2: Ang balita sa negosyo, ITBPM Industry target nga hasta sa $50.5 billion nga kita pag-abot sa 2028.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit hinampang, Clay Thompson na targeted Miami Heat. Agod niya pabaskugon na arong anda karang kopunan.
2: Sa balitang sports sa Spurs, umanyagin papirma isang dagon niya kontrata si Jordan McLaughlin.
0: Balita Entertainment.
1: Headline sa ato niya balitang showbiz, Bea Alonso ag Vincent Ko nagpakasagon sa sangka pribadong civil wedding.
2: Sa mga balitang showbiz, Sulen Yusuf ginamit rong sining agot at tubang nung pag-angkon it demensya itana nga ama.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:07 ro aton nya oras. Baka K5 nyo batiano nga pangunang headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C ag DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia ita Aklan. Good morning Western Visayas. At ako makaroon ita Miyerkules. Pesa 15 sa buwan ni Julio dagong 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Gabarin niyo mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
2: At ako man si K5 Regilin Tornino.
1: Ag sa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
1: Sangka 65 anyos nga lolo rong nagdangop sa Kalibo Municipal Police Station matapos si Gunrayang nga hanaon nga gabon. Isang kagagaki sa printed at anakarang sari-sari store bandang alas 11 it agahon kahapon karang adlaw it Martes sa Toting Reyes Street Barangay Andagaw sa Banwa Karaita Kalibo. Suno sa panaysayon ita biktima nagumpisarong insidente matapos nga magpundo sa prente it anakarang tindahan ng motorsiklo ang ginamaneho isang kagagaki. Sinita si Gunana rong gagaki nga sinita it gagaki nga komplainan tabangod si Gon sa pagtinanaw kana sa itas aginhambagan karang ano rin imong ginatanaw una nagsabat si Gon ng komplainant nga hamaan na magain magtanaw di karayon si Gon nagbuog it sanduko rong gagaki sa anang basket aginhana karang atakihon rong nasambit nga lolo at sigida man niya nakabuog itubo rong biktima bilang depensa matapos rong komprontasyon pinaandar si Gon it gagaki rong anang motorsiklo ag dali-dali nga naghalin sa lugar angot karang nag angot karahay nagbalik pa siguro na sambit karang suspect dagarong sanduko ag uman nga nagpamagaga. Nasa yuran nga rung nasambit nga gagaki haya naghana sigon nga magsugod sa andang sari-sari store it biktima. Sa naunang insidente ag na-report ko na sa Kalibo Municipal Police Station.
2: Pagpangalitalya at balita lokal, maswerte nga ID gamang rung naduga sa pouch itsang kasinkwenta isa isanyos nga babayi. Samtang masako raya nga nagapili sa ukay-ukay ko adlaw it Martes sa party it Barangay Andagaw Kalibo. Sunod sa biktima na taupang danun lang kara nga may nagalibot ka na nga sangka babayi. Apang uwa kara ginauna-una ang imawhay madukutan. Kat nagabayad gon, itugon na taupang danana nga bukas ro ang nagkaroon nga pouch. Ag naduga gon o maintok nga wallet nga may sugod nga nagkagaingain nga mga IDs. Kung una ginagaong kara nga cellphone rong nadagasa, apang ginapatihan nga nabudlayan rong suspect nga huguton raya maghalin sa pouch. Sunod pa sa biktima, posible nga ginagaong it suspect nga kwarta rong sugod it wallet bangod sa madamo ro ang nagkaroon nga mga ID. Sunod ka na nga rong suspect ay nagaidad 30 anyos pataas, may dagang tote bag ag nakasoksok it brown. Presente man nga nagapatigayon it CCTV backtracking ro mga otoridad para matumod rong suspect sa nasambit nga insidente.
1: Samtang sa piyakabahin na dugang at detalye at aton nga mga balita lokal. Formal gon niya ginumpisahan ko Hulyo 13 ang pagpatuman or pagpangdakop it mga tricycle nga wa nagasunod sa ordinansa. Ita bagong uniforme sa Banwa Karaita Kalibo. Sa interview K5 News FM kay sangguni ang bayan member Matt Aaron Guzman, Chairman ni Committee on Transportation, nagpangayo ra yung kooperasyon sa mga driver para mangin mas presentable at professional tan-awon rong sektor e transportasyon sa Banwa Karaita Kalibo. Suno kay Guzman ko Enero pa na aprobahan it sangguni ang palalawigan ro nasambit kara nga ordinansa. Pero ginapaisog anayrong implementasyon kara pilang bugan. Bangod sa nagdungan raya sa pag-renew it prangkisa it mga tricycle. Ginexplika man it opisyal nga dagayon yon nga ginagamit rong dati karang uniform nga blazer. Matapos nga maabuso raya it pilang ka mga driver ang ginasuot, ginasuot it maayos. Agraibahe ginasabit yamang sa parte it andang agawas. Bangod kara dihon it mga pangugo ita nagkasari-sari nga drivers tricycle drivers o tricycle operators and drivers association o TODA nga obrahon nga professional rong anda kara nga uniform para madali sigon nga makilaga rong mga lehitimong drivers sa Kalibo. Tong bagong uniforme hay may kulay nga vibrant nga ginarepresenta kara rong Banwa ita Kalibo. Kadungan kara ginpadumduman ni Guzman rong mga driver rong importansya it pagiging aktibo nga miyembro it mga lokal nga TODA o di kara sigon nagaagi sa asosasyon rong mga informa masyon at yung mga ayuda nga ginatao halina sa gobyerno.
2: Gapan in Italia at balita lokal, isang ka-individual rong nagakatuog sa Kilid at Diversion Road sa Barangay Puo, Kalibo. Nga gin-report sa pulisya isang ka-concerned citizen, Kuadlaw Krait Martens, si Tapon. Sunod sa impormasyon nga nabuo it K5 News FM, maghalin sa mga nakasaksi sa lugar. Nagakabaga kasanda sa sitwasyon it nasambit nga babae. Bangon sa waman raya nagasabat kung kutanon, agin pakamayad nga i-report kung lang sa mga otoridad. Nasayuran nga resident it Yutorong Street, kaliborong babae. Agwas man nga nahatod si ita mga nagresponde nga pulis sa nakaroon nga panimagay.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
0: Balitang Regional.
1: Alas 6:13 aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita regional, ginahatod gaton. TTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapi kayon. Naka-detox ka pa. Minor de edad nga PWD nga nahugog sa buhay it anda karang bagay nga ag nagtugpa sa suba sa Liganes, Iloilo. Huwa sa gihapon na nakita. May kampiyon nga balita si ka-K5 Karen Badilla. Please kami.
4: Mga ka-K5, wala sa gihapon makita ang lawas sa PWD nga bata nga babayi matapos inisya nga nahulog sa buho sang ilang abalay dere sa may sityo Kaingin, Barangay Nabitasan sa Banwa sang Laganes, Hulyo 13 sang gabi.
0: Mag-detox Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Dolor Animas, Iloy sang biktima, ginpayag sini nga may buho sa kilid sang ilabalay kag posible dira nahulog ang iya anak ag nagtupa sa suba. Suno pa sa iya, nagwa sila sang iya bana agud mangita kuntani sang hulaman sang kwarta nga pambakal sang bugas kag sang nakabalik na sila sa ilabalay, wala na ang biktima sa sulod sang ila puloy-an. Nahibaluan nga ang biktima ang isa kalupog kag indi makahambal. Dugang pa ni Dolor nga ang nakakita nga nahulog ang biktima amo ang iyang manghod nga babayi nga 5 katuig. Samtang ang biktima ang 4/5 ka mag-utod apang ang iyang magulang kag ang nagasunod ang lunsay man nga nagtaliwa na.
4: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Ang balitang regional, kasong RA-10591 na pasakagawan kontra sa volunteer night watch personnel it NBI. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Myla Fuentes, please come in.
6: Napasaka na ang panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 doko ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa volunteer night watch personnel sa National Bureau of Investigation. Iniangin kumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang officer in charge sa Rojas City PNP sa mapakigangutan sa K5 News FM Rojas. Matandaan niya ginapayag na dakpan si alias Jabar nga residente sa Banwa sang Tapas sa katapo sa Traffic Management Unit Rojas City nga nagapamasahero apisar nga hindi rehestrado ang iyang tricycle. Sa paraisayon sa katapo sa TMU, ginapayag nga sa ginhimyo diri ang driver's license kag rehestro sa tricycle. Wala inisang may mapakita kung sa din, dirina, nagluntad ang mainit nga komosyon. Nagresulta ini sa pag-agaway sa yabis ang tricycle apang natalupang dan sa mga enforcer nga nagahana ang driver nga maghunos ang isa kabutang halin sa bag nga nakasukbit sa iyang hawak. Rinakitan ang isa ka caliber nga 45 nga armas lutang na ibaluan nga base man sa pagpangusisa sang kapulisan. Nahibaluan nga hindi lisensyado ang nasambit nga pusil. Sa pihak kabahin, wala pa sang pahayag ang katapo sang Traffic Management Unit angot sa natabo nga insidente.
7: Kini si KK5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
0: DJX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita National.
1: Alas 6:16 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita national, ginahatod katon ika DTX 500 as a pure antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes at nag-regulate ita blood sugar level. Nakibot pero ginarespeto sigon it kampo ni Vice President Sara Duterte rong desisyon ita prosecution nga bawion sanday OVP Chief of Staff Zuleika Lopez ag Belinda Bello bilang testigo sa impeachment trial. Sunod kay Defense Spokesperson Michael Poa, prerogative it prosecution rong nasambit nga tikang ag posible nga magabawas si testigo rong depensa kung hindi on kinahanggan rong andakarang testimonya. Ginhambag man ni Poa nga white listahan it mga testigo at depensa uwa sa listahan it mga testigo depensa si Lopez bangod uwa raya makabi nga parte it andang estratehiya.
2: Ang balitang nasyonal gintagagon kahapon sa Sandigang Bayan, sinating Department of Public Works and Highways sa DPWH ang Secretary Manuel Bunoan agod magatan sa kaso ng graft parte it multi-billion nga pisong flood control kickback scheme. Sunod sa DILG, magapabili nanay sa kustodiya it PNP General Hospital si Bunoan samtang ginahugat parong mando it korte matapos rong anang hearing. Pamay bagong nga direktiba ng Sandigang Bayan insigida sigunraya nga pagasundon it mga otoridad.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balita International.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta Balita International, balita sa Guaic Nasyon. Inahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa pabalik-balik nga gagnat o buag sipon, mag-inomit D3 Bio, mapakag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Ginamanduan ni Korte sa Singapore ng Bloomberg, ag sambilog karang reporter nga magbayad it kapin sa 460,000 Singapore dollars o kapin sa 356,000 US dollars bilang danyos sa daywa karaka mga ministro matapos mapamatudan nga nakasamat it reputasyon rong anda karang artikulo parte sa andang property transactions. Solo sa Korte nagtaorong artikulo at impresyon nga may sagang aginhimo rong daywang ka mga opisyal sa pihak it pagpamalibad it Bloomberg. Ginpayag manit media outlet nga ginarespeto ng darong desisyon ni Korte pero nagpanindugan nga tama ag para sa interes at publiko rung andakarang naging report.
0: Balita International.
2: Sa balitang international, ilang katawo rung namatay matapos masunog rung sangka under construction building sa Brussels, Belgium. Nakitaan it mga bombero rung mga biktima sa sugod it elevator shaft samtang nagapadayon rung operasyon sa pag-uso it iba pa nga mga naduga. Sunod sa mga otoridad, hindi pa matumod rong rason itsunog. May mga report man nga naninahan kaibahan ng daywang ka mga empleyado nga nakaangkon it grabing paso masamtang may isang kabombero man nga nakaangkon it lastro.
0: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
2: Wow! May kuso!
0: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Alas 6:20 ro aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod gaton it Mighty C. Rumas ginpabaskog alkaline nga vitamin C. Ginanunsyo it Cebu Pacific nga pag-aumpisan yon nga butangan it Starlink satellite internet rong anda karang eroplano sa umpisa sa 2027 nga magiging kauna-unahan nga low-cost airline sa Southeast Asia nga magasumbilit na sambit nga serbisyo. Sunod sa airline na makapanipugos kararong mga pasahero sa mas madasig ag masaligan niya in-flight Wi-Fi para sa HD streaming ug online gaming. Pagagamiton man ng Starlink, agod nga mapanami rong komunikasyon ng flight crew ag operasyon it mga airlines.
0: Balitang negosyo.
2: Ang balita sa negosyo, ginagauman nga mag-abot sa $43.3 billion hasta sa $50.5 billion ang kita it Philippine IT BPM industry. Pag-abot sa 2028, kadungan it mas magapad nga paggamit it artificial intelligence sunod sa IT and Business Process Association of the Philippines. Target man it industriya nga makaangkon it 2.14 million nga empleyado pag-abot sa 2028. Sino pakara pagpapaskugon parong AI upskilling ag pagtutok sa mga mataas nga level at serbisyo agad mapabilin rung pagiging competitive it na sambit nga sektor.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita Sports.
1: Alas 6:21 aton yung oras. Para man sa detalye at aton yung balita sports sa balita sa patag itinampang ginahatod katon ni Klinika Dio Fresh. May VC o vitamin E, nagapaputi, nagapakinis at nagapahumotit aton nga mga underarms. Nagawa nga sambilog si Klay Thompson sa nagapangunang target ita Miami Heat. Agod niya pa baskugon rung anda karang team para sa masunod nga NBA season. Sunod sa mga report, nagapabilin rung interest it Heat kay Thompson. Isang hindi nanda mabuo it umahan si LeBron James. Sapi akaramas gusto si Gon it Dallas Mavericks nga i-trade si Thompson kaysa i-buyout rung anda karang kontrata. Nakataga na imaw nga magabaton ikapin sa $17.5 million sa ulihing dagon it anda karang presenteng kontrata.
0: Balita Sports.
2: Dugang balita sa hinampang, nagkasugot rong San Antonio Spurs ang point guard nga si Jordan McLaughlin sa isang dagon nga kontrata nga nagabalor sa $3.3 million. Rason para magapabili ni Mao sa kupunan para sa 2026-2027 NBA season. Maghampang imaw sa 44 ka mga hampang para sa Spurs kung nagtaliwan nga season. Kung sa scene, nakalista imaw it average nga 2 points, 0.7 rebound, 0.9 assist, sa sugod it 6.4 minutes sa kada hampang. Bago maghampang sa Spurs, limang ka mga season imaw nga naghampang sa Minnesota Timberwolves.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
8: Balitang Entertainment.
1: Alas 6:23 rong aton yung oras sa para man sa detalye at aton nga balitang showbiz sa balitang artista ginahatod katon na ita DTX sa Beauty Soap. Ginasugid niya ginkasagon na si Gon rong kapuso actress nga si Bea Alonso ag negosyante nga si Vincent Ko sa sangka pribadong civil wedding sa Makati City. Rong seremonya hagin report agin pangunahan si Gon ni Makati Mayor Nancy Binay agin tambungan gamang it mga magapit nga kakilaga. Mas mabaskog parong haka-haka matapos nga mag-share si Mayor Nancy Binay it picture nanda ni Bea sa Makati City Hall nga may caption nga coffee with the coffee mate one more chance. Bisan wa pa it official nga pahayag maghalingkan day Bea ag Vincent bilang media outlets nga report sa nga kasagon si Gon rong daywa.
0: Balitang Entertainment.
2: Samtang dugang pa balitang entertainment, kinpakigbahin ni Solen Yusuf nga rung anang pinakabagong art exhibit nga Into the Unseen Garden. Ha-inspirasyon rung pakikipagsukog itana nga ama nga si Luis Paul Yusuf sa grabe nga demensya. Sanong kay Solen, ginasagaming itana karang obra rung emosyon rung kasubo agrong paggaom nga na-experiensyahan makaroon itanda nga pamilya. Kinabahuman ka nga apisar buhi paro anda nga ama, hindi on sa nakara makilaga ag hindi on makaistorya ita normal.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:25 rato niya oras. Mga ka-K5 niya rabatian rin nagpangunang balitaan sa programa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
9: Morning Newscast.
1: Wednesday edition, July 15, 2026. Para sa dugang mga balita ni pagkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Leonard Viray. Sa umang kami rin yung mga newscasters, ako si K5 Rio Trico.
2: At ako man si K5 Regilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
10: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.
10: I Care Gold.
12: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: D3 Bio!
14: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
13: Yung may Vizio!
15: Ang Vizio!
13: Yung may D3!
15: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio!

0: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uho.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubok
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Breed Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics.
6: Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea.
1: Sa Spore Biotics,
6: sasig ang alibyo.
1: Mag-klinika
6: Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica
9: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500,
9: Clinica D3 Bio,
7: Clinica Sport Biotics,
9: Mighty C,
7: DTX Coffee Mix,
9: Free Bio Coffee,
7: DTX Beauty Soap,
9: DTX Herbal Oil,
7: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
9: and many others.
7: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: may free check-up ka pa
7: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: You're listening to 94.5. 94.

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

ang kampyon na istasyon K5 News FM. Yon ang Viray Puro de los Pueblos. K5 News FM. Yan ang radyo ko. Wow!

0: Good morning, Pilipinas! Mayroon niya gahon bilog ng Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Miyerkules, Petsa 15. Hoy, buga ni tayo karang Hulyo 2026. Petsa 15 nga, wakot gahon pamatodro, iba nagasugod gid sa opisina. Through traffic ut amat-amat di sa may kahabaon ita Osmeña Avenue our park itay kareng nga mabini abot ano naga matamat sugod sandang nga mga trabaho riya sa kalibot ay budlay nga umabsent matod adlaw pa naman ita swilduhanay. Well mga K5, maga ililiba kita daywang oras sa gatunga makaroon niya adlaw it Miyerkules. Sagya po ninyo ka ng anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Puro de los Pueblos.
0: Partner ko magkaroon sa technical side, yes, sa studio, si K5 Fred Batoy. Nasa tanan, nag-apabot kami pag-abiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa aton ka ng mga suking, mga listeners. Kaya nag-atutok magkaroon, yes, sa aton ka ng pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 daton nga nagatutok makaroon. Una sa mga tsindahan, ha? Sa mga public market sa bilog na probinsya Itaklan. Good morning kinyo tanan-tanan sa mga bulantero o bulantera, mga negosyante ta. Kaya nga pagpamati, especially sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Una sa may Juliana Market nga nagatutok man makaroon nga adlaw ita Miyerkules.
1: Foro de los
0: Paga, syempre likewise sa mga amigo ta nga mga driver sweet lover. Una sa mga terminal, nagapila na. Iba sa mga biyahe ko, no? Magwa pasugod ko atong yung probinsya Itaklan. Agong kita tanan-tanan, rumata sa karsada, lima sa Manibela, para iwas kita sa disgrasya, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Aga siyempre sa mga suki na ton, yung mga tagpamatiyo naman, sandang nga mga panimagay. Sa mga tatay, nanay, lolo, ag lola. Kaya nagapreparari't pampamahaw, kandang nga mga istoryante. May klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Ano pa rin ginahugat na ton, mga ka-K5? 20 minutos na lang, mag-alas city yun. Iriba kan, dapat 7.20, 7.30, ito gun sa eskwilahan. Ito na sa opisina, especially sa mga nagatrabaho sa gobyerno. O nga ni, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na! Good morning sa mga listeners natin abroad. Nagkasubaybay pagi sa ton ka rin Facebook Live at ton yung Facebook page sa K5 News FM Galibo 94.5. Kung gusto nyo makita mo nga live programs magkaroon sa Facebook, pwede nyo i-search sa search bar. I-type nga ngulong live programs dash K5 News Galibo mga ka-K5. Good morning sa mga listeners natin ng mga mangunguma sa kabukiran, mangingisda sa mga katangkihan, nagkakasubaan. Aton yung mga suki nga mga tagpumati nga mga kusinero, kusinera. Para sa mga bukas nga restaurant magkaroon, ha? Nasa may shopping center, good morning. Sa Jassy Catering and Services. Okay, Ma'am Honey, kay Sir Unayan, good morning, kinyo tanan-tanan. Aga siyempre, likewise, sa mga nagapamati man, mga ka-K5. Para sa may Pastrana Obos, kay Daddy Harley. Na kay Madam Jean Yap, sa may Crossing Vinturanza, good morning. Aga siyempre, sa nagatutok man everyday, sa aton niya programa, di kara sa may Sea Oil Estancia. Ang mga duty tang, ang mga pump boy, ag cashier, may niya pag-monitor, magkaroon niya dlaw it Miyerkules.
1: Foro de los...
0: Ag sa kutob, kumabutan ka aton niya signal. Welcome on sa aton ka nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito ra sa aton ka nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Kaya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. O ginapayag mga ka-K5. Lastro sa daya karanga liog ag paso sa siki na angkon itadaya kara mismo nga biktima or 19 anyos nga biktima itatabo karanga pag pamuno na sa may banwa itadaya karanga libakaw aton dang pagabalik-balikan sa Gyapon ha ay kun aton matandaan last week mga ka-K5 no? Natigayon imaurang mabunan sarang sobra San Domingo gonrong daya karanga natabo. Until now, wag yapon it may pagkakinanlan it daya karanga makabig naton suspect, pag hinambal ta suspect, imaw mismo rong responsable sa pagbuno, patay, sa daya, kailangan na sambitan nga biktima. Apisar, nagapugaw, no, raton ka lang investigator, Dolibacaw PNP sa pag-imbestiga. Embal ko nga ni, hindi man nun basta-basta nga matumod yang itsang katawo raton nga otoridad, ang dakpon, ngayon mo, muni mo to. No, ay may ginasunod masandaron nga natawag tama nga proseso pag-abot sa investigasyon. Nga ni kita mismo man, nagapangayo man, nagapilar kinyo mga kaki-5 sa mga nagapamati rin na nga base may mga paghisayod ka mo, ha? Kung na natabo sa mismong 19 anyos, please lang buligan tagapit ka mo to sa mismong pulis, no, sa Libacaw PNP para nga makaprovide ka mo't mga information, no, kung ano rin yung nahibaguan, no, na nasairan sa day nga nga natabo nga krimen, makangidlis nga krimen. At atong ibang mga miyembro at sanggol ng bayan, nagbisita to sa barangay kung sinakahaya ron dahil kailangan patay nga gawas at biktima. Pero mas gusto ko gid nga mabatian sa local government unit it Libacaw nga may una gid nga totally action nga mambay naton gid nga makabulig pagid sa family. Kasi dogi na kinangan at pamilya makaroon hostess yang ginatawag mga K5. Makilan-an ma-identify naton dayon nga nga suspect. Balikan taron hindi na sa tonya pag ililiba. Samtang sa pihak ka rin parte sa dugang ng mga headlines. 45 ka mga tricycle driver sa kalibog gintikitan mangunuwa na kasoksok ito da uniform kahapon nga adlaw. Pizza 13 adlaw it Lunes kahapon Martes. Suma total 45 gon ka mga violators. Pero mga nahatikitan mga kaki-5. Isuno sa kapto nga tumikit ay may mga may mga normal doon human consideration. Instead nga 1,000 pesos ay doon nakabaghag to sa municipal ordinance ng mga K5, doon nabasahon ta ron. 1,000 ay sige 500 ang gidaanay. Ay nag-aayo man na biriba man to dahil masakit man 1,000 nga ron. Wapa nga ni mana kita ka boundary, dakpon yun. Dahil yung sahaning uniform, man nga waman man kami pagpahibaw, ah. Waman man kami pagpahisa yun. Man nga kapusong, man kimo ron. Ay, pilang beses man kita nagmilinite, nga maman ko mga toda president tanda. Labot man ay padungo-dungo, tumanan ka mo. Samtang sa pihak ka nga parte, wago ka mga banwa sa clan, ginbutang sa yellow zone, bangod sa rekera nga ASF, o kon African Swine Fever. Ano nga mga banwaro na sa yellow zone? O mga kaki-5? At doon hindi na iplastar sa tonya pag ililiba. Kung may nasa yellow zone, may nasa pink zone. Pag hinabay naton yellow at pink zone, meaning may kanya-kanya ron nga action na ginapatuman, raton ka na nga off-bet aklan, parang hindi baga masudlan kita riya, ma-prevent hindi kita masudlan kuday ka ng ASF ay matiyabaw na naman ng mga hag-racer. Budlay matod, linibo, milyon ribay, no? Anong kapital? Tapos man na maurat at dayon ba o ginoo ko mag-uoy man kisan dala kung masudlan taka ASF. Halik ko man nakawa paani man nahawas kita kabangon nga na kung datong atong nag-agi nga ASF para umatamaan na dayon. Yan na balik-balikan tamanda sa ton niya pag ililiba. Samtang sa pihak ka rin nga parte, 12.50 million pesos nang inhalit sa agrikultura matapos managasa rong bagyong Inday ag daya ka nga habagat. Ag impeachment complaint wa it ebidensya suno kay BP Sara. Si matibag ma witness man

0: Sa itanan, daton nga mga headlines. Ang kampiyon. Nawa nito oras magkaroon niya adlaw it Miyerkules. Aga siyempre mag-check it at dugang nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga nag-standby. Nasandang nga mga areas of responsibility. Aton ka na nga kalibo PNP pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Agbalita sa aton ka na nga patrol. Nga nagalibot na sa makaroon ka na nga pangunason mga K5. Alas 6:47 na ton nga oras. I-check tabi ka na partner sa makarang tiyempo kung nanon duplastada baga ni kwan na to, ni Josie baga no, nga bagyo na sumugod yung riyas aton sa Pinas ag manami nga bagyo na kasi nga ni huwag imot direct nga apekto ka ton nagkwan imaw nag-U-turn pagsugod na singkire sa boundary sa aton nga ginatawag PAR or the Philippine Area of Responsibility. Pagtapak na mga K5, lagi man imaw nga bumalik, nag-U-turn ba? Pes kung mga tricycle driver, di ka na sa may mabinik at sa may crossing, di ka nagapit sa gasoline station, no? At na mihilig, una nag-U-turn ng mga tricycle driver, mga motorsiklo. Hindi ba karon ba natabo? Nag-U-turn mo? Oh. Or nangin LPA lang ba si Josie nga na? Humina pa ba imaw? Sa hindi mag-boy, check naton niya pag-asa DOST. With Ma'am Chinel Dominguez. Alright, yan mga supya kalinya, si Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules? Good morning!
1: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Bahagyang humina itong southwest monsoon natin at dito na lamang ito umiira sa western section ng Northern Luzon. Inaasahan din natin mamaya ay lalo pang hihina ito at ito'y mag-offshore na or dito na lamang sa karagatan makakaapekto. Samantala, meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor dito sa loob ng ating pag-asad monitoring domain. Itong dalawang low pressure area po ito ay wala naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Unahin natin itong nandito sa may Hong Kong area. Ito po yung dahilan kung bakit itong southwest monsoon po natin ay offshore. Dito po napupunta itong southwest monsoon sa circulation na ito. May kita din natin, mababa na rin naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo muli. Samantala, ito naman dito sa may borderline ng ating Philippine Area of Responsibility ay yung dating si Josie. Ito yung nag-downgrade bilang isang ganap na low pressure area at ito po'y tuluyan na rin lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor sa loob ng ating domain, wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 26 to 38 degrees Celsius. Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:35 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitay na aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: Ang kampiyon na istasyon.
0: Thank you so much, Ma'am Chanel Dominguez. Datoro na gaga ni Chimpo. So, panaton tanawon dong available nga weather update sa weather bulletin. Ito ang Pag-asa DOST. Medaywa ka low pressure. Pagdatong atong

0: si Jose Humina nangin LPA lang imaw. So gumwa o remote par naton. Water imo gid gani ka apekto sa aton sa kaugtaan nya sakop it Pilipinas. Now tagdi ka naman sa uibabaw, kilid it Luzon ay dayro nagabiraman kay habagat, no? Southwest monsoon maron nya nagapagayo imaw nga ni Visayas. Inyong gid maapektuhan ito yung nga init simpo. So, gine-expect na ton nga today, starting today, ay wait may mga manabugid nga totally nga perti kabaskog nga mga pag-ugan, especially sa mga nabukid nga party kato yung probinsya Taklan. Pero itong LPA nga nagabira sa bagat, mag-usaw man imaw, hindi man gindra mang himo ko lang ang bagyo. Ay kung tanaw na ton, wamat pera sa gid nga magapabaskog ka na. Alright? So, manayanaya ro simpo ta. So, mga may bunagon rin na, nga mga pagay bunag na. At may mga linabahan nga nagbagaho bugara ang kapitla ang kita man. Bugara ko ninyo ro mga gabahan nga wa mabugad ay masilak ra makarang adlaw Miyerkules. Mga banwa nga maka-experience at magugagon pero di totalingin ganun ka Pasko grupo kugan. All right? Alas 9:53 raton karang oras mga kakipaybe. Ag sa ton karang pagbalik aton ni Plastar Gagindo na sa ton nya pagliliban. Mga gamay-gamay nga mga nababaton ta nga mga information. Patukoy sa development ko rin nga pagpatay baga sa 19 anyos nga babayi nga si Alias Bea na sa may poblasyon sa Libacaw. No? Aton ni Plastadalo mga update tanan-tanan. Ag kabay pa nga maabot ko rin sa bilog sa miyembro at sanggoy ng bayan nga kon bukon ni chairman kundi kung di mao miyembro at committee sa ginatawag peace and order. Kung ano rin mga pwede landang ilatag nga mga at aksyon para nga maiwasan do mga mauron nga mga krimen. Una sanda kara nga munisipalidad mga kakipay. Dalitan taron tanan-tanan ang dugang pa nga mga balita matapos siya maimportante nga mga pahanomdom. Standby!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ma-checklist
4: na ka. Ma-checklist. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
5: Uy.
4: Ubos.
5: Oh.
4: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive, bata, igo lang tao nila sa record, ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
5: Uy!
4: Oh. Even
3: may
4: mother
3: ka hindi kakapatay.
4: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources? May virgin coconut oil which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 bio.
3: Wala
4: sa D3.
3: Oh, diba?
4: Ordinaryo.
3: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kan. Kikisa palakaon, bisyador, ang bata ya wala pa niya. Gasalig lang ni siya sa kwan because of monolaurin. Amo na pasalamatan na to ang Ginoo nga gi-provide na sa mga kababayen-an inang didi kag maka-produce gatas para sa kabataan para ang tao makasurvive kag makadamo.
1: D3 Bio.
3: Correct. Another checklist.
4: Gusto ko ang D3 Bio.
3: Duha ka
4: over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kaya gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
5: Economy na boy.
4: Gusto ko kuya.
3: Gusto kuya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
4: Gusto kuya makabayad ko sa utang ko.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mangabuti ka.
1: Nga, sir Boyaw, ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
2: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta-amyloid plaques, nga gadistorbo sang aton neuron signaling, no? Kumbaga, din siya gadiposito, gadiposito niya sa tunga, sa duwa ka neurons, di hindi nakakumunikate.
3: Sa mga dendrites, no?
2: Kung sa mga synapse, that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, good for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
3: So you are saying, Sir Boy, kung damor galing aga idag, gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Ma-D3 Bio kagid yung galing dapat?
2: Ma-D3 Bio kagid.
3: The best para sa may edad.
2: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
1: Mga cellular na sa brain cells nga may mga resistance tanda sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
2: Type 3 diabetes na, munang nambal ni Doc.
1: Diabetes in the brain. Katigulang kaga diabetes in the brain.
2: Amak na.
1: Siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala
2: na sa
1: D3.
2: Ordinary nga vitamin D.
1: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinaka-the-bester boy. Another checklist, just to remind sa inyo, ang D3 Bio nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara si mo baba. Malikawan ang pagkadunot sa imo unto. Malikawan ang pagbaho sa imo ginawa. Layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums. Kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
2: Correct.
1: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, Sir Boy.
2: No.
1: Ga-travel halin sa latrasa.
3: Butangan mo to barrier?
1: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pakaabot sa flower, patay na siya. Ang namin na, Sir Boy, ang isawardo ka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pang
2: wash mo na siya.
1: Panghugas. Ya, kung gusto ka nga, Anjana, ipasulod mo git.
2: Pwede man, ginawasan
1: ganyan. Ibuhan mo siya suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
3: May applicator.
1: Ibuhan mo oil lubricant.
2: Uy, mayon na siyang lubricant,
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngaboyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
5: Alas 7, impuntogon, daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba mga K5, good morning anay ha, sa mga listeners naton nga nagapabot it minsahe, makarang adlaw it Miyerkules. No? Good morning anay. Sa mahugod nga kagawad it barangay magpagong, no, always nga nakakwanday nagaduty na sa andang elementary na kitag sinsin kakwanday hugod nga kagawad kay kagawad Role Baladay Junior. Ayan, good morning ha, mga K5 una sa may magpagong kay pagpamatik sa andang council. Good morning kinyo tanan-tanan. Anak kay Raymond Irbasio, good morning. Nagapamati wan nga nagahigop it mainit-init nga DTX Coffee Mix. Nasa may barangay Pinoy, no? Na kay Auntie Lourdes Agcol Ramon Naig, nga nagapamati man. Thank you, kid. Kay Manino Mario Ibarra, nga gwapo. Good morning. Na kay Bro Jerry Jr. Imarga sa istansya, gapamati man. Sa mga Imarga family, no? And sa mga drivers, it L300 van, nga biyahing kalibo, Altabas, vice versa. Mga driver, nga mga gwapo man. Good morning. Yahoo! Na kay Boy Cheryl de la Cruz, good morning man. Kay Christy Folencio Alfaro, good morning. Jesse Season, good morning. Una sa may Oreta Road nga nagapamati sa may Oreta Andagaw Oreta Road Andagaw. Ayan. Jer Gregorio Sabino, good morning man, watching from San Jose Ibahay. Kay bro Rostom Rizaldo, nagamonitor sa may pagsanghan sa banga, shout out lang eh. Iya sa amon nga ginawa ubrahan sa ba nagubra tinapay while nga nagamonitor sa K5. Thank you gid. Nalamihan ta ko mag-inagi sa mga big shot mga damat no, ay kahumot-humot. Kaso pag-abot sa mga uunahan niya ron, baho at ano, mga galagat mga baboy nga na. Kumagi kat big shop, namin sa pamatsagan. Iranda nga mga pagka-toasted ka ng ginagaha, nagpangarsada, kung sa mga bugas, may manumbagay. good morning lang kinyo na sa may kwan, ha? Pagsanghan sa banga na kay Bro Rostom Rizaldo. Kay Madam Marisa Orbista Villarias. Madam, good morning. Ha? Nasa may Kalibo Public Market naton. Always nga nag-monitor iya sa ton karang programa.
6: Foro de los Pueblos.
5: Oy, sa mga listeners naton, una sa may kanawan ang agmailig, ha? May kahapon ang agang tamakon raton nga oras, no? Ay sukod gid amato, dayabor aton nga maging atendiran. No? Good morning lang, una kay Ampod Ben de la Cruz, ha? Ag sa mga de la Cruz Orbista family, ag kay Uncle Ildefonso, no? Kay Uncle Ildefonso nga gwapo nga pamati. Aga kay Uncle Bobot na Bayra nga gwapo gid sa tanan. Good morning man. Oh, aguna kay Lolo Pabling may pagmonitor kay Auntie Elena Zalonzo, kay Auntie Nelly Nino Franco nga pamati man. Good morning. Sa aton nga pagpadayon, ya sa aton nga pag ililiba mga K5. Aton balik-balikan daya nga ra nga may kantanan sa update, no? Ko pagpatay nga ra sa 19 anyos nga dalagita, no? Nga until now wa pagid man it may mahamba binaton nabuitan do kapulisan. Agusto ko ang klarohon sa mga nagapamati, no? Ag sa mga naga paabot it raya kara nga be anda man baga nga question intindihan ta man don kasi mambay naton nga gusto man ninyo nga matauan ito stisyaro kamatayong kunday ka nga biktima. Pero side naton do side it police sa pagiging alagad it batas. Hindi ron pwede sa nagid nga maka basta yung baga nga magbitbit itawo nga hara sandig sa mga istorya una nga hindi man gid totally nga beripikado ay imaw man na mo nimo to dakpon ang pusasan ikulong ang aton dayon iinkwesta. Hindi kasi unfair man don ag hindi naton gid totally 100% nga ma idawat sa pamilya ro ginatawa gustisya kun bukol man it matudtuod nga tawo ro ginkulong, no, para sabton do doyon nga ron nga ginhimo nga krimen. Di ba? Now nga ni ga apilar man kita sa mga kay manghura naton nga nagapamati makaron. Ga considerin na ro may pagisayod, I believe may mga tawo, no, nga nakasayod kaya hindi lang nanda mailatag kasi sa ginatawag man nga kuba nga nabatsyagan, no, mga K5. Dahil gani nga nahimong ani man ro yon sa biktima basi kun man nabuo man baga kamon, no, kun ma identify kami nga kami naron nag provide it information sa pulis. Pero pulis sigiro gather it information basi mambay kamo nga nagpabaya sa hindi. Gagather doon sa that information hindi ang romismong investigator kundi sa bulig aga sa gina plaster man nga efforts ko kapwa na ano, investigator una nang gagather doon information pati randa nga mga sa intelligence section or department gabulig gagather ka information ang siyempre doon ginagather nga mga information daw guba baga nga puzzle, no, nga ginaamat-amat ang dait butang gina puzzle kung daya ba ro tsaktor yung information i-verify ta mauno ni bukod hangay ro pagiging investigator kapin sa maurang nga krimen malisod, no? Nga ni sa bulig ninyo nga mga pumuuyo rin na ma itaota it mas timprano ro hostisya kung nag-provide pagid kamot na information sa police, no, mga K5 kasi hindi man totally abi naton mahambal nga di karon gid mismo sa area kat ginbutangan nanda kahapon I think ko siyang adlaw it teddy bear ag mga flowers din na, no, e dun do paborito man kay ko dalagita nga ra kun tutawaan mo ta flowers, no, ag mga teddy bear. So mutangan una lang sindit kandila para nga daw syempre pagdumduman doon sa victim ay kuno una di karon mo dampi na disgrasya, no. Pero kita gapate nga base kon indi di karon area natabo rong direct gid ga pagbuno or pagstab sa liog itnay karga biktima. O, mga K5. Basi kun may mga area una sa uudahan or konsin mga pit di karon nga lugar na tigayon timo nga mabunanda. Kuda to nga halimbawa tawo nga wa ma-identify. Kung aton di kara kita masandig sa version itaya kara nga si alias GM K5. Ay dun dalang sugid sa pulis. Dahil investigator, nga pabalik-balik to nganit both information. Doyong gabi igagi, ginbuat statement, ay daturo ginhambal. At eh, siyempre, katuanay gid, kananay temporaryo nga mabasiro aton nga pulis, no? Pero siyempre, ginunaro medical ko rin nga nga babayi, anang status, dahil sa critical imong kondisyon eh. Naga, kwando, anang nina, di ba? So, gindagat agi sa hospital, ag, siguro investigar kato nga investigator no, the time ginpabalik ito mando ginatunan pagidro si LSGM ginbuan pagid statement for the second time no itaton nga otoridad no makaron I don't know kung nabuan pagid another nga statement for the third no time para nga malatag pagid ko atong otoridad dahil nga nga detalye. Kaso nga ni sa ato dyan na buong information, mga K5, according man sa family, ay sandagi na kararo direct, no? Nga naga contact rito sa daya karanga mismong si alias GM. Para nga mambay naton mag taoka it oras or una ilatag mo ro mga dugang nga nasairan mo no? Or kung ano pa nga gusto nga mabuog it pamilya ka na especially anang simpatiya ron ay kung nobya na ro victim ti bisan magkainano na gidri mo ka na ginatawag ka baga ka sa day ka nga biktima eh watay wa baga ma-feel it family do yun. Ngayon gusto ginandaro yun nga matawaan man ni Chansa dahil nga na nga si alias GM nga ipakita na no? Nga watay mao it may paghisayod ko rin nga krimen. No? Ang dapat kung taimaw man nga tigyawas maghimo it pamaagi nga para maduga rin sa piniino at pamilya nga ay na-interview taro nanay. Hindi tayo mong kumbinsido kung ginapagwa nga version ko mismo nga si alias GM. Nga kung matuod, no? Nga may una nga komosyon between kanag sa datong ato nga unidentified person nga responsable sa pagpamuno sa biktima, di hindi man na makaroon gid rutama kung akong manangaw nga. Ag ikaw man manabi man na sir, habang ko nga nanay katon that time last week, nga never na imaw riya makapakita sa hospital, may pani matuod ay ribang tao rito naka personal patdaga ko andang mga bulig sa family. Ay mo mismo nga ginahambal ko akong unga no, nubyo ag nababatian man doon ko nanay ko biktima, no? Nga rin doon nubyo na. Tapos ko ulit panginwaga na ngon, no? Ay man siya daw gadayagan man sa isip ko pamilya nga may base kung iba pagid nga posibleng nga natabo sa day ka nga unga na. No? Nga rason nga manit nabunaan kid mo sa liyo. Kasi kung nag-aawat ka man na K5 nad, hindi kita makanto taligid nga nanong kita man na pagpamuno ko sa spek nga to. Ay nga, di ba, usually pag nagabuno ka, di ka nakagid hagos tamaan sa mga dugahan mo gid, no? Pero mas mabahuro porsyentos yan di karakagid ba iguan sa mga tiyan mo, kilid, no? Mga maurondon, kung nagapukutan sanda nga, kung may una nga tao nga na nakangkon konfrontasyon sa day karang nga nubyo na, ti, makabuno kagid direct sa liog, katong mo mapaiguan do posibleng gaawat, gaban ni mong handos karon paidagom, Ano mga Tianro Igo? Kung may mga nasa, may mga nagid nga pukutan niya natabo sa between sa Nubyo ng Araga, sa lekarang unidentified niya suspect. Diba? Ang man it may mga paso ro biktima ng K5, may paso. May ako nabi nga kung iyahawid ko anang alastro, di kung pagipakita sa ato niya Facebook Live, no? Ay Bulukman. Ilatag ko gang, ilatag ko ang konsinamping apart baga, no? Mga K5. Pero ana karanga, daya karanga lastro mga K5. Kuano eh, sa ana nga sike? Paso baga ita kuano? Paso itay karanga daw tambotso, no? Kung tanawon ko, ay may motor eh. May motor. Or basi kon mambay naton nabuo ra kon kat ginsakay imaw padto ta ospital ay kon ginsakay mo formal papungko ti basi daw hindi man kita gid magpating makandoyon no masagyad baga sa daya karanga kuwan tambutso no. Hindi pa gid basta bisay makuan eh mama magulo ko nimo isipon it mayon nga paano nakangkon mo paso agngaman it di karon gid totalira ng igo sa liog no ngani makaron daton man nga mismo nga Libakaw PNP ag rumyembro it municipal peace and order council ayan nag patigayon yon itaya karanga meeting no mga K5 kay bahandong committee chairman it peace and order. I think dati abikara si SB member Tonton ay nagsakay mo from SB to vice mayor kundi ako kasaga no nagbuyot kay Ramigo taman si SB member Yoyot ko peace and order so na may mga meeting undon para istoryahan ro rayang aranga may kantanan sa aksyon nanda ko aton nga local government ag kay bando PNP para nga mas mapadasig ro hostisya kabay pa no nagapati man kita nga hindi man gidra siguro totally nga mag buhay no pero doon nga ron nga investigation kon tanan ka mo rin nga may pag-isay nag-cooperate sa pulis nga man nadlock abi ka mo ay una man do mismo naton nga otoridad nag-alalay man kinyo abi kung nakabaton ka mo trete ipabot sa ato nga kapulisan no mga K5 ipabot kung sandaro maalalay kinyo dahil kung manabo ra nga magubong na ro biktima agwagid it may paghugag ro investigation karang mambay naton nga karagid ma makabatsag sakit matodro family kasi nadugaan sanda it ginatawag matodron pag-asa kasi ring babae nga ro biktima nga ra kamagugangan nga unga nga gin tiisa no no nang kondo natawag pagtiis ang tanan-tanan nga paagi nga para kuntaman ma dagare imaw sa kolehiyo no ag mapatapos ay nagkaproblema pa ni eskwelahan tapos do yon para nang dangatan ay masyado tang masakit doon sa pamilya nga naduga ang imaw nga parang aron yan ni ambaw ko andang ibang miyembro ay daw do pagkuan gali ka naman na man daw ginhimo ti imaw matod nga manok ay hindi ganya ni makon manok kundi kuan gid ta daw nag patay ta makon sanda it baboy ba nga nga gindriktat ang ginbuno sa liog ag aywan. Eh kung rumanok naman kung gin, daw karit mga nang ginaslas mo ta, ginaslas mo ta roliog. No? Pasintabi gina sa mga nagpamahawag sa mga unga ang kapamati ang CCTV na itong topic ko. Maun na rumanok naman kung. Eh, mas lalagi naman kung na maun ginambal ko, brutal nga pagpatay. No? Brutal. Ay, sa akon nga mga nabubuo nga mga balitag na kung naman na-respondihan na ito, mga kaso nga na hacking, stabbing, Riba ko ang ginhatok-hatok itpagbuno, ranang nga gawas. Nakangkoni mo at mga multiple stab wounds. No? Nga ikinamatay na. Sa gawas na imaw. No? Ag sa mga botkon, meaning nakadepensa taro victim. Heret ang rawat kalaban-laban. Sambilog ang matod, yes, sambilog ang ralastro. Pero, pamatay nga lastro. Nga mambay na kung halimbawa, ma-identify ka nga suspect, posible nga ipasaka karakana nga kaso is ginatawag naton murder. No? Kung kakon malamat tayo, para mas mataas mga kaso, eh, kung pag-murder, white bail band nga ginatawag, no bail band recommended, white ay ka ginatawag piyansa. Oh? Kasi daw planado eh. Imo aging buno, kung halimbawa, gin buno it makaturo victim, di akong pati nga di, nag-awat yan da. Kabatas, mga awat ka, di karong in the direct ring ego sa ingliog. Na ano nga klase nga lastro to. Kung mga nag-awat ka, ti mga da please yang, kung pagbuno man imaw, tingin di kisiguro ikaw mapuruhan eh. Unless kung kontro victim, wag ita baga katagam nga ginabuno imaw. Ay hindi man siguro rin mo magdepensa sa nobyo na nga nagatalikod mo. Normal nga patunga-tunga nga posibleng nagabot ko agad, nagadupa kagit abi or nagasinyas kat pa stop or pundo abi, tama ko doon. Eh nga man maliogan kagit. Mga saliog gid rimo ka nga lastro mga kakipay no? Hindi man sa hindi kita baga mapatihan.
7: Komentaryo nga patas, no? Kag serbisyo nga wagas.
5: Now gina-challenge naton do ana nga part do mismong nobyo. Hindi man totally partner, nobyo, no? Or sa mga family nana nga nagapamati, gusto ko tawuan man sa nara time para sa patas ba nga pagdaya ko na yung balita, open Roque 5 News FM Kalibo para maglatag sa nara. Dahil, una eh, makita ni mo sa komento it mga membro at pamilya ko victim, the rest karon ay kat mga friends nana, classmates, nakakilaga ka na nga, mga barkada na katunga pa yung mga sila nga nagdagaga. Unang tanan niya komento, gusto nang damabugan man, sa inyo tama na si LSGM, gusto tama babatian, roan ng aside. So, gusto namon mapamatian kung ano gidman matutod nga manabo. No? T-open no K5 News FM Kalibo para pamatian doan ng aside. Agod nga, kung mambaga, ma-explain nanda. No? Kung ano rin datong, paano nabot sa punto nga na nakaabot sa narito dahil sa bilaw sa gina-question ay ngamat ito sa doyong oras. Hambal ko nga ni, kamuman nga nagapamati, makarangat simpo aton nga mga natawag millennials, agaroon na sa husto at asan ng edad, 19 rubayi, 21 anyos lagaki. No? Ginapanindugan ko victim nga nobyo na yung si LSGM. Ago na sanda nagatutambay that time sa ring nga lugar. Nga, hindi na itong pagbasugon nga biro daywa nga matuna kita man di karon gaaga ano sanda ati gusto man nanda tatawag privacy no ako na man na biro di iba ko nagatambay sus Ginoo ko may nagainom nga ni Rina sa ibabaw ko wa matapos karon nga tulay
7: komentaryo nga patas no? Kag serbisyo nga wagas
5: nagainom nga ni Riba Rina oh nasa unahan may naga tambay man ni na naga connect sa piso wifi. Aguna magpahangin-hangin ay magkapin kon sa ibang kamo kung libakaw nga daw di mo maintindihan nga banwara. No? Wat kuryente? Law-law rotube? No? Aero servisyo at akel ko rito, timprano patasan na nagapaskwa. Oh! Patay sindi. Sanay ta karon sandari na. Kaya ni Riba kung gabi eh, wag ito nga rin, may law-law servisyo, kakel ko. Oh, brand out. Dugangan pang watubi. Eh, siyempre, pag hinabang mo burnout, wa mat-signal sandari na. Eh, sinsanda ma-connect para nga maka-internet. Eh, di ka man pwede kong kagamit data, wa manit signal. Di mo man ma-on rin data connection. Di ba? Ti wifi ka eh. Para nga di ka man maboring. Ti riba, apisara na gob, eh di man ikatugan. Eh, nagagwa rin na kapingkat mga residente nga kapit nila sa istaka. Nagagwa man doon nagmag paliwa-liwa ba? Oh, ti ga wifi nasa liwan. Amo makon din na nagatambay ro may nakamotor. Kan hindi niya pagambagon nga gaalin sa narina ay ginobra nung ki ibang tagambayan. Ag dapat kunta ka rakon mayadro sa council ay dapat kunta gin ay nagaagi man siguro sa narina ron. Nga bimaton madya kung gabi ginobra ng tambayan di karag, o oh, wata pa man itiwag, delikado. Oh. Eh, bas ko na ano ba magkananabo rin na. Agin na imnan pagali ko mga loko-loko ba? Basi mo man nakipipe na nabuo rin yung mga information may nagainom. Ba? May buti rin na nga kung naman to out si, sugod, basiwo kung taugunan da. Basiwo kung mga long neck. Oh. Andang nga mga chitsirya rin na agin sumsuman. Di ba? Karoon mga ebidensya. Karoon nga kung naman to na ginatambay na ginainom. Wapani mga kung mahuman ro. Dahil nga nga tulay, ginaubrahan sa makunanda rin at ginaubrat ang ilimnan tambayan. Yahoo! Mm. Abot at tawo, di ko na time. Pero natong oras, mga alas 11, siguro nag-alago, paano man doon iba, may total man to, danagob yun. Oh. At that time, ay, pag-abot ko daywa, sa yung oras, at iga, karo na to, hindi ma, gusto ko nga, that time, di ba, katbuhi yung victim, na basi makabuhi mo at information kung galing sa nito, ano na tabo ka, nandoy man lang kasi may kontal mga pangutan at investigator. Kaso nga, ni, wow, tahasad to say makasubo ay, that time, ang indagay mo sa hospital, unconscious na, no? Hasta nga namatay, mawot agid kabugtaw, dun masakit sa pamilya. Nga bisan kung tanahay istorya ko, anaki, nga nanay, ni, kung ano na tabo ni, makaram, ni mo to, makahambag, ima, may galing ay makumot arulastro na, liog. Di ba mapaisip ka ti imo nga liniog para di yung kahambal? Para direkta patay ay ho, lastro mo liog ba? Dumismong doktor ka kon nga datong nag-opera nga doktor, tatlo ka doktor ng buyot kada kana, di ba? Sa throat na, no? ENT doktor karon do nagabuyot. Tigin operahan ay pagkadagom ta, no lastro. Maron ya ni nga sandaman gamba nga sibi, di man din mo gid direct ro pamilya nga mahamba nga low chance na kin matod nga mabuhi ra. Pero siyempre, una tabi kita bilang Pilipino, gasalig kita sa mga makako, no, di ba? Ay may himala. Ay kanu ga kapyot to pamilya, nga kabay pa mabugtawan imo within 48 hours. Say wag ani, wag kita response. Dahil sa last stroke kadagom mga K5. Ti mapaisip ka mo nga disgrasya gang ron. No, mga K5. Ani dapat padayuman ra.
8: Foro no? De los Pueblos.
5: Padayuman ra buligin nyo ro libakaw pinpi. Sa pag-usisa, I believe may mga kakilagar, iba rin na nga nakasayod, please lang, kita gahingyo man kinyo. Lapit ka mo sa polis, latag ka mo't mga detalye, makonsensya man ka mo. Ay, oho, ro, pamilya, gatangis. Nga gusto kid mabuo itimprano, before iubong rubiktima, may mabuo, gaginatawag, hostisya, mga kakipaib.
8: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga waga.
5: Alas 7:23, raton karang oras. Anday ng oras ang balita tod katon, itay kirang DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Premium Coffee. Yahoo! Rong kape nga sikat iya sa klan, ag pirming ginainom katon ng mga kigmanghuran ay barato gon, may manami pa nga binipisyo sa gawas. Gaman, ro DTX Coffee Mix mga K5, may sangkap nga ampalaya, no? Nga may side naton charantin, nga nagabulig tap na kung kamo may mga diabetes, no? DTX Coffee Mix. May napagid nga chia seeds. Ayan. Nga nagapanamit itsabor. Aside sa nagapanamit itsabor, ay may kwan pagid mao abilidad nga i-burn. Ayan. O tunawon ro mga tambok sa inyo ka na mismo nga gawas.
9: Wow!
5: Maroon do abilidad ni chia seeds. Plus, may DSE or disugad-sugad cane extract powder. Rong mapait nga parte itubo na ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Ano pa rin ginugat naton? Rong kape sa gawin ng sapon, mag-inom DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee at DTX Premium Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
5: Sa aton nga pagbalik, standby ka mo, ay i-discuss ba naton, ro raya nga ra nga may kantanan sa ginatawag isyo sa toda uniform. Ayan. Apisar gin-discuss yung kato ni SB member Matt Aaron Perrin Guzman bilang chairman IT Committee on Transportation, ay mas nami gid kon rutaga TTMD or the Traffic Transport Management Division ro maglatag ay sandaro daya karamang K5 nga nakasayod pag-abot sa implementation, no? Pilaro fix nga penalty ag magamit pabagayahan tag black ng blazer ay daw face out yun doon eh, di ba? Starting ko Monday pa. Ay gintawan pasandara ipalugit mangkunta nga makakomply ay wagid eh. Last year pa ron. Balikan to rin doon na ah. Bilog karong detalye with Ma'am Vivian Briones, head it day ka nga TTMD. Sa pagbalik ta, matapos siya mga importante nga pahanomdom. Standby!
9: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extra. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mighty Shape. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
3: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: Kumusta na sila at ang ating memorya?
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: TDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
4: DTX.

0: TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix. Sa mga butika. Nagkapakita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray Foro de los Pueblos.
4: Alas 7.32, raton garang oras, balik kita sa raton garang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa raton nga pagpadayon, sa raton nga pag-ililiba mga K5, good morning kay Madam Guafa Kalipag, apamati. Kay Merle Latorre Nelgas, good morning man. Kay Jose Nelson Delphine, nga nagatutok man makaroon nga law it raya karang Miyerkules. Ag kay Madam Jocelyn Sagibo sa Randona Subiaga, good morning watching live. Iya sa may Sibaleo sa Banwa it daya karang Libakaw. Good morning ha. Sa mga taga barangay Sibaleo. Basta may ikabulig kamo sa investigation sa mga taga Sibaleo nga nagatutok din ha. Thank you so much. Ayan. Kay Joanna Valencia Subiaga. Ayan, good morning. K5 Nard, paki-greet kami sa may barangay Mailig sa Subiaga Valencia family. Gapinamatigid kami iya. Permi-permi, thank you sa pagbasa and God bless sa inyong station. Okay, sige, thank you so much ha. Sa aton nga mga listeners man rin na mga K5. By the way, happy birthday gali sa akon nga gwapa nga ingkampod, diba si Lipat. Ako ikon gwapo ra magugang. Ay, gwapa man doon ang igmang hodron doon ay. Diba? Oh, una kay Ampod, Joanna Liz Orbista, si Nini Pani. Ayan, nga nag-celebrar ko anong birthday. Ika, kwan pa kata siguro nga ni Nana Makunda? Ika 27, 28 pa kata siguro. Ay, bata pa tayo ba? Happy birthday, ha? Kay gwapa Joanna Liz Orbista, si Nini Pani, nga nag-celebrar ko anong birthday. Naano na itong pagkasamit matog ka ng handa kara ay itatabi mo ra sa Abu Dhabi, sa Dubai. Oh, ganay, ako nga, nag-happy-happy birthday. Enjoy lang rana ka ng birthday, mga K5. Happy birthday.
5: Happy birthday!
4: Happy birthday, Kikana. No? Ag, sa mga nag-birthday doon, magkaroon niya adlaw, ay happy birthday lang kinyo talan-talan.
5: Happy birthday!
4: Well, sa ton yung pag-apadayon, balikan na ton, dayang rama may kantanan sa dayang rama K5, nga pakigangot ka ton yung patrol kay Ma'am Vivian Briones, ita TTMD. Pamati ka mo sa mga tricycle driver para maintindihan nyo. Ruring nga ron, eh, ordinansa o tabi ron. Pag ginamba nyo ordinansa dito, pwede ron nga balion. Oh, eh, ginapa-implement ron niya sa kalibag. Rukap nga ron, di nyo mapagbasugon. Eh, sanda ron ga-implement, sanda ko polis. Party ka ron. Okay? Balikan ta ron do, hindi na ro, anang akuan ka na, detalye ko ordinance, pamatian ta nero statement, it mismong TTMD, party sa yung issue, sa pagsuksok ito da uniform iya sa ton sa Banwa it kalibo
1: Foro de los Pueblos
4: aton nya pamatian mga kakipaib.
6: Alright mga kakipaib, mga ibahan naton makaron no si Ma'am Vivian Briones no aton karon nga TTMD head iya sa aton karon nga Banwa it kalibo angot ra sa mga tricycle driver no nga mga ginaligar nga uwa nakasuksok it daya karon nga nasambitan nga uniform nga kung sa siin nga ni gin multahan sandara. Ma'am, una sa tanan, med-ayad nga hapon mga kaibahan mo si K5 Sandro Salazar.
7: Yes, med-ayad nga hapon sa tanan nga listeners it K5 News FM.
6: Ma'am, paano naton background yung ma'am sa aton karang pag multa abi sa raya kaon yung mga tricycle driver nga uwa naka-uniform. Paano naton sandara na monitor, paano na sayuran ag ano ro anda karon nga ginpataw ba nga multa kanda?
7: Oo. Bali raya ka K5 Sandro nga ordinance ay Ordinance number 2025-011, ordinance prescribing the official uniform of the Calibo Tricycle Operators and Drivers Association nga ordinansa. Baliraya nga nga ordinance ay na-approve ra last December 15, 2025. Bari last year para, pero gina-propose ra yung nga ordinance or ma-proposal matarait mga toda nga asosasyon. Although, ano para ro, sa last administration kay, ano patara kay Vice Cynthia, pero hanuunan lang ro pag-approve kay Vice Philip.
4: Okay.
7: Bali, baan ay baga namon daging implement maski na-approve the ordinance nga ra kasi January, February, hasta it March hay renewal it franchise ag body number. Bali, consider man kita ay siyempre ro uniform abi makaron sa akon nga pagkasayo dahi ga worth it 330.
4: Yes.
7: So nag-extend anay kami pilang bugan dapat nga ni May para ginadungan namon sa pagsita baga it mga it Calibo sticker nato LGU Calibo sticker. So nag-extend pagid it another 2 months. Okay. Kasi July last two weeks ay nagpahisayod, nag-remind nga mapa-implement kami by July 13.
4: Opo.
7: Bali, nag-send man kami it letter sa mga TUDA president nga by July 13, ma-implement yun kami. Bali, raamon nga rong pag-implement ay base man doon sa request it mga TUDA president nga kung pwede ma-implement yun kami. Kasi abo nga uwa gihapon nagasunod. Oo, agro yun ay approved with aron nga ordinance. Oo.
6: Okay. Ma'am, bali na-mention ni Moro, implementation is July 13, tama ma'am, no?
7: Yes.
6: Yes po. Sa kahapon nga natabo ma'am, ano raro kahapon kara doon nga, before kita nagpatigayon git at implementation on the ground, ano ran may kasayuran do mga TODA president agin ano man disseminate man sa anda karon yung mga drivers mismo nga harun tagali ga pa implemento tayo it daya nga nagakaigo karon nga pagsuksok it uniform nga samtang sandahin nagabiyahe ma'am.
7: Sa akon nga pagkasayod ay kaabuan sa anang mga members ay sayod.
4: Yes ma'am.
7: Pero problema malanggid namon nga na-encounter kahapon hayro R4 siyempre abo gid abiro R4 pero ro mga TUDA sa kabaranggayan kaabuan aron hay may mga uniform.
4: Yes.
7: Pilang bilog malang manggid nga mga drivers do may problema sa barangay. Sa mga barangay baga nga TUDA kaabuan gid hay R4 siyempre abo abiro R4 nga ra. Ag abo pa nga bukon baga it membro it TUDA.
4: Yes.
7: Ngani kaabuan siguro kung mga wa nga ra nakasayo dahi bukon apat asanda it member it TUDA.
6: Ma'am, kahapon pila exactly ro numero it daya kaon yung mga hadakpan abi mana nga uwa naka uniform ag ano ro aton nga gin ano ba kanda gin multa gid man sa raya karon yung mga drivers nga uwa naka suksukit uniform samtang sanday nagabiyahe.
7: Bali kahapon ay 45. Oo, 45 ruha tikitan it uwa naka uniform. Oo, gintikitan ru violation kara K5 Sandro hay 1,000.
6: 1K. Ano ron ma'am, tagdatong kahapon, may ano abi no, kumbaga hay, may nagagapta, agama naman, ano at ako no, suno sa raya karon yung mga pipila naton, yung mga tricycle drivers is 500 pesos. Pero ano gin matakaroon ma'am, do aton niya gin, kumbaga, ano ra, may gin patigayon, kumbaga, human consideration abi sa parte nanda, kung hamat datu at arugin bayaran abi.
7: Actually, as of makaron K5 Sandro, haywa pa man it nagbayad nga driver nga sa violation nga to kahapon. Oo, bali, basta ro actual nga bayaran karon penalty hay 1,000 do sa uniform.
6: Okay, sige. Base man ma'am no, nakabagahag sa aton karon nga ordinansa. Ano tagid ra ma'am, every time nga mag biyahe, rong dayang driver dapat nakasuksok. Once nga natikitan sa datuna ma'am, Until pilang beses ang daramatikitan ag maano man kumbaga may anda nga pag-aatubangon abi nga nagakaigo karon nga pagmulta kanda mga pilang ka violation abi or ano
7: hay suno kanda K5 Sandro hay 1 week malang ro ginhambag it naga kunsiin sa nagpaobra baga it uniform hay by Monday hay abo man yon siguro nga makasuksok it
6: yes,
7: uniform nga tungin paobra kat mga natikita namon oo
6: okay sige siguro ma'am no basi kung may mga uwa ba kuha abot na pangutana may mga gusto kang idugang abe ag paglaro man sa aton karon nga public ag haraw nga ni at least baga masayuran it aton nga taga Kalibo no ag iba pagitaron nga barangay nga ga-implementa kita it daya nga nasambitan karon nga ordinansa rung pagsuksok it nagakaigo nga uniform sa tag sa tag sa ka mga toda.
7: Oo. Ro pagsuksok it uniform it aton nga mga drivers hay nakikita man naton kaina siguro na, kaina hay matsama man nami man tan-awon di baga nga naka-uniform da aton nga mga drivers ag kung ano baga nga mga problema or mga violation anda nga Ibrahim madali naton sanda kay Five Sandro mapatawag or mapaagtuya sa office pagi sa anda nga uniform ag manami man tan-awon di baga maski ka mo naka-notice kaina bisa kaina nga rumanga drivers ay nalisalatan awon kung nakasuksok andang prescribed nga uniform. Oo. Akon malang man nga ni nga suggestion sa to the president kaina daywang ka president iyaro nagagto baga para mag pangutana git a magklaro nga iano gid nandaro andang nga mga members kung kasi abuon kuno kandang nagpa-membro eh hindi abisan da K5 Sandro makapaobra it uniform kung bukon ka it members sa anda nga toda oo
6: sige right no siguro ma'am ano siguro mensahe sa aton karon nga public no sa aton karon nga mga kalibunhon ag sa tanan no nga tagpamati
7: sa mga kalibunhon hay sa mga nag-comment baga kay Five Sandro nga kung baga hay against man sanda sa amon nga ra nga gid abi pwede nga
6: yes.
7: May una git nga against sa amon nga ra nga gina-implement hay para man dakaton tanan di ba kay Five Sandro
6: yes.
7: Oo agro rundaya nga ra nga pag approve or pag bylaw it prescribe nga uniform ito da hay mabuhay man da ag mga pinatawag kara mabuhay maaproban ag kagustuhan nandara kaabuan daya nga ra nga pag baylo nanda it prescribe nga uniform ito da
6: sige well this information no mga ka K5 kay Ma'am Vivian Briones aton karon nga TTMD head ya sa aton karon nga Banwa it Kalibo ma'am abo-abo gid nga salamat sa imong again render nga time sa K5 News FM Kalibo ma'am
7: okay welcome K5 Sandro
0: Foro de los Pueblos.
4: Katoro statement ni Ma'am Vivian Briones. So klaro imaw, hindi ta pwede ra abi pa kwan na lang pa okay-okay na anay dala nga ta kon sa mga hampang ba ko nga time first. Eh wa ta bira eh gina-implement ag ara basahon naton abiro nakabutang di kara sa ordinance before ko balikan hindi na roto da president iya sa Kalibo kabilugan no kabilugan nga President Federation President tanda. Ayan. Eh sa kabaabo kan dariya sa Kalibo matoday. Ribay wa patagid abi matod nakapamember maron nga wa ma-aware. Pero ginapaabot gid man kay ibang nga mga toda president ito kita kapon may na istorya man kita nga mga presidente lang nagambag. Buwain man naron naghinambal man naamon man naron amon nga mga miyembro magpa magpa-ubra ko yung uniforme ay ribat abimana wat agyapon lang ang hakat nagbinato niya limanat ayuda yung kulatong atong fuel subsidy wat aman agyapon kapatay ay buka man at mana para katuron na ginagamit ato pang gasolina ay riba nga niya baka ganit inom uniforme pa di ka na nagambay sa di ka nga ordinance no? Number 2025-011 rong Ordinance prescribing the official uniform of the Kalibo Tricycle Operators and the Drivers Association and for other purposes. No? Sponsored by SB member Mat Aaron Perrin Guzman. Ang hamba matangani ni Guzman kapon sa aton interview mga ka-K5, hey, do sa bilog, eh, siyempre, ayo ka na ron kung mga majority nga todo president nga mas much better man na cons nga para maiba man, no? Ay total ribay nga pinaubra ko andaman nga nga uniforme sublimation. Why not nga total makaron sa ring henerasyon ay ibahon taman raton yon nga sinugundan nga dugaon talang abimana ro blazer nga ra, no? Ay total abo man abi karon nga nagaabusar man ay basta

ni SB Matt para nga matigayon doon yung gusto ko mga drivers. Mauni mo responsor. Ang aprobado ra no, ni Mayor Jury Socro way back January 5, 2026. Ay kabuhayt ang simple aproban ag supposedly dapat ay nakabutang una maki 5 sa ginatawag naton nga effectivity sa section 11 itay karang ordinance nga this ordinance shall take effect upon approval. May itawan pa na ita kuno eh hugada ro mga drivers. Di ba? Oh, sa dai karang ordinance basaho daton yung kita sa mga wear assess di kara kita sa section no. Di kara kita sa section 2 coverage. Ayan. This ordinance shall cover all members of the Kalibotoda who are duly accredited, no? And operating within the territorial jurisdiction of the municipality of Kalibo. It shall apply to all tricycle for hire, no? Drivers and operators under Kalibo Toda. So Botambagon, Toda franchise ha, unit nanda. So tanan-tanan nga mambay naton Toda Association tanan nga mga nagamanihar nga robyahe within Kalibo, mapapoblasyon o iba man nga mga barangay doon do covered like ng ordinansa. No, whether operating on regular nga ruta nanda, special nga ruta, no, municipal terminal, loading and unloading areas, or during official Kalibo Toda or management government sanctioned functioned activities and operations. So tanan nga mga tricycle drive within Kalibo nga makonsiderar nato makipaib nga accredited. Ayan. Meaning may ngagan ka mo rito, may data ka mo rito sa taga TTMD. Sa opisina mismo ni Ma'am Vivian Briones Maki 5. So di kara sa section 3 importante manda, objectives and ordinance. Or objectives of the ordinance, no? This ordinance aims to, ayan, tatlo, promote professionalism, discipline and accountability among tricycle operators and drivers in Kalibo. Ay normal doon para at least do tanaw man ko tawo kan dahi uniformado like sa mga offices bisan mapag-government or private, di ba? Nami matatugukon mato dahi naka-uniform ag nami sa proper uniform. Strengthen the identity and visibility of Kalibo to the members in the community. Makita nimo nga aron pag green tigayon, orange puok, white and violet kalipoblasyon Kalibo, no? Sari-sari. Madali mo ma-identify. Hindi ka na baga ma-inuribabi ka ron, mga baguhan pag-idea sa Kalibo, ay mo pa ang katapak-idea, o halimbawa, hindi gid sa luado ro mga biyahe, ti pwede ka kapara, ag ring ginaparahan daw kampanti ka nga, legit ag makonsider na accredited imaw, no? Maki-five nga driver, iya sa Kalibo. Support tourism branding by showcasing Kalibo's major cultural and natural attractions through uniform design. Ayan. Mauro na nakikita nyo ro design nanda, itaya karang uniforme, may mga nakabutang nga mga Bakawan Eco Park, sa Rock It Kalibo, Kalibo Pastrana Park, Bukid Tigayon, no? Babo, nga mga makita, yung matod nga pwede antunan nga mga, halimbawa, may mga dapat, yan ikon, iba protasan naton, no, di ba? Di karon sa Buson, Pinyawiwing, tanan. Pwede nga mabutang nanda sa uniform. Mga nakita nyo, manami matadesign nanda sa sublimation. Pangapat, align transportation sector representation within Kalibo vision of a vibrant, resilient and greener municipality. Panglima, ensure safety and siyempre, ma-recognize ito mga driver doon. Para man sa benefit ko mga commuters at tourists naton. Alright, pag white violet, Kalibo. O, diba? Talan yun doon. Sa daya karang section 5, uniform design, amuna, aron yun doon. May mga bakawan pa, tanan-tanan, naging discuss taon kiinaman. No? Agro-logo, it andang toda, dapat una gidron. Gina-emphasize di kara, tricycle body number in clearly visible sections of the uniform. Maroon nga andang body number R4, Rot 4 doon Butambagon, aran ang number para kung halimbawa may kabalas to gano'n driver, hindi ang sa tricycle mabasi, kundi sa anong uniforme, o nakita ro body number, report mo maton, ay nag-binastos driver,
Kapanukot ka mahal.

0: Gun tribe, etc. Di may mabuong muro body number, report sa TTMD, ipatawag, no? Depende sa inyong istoryanay. Kung di ka komporme, reklamo mo, agod matawaan mo at dayakara nga ticket. O kung aton nga mga enforcer, arrogant driver ka, amo na, the purpose ka nga makita, visible doon nga rin nga, anong body number. Ayan, nakabutang sa tricycle, nakabutang sa uniforme. Right, implementing agency. Ayan, ginambal ko. Normal TTMD o the Traffic and Transport Management Division. O, including na Rokalibo Auxiliary Police and the Kalibo PNP. Ayan. Ngayon, sandaro yan sa field, yung pangalima. Ngayon, pagpito ko kap karon, pagkita na kimong waka ka uniforme, umpisa ko Lunes, pundo ka, ticket ka. 500 pesos, kusang adlaw, ay gintawaan na night consideration, konbasihan ro ordinansa 1,000 pesos makipay. Dito taro pa igo karong kanda ha. Ay may mga consideration anay ay may nag-uugahab mo ito nga. Wata nga ni mana kita nga rat kwan pa. Tawag ko na doon nga boundary. Wapain na ka boundary? Ticket yagi Lunes na Lunes. Pagmatangis na kita sa TTMD nga opisina. Okay? Doon doon. Makipay. So kabe pa may tsindihan nyo, ay purpose ka na mapabago kalibo, ay bagong kalibo nga ni. Pero may mga ibang gig nga nagkomento, mga K-5, nga right aman na nga ra, ay wot aman na hilabot, ay pampamigos. Hindi ibang gig pigos, ay alin mo may ordinansa, ginaprobahan ang dinugusto ko majority ng mga Toda President. At speaking sa Toda President, sa pagbalik ta, makamanumano ta, si Mr. Romeo Tobalinal, Federation President, it mga Toda, ya sa kalibo. Sa pagbalik ta ron ha, matapos siya, may importante, nga panomdom, standby!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga term, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
3: Pwede radicals.
2: Ang free radicals, amo ni ang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina even your DNA, dire nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 50 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Imo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pero plus 25 anyos? Pala inom DTX 500.
3: DTX 500 kaya nga ah.
2: Pala inom DTX.
3: DTX.
2: As katama ang iyang nga antioxidant.
3: Sobra. DTX 500. That's why ang capabilities ang DTX 500 nga magkontra sa free radicals. Kaya mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
2: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh, kaya nga, wala pili.
3: Wala pili.
2: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pag damo antioxidant sa imulawan,
1: DTX 500.
2: Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na?
1: DTX 500.
2: Stressful daw kuno ka?
3: Stressful.
1: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1.
5: Ako,

0: larawan.
1: PDX 500.
2: Tapos, skin wrinkles.
3: Kulubot. Sa kulubot.
2: Mm-hmm. Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot.
3: Mm-hmm.
2: Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage.
3: Mm-hmm.
2: Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant.
3: Mm-hmm.
2: Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
1: DTX 500.
2: You need antioxidant.
3: And okay.
2: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample.
4: Hindi, malikaw.
2: Mabakal ka is 21.
3: Mm-hmm.
2: That's 60,000.
3: Mm-hmm.
2: Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals.
3: Mm-hmm.
2: Ang question, pila ang gigasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butata 1:2 or 1:3.
3: Mm-hmm.
2: 1 free radicals,
3: mm-hmm.
2: 2 antioxidant, or mm-hmm. even 3 ang antioxidant.
3: Dapat sobra. Mm-hmm.
2: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
3: Correct.
2: Sulit, like, sir boy. Bahala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
3: Ay.
2: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga, permi na ito ni kumpanya. Permi na ito.
1: DTX 500.
2: Lifestyle, lifestyle. Anong dapat ka? Anong bawal? Amo na ang permi nito. Ari pagkid malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
3: Agoy!
2: Grabe. Magpadam mo sang tuktok sa lawas.
1: DTX,
2: sa mga naga-sigarilyo.
3: Pak!
2: Sa mga nagakaon sang karne.
3: Mm-hmm.
2: Mantikaon.
3: Mm-hmm.
2: Sa mga grabe mag-stress.
3: Mm-hmm.
2: Grabe mo lang. Wala labot ang stress, ha?
3: Uh-huh.
2: Amo na ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs sang oxidative stress. Amo na ang kapoy ka,
3: mm-hmm.
2: mandula na imo memorya,
3: mm-hmm.
2: grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
3: Okay.
2: Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
1: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
6: Ano kinabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: DTX 500.

0: Estación K5 News FM.
1: Leonard Virai.
0: Foro de los Pueblos.
2: A las 8:12 daton garang orasa gabalik kita sa ton garang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Virai. Well, sa ton garang pagliliba, good morning gali anay kay Madam Ethel Panim nga nagatutok man makaron kay Madam Maria Lisa Nacor, good morning. Marjeline Magsipok Placido, good morning K5 North, patamyaw sa pamilya Gregorio sa Nabas, Arias Fernando Placido, Magsipok Family Pagid, nga nagatutok man magkaroon nga agahon. Good morning, ha? Kay Juales Concepcion, kapamati na sa may bangbang sa Balete, good morning. Sa mga Juales at Concepcion, sa may sityo bangbang, Kaliso, Banwat, Balete.
0: Puro de los Pueblos.
2: Kay Uncle Kana, Nono Marvin de los Santos, gapamati una sa may magpag-ong, good morning. Sa mga nagatutok una kay Lola Isming, may kapag-monitor lang makaroon niya gahon. Well, sa to niya pag ililiba mga K5, pamatian ta pero pahayag it mga toda president. Para sang bagsakan, ya kita sa anda nga toda federation president. Ayan. Aero R4, kunuro mga hagos, may mga nakuhang ginto, natikitan. Tambahan lang dahil, 500 pesos yang. No? May human consideration na ginatawag. Pero ticket ginto na, sandig sa ordinance, 1,000 pesos. O, ay, yaban, R4 do mga kwan eh. Wa mabalibari nga, mahambagin ko iba nga pasaway ko no eh. O, tama na siguro, gapon ma-inform. O, hindi man na pwedeng wa ma-inform. Inform, naman na rin, may mga meeting nga natabukin before the implementation ko Monday. Yan ay ayon sa pekalinya, ro Federation President Itoda Kalibo, si Sir Romeo.